0: ele shume le metso mong hantle metso tso referaletse jalo ho rayane ya bobedi ntso ma metso jalo selma sala so thulana no ntse lona lan la re le ta thojana mo ntso tsa maka magethe a maholo le a butima ja ithlako hai le twe
1: ka ho tla ka magethe
0: ka ho fela
1: ke tsavana sa home
0: ho jwalo
1: mela a butima ja ithlako
0: khotso mogato
1: o phela hantle ngwaneso
0: mogana sa mpa ba letse mogato wa kae ka bona ntse ya jwang
1: ka ndi re bolokwe ke mo hau o ya leng khono khotso ke le gala puruho e thabile jwa msela
0: ho
1: ka ne ke re thabile ha holo fela ele e thadile a thala thala ka jene boetse mo sehlelong
0: ne ta go re boetse mo sehlelong mo sehlelong
1: ka nnete go wa boela ka diatla tse pedi ngwaneso re ko yetse he nkgono eno a itsiletse mona ha tsa utse metlheng ya pele o ne a tsebagala ka go treke
0: aha
1: ee ka jeno a seng a itulela ha tsa utse mona looto ke o loyana a tsamaya le naga isa le kae a re o mantilane ke yona ene
0: Hey,
1: a le go lola se ka tsa ke sene le bola la bene ema. A wa wa isha wa wa isha ni si sa batho ba ntse ba theoa.
0: Aha.
1: Ka o ha mantilane.
0: Go re di dimela hantle go hona ona mo mo ne ba theoa teng ha uno ka botsa fela na ha bo dima ja ithlakola go ka ene ba tlo supisa go hona pela stopong.
1: Au wa tsela hanga ba hlokomela
0: hantle hona mo mo ba tlo ba thoa ding he ke
1: yona
0: ke bona pela he so hantle
1: au bana ba so nge che impa he se ba ka sora ma sa fitile au bu a ka se ba ka se teng se tile hang se bu he hang ha bu we ka ntse sa tsiale
0: aha
1: hey ke o tlhabetse ngwane sorentse go rata re rata maila boroko ka o fela ka nnete mogane ga re ba ba le tso fitlhela jwale ee ya ngwana mme ao bophelo bothata ntate ga o na ntho e ka e tswang wa tseba ga o ntse o bua ka kodua o tseba le matsatsi a o feta ke go nakong ya o feta e kilatlhela ko ga nkgono a bua ka koloi ya lekala la bophelo ya semonkong a feta thabaputso a thatafalelwa ke bona boemo boe empane morena e lokolola ko ona ke tshwa ke re dibaka tse phagameng e ke ka re dialemoya dikabedi di teng botlhe ko re re ga o tswa mpo kene tseleng fela gore kila ka ukwa fela ha nka baka ukwisisa ha o sa ukwa o tsama o tutubetse o sa tsebo go tlo thula lenye ke tlo wela ka nokeng ke bothata bo boholo empa la o le jalo a tsema a bo nne ya tlhakola tsa tsitsa tsitsa ga re mogena ke monga bo phelo ke ena modisa wa gona ha ona mosireletsi a feta mbotle Kalewa he ngwane se ke nkhono khotswe ke legela pholo ho go gatela maila boroko ka o fe.
0: Kalebo hang go.
1: Kalebo.
0: Thank you gatela ka. Ile ba no jenya mo ka re lo ntja ina ma tsuba no jenyi. Anna jwele he puta jela ntwana nye ba ntwana ya na se tshile. Hai libe.
1: Ga le gato re ka ma head.
0: Ka o fela.
1: Se tsaba na sa go.
0: Ho jwa.
1: Molele.
0: Mogapi wa baka.
1: Wa tseba go metse e ya ya salu. O e sile ntse e ja batho le gona uale ntse e ba ja.
0: Ah, bo ka nnete.
1: Kore ke a ipotsa na e be selo sena sa rona e be se tla gabele ya motlha o thoo ke neng.
0: O hantle go thoo o etsala jwang bothata keng o etsala jwang ke
1: ke sa ke. Wa tseba ga o le wa dia go e tshwaga. Itala ille ille itaka ithewe nemme azana go ka nyithere e re u azwa ha ka tshwalo a o tla yo ji
0: how about
1: ka ne tla ga ha o wa sheba o fumana go
2: khosana le ho seng go ile mona ai a ka go go ho ja ile ya se bendi sa go ne le tlae le ntwe ntiri lang ka yona
0: hai
2: ga e se di sa ke go na ke le ba mamedi hai selo sena se hana wa ga bele ha ke tsena go ka la ge se wa hai ntle le tlae ke le yona hai ai ai we ye ya jai
0: we ke maswabi tshe ke tabe e
2: Eya, go rete a tsa go rete e se re thabile.
0: Mhm.
2: Ha re thabile go rete. O go re go tsa ke re la pholo ke tala o mona a ke ne ka ntle. Ka tudu ke tala o mona a le o thabe se mo le. Ke ke motlala ka ntlena gona ka mona ka mona ka mo wa ka mo ga mo isa ka ke motlala la ka tu
0: e seng ka nna ya
2: ha e seng ka kane ke a molelo wa tsama handle ntle le kwa o ipotsa ha o itse na handle le kwa ke kudu
0: aha
2: yae

0: ene e le korua e ne e se korua pele bona jena ka nnete se re ka gare ke koduwa gobane le se le kgethea fela le tlhabupe jale ba tseba um bophelong mona ntho e nngwe le e nngwe e ya tlalefelwa ha ke santsane ke palama sefofane pele re tloa masego mona bakhui ba sefofane ba ne ba botsa ba meleleng kwana gona di tshabang di tshelela kae moo ebele ba tseba gona a re ka tsamaya tsatsing le kapa re ka se tsamaye ka tsela e tshwanang le go nagele batho jalo ka nna ya sa boneng te a sa bone le a e le kgwefe bosio le motho ya go tshwana ha akere o na le tabe ya gore gothe um batho ba bangwe ga ba tsebe le go bala le ga ka ba tshwara founu a nna ke bone bona ba bareng ga ba tsebe go bala ba tlalefilampe fone yona ba e tlalefetse o bone na motho a sa tseng founu molele
1: kannete
0: motho a sa tsebeng go bala o tseba le dilepe ake kukile a gotho motho a tsebe o balang jale ehe ga o sena yona ko bua ka ya senang yona oba bana ba nang le tsona tsona ba ditlalefetse ka nnete ko re ke ra diphapanyetsa tabe eno ke re motho a sa tsebeng go bala o tseba le mmonomono a ka kopanya le go feta
1: ake
0: kukwe na gotho ga ba tsebeng jale motho ya senang founu he e ka ba botlhale gore sebedisa ya yanang le yona e tsa gore o bone mo rekela ntho tsa bo teng o tseba o botsa he ga o nka pele o nka leeto re na hela e ka ba go rwang mo o tseba o tseba ditala ga ke re gore na ditsamaya wa ya lekgwalo la e se le kodu yona te hi
1: ke a leboa moratiwa
0: wa utlwa bo ntse o tlile gantle o ntse o bona dintho ntse di re pa gantle ore ka go bula nako wa o bona go tlakile fela bjalo wa bona dintho di fetoela go fitlha kae
1: kae
0: e se le kodu yona te molele ke tsitsitse pela o mona a tsa o ka nya botlhano ke mo reyang
1: ke a leboa molele
0: ka nnete ke ntse ke le semieng sa maila boroko kgotsa ke o mo itlang le teng
1: tanki
0: a re lebo
1: e mašome a mabedi gantle metsotso ge foraletse jwa legora yane ya bobedi ee ke a ikwa tabo ena ga a itlelefa ke kodua go na le go o ke ipotsang gona gore ga ke sheba dinageng tse dingwe lehlwa ke mokgwa o mongwe wa ore jwale ba kenye tšhelete ka bogatlhaodi ga letlhwa le kgedile a ke nako e le go tšhelete ge ya kena jwale ge baatlhaodi ba tla ka bongata e tla ba dipapadi tse fapakaneng tsena tsa lehlweiga e lepe
2: ka legato le ka mafela
1: kao fela
2: setšhabana sa go
1: ke nnete
2: madinya ga sele tatena ja itlhabo
1: helele mogolo wa ka
2: ditso la ka ke data go lekela ona mogolo wa mare
1: ee nda
2: ga o tloa fela gore ka lefa ke kodua ka gare go naga e ya lesotho nna jale fela dipo thaba o bua go latela ona ke bua ka ka bomang lemong tsa pelepelepele e le go ba le ntho tsena tse ngata tsena tsa botlhano
1: eyadadisebo
2: a setso bane ba tseba oka gang ga dikgwedi tsena tsa mari ya tlamela ga a sutha dibakeng tsane tse koo a tlamela dibakeng
1: tse bolokedi
2: bane a gona mane meraka e be ba tla bokelela batsi ba botselle dibeso ba santse ba tseba gore neng kapo neng go ka tlhabo e bo boiteng ka le metlheng go gana nako eo nnang ka le

0: le le fetu a kudua ke se se tlisitse jwalo gore le a tla ya mangata pele le ka fitla empa ba bang ka nete re tla be re tlangwe tsona mo ba le godimo wa gopola gona le batho ba ileng ba tlhokalana ka mola ka mokgotlong ba ne ba ya Natala Tlhabula mo
1: ke ntse ke gopola hantle
0: a gaoleditse ke pula e ngata fela ee a ntate jale ba ne ba batlanka moska strike o ile a re ba ile ba pholosa eno a e mantse a tsamaya le bona ka tega o ile a ba boetse a ba lata gape ba ile ba pholowa ka nnete ba ne bomme ntho tse ntle a nna bua ka bona jale mosi wa strike fa mogotlong nkgono ka monoto o moputswa banna o bua mathata o gobana le lemo tse tharo gantle ba samamele sealemoya ana sele
1: ha ke dumelana le ka nnete a eno ne ke a tseba gore ka nnete e sa leballa seboko ko ke tseba gantle ee ya ntate
0: jale ka nnete batho ba bangwe ga rena o bese re ba tsikeletsa ka majo le ka dikoto sa tsebe bothata ba bona tshimo le mongwe o tseba bothata ba gae fela he kgang ke bophelo nne re leboe a ileng ba tshwaseya ga ba tshwasolotse leboe ga ba phuloile a ikokoletsa mogolo wa ka ga ke tsebe ga e ba ona le potso
1: a tshe ka nnete ko utlwe ka jesa ketse
0: ke a leboa tate
1: kgeleile mogolo wa ka e 25 metsotso ka morago go hora ya bobedi ga e letwe
2: kala ka tlhola ka magete
1: ka bofela
2: ke seawana sa kgomo
1: ke nnete
2: ke tla potsong ya gago ntate maša itlhakola lehlwa ga se kodua mogolo wa ka le o ja ke utlwile o se o batla go e qeta ka mokgwa wa gore naga tse dingwe di etsang ka nnete lehlwa lona lesotho ga se kodua go gang ke karolo ya nako yotlhe jolo ka pula ga le mo setlhasa re e lebeletse selemo se seng le se seng ke karolo ya bophelo ba rona nka e tlhalosa ka botebo fela ke kopa go e tlhalosa fela ke re ga se kodua ke fetele go ena ya maeto a sa gaotseng empa o phatlaladitswe ena ya maeto a sa gaotseng empa go phatlaladitswe jalo ka re na le gera kore re na le segeo dipakeng tsa ba nang le bokgoni le ba senang bokgoni le neano ya taba e jalo fela empa ga e ne ba kore batho ga e ne ba ba bonolo jalo ka mehlape ba ne ba ka ema hanghang empa jwale ka gobane batho ga se mehlape le taba eno ya neano ya taba e nang le dikgeo ka ntlha tsa bophelo lekala la dikodua le mafapha a mang e kang la sesole jolo ka le thusetse le a mang a thusetsang ka nnete ga batho ba se ba kabetswe ga ba phalle go feta go ba omanya ka mokgwa wa gore melaetsa e fetile gobane ba thusane ke a leboa molele ke ntate ra dieta
1: ke a leboa mogolo wa ka tanki tšhe ga kakang taba gona e ne se mono go na jale batho ba omangwa kapa ba thusiwa kapa ba thusi e ne le gore na lehlwa ke kodua jale ke re ke shebile dinaga tse ngata ga lehlwa le kgethile ke ke bone bona yo le le monyetla wa go ba itse kgwebo ka yona taba eno ba bona monyetla wa kgwebo kuna o hlahile ha e lepe
0: ka ba ga tele ka makgwebo
1: ka o fela
0: ja bana za go
1: ndate
0: ka le di go ke ntate di go lwa ga
1: e ya moholo wa ka

0: sa a se kodu
1: ho na le ntwe o sala mga o mono e ka buletse seala moya
0: kodua
1: aha
0: kodua
1: e yana
0: ke siedi e saile mo sala tsatsi leno
1: mhm
0: e seng le sa ke tsiedi e saile mo sala tsatsi leno tsadileno ha e ba le ka ba le kotsi se ka pa se tsa lang e bi tsa kotwa ke etsi e selega
1: mhm
0: thank you ga tega le bo
1: ke a le bo mo holo wa ka thank you arn ho ile nkodua ke tsietsi e tla hla ha le ga le khithile e seng le hlwa ka bolona he ba ampula mahlo ditsebe ka bona ka ba ka utlwa

0: lei ntwe
1: o ga tlo ka ba khaete
2: ka o fela
1: era ga tsabana sa go
2: nate
1: ya se ba ha ntle ngwana e se ke ntate ga metsa ka sema ge ya ga ba putswa ha he
2: e ya moholo wa
1: ke fa go bua fela le ka etsa go di
2: mhm
1: bona a go bua ke ke tsole
2: aha
1: ntse ha le ka etsa go bua o tlo le ka tsinga ha ha o ka pole na he
2: mhm
1: ona le ka etsa go bua lona a se go bua
2: mhm
1: e tlole yo ke tsebang ha ntle go di go dira ke tsa lefa empa ha le ka etsa go bua ke a le bua mangaka
2: ke a le bo handa twa

0: le tswe. Ha e le tswe. Ka o fela. Ho jwalo.
1: Ke tla re nda tsena ja ithapola.
0: Mo gana o sa mpa boletse mo gatuwa wa ka wena.
1: A ene ke sa iphelela ntate. Ae ka nnete ntse re ba rata maila bo go kwantsa ga tuhao. No. Ka go tsene tsa la fatshe ka mona ka jo gotane ke nne ngwana sa leng fela thareng. A ntate ka nnete ntse go manetse ntse re na lo wena. Mm. Ke ka wa tsa hantsi go nna. Se a rutwa. Fela ha re na kutlwisiso. Ba bang ba na le yo. Bana jere ntse re le bone le makangang. Fela, ntse re sena dumela go letla kgethi ya fela le se

0: Tumela le magakako.
1: Ho tso moholo wa ka.
0: O phela ka moholo wa ka.
1: Ne tya go re mogana o sampa ba letse ka bana o ntse ya jwang o seng ho.
0: Ah, go gala o sampa ba letse ke ntate ga di buka. Ntse ke tsa mo sebe.
1: Hilele ntate ga di buka.
0: Ntse ke ka papa tima tsokola. Di papa tala ga magala motho o di le te putswa di fa no ga se ke mo ya ga mabanta. O di tsi tse mantlo tse ntse re atwa ke botle. O tsoga ga da da mbese le ya ba o bota ho tswa mo molele.
1: Ke dilo ke la ho etsa jwalo.
0: Eh o bodi bodi le o re de buja o re fana no ga di papa tala mo. Le khana la le mo do o de.
1: Mhm.
0: O tla ho bona nna na ja sa ma ja ke ke na pa me mo go go be du ya o ti.
1: Mhm.
0: O tsebe o ya ga ma.
1: Aha.
0: Ana ke da be du ga le ntla o molele. Ke bana a ko. Ai go
1: re
0: tama hala go tele le ntate se go utlwa ba ba le nga di papa di mare fela mane o no mo sa o theo sa le ba ma ntunya no le ba ba ba ta o le ba ka ke ke ba no ta ma dokolo go na
1: o di thala e buela kai
0: mo se se no
1: di taru
0: Ugalo.
1: Eh ata.
0: Eh a bonda tega le tikutwa ya nda ba tsaba ya ga le atena le khoga le tikia se go rua ke tholeo.
1: Mhm.
0: Empa ene taba e mathata tsa hlakana go eno a tla tsa go rua go loka. Yo ga fwana o ga le le bola le di ngumo te bongwana. Pata ya go ra ga nete nda teno sa itse go rua mo mo ga le ngusa di shule ga ofela.
1: Mm.
0: Bu la bu ke le sa ta be ro na ga ga nge ma thata o.
1: Mhm.
0: E den le fa ga bolo.
1: Mhm.
0: E la mo ne ne sa le ke nya me la ke nda te mo so thana si sha mo na ha ke tira ona fe le ga mo khodi ga.
1: Hiba.
0: O tsa. Ha ja.
1: Le tsela na ga ile na mo ne o konta ga ke.
0: A ke mo ne ga na re ya na o tla fisa moranta he he he o ke go kwa kwa o ta o ja na o wa mamela
1: e e ke a hopola ja le ke a hopola
0: he me me go bonda a ke mo na go fela mo na
1: o tla
0: mo ga ga ga le bitse ke
1: le ba mo o tla le te mo tswaleno wa ka ntse ke mo botsa le mo ne mo ba no gona se ga se se jwang ka mo nda to bana ke re bana ba ila ba ya hai ka labo ne labo ne e labo ne la bikini fela nyina ja
0: eh
1: ja le ja mo botsa ha khutse ka nete ya ke ri qotile ha ke khutile ke tsama ile ntla ya ha ona mathata he motswalle wa ka ja le ja ba ne ke ntse ke mo botsa o gala se jwang se ga me ka mo re yar ho ho bi bi bi bi
0: eh
1: ya ta ati
0: ah ke ke le wira ho loka ne da bo pelo ntse bo le di ke nna ne go kopana le
1: he le mo lo wa ka
0: da ke ke da tla di buka ga fo so bona mo rona ka ntse ke ga da ba ga ho ho ho fe
1: go ga tla ga tona di ga di buka
0: da ke ga jo ga ja go
1: da ke ntate a tsama hona le taba tseding he batho Ntate ga di buka kona ke hopola jwale ke boetse ke mo kopanya le lebitso le la ntate ga di buka yane ke mo tsebang kona go kwa gila ihle ke yena ke yena ke yena le yena ke mo tsebile ka baka la yena motswalle eno wa ka sisa mosothwana eh mo tsebile ka yena ihle ne ba peka mmogo mono eh kontrakeng yo jwale ke go ha sa tshotse na hila ihle ke yena ntate ga di buka ya Ai, mamere ke fetse tsela shimela metse go bedi antle le bile mane hore nyane ya bokaya e se hora nena ya ya boraro. Hore nya baga go wa opola hore hele ha ndona tenga ke fitla ka to fetola mawa. Ke mane he mo ile go jwale ntlabe re fetela jwale ka mane ka me ba rakeng e leng ka mane ka mo batho ba patsang jwalo. Di kgwebo tsa bona. Ha ile. Ke le
2: ga tola ka mahed.
1: Ka ofela?
2: Se tshwana fa khomo.
1: Ho jwalo.
2: Hela molele ba ya bo sala uthuta ka mehla.
1: Nnete ya ruri.
2: Ah, ke bo ntate. He ga le bua le re thusitse. Ba ba le re thusitse. Bore. Me jenye na fere re

0: ya bua ka e bona.
1: Yeah.
0: Hey. Yes. Bunda tega mitaka se ba hlaella ka nete ba ngwana a ka nete ba re thusitse ka khutse.
1: Ba e buile we.
0: Bunda teng jo di hwa ka ba.
1: Ba e buile we bone.
0: Eh, ba e buile ka e bona mo ile.
1: Mhm.
0: Ka ba se mona tega ka. Mm. Odi mhana ne ke re ke tlo reng hape mo ile tsa ke ga ke feel go. E se mme ye. A gele nte ke pinya nte ke na wa re ka pale ona ya futhuma ra ya o sa bona e panya. Hai. E ra ke ke bole ka nne wa re hai sa bona ra ha ile khale ke tsena ka yona. Mhm. Hai. E se mme ye nte ke ke kwe bu.
1: Baby.
0: Acha e. O ke ke tsa ma la tsiga ke nne sa ma ila bo. Go rata ile ka nne di.
1: Ha o tla loka.
0: Ke nne di tsentse ke re ke bua bua tsenya. A ga go kwa ke e di go. A tsa. Mm, pula ya na la o le wa lo ha mokgwelo.
1: A le mona ke bona le nako nya go re nyana bo bedi ha.
0: Ha ke ka. Ke ke di tsantsa ke bua.
1: Eh.
0: Tsala ka ege. Ha ke ge. A u kwa pula. Ha ina hanyane ge ya fafatsa.
1: Mhm.
0: Hona le ndi mo na hore melele mane ha le khwale le teng. E hona le ntwe nne re. Mela ka u ka u di. Le a tshe. Mela ke o kwentse ka tsaka ba buisa sotho.
1: Ha se se sotho.
0: Ha le ba le ba.
1: Ha se se sotho.
0: E o bana ha re kore le a fafatsa bana ha ke le go halene.
1: Mhm.
0: Hey, ha ba ke ba buetse na hantle le lentse le etsang he ha le etsa ba go go fumana go somile le metsi ntse e etsa yona mphile ka nnete melele ngwana ge le ya khiso
1: a ke go hopola gore melele mo le phela le maqhoza le ba puthi
0: hey
1: jalo o tla fumana go nako engwe e ketella ge sebedisa mantswe a mang a bona puo ya go mhm.
0: Ee, a yo a go tsena le bentse le fa. Ba ba ke kwa ka batla ba go tsetsa dindi.
1: Ee, ba ga ya bo hlalo ithuta ka mehla.
0: Ka ne, ja ke bona Jesu ke ke tlo ga se go lwa gona ne sentse re ke go lwa.
1: Mm, ibile ha ile hantle ha le thuto ha itso fallwe.
0: Ah, itso fallwe re la re fa re tsiye.
1: Mhm.
0: Ah, ba re tshusana le tsang. Ka ntse go melele ngwa na gona re le ya ke.
1: Ke a le bona.

0: Lelitwe.
1: Ka gatlo ka makhete.
0: Fela.
1: Ke e tsapa ma tsa khomo a amasiu.
0: A samasiu.
1: O tla ntse mo tseno a le mantla sa test.
0: Aibo, ka nnete.
1: Ka nnete o tla ntse ke maka go ngwena. Wala.
0: Ah, abo ke tsaba taba tseno di tla hona ka mono ka handa te ka mabanta.
1: Ke ka o se ke taba tsa o se mampi.
0: Ah, o se mampi.
1: Ke sala ke o tla ntse molele. Ah, ke a ke ka pa pa tso ye go de se ke o khono se bana go le go de eng ke de tsentle. Di ga tlo ke go hle ke di kala ke se di a ka etsi a ne ke tsa no ipolela ha ntsa o tla nya ba. Ke
0: a le wa ga tu. Aun dawuts. Hele. Ay, hau. Na kwana nyana yana e ke le sikovela. Se le atle ho mpota ga itlo le sa boneng ka go re ka futa yona yona. Mme di hantle mesotso he re furaletse jwale hora yane ya boraro he ba ka pio ba ka. Ke nako yane he ya go jwale he getle jwale ka mona ka mebarakeng he jwale ge gekise. Ke a tseba gore maletatho jaanong ga se batho ba thabelang go dula fela. Ba tshwara mona ba tshwara mane ba bone gore bophelo bo ba teng ka tlong ba bone gore bana ba robala ba jile bana ba kena sekolo bana ba apara bophelo bo ba teng ka go feletseng. Jwale he ke monyetla one he wa gore letatho jale le letle o kene he go rona wena mo teng ebe o tshwere eng gobane ke a tseba gore e tlhile dikgwebo tsona he ke ntho tsa lona mona he ke tla batla ke ba tlhokolosi. Ke ba tlokolosi ka tsela ya gore ka ga gona le gore nako ngwe o kenelele le ba bangwe ba batho ba ile gore a se kagolo ya lelapa le na la ge lethatho jana motho o tla lokela gore ga a kena a qale ka go ipolela pele na ke mang pele a ka bolela gore ke lokisa megala ya thekeng kapa ke rekisa go itseng gore se ke ga fumana jalo re se re na le batho ba seng ba re kenelela banka monyetla tabeng ena e ntle ga kanakana e e tseditsweng lona le maletatho jana kapa rona ga le maletatho jana
2: kaofela
0: ke nnete
2: kgotsotlhe
0: mogolo wa ka
2: lebitso la ka ke nna ke mantsho a botlhokwa le ya moelo wa motlofu mme ka mona ka ntate ka ba baleta ke fika ka moka gaitedi ya ka ke tota ke rekisa segoleso
0: kona ke a gana gao ena
2: ke nna ke mantsho a botlhokwa le ya moelo wa motlofu ka ntate ka mabanta moleka ka okena ka moka gaitedi ya ka ke e ratang mofuta mona gao ya gae
0: ke a gana kore mona o ne go mpota ka itlong le sa boneng ka go go wena itlhile ke ao koga o yene fa ya o kgang
2: dikapole dite
0: aha
2: ya tate a o feta molao ya hai pota gore ke dikapolo ke kele bana
0: aha
2: kantsetate
0: ke tla etsa jalo
2: a o se tlona mona ka mobane
0: itse ya lela ba tsole na rona ka ga ke lona
2: sala
0: ai no ko ba di bororo alo ya ma jume a ba ga to ka jeno so ka so le kane wa jile ho le ka ai ke tlele tsole na ga tsole na rona ke lona mo tsere ka lona tsere ka tsole na go a le na la ba o tsi a ke ntwa ke ditsebe le nna lona ke a letseba go ke lona ke metsotso e mehlano hantle he mmamedi re foraletse jwa le hora yane ya

0: Ismaili.
1: Gala hape waga makhete.
0: Kaofela.
1: Kavana sako.
0: Ujwa.
1: Nto salifa.
0: Hanya nanya.
1: Kuruma kate tafe ya mwanya la pali.
0: Hanya nanya nite mke. Fela kama tama huu.
1: Baide ba saka nke. Ba o.
0: Wile ampata lesa tulu ingin.
1: Jare wa ukore. Ay kone. Kara batang. Saka ikundi.
0: Ka ukore. Amu.
1: Amu. Ay kona. Amu nane. Yon kuruma kate tatu jane. Mwanya la pali.
0: Mhm.
1: Nkuruma ga tla tshwana nga nne ha re tsantse re khetse ya dieta ke. O re bo mmere bo ntate le bo sile bo kuti. Ba tlo ja nama ya di gogo. Aha. Ke re ke sa nama ya di gogo. E tse hlabueng diteng, tse sa hlabueng diteng. Le tsa se suthu diteng. A tswa re mutswanya na o te.
0: Mhm.
1: Mhm. Ke a tsoa na wena o ratang, ke a tsoa. Ka nnete nkgono magare tatho ke anong tsa ga ke sa ntho tseno jolo ka go bata tsena ga ge je nama le mogogo o teng wa khabetšhe le diwete. E ra nkgono yono a tsoa bapalela jarate.
0: E le ntho e ntle.
1: Ge batla bophelo ngwana mme. Nkgono magare tatho tsane dinotoro tsa gae ke tsena ga go. Batla go fitla tela hae o batla nama le mogogo le diwete le mitswanyana le go tsa Sesotho notoro tsa hae ke tse. Ke tshelela, tshelela ebe nngwe tharo, ebe nngwe ga o letho, ebe robong robong. Ke a dipheta. Bo sixi ba babedi. Ibe 13, ibe 10, ibe 9. O tswa tla fitla pelang khono magare tsa thojane ha o sa utwa hare o mona ke tinyang tao te high school ka tla tsumona ho tsela o tla fumana ha o bona ga ga wa lahle ha

0: Santa o district. O bo so mo tshwara thekeng gore o mo tsitsinya. He.
1: Ka tla ka ikwatela.
0: Ya le bua. Go ima gare tsa tshegana o ditse mo.
1: O ntse.
0: Ha bo nwa.
1: Ke re ka tla ka ikwatela.
0: O a utlwa. E ga nna ba ntse feta pela ka mo.
1: Ke tle ke re ke feta mo no tsa tsiye tshabang le dikela.
0: E ke o tsaya mo nya kwa ntla o tsaya tshimo mona ngwana mme ke ke tshimo na a o ba nna se ba ntse di bona je ba thabe tsi di le fa. A to ntse ke paka lo hona ke.
1: Gebe ku ga je kwa tile o bane. Ke feta mo lo hona mo maoba. Maoba.
0: A go utlwa. A go utlwa. E le ga ho ga nna mpana tse ke tsa makatla le ba le mona ke se re sa ja ga ti mona. Empa wa e bona ke tswa wa e bona wa e bona mo go ona wa
1: o bona. Le mo go ona ke a o bona mo.
0: Wa o bona. E le. O so bona he mana nne ke a le bua. Go le magare ka tsa yana o tla wa mela ka la ka tolo ka makhete. Ke a le bo.
1: Ke a le bo mogatu wa ka.
0: Ba
1: ke jana o sa tlhotse ke pete. Ah, ha ke sa tlhotse ke pete wa mbusi. Ha o batho, nkhono magale tatu jana. Ke feta pela a imono ha ngata hampe mo le maoba mo nantsi ke fitile mono. Maoba mo fitile mono fela bya le ke sa tsebe gore ke a ha imo. Jale ibile ne bile ke a butle eng ke di notlo tsena. Ho bana ke ntlo ke e ke rata nna ntlo tse ke di rata ntjena wena mamedi wa Selma Salsotho. Ha o lu jwa ngwana le tatu jana le letle nkhono ma le tatu jana ke o ke utlile go o rekisa di go tse hlabueng ne tse sa fela he ke a opola go nne mmono ke lana ka go ma bana ba re ka mono fela jwa le ke ne ke sa tsebo go ke hona ha hai ka di batlo bua le shano ke ne ke sa tsebo go hona ha hai ke rata di ka hare tsa di go ho haholo ke kopa hore motho yeo e bang e le le tatu jana e hlaki e le le tatu jana yeo e bang o a di rekisa le ena a le haufinyane mo a o dinotlolo tsa ka ke dumela ntle gore ntse le na le tsona empa ga e ba o sena tsona o tla bo se kuka o tlhaelela kwanong aa ke tlhabile mona molele tlhabile dikgoo mona jwale dikagare di teng tsa dikgoo ke di rata ka tsela e kgethegileng jwale ebile ga o phodiphodile jena a ke utlwa ga e tlhee le tsona tse ng tsamaelang antle agolo
2: ee mogana selong ya bona ba le botabi ba bona botla fela ka be sala ke ntse re bua ka ba ya go se ka ofela ke sa ye ke go ra bua ka ba fuketsa ka setemo la

e le šome le metsekobedi gantle metsetsogo foga letsetsi ya legora yane ya boraro ke itse nako ena ge ke nako yane ya gaogele letatho jang le letle gore go utlwa gore na wena e be o iphedisa ka go etsa jwang ga e bowa rekisa mono um ge tsebo o utlwa gore na go nyolola jwang le basotho ka kakaretso ba o nyolole ke monyetla wa lona ona ge oi o ne ena ge ke itshuka mehlakere ke monyetla wa lona gore le bapatse jalo dikgwebo tseo le nang le tsona.

0: Hey, Lib. Hey, Batu. Uthuz.
1: Kana Batu ka magete.
0: Ka ofela.
1: Ka tsana sa go.
0: Bujwa.
1: Era, nkhone ena o tse o di modi yo.
0: Haoluwa
1: mo. Ke ngore magale da haoluwa mo ga hua ti.
0: Oha.
1: Ke ngore magale da tsuya no ngana me mangala pre ku ka motho a ntse nya ga ela nga o swena. Kana gone le nala ngore magale da tsuya na ga di tsebi ha wa bolela o gana.
0: Motho.
1: Ke re hela mbatho. Ke a le bala go bana ba le mabaka ba ba ngata. Kwana le kwana ba bangata ba tlameha go tseba babitswana ka go fela nkgono ngwana mme lebitso la nkgono magaleta thojane motsheage ga bana ba fedile ke nkgono mathabogemane thabongwane mona ga mogena molapo ntaope gare ba ntshitse ba ne ke ne ke lebetse loge le manganga jane ya diapolele ya dipegisi ya teng a o ntshitse mo tlhaila ga o shuma wena e ka go wa lobokana keng
0: baby
1: eh bunyane le sa five ka bana ba bang ba tsi tibola 6 ene ya ka e nna ke tshepa ke 5 8 4 7 5 4 5 7
0: di petaha
1: ba fitla pela ngkhono magare tatu ya nanga nne ka la gato le ka magate ka o di mano ka na ena ya modikadi ko le wile
0: ke a le bo mogatu wa waka
1: thank you mogatu wa
0: thank you ke ngkhono marele tatu jane ka mane ka thabatseka ke selala se qhuba pelisa.

0: dipate teng lo mola ta go tsho o re tsara e o ba ga jere wa ba le ya ke tsena o ba le yang
1: e ya
0: a o lo kile mo le le ke bua sa ma ile bo ba a bo ja re ke sa ka bolela di notolo a mathajila
1: ke a le bo mo gatwa wa ka
0: o lo kile
1: thank you.

0: Gancho la moya.
1: Hi, Lib.
2: Ka bana tlo ka maghet.
1: Ka o fela.
2: Tsa bana sa khuma o molamo wa ka.
1: E o go wa potlaka.
2: Ke go pa sa ka re ne ke sa ba le lo ba le ya. Hai. Au e. Pe pe ke le le au e. E di se ke sanu. O bebi. Mhm. Ne. Supa.
1: Aha, di pete hape he.
2: Ke re ke o ba ke bona ka gore ke ke re 5 8.
1: Mhm.
2: 4 7.
1: Aha.
2: 5 4.
1: Mhm.
2: 5 7.
1: A simo he.
2: A tso di fumane ngwane no ala pentle.
1: A o di fumane la o ka batho.
2: Ke a leboa.
1: Ke a leboa mo rapio wa ka.
2: Thank you ngwane so.
1: Thank you.

0: waka
1: ho jwalo
0: khampa sara ga ha tse ka mona ka mantsunyana
1: au phepi nga mantsunyana ka mong
0: ka mona ka ntle ho so ho ya
1: ke tlokomise taba ye
0: moya ona o tawala ba fafatsana
1: hm
0: gale ngwaneso na ke menya ka la bhala le
1: e ya
0: khebo a u sa re ta se ha holo empa he re ke a iteka ke na bana beso ke se re tsa pine gel ke sa liquid sunlight ke sa doni e re e tsang ka re go la to feie ka nnete ha o ka wa o tsa tsa kana maramana hona ja re tsinana o dutse o fufule zwilo ka khomong pomong
1: Mm.
0: O hotha mona tsana o le bono jana.
1: Mhm.
0: Ntate ke a fumane ya ke bona ka mantsinyane. Mo tsengwa hanyane. O re pela ke ke ne o re send anna. Ntate ke a le bua ke tabile a o re be. Ka ngwana o ntwetse ke a tsaile go kena bana. Ka ke ke ka hatsela. Ka ba o sang khamella ka dikwane. Ke ke tsa faswa.
1: Ke a leboga ka nnyane ka moo.
0: Ke a leboga ntate.
1: Thank you moratuwa wa ka.

0: Ismaili.
1: Kana gatole ka magete.
0: Ka ofela.
1: Ke ngoruma gabe tsa tsona. Ha go ke le yana ka mona ka nyana bolele dinotlo tsa hae ngwana na go tlo tswa ga kae.
0: Jo.
1: Eh ha go ke. Go ka nne ka mona go tlo. Go tlo tswa ga kae ba tsene le le bitswa la hao la motsega wa le tsho.
0: How could you? Ke hore na motsheare bakeng sa batho ba bang mohlomong ga ba tsebe le na la bosibu ba tla fumana mang wa ba tla tloa bo ka gatoka ka mona ba theoa bo mosemane odimane bo matšhiseng ba tloa bo galeronti mane ba tla tloa le bo ka ga le tuka ka kwana ba tle ka mono ka go wena kaofela
1: ke tsona sa khomo hle di majai tsakola
0: ya mogatuwe
1: ke phoso hle
0: aha
1: le bitso la ka ke nkhono mmatla di kgwele
0: mhm
1: hona ka bona ka mantsinya hanyane
0: aha
1: gale ha o no tlula le matila ka o no tlula ka 6 7 8 6 1 8 4 0 Se sense no tlo saka ke 5 8 3 2 0 0 0 1 Ya le bohantate ke utlwile go ne ke ntse phoso ke ikokobetsa
0: ke le bo mo gapi wa ka
1: thank you
0: thank you

0: Haile.
1: Ka le go tlo ka magae.
0: Ka o fela.
1: E tsaba na sa go.
0: Hoja.
1: Kulo kulo ko.
0: Kusi.
1: Nna te tsiki tsiki yo ke mo tshofa ke a putimo go go ke nna te go tsha pula fa ga ntse ga bo kwa ta ya le makwa le beng ke le nga ga matsimiso kwa.
0: Aha.
1: Ah. Ke a le go a ke nna te ya ne a go tsamba tho khanda dikoloi. Ka magatha a magolo. Le motšhini o mogolo o bitswang excavator.
0: Mhm.
1: Bana ba re ke mantšhini maletswana. Yale. Le bana ba ile mba ya sekolong kae kae ba ithuta ona dibakeng tse di kae kae jale a sa o fumana hantle ka phetahalo e nepaetseng ha a bua le bogamasokse a tlo mo lokisa ke utlwe ba re bogamasokse o ba fa ka gare go letsogo jale ha ba atamele ke re le bana tle ba se ntse ba tseba go ganna e le gale ba feila di-license kwana le ba nang le di-license ba feila di-publici ga ba kopane le bogamasokse a tlo ba tlhophela ba tlhophe-tlhophe gantle ba tseba go fumana ntho nngwe le nngwe ba tseba go tlwelela go sukodisana le bomo ga ena kapo ga a tla a fumana bomo ga ena ba eme mane wa bona se re gonye-gonye e ne e kubeletsa magoele e se e ema ka thoko a ba bula mamati a ye go gaolola ka pele a gutla a dikela ebe a e sale a dula motho o tloe fela gore bomogena ba tloe mono ga ba tloa mono o tla bona e tha goa e
0: tsamayang
1: jale ga ba kopane le bogamasoksetlhe ba tsebe go itsamaela ga monate ao ele a ka nnete bogamasoksetlhe ke a leboa ke a leboa ke a leboa dipholo tsa ntse thago tse ne ntse ke re ke a di bapatsa di rekue ka nnete di fumane moreki jale pere ntse le tengyane e tsebang go plantera eo e sebedisang ga o plantera kapa o kofola le koloi yane ya haftraka e bitswang tlake e ntse le teng motho a kgatlhwang ko tla ithekela koloi eno a tseba itatela ditapole le dilamuno le dikhabetse mosekwana a to ithekisetsa ga monate a iketsetse mosebetsi ga a bua le bogamasokse a ithubanele koloi eo ya dina Hilux haftraka ee kawa bogamasokse o a buisea ga monate fela mono butla ke fana ka dinotolo tsa ka ke tsamayeng tate nako e se o tlile tlhano robong supa robedi supa nngwe supa supa le ka WhatsApp o batla buisa bogamasokse mono kokolokolo butla ke ipapadisetse majena a sagatamon
0: ke o leboa bogamasokse
1: thank you.

0: ngata.
1: Hai, bo mma gona ba fetile bana ona tsena, go ba fetile ba jetse.
0: Ka nnete a uri.
1: Hai, tshe. Ngena ba ka ba le tsa bana ba botsa hela ntse le ya bang. A ba re hela ge a lapa, wa nyamela
0: dia. Wa nyamela, o sana motlatla bua.
1: Ha o sana motlatla bua, o so buile ka tlala.
0: Aha. O sa tlhahela ka mogadi go ditsetseletse.
1: Ka mogadi go ditsetseletse ngana na go solebetse o tlo bua ka ho ngwe fapaneng. Ho tsana le monna mo hu, ya tsa monna mo hui ha o ga sheba hantle. Gwale ibe he u kwana le ene. Ha o ka qala wa kopa ga o gakela motlakase o ga tsana. Wala mo ya di tsalete tsa.
0: Eh, tsalete tsa me ke ne se nyi be tswa fela ka mabaka a sa utlwale.
1: Eh, eh.
0: Mhm.
1: Ho tsana le yona ina o ka nna re o kopa di jerello. Ah. O ga nyamele.
0: Oh.
1: Eh.
0: Tuna.
1: Ha ba tlo mo wetse mathata.
0: Oh, ri batla tse monate fela.
1: Eh, ha ntse ka ka mathata. Hey, ba pala hampe.
0: Hey batho.
1: Hey batho ba. Aha. Ha go bona yana le diphoofolo, yana le diphoofolo ha ba tlo hlaba. O hlaba ha o so thia kula fa mme ntse a gobelwa ke mosadi. He e bo ntata nyo ba tla phoofolo e be.
0: E be ipolae.
1: Hey. Hey batho ba.
0: Hele.
1: Ai ai ai ai. Mmele a ke tshwenye na ke a funa nisha. Ke go ile ta ka tsela go nala ba fika ka na go ina ba tla ba pititsane. Ya, nge ke ukwe na bona ba tla ba geng. A ke re gale ge ile di.
0: Ke nnete.
1: Ke ntse ke le nne ke a peka le nyeta ke ntse ke le nne sa ma ya ba go ko ke ke ntse ke bua go lo fitlela mo gena nta. Ta go tso jo mo itla le teng.
0: Ke a o le bua madu.
1: A ke le bua.
0: Thank you. Se mo hege mo tsetse tseletseng hantle re fura letse hora yane ya bone ke a tswa hege na go ya ne e lo re go tla bona jwa le go tla pitipititsana ba ne jwa le batho ba khutla kwa harangwane ba theuetse hona hona hona ho bona jwa

0: Eileen.
1: Hi, how do I look at?
2: How are you?
1: Salam Sahu.
2: Hurrah.
1: Le ha ke phela ka mora ka tsi ka mora ke ntle le tshupa.
2: Aha.
1: A le wali la bogo.
2: Mhm.
1: Ke re ke phela le tshaka tsa dadi. Ka mo di tshaka tsa le botswalla ka tshaka tsa. Ke motho mo na tshaka tsa. Ntwe na mmino eng ka tsa re. Ke ra dola mmino na e tlile fela. Ke o la bina le sokapa se se pele ba bina le mogala le boang.
2: Aha.
1: Di tshetsa tsa le ri.
2: Aha.
1: Le maila bo go se ka ofela ya rata go ya go di mo tlase ke kula ho ntse ntetsa a ka o tsena le bo tshukuru mo la o ka tsena tshukuru tsa ka mosimo
2: e ya
1: re feme nye menye tse a je hona le bana ba hona ba sa tsi mino
2: ke nnene
1: ha ba tsi bo go tshukuru ha ba tsi bo tireni ha ba tsi bo ntate phalla
2: ho ha
1: ha ba tsi
2: ee jala bebe re le nere dilate le mogao mane neng re dilate ka pele ka mmone
1: ee a ga ke dimpa fela ba ka itiba ka lona ba khuya ona ke rata ba ile bogopo ga o fela lo sengwa tsa tsiga yo ne bitsola ka di date tshupa ke theule di khale tsa date ka di tlo a so go ba tla di tshabe ha ya tlo fela ena le ke ha bo phakana bo kha masupa
2: ee ya tata
1: o khompi
2: hilele moholo wa
1: Thank you,
2: Namolona. Thank you, Dad.

0: de Oahu.
1: Ke a o leboha
0: phamola. Thank you.

0: mama ha ile be
1: ka le ga tlo ka magetsa
0: ka o fela
1: ke sa ba na tsa go
0: ke nete
1: e go ya ta le taila
0: o he tsuya lwa lwa ile la bo ha ile la bo tlhano jene he e tlhile tlhile di la tmo ga o nyana ma
1: wa tsewa ha o ka ba le wa letsetsa ntate phala mo wa mo dipinyane sempa ke le thuto wa mpona ja sutse wa tsewa dine ne ne ha ile tsa tela ga tla ha ntate tela ma weekend tela ga tlo tsa ma bo go sentela ga go go sa tsa ma dikolo tsa ntse di project
0: eh
1: tela ga ke hela wa rama na go ri ene ma thebele ka ke
0: aha
1: e be se tswa le bidi ga le le tsa le bidi
0: ntse ma thaya ka ke tsa o
1: tela ka mo ke mo le mo a se di kona
0: a jere ne le tse ma
1: tela ga ke ma di no ka ke ha iba na e kone e kana ga bua ntle na bana e go botsa bo mapopo ba gona ha e kwana eh ke han lenda de
0: ke o le mo mga
1: thank you ke nda de mo na ke tsela wa itira ka kolonyo o tswe mo ke mo aisana wa ka monna mo le thalla
0: nda le palla
1: ne re ha tsa re kota kwana ha ka ke go di mo nyana mo
0: eh ata
1: ya le utla a sa a fitla se ka seta a go le tsena monna ke sa ha ka ma
0: eh
1: a di tala ha mane go hlaide khone ha phamisa le tswa he ke di utlile mo
0: eh
1: ore ne ke sa di ge ke tsaya nna la ne ke tsama so go nna go sa bana yo ka mo nna molela o di mo mola ba
0: aha
1: ai go bona e thank you that ke ya le bo
0: ke le bo mong a ka bona di ke ni zeni zeni ara ka mo putsa mehleng ya ha fa ntsa sebetsa morao kwa na le jela ntse
2: ya
0: ga go bona antle he anna ba malofa ba bona ba o fetola bana re khutsana ntse wa be
2: nda do wa bona ga ba di
0: bana a fika mona eta sana se benya kats kats kats
2: kats
0: a putile makoro le di papatlei
2: anna ba di ba ga di java ba tsawa ga ma ngoe
0: highly
3: ka khato ka makhet
0: ka o fela
3: ke anna a sa ko mo a Sama
0: siu. Ai, sama siu.
3: Ye kha ni le ye a o mulele. Ye be o ra nga ha ka o ye ko a kala kala butu te e ka tso.
0: Hai. He a jere ya le motho so qetetse le kha jana.
3: Ye ile o ho bata.
0: Eh, ile ho bata. Ha.
3: Ai. O tsebe sibenga atlao ga e chef ga o sa tlanga da pila o mo sa re ba o si le o mo
0: aha
3: a se le o le jwa o ntse ke mo rata da te pila king ya internet a ga ta o tsita pila o mo ha ga e ba ile ba ge go le e e
0: sa mo ga ke che
3: ya le o khopotsa ga te wa number 4 ke ho pula hantle e le ka mga a maselo a be ke a maselene ya a ka ka sa e ga e ya di o di mo mane mo tswa ke di ha kwa tlo monna
0: don't know we
3: na ka se se ho ya ho se se o fa e se ka de mariki ya a ha han
0: jona ga sho
3: ke ma da i ka go la ya ga di era fa a
0: go e e
3: ka ne ti
0: tshwi
3: ke ke le ba le go ba in le le ka bo o ka mo ga pa se ka le ke le tshwi ke mo tshwetse a mo tsha ka 1990
0: mhm
3: ya le fela ngwana ne ke mo tshi ene ga re di ela ba tse ha ka tsuka ka mo ka continuing ya ka ka ha a go tsho
0: tshwi
3: ntse ka mo no na hana ona ke ka e tshwe ka
0: ye ye ye
3: ya le ha ke tswa ke re ne le se ngwana ka ka mo ba re me o no sa nka ngwana le tsena ke sa ba go le le senya ka hela ke re hona o no ene le khutsa ba re di a kwa tsoma
0: di a kwa
3: tsoma a e ke no go go se bana go no go te e ke bentse sentle di a tla ke bo se ka nete ba se ba di a kwa tsoma bo ha man ta mo kwa tel
0: ka ni
3: ho ho be ho le ke ya pale le
0: ke ho le mo ga tio wa ka ai a go fetsa ntengwe ntse sentle di gata jo botle o no sana le di be se tseneng di tsamaela kwa na qacha kwa na di tloma se go mona tsono uthi ke bo notsubo tsono uthi ke bo selalane e mongwa ba khobi ba yona entse go mopola hantle ke ntate mo uthi ke ntate lengkwane jalo no go ba tshobi a lo bona ntate bana ba ya maga gona kana go ne motho o pala moitlela sekolo ma se go mmela ngwana sekolo go ba gela lengkwane di ya koto lengkwane kere yar batswana ba nantsi ba ukana ba le maeng na ba ukana ba le maphoso kae ke botsitse mashomo a bedi a mo somo mfela ga le bile mano re nyane ya botlano mo go tlhare a rohana gona teng
4: e bana ya ba fa dipeles ha di ba fa dipeles a se manyana
0: ha di go fe.

le mmatsha bosiulo motse ya go tshwana fela le meja ga di goba le go hang bosiulo motse ya go tshwana fela ntse di bo fa ka go tshwana e ntse bo file na meleng le gona jwang o sa o seng ka nako yona eng e tlabe boetse e bofile gona ona mo nagag

0: rena le wena re arohane hwa nakwana re boele re kotlo kopana hape na go nyetlang yo ramasedi a tlabe a dimile motsotso o wa hore re be mo hape ga ena nako ke kopa ya le momfela he ya tshwereng le fielo go tla fiella moruti a tata re kwalla tshebetso ka thapelo
1: ka lerato le ka makgethe
2: kao fela
1: se tshwarana sa kgomo
2: go jalo
1: ke tsena ja itlhakola ke nkgone go a tshwe ke legela puo ke kopa o fiela
2: fiela rato laka
1: ke bala lengwalo la pele ya moapostola ditrosi kgaolo ke ya pele temana ke lesome le metse supileng go ema ka lesome le metse go bong fa bana gapela modimo e leng tatalo yena ya tlhola motho ka mongwe ya ka mesebetsi ya gae a sa e ka tshwotse e ka kgona le pele ka tshabo nakong ya bojaki ba lona go na lefatsheng tsebang ga se ka dintho tse senyang tse kang gauta selisega le ileng la lokololwa metsamong ya lona a bosekawana e o lenkile go ntata lone empa ke ka madi a botlhokwa a kang a konyana e senang sekodi le ga e le lethebang e le Keresete Jesu molaetsa ka jeno o phetogo sa re fa ngwana wa re tlhokomedisa go lefatshe na le re phelang go lona le go re leng bajaki re na le lega e le godimo re tshwanetse o phela ka galalelo re tshwanetse o phela ka mosebetsi e metle re tle re tsebe go fumana mmogo le Jesu re be majale fa le godimo gobane a re lokolotse ka madi a gae a kentse ke nang te majai tlhakola dipeeletse moruti modimo a kgotsa o bolokile ka digoga tse telele tsena a gamafisi a o fa maatla o kgwetsile mosebetsi wa gago ka gona ka mogau wa gae ge re manyelo ya o etelele pele o fitlhe diagelong tsa gago ntse o bolokeile o tlo boele kgutsao bolokile ke ena o tlo phetha mosebetsi tsama ya gae ke letebele kenkgone kgotsa ke legela pholo ga tsa utse
2: ke a leboa
1: ke a lekeng date
2: thank you mogaso na la modimo o bohloko mona ke ipotsa go etsala jwang hi letwe
3: ka la tlhola ka magaeta
2: ka ofela
3: tsona ke sa go
2: nate mo ho lwaka
3: e re re kwale
2: e yana
3: ka se no tlo sa na ila mogoko modimo wa rona ya tletseng dintho tsotlhe kaofela re ya leboa goseng gwa letsatsi la kajeno o bile le maila broko o bile le bakgomi ba rona o bile le mongolo le bontatemogolo wa maila broko bosi bona go leta thojane ena le dikgaitsedi tsa rona le baena go bona bosigo bona go na le batlha rona metseng modimo boo ba ileng ba tlhabolowa ba nneng ba kula morana wa rona ba fola moyeng le nameng ge a leboa ntate ge a leboa moya o galalelang rata go ratelela mokgodi wa rona ke a ile a ba le rona bosigona botlhoka go fela go ya phumola lelapeng ga gae morena wa ka le bana ba gae re ratelela bakgodi ba tla go kena sealemeng sona sena se segolo sa naga modimo wa rona ba etse ka goloka ntate modimo rata go ratelela bakodi botlhe ba kulang ba le dipetlele ba sita le go fumana kalafo e se baneng tate e le siko empa nako ya bona e se fitlhe mo wena go tlhokana letsoo la gago la phodiso go ya rapela tlhe modimo wa rona ya dikile ba etse ka goloka ba fodise ntate ya rona ya lokileng ba banke mafu a modimo dingaka di a batlang ba dutse dipetlele go tetwa modimo wa rona lokileng e baka mona le ka mona go apeswa go alolwa ba sa tsebe ntho ba etsang empa letsoo la gago lona la mogau le a fodisa modimo ke rata go rapelela bana ba rona ba dikolo go modimo wa rona lokileng ba ntse ba ngwala ditlhagio tsa bona ba etse ka goloka morena wa rona lokileng ba bantate ba tswile ka legare ke maemo a ditšhelete moya o galalelang ke siko go ba patalela dikolo ke rapela tlhamodimo wa rona lokileng ba etse ka goloka empa ba bang modimo

0: kala tarula o ikemo o ithatela ba o ka difupo ba o khothotsa ba o etsa dintotse sa soka le ba go bulaha mme re ka o tsira ba ga pela hlobe re tsola ha la mahau re ba sitise go le ya matlo bana ba ba ba ka mo go le tshe ba lola ka ba ya bo di moshare ba etse ka ho lo tsahle mo di ba bona le botsepe ba tshidise bana na wa ka ya le khotso le tsa tshimo ka tshikile na jo ba le tshe ba ba mo di bo dipotso tsa bona ntse di di moshareng ba tsena ba go buluka ba ba fuwa bona jwang a mo ya la lela a go tshele tsola mahau ga ta ona le kgeng se mo tsa tshile ga jeno ba khulele morena wa rona le kgeng ba itse tsa go luka ka ba rapela na hali shupu go tlhotlhe ba rona le la pala ha ba itse tsa go luka modimo go la le kgeng ga ta rapela ntate wa ona ya le kgeng e ba tsama isima la haena ntate matona ke go rutsa na haena mapalamente o tlhoka matlo a mabidi ba itse ka go tla mo gara Jesu Kristo ona le kgeng ke itse se ka go ruka ntate ona le kgeng tlhola fa tsa ile le mona ga le mme ona le kgeng ona le go nne re sala ba nyalwa ka ra manyalo a bona go sina bana ba fata mona ba ya kwana ba sa thuli bana mo dinga le kgeng ba se bana mo gara Jesu Kristo ona le kgeng ba tlo go tshoka mabitso bitso a la ha o tsa mkhuku a di fula re re re ra pele ke ntate ona le kgeng ba ka ratela ba hlanga ba go hle ba na ha le shutu ntate ona le kgeng ba itse ka ho lotsa dikereke tse ba di etse tsimpiri ba hlulela wa hlono le fase ntate ona le kgeng le bitse le letle ntate ona le kgeng le lokong la le pulusa le bitse la Kristi Jesu mo wena re ya boka re ya le bo mo ya la lang ntate ona le kgeng ho simo tsa tsika ga jono re ntate amen
1: amen
0: molele
1: nate
0: tsama ya hanta ke ngwane Jesu o phomole ka kgotso modimo a boloke botlhole ba gago o sereke ka bogabane tlhonolofala le maitsa bao ba tlhonolofale lebitso laka ga le a fetoa ke ngate tshupa ke dila ka gaga pele ya tšhake ga e se ke gona tuma dišhaleng ga ja tuma fela e na le batho e moa rona tuma dišhaleng ke nna ga ke tlosupe batho ba bantle motlhantsa modimo kere tlhonolofala amen
1: ke le boa go mena hane tle le nonyane e ba le letsatsi le e tlhonolofetseng le yona ka tsela
0: eo.
1: Thank you ntate wa ka.

ke a le medisa ba ena le dikgaitsedi kwa lona wa ka mehla moloentswele a rapile ntate wa rona ya mosa ya magodimong lebitso la gago o jehofa lebitso la gago le ka godimo mabitso otlhe ke lona leo le re tsositseng bosimo re tla mona gobane e le wena a re tsositseng nketelele pele dithutong nketsetse ka oloka gaobe jalo amen jesu ka mora dikete tse nne tsa dilemo o ya tla lefatshe halleluja go tlatla re swela ga le dimo di mashome a mararo a motso o mong le setseketlana sa nako 31 and a quarter hai diabolosi a mo pokela ga bohloko a bona go motho ene wa nsenyetsa from 27 AD to 31 o entse ntho yotlhe e le godimo ne le e tlhoka e lemo tsena tse nne tsa diqetileng lefatshe mona ka boefankgedi le sekoto sa teng ga e kgona o entse tsotlhe matemona a leleku halleluja balepera ba ntlafaditswe difofu di a bona diritsa di a tsamaya e ba na le phallo ya madi ka tsela e sa nepalang o e thudisitse motho o thetsa ena fela one touch e ba ntho di a etsaga hela banna ke jesu eo banna bo lazaro kgaitsedi tsa bona dilo di a paka dire o sabile a nkga ka lebitleng men jesu a fitlha monko o a emisa e mafu a mefuta ketelelong ba monka ba kgona babile ba mo atlhola le bosio go ne go uwe pasekeng gore ditšhaba di seke ba tsa tseba ba sobokelela nyewe bontate le a tseba nyewe ga e sobokelelwa go etsa tlatlafethe mosebetsi a wetsetswe makgethe jesu o ile a etsiwa jalo a isiwa le go dira tse ne di sa utlwane pons pilato le hero ne di sa e mo pons pilato ba ne ba sa isane mpa qetellong ya letsatsi ba utlwana ka jesu ga ke e betse ke e bale ga ke e bale bontate le bomme ke mareka gaolo ya 15 temana ke ya 20 a motso mong go ema temana 25 ke bone setlosi batho ba se etsang ba setsetsa jesu ba qobelela e mong ya fetang a e tswa masimong gore a jare sefapano sa jesu e ne e le simone wa sirena ntata alexandere le refuse ba mo isa thoteng ya gologotha ga o fetola ke go thota ya lehata mme ba mo neya veine e tswakilweng ka mira gore a ene empa a seke a enka ba mo thagisa ha ba mo thagisitse ba arolela diaparo tsa gae ba di laola ka lotho go tseba seo e mo le mong a tla senka e ne e le temaneng e bo e kgolo ka go fetisa e ne e le hora ya boraro ga ba mo thagisa ga ba thagisa jesu e ne e le hora ya boraro se nako eo ba tseba go go thotse go lla thimo la motsemane batho ba bangata ba kgathetse ba rwabetse ke ba mo thagisa ba mmeile moo hora tse tharo kao fela a sena letho a sena le kgwelethe setlo se ileng ba mo etsetsa sona ba mmeya moo basadi ba lla morao teng mona ya bitswang johanne mosenodi majeso temo just imagine o tswetse ngwana o mo shebile ga e tswa ditlo tsa mefuta o otlhuwe fatlho sena se bopue ga sena tshobotsi all over the place motho ena o gagathiwe gagathwa masisa pelo phafa ena ya katse e mo tlile gotlhe e mo kakapolotse setlo se e tseitsweng jesu empa bontate le bomme ka gore a botshelela ga fitlha nako halleluja ses ire e dimore ga fitlha nako batho ba eso e ba wa hweletsa o re go phethesi finish and clar go phethesi e ba o kebisa tlhogo moraya motho ga e kebisa ga re ketla mafika a kgephoga letsatsi la fifala la se ka batla go bona monga lona wa letsatsi ke la jesu mafika ke a modimo mabitla a sita o mamelela ba bangwe ba bagalaledi ba ka go mabitla ba tsoga mpa tanki modimo ga ba ka ba tswa hanghang ba ile ba tsoa ba emela letsatsi leo jesu a tswang mabitleng come on ga ba qeta ba itlhaisa ka pela basena goge le bagalaleding le matlo le beng ka bone ke bua ka jesu a ileng a utlwa lefu a re nna molela ke ka gore re lale sebete sa go tla re tlwelela dialemoeng mona gore re duetse gore jesu o ya phela jesu ke mophulusi jesu o tsatsi le leng go tlatla a tlotla re nke a legodimong mme re tla phela le ena ka go sa feleng morena a re etseng gantle
ruse molemo sa feleng ha re rapele ntate wa rona ya mosama hodimo Jesu yena yeo a isitsweng ka hora ba go se anga hora tse tharo a le bitleng ya mantsibu ya sata pele ikena ba motlosa wa misa le bitleng anga matsatsi a mogago le bitleng a tswa ka labogago ke yena ya tlatla tsatsi le le go tlatla nkala le hodimo mo re tla phela ka o sa feleng mo hawo ha o Jesu go lekane ha o bejwalo amen.

ha ke o dumedise wena mo sotho wa heso ya o dumedisang ho seng hwa ka jeno ke matlatla masike me lenano le go kenang ho lona ha jwale ke re bitsa dihwai ke bitsa dihwai ke lenano le tlang wena manta ha ho isa la bohlano ka bohlophisi ba phatlalatso ya temo empa ha ile la bohlano jena bohlophisi bo be bo hlaha lekaleng la heso lekala la tikoloho le mego me ela hloka mo sotho wa heso hore engwe ya dibanka tse teng ka hare ho naha eleng Standard Bank le Sotho ile ya tshehetsa badisana le boga mehlape ba setibing ka ho ntlafatsa lekgulo la bona. Lekala la tikoloho le meru eleng lekala le abetsweng o mong wa mosebetsi wa ho ntlafatsa makgulo le ile la mengwa ho atlehisa mosebetsi oo. Ke hona teng moo wa mphato Mesefora Maletwane Motswahae a ileng a nonya badisana eleng batho ba etsang karolo e kgolo haholo ya mosebetsi wa ho ntlafatsa makgulo. A ba nonya maikutlo ho utlwana e fela ba thabetse thuso ena eo ba e filweng na. Puisanong ke ena wa mphato Mesefora Maletwane Motswahae a buisana le bona badisana ba setibing ikutlwele ho tswa ho bona mosotho wa heso.

etsa le gore batho ba ka ntle go motse o le phelang go ona ba seke ba tla le senyetsa empa he motlhomong ke taba e tlang go loka ga nako e ntse eya ga go utlwe he magolong mo le iphumanela.

0: sa ya bono batho ba kgona ho etsa disebediswa tse ntle ka mokgwa jwang bo ba una molomo ha ba hela mosano ke mokgwa wa go fumana mokgwa wa bophelo gobane tle be re hela mosao go rekisa ke a gola e nngwe ntho tse ntse re dulwanela ke taba yona na batho ba chesang jwang e ka sita le diphoofolo tse tlhaga ke tshitiso go sona gore e be di a phela mono medibang jwang bono ga botšhile gore ga ona medi fulang teng gobane ga re di lemele tseno tse tlhaga tseno
1: o ka ta bua ka taba ena ya mosaya goreng le yona e teng ke karolo ya legulo ga lentlafetse o ba motle le ona wa ntlafala ga na mosaya ona ga gologolo o etsa eng
0: kabe ka one diponsa di di teng ka mone mme ga ba ditlhokometse ke dikatiwa ke tsene tse e gololweng ke banna bano ba badisana ke mafielo ke anong a entsweng ke bomme sebaka sona seng a mangwe a sa bile bomme ba reketse dikgala-kgala tsena tse pentileng jang bone go tlhabe le gantle
1: sa ge phetisa ditaba tsa gona ntate o ko bue le basotho ka kakaretso ka gare go naga ya lesotho gotlhe moo ba omametseng le gona teng goba jale magolo a rona ga a senyeya sebakeng sena seo re leng go sona fela kakaretso e kgolo ya lesotho ga ba ga se lesotho kao fela e tlhile magolo a senyeile empa ke ke bone basotho kannete ena ya gore ba ke ba ithaope ba ele tlhoko gore ga legolo le senyeile le senyeetse bone ga ba eetse o so loa o ba eletsa le bona gona tabeng tseno go ela basotho a ke le tlhokomeleng botlhokwa ba ithaopa le tlhokomele magolo a lona
0: eya mme ke a kgola dibaka tse ke bonang e tlile di imelwa gagolo ke tshenyo ke dibaka tse ka maloting mme ne kere go tšhaba se phelang ka maloting ka nnete gore ga se ka ga imetsang magolo ka diphoofolo le ka go chesa ga go tlhokomeleng ditlhodileng tse ka setisang jang ba diphoofolo bophele ge di tlose e le gore phoofolo tse ditse bo fumana dijo tsa teng di nepagetse ka lesotho ka kakaretso boetapele ba rona bo tlhomphe setšhaba se ba se buisang lesotho ka kakaretso
2: re fitlhile pheletsong ya lenanao la rona la re bitsa dihwai ka jeno basotho ba batle ga re ntlafatse magulo go botlhokwa gagolo gore re be le magulo a a senang segalagala ntshang segalagala magulong a rona ga tsebo go ba le legulo le letle le ntlafetseng bekeng e tlang re tlo ntshetsa ditaba tsena tsa setibing pele jalo ka ga go bile le maikutlo a mangata go tswa go badisana ba setibing ga mmogo le boramehlape go fitlhela nako e tlang e ba le bomamedi bo monate ba mananeo a tla latela ke bala ko gopotse gape gore nna ka lebitso ke mmatlotlamasike.

Mamedi ke ya o dumedisa ka jeno ke la bohlano go di ke a putsane selemo sa yese gitse pedi le mashome a pedi a metso e tsheletseng ke o dumedisa jalo le sitalogana ho amohela ga kena ka hare ho lena la ditaba la sebuping nena lena neo le fetola khaso fa pen la ditaba le ditaba tsa mogao ga o tsa selema sa leso tlo di tsetsa dintla le di tsetsa hala letsatsi ka leng la ka jeno le hlophetswe khaso ke mmalehlwa motiane ho hlaisi ba masolantsa pheko a theka metsi nya sa le moe ba tlo sebetsa jolo le ba hlakwana kgwele bona go gokahano e ba e o tlohile molelele ba lena lena neo mme go tshwaretse dintla tse pedi tseo re tlang ho di tshohla bolelele ba lena lena neo ta ke re tla re buisana ba jolo le ba lakala lela la kgwebo le kgodiso ya tsona jolo ka ha letlole ba bontsha ha letlole la kgahlametso ya tshireletso ya kadimo ya ditšhelete le ntse le tswela pele gona go tshehetsa dikgwebo tsa basotho kapa tsona gona go ntlafatsa dikgwebo tse jalo athe ntlhagolwa gona letsatsi ga ta ke re tlotla ge buisana le ya tshwereng molepo e le morena wa setlogo wa Thaba Bosiu ka dikamano tsa borena le setšhaba jolo ka ha ena eo ya tshwereng morena ya tshwereng molepo e le morena wa setlogo a bontsha gore matsatsing ana go bona hala dikamano tsa setšhaba le borena di ntse di qepha haholo ka gona re ta ke re tlotla go utlwa gona ebe mohlomong sesosa sa ditaba tseo ke sefe le gona tharollo ya mosholelela e ka ba efe ditabeng tsena dinomoro tsa mohala tse o tlantsetsetsa go tsona boleleng balenaneo la rona mamedi ke +26659933 kapa 2231 6429 lebitso la ka ke re Thabile Theko ga re be mmogo sebuping.

0: mamidi re metsotso e mashime a mabedi a metso e robedi ga re lebile gore ya botshelela le mo re tlang go gefutsa re suthela ba lefapha la ditaba ho balla ditaba tse qalang letsatsi ka sesotho re dumelle re wele gabong ka ditaba tse go tshwaretseng tsona ho seng ha ka jeno ka patse utlhophetseng le kala la khodiso ya dikgwebo le ntlafatso le ka letlole la gahlametso ya tshireletso ka paletse tse phatlalatso e supang ga letlole la gahlametso ya tshireletso ya dikadimo ya ditšhelete e ntse e tswela pele le gona gore basotho ba bona bagwebi ba ntlafatse dikgwebo tsa bona mme mamedi mmuso wa lesotho o beile tšhelete e ballwang go dimilione tse 5 tsa malodi gore bagwebi ba kadime tšhelete e jalo e le gona go godisa dikgwebo tsa bona mme batho ba fua kapa bona basotho kapa bona di khobo tse jwalo ba fuwa monyetla wa ho ile fa hanyane ka hanyane jwalo ile jwalo ka hatsirete jwalo ile mokitlane mme re tla ke re tlotla ge utlwa gona mohlomong ke di khobo tsa mofuta ofe tse ileng hore letlolo lena le ya ditshehetsa ho ba mohlomong tse ka nna ba ka pa kutlise se hore ho tshehetsa di khobo tse jwalo le hore re tla re utlwa gona mohlomong di khobo tsena ke tsa batho ba mofuta ofe jwalo ka ha o tla ile lona di khobo tsa basadi batjha jwalo jwalo re tla ke tsola ditaba tse re tla ge di utlwa ditaba tsena re tla ge di buisana jwalo le mookamedi wa ngodiso ya manane e le mofumahadi mama gaola mahlelebe ke yena moito wa gago mamedi e go tlotla re buisana le ena ka ditaba tsena mme mahlelebe ke a o dumedisa setelo gona go amogela ka gare ona la ditaba la sebopi sa lemeng sa lesotho o seng a kajeno mme mahlelebe getse phatlalatso eo lekala la eno le e ntshitseng kapa lekala leo le sebeletsang le ntshitseng ka ditaba tsena tsa PCGF gantle ga go bua ka PCGF ena go bua ka eng ga ke qala ditaba tsa gona
1: Okay, that PCGF get a little le ho ja ke tsela ho ka tshelete ho eng ka bankeng ho ba bima jwale lona le hlaha le moema nokeng ka ntse ke ke collateral ka bo security but

0: tjhelete eno, o tlo iphumana o entse sohle se o hlokang hore o se etse.
1: Mamidi re metseng e leshome le metso e mehlano re are lebile horeng ya botshelela. So emetse selamo ya sa Lesotho le nanao ke la ditaba la sebuping. Boemong bo e bang mohwebi jwale o se a hlotswe ho phethahatsa boitlamo ba hae kapa ho latela konteraka e bang o ile kena hore a tla fumane kgahlametso ya ditjhelete tsena. Ho etsahala jwang kapa ebe maemong a ho etsahetse jwang ebe jwale mohwebi o sa sloa ho phethahatsa boitlamo ba hae?
0: Hangata di default tse re kgonang hore re be tse re bane le tsona haholoholo ke ntate ke tsena tsa tlokotsi. Ke kopa ho etsa mohlala haholo ke dulang ke etsa ka ona wa dikgogo. Ho la ka ba ha ba le sewa sa dikgogo nengneng. Mohwebi enwa a jwalo ha ebe mohlomong ke ho ha dikgogo tse di shwele kaofela. Ha hona ke ntho mo nothing ha rena ha hona ke natural disaster ha hona ntho ana ka e etsa. Ke hona mo re reng bona re le PCF. Ke tla patala mohlomong mokoloto wa hae o setseng, ke patala 50% ya mokoloto wa hae o setseng. E le hore re nne re tsamaise mohlomong mohwebi dithupelo tse di tse re reng re tlotla re mo kopanya le banka rona bo Betco kapa yona card. E le hore a tla tsebe hore a heme hanyanyana, a tla tsebe go kgona hore a ipatale hape. Ha ho bolele hore ha e sa tla e patala, e se o tsaka tla e patala mpa fela gore jolo ka ha e etseditse gore e relieve mohwedi teng hore jalo e etse gobane ya pele ra tseba gore tšhelete e jalo ke loan. Mme loan ya banka yona e ntse tlamehile gore e gutle. Re mpa fela re mo fokoletsa bohale ba banka gore bo ka batla gore bo sebedise maguarantee a seng gore e tsebe go gutle. Bona re shebile fela gore tšhelete e jalo ke tseba go futa batho re le teng re sa ra imetsa mohedi jalo ka ga saetse dintho a sa e rera re kene dipake gore re patale the portion of that money ebe jwale re tota rere mohedi tla kalakalong. Mme le ga ntse a na le bothata e lentse re le teng gore re bone na re thusa bang go fitlhela re bona gore mohedi o kgona go patala tšhelete ena gape.
1: Pejana puisano ya rona o bontshitse gore mohwebi le gore a tla fumane kgahlametso lokela gore a be le kapa kgwebo ya gae a be e ngodisitswe. Ntle mo ke dipelo dife gore motho a tla ketelela a fumane thuso?
0: Mohwebi ya jalo o tlotla loan ena e tlotla e nka hantle jalo ka ga o nka e personal loan. Bona ga re kopane le bahwebi hohang. Bahwebi ba ya bankeng ka ditokomane tseo banka e ka di batlang e di batlang but empa ha ba ya tšhedimosetsong tsa rona ntse re kgona gore ba fe dipampiri tse jalo e le profile ya kgwebo le di projections tsa banka gore na banka e tlotla da wena o sebetsa kgwebo ya gaentse e sebetsa jwang le yona tax clearance di-ID maybe letter of intent ke haibe mo o la ka sebetsa teng ba tlo la ka sebetsa le bona ba tla o ngolla lengolo ka po mohlomong bo o lo sebetsa le bona batho ba sa sokeleng ha holong that jelo ka tsona di security tsena la ke bana bana le bo set le bo kontraka le di company tse ding tsa supply hobane supply a ke se sentse le source la go tsela ke ha e tlotla e kene ba ke bona bo ka fumana gore la ka qala business ya ha etsa tsilena na bula account ka mora 6 months fela ya bankeng o batla loan o tla fumana loan hobane sentse re tseba gore kontraka e jwalo o tla e fumana tšhelete ya teng ka mora nako e itseng. Empa bana ba tlamehile gore ba tsamaye di-training a etsa business eo a tlotla a e godisa ka di-returns tsa teng a sa tlotla fumana tšhelete eno e fixed. Ke bona ba tlamehile gore ba tsamaye dithupelo pele ba ka fumana ditšhelete ntate ke a leboga.
1: O ntse o tshware jalo mme Mahlelebe re meme momamedi go utlwa gona sebo sa ga e ka ba sefe ditabeng tsena. Ona go amogela mamedi ke +26659933 kgemetsetsong e leshome le motsomong re age lebile goreng ya botshelela le mo re tlang go beya taba ena gotlo teng ka gona go botlhokwa go ka kena o botse kapa ona go batla ditlhakisetso ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha ga jele. Momamedi kgotso. Momamedi dumela.
2: Yala letheko.
1: Ntate Molalle.
2: Ke thulang Jacob Molalle ka qatsha snake TJ ka mona.
1: Ntate.
2: Ezaya 25. O rorise mure. Ha ke na dipotso ha ke nang ke maikutlo aka. ke bona le hala mme o itse o tswa le ka leng lefe
1: lekala la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo.
2: Ee, ka nnete ke bona e ka ka nnete mmuso wa maodimo ba ke ke be ba o bona e le lekala go latela tsela e ba phamisang maikutlo a setšhaba ka dintho tseo di sa tlo phethagala. Ditšhelete tsenana go tla bua ka tsona gore bana ba basotho ba fumane ditšhelete tseno, e be go ba le dikgutletsane tse ngata fela tse tla qetelela re sa tsebe go na tšhelete eno e feleletse kae. Alleluia, alleluia.
1: Ntatemolale +26659933 ke nomoro ka gokaganang le gona ka yona ena gore o bele seabo ditabeng tsena. Mamedi kgotsa kgotsa ntate ke ntate mangwe
3: ntate le kgaba maasebue mpagane mantate
1: ntate le kgaba
3: ke jaga mme o itse o thusa batho ka o fa dibatago tsa boe
1: lekala la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo.
3: Thank you ntate. Ke ntate eo gaba ya iphisang ka diphoofolo mpa dikgwebo dira diphoofolo ntate ile ka tlhaba di tsie diphoofolo tsaka tsa ašha mono ele ke kgwebo sentse ke le ka ga gore ele ke batake fumane tšhelete ke dimolole gape mmeakakamtsewa
1: diphoofolo tsake tsa mofuta fo ke dikhutshwane kapa ke
3: dikhutshwane
1: o hlakile ntate le kgwa
3: ya le bona ntate
1: ge meme mmamedi e mong ge tsebe fa me mahlale ba kene ditabeng tsena +26659933 ge metsetsweng e robedi ntate Masilo
2: ke
1: le bona ntate mme ba hlele ba ka kela ditabeng tsa bontate.
0: Okay ntate ke a lebo. Ke ne ke kopa go kgoba ntate molalle matshwafo lekala ga se lona le nang le tšhelete, ga se lona le fanang ka tšhelete, ke banka. Lekala lona le re re tla thusetsa ga o ka ba le mathata. Jale ka nnete sa re beya ka tsietsi ka re ga re na bona modimo. Ne ke kopa gore ke mo tlhalosetse fela gore ga re ka lekala ga le fane ka tšhelete le thusa ga business e sena le bothata. Re fitlha qetelelong yena o kadima tšhelete bankeng, gona re etsa gore a fumane tšhelete eno bankeng. Banka e seka re ga ona dipelo, go na le e o shotang ka yona dipelo tse re di beileng gore o ka fumana tšhelete. Ke a leboha ntate. Ya bobedi ntate wa dikhutshwane ntate mane lekaleng lona leno la rona go na le ofisi ya di-standard. Ke a tseba gangata diphoofolo tsa rona tseka baheng ka kwona dija hante ko kwa seida go di-standard. Go na le di-standard tseo re ka o thusang ga o kopanya le bomphato wa rona gore kgwebo eno ya gago e tsamaye gante e o fumanang ka teng, o ka e fumana tšhelete le yona re a e garantia, ra e sireletsa le yona kgwebo e jalo. Ebile ke yone ke ke bone gona jale basotho ba tisitse gagolo ka yone eo re kgonang gore re ba thuse ka yona. Se buisa o qetela se buile ka gore na re kgona go etsa jang gore ba ka thuse ka thusa ka transport. Banka ke ke bonile yona eno ya metšhini e ntse e kgona gore e ka thusa dikgwebo tse jalo ka dikoloi go tswa ka gore na wena o ngotse dipampiri tsa gago jang ga o fitlha go bona o fitlha o bitsa dipotso diofi tsena kaofela di bontate bomme le bontate le rona le kaya la fitlhela

0: la tswellisa dipotso tsena tsa rona pele gobane dintho re kgona gore re di bone ga o se o fitlha ka pela rona o beya fatshe re kgona go bona gore bona o ka felela mone le ga re kekeng ka kgona go thusa ga ka le gobane dipegelo jelo ka ga ke tsho tšhelete e le ya banka o e nka jelo ka loune o tla kgona go fumana dipotso kapo ditlhakisetso tsa moapomela bankeng rona se re kampa ra o tataisa ga re bona ka o tlhota kae kae mona kapo o tlhota kae kae kapo re ka o kopanya le mamang mona re ka etsa bang mona a le bone data
1: Home media ba mohlomong utlwa ya ka o batla ho na le taba tse bang ha di a hlaka o le fumana jwa ka pa ho ka hana le lona lo
0: re fumane a mo ha o ngwane wa po sondate mwana mo ene le post bank ya gale ho batho ba le kana le nna re fumane a hona teng empa re na le buhi sa rona mono o bitswa me ntiva di nomoro tsa hae kapo ntate o ka ndumelela gore ke fana ka tsona kapo gobane ke dinomoro tsa gae tsa mogala ga se dinomoro tseo ga se dinomoro tsa ofice go santsane re na le bothata le gokaganyo ka dinomoro tsena tsa rona tsa ofice gona jale empa nka o fa dinomoro tseo ba ka fumanang motsitso mo ba ka re fumanang teng
1: o ka fana ka tsona mme matlhele
0: okay ntate nomoro ya mme ke mmentse jwa lebelonyane ke 534
1: 5384 1876
0: go ngodisa dikgwebo tsa bona ntate go se tshabe go kokota menyakong yeo ba nagana gore ba ka fumana thuso teng gobane ga ebe mmuso gona tsenana ga ebe go na le lekala le o thweng ke business development e leya dikgwebo tse nyanyana go na le ya dikoporasi go na le yona kgasi go na le betco go na le PCGF dikgwebo tse di kgona go fumana thuso gona tsena ga fela o na le tsebo o butsa dipotso o ka ba le tsebo ka yona mme re ka thusa gagolo re ka tshwarana ka matsogo ga gole gagolo ka gara naga lesetho ga fela re ka ba etsa jalo dintho tsena di teng di se di thusitse batho ba ngata gobane gale di kadile gate gona jale ke kopa re se ka kgathela maatla ga nka information e society metsomo yona yantatemelele le a naganang gore metsomo re fana ka tšhelete eo re sa kgona gore re mo tataise ka yona gaka ga ka nka fono ya gae a letsa kapo a iphumana a ikenetse fela o tla fumana difatlho tse phuthubileng tse tlatla di mo fa information e nepaetseng ya gore na a ka qala jwang kapo a ka tswela pele jwang ke a le bone tatewaka
1: mme matlhelebo re lebile sabo sa gago go menagane ka ga go lenao la rona la ditaba la sebipeng sa lemeng sa lesotho go seng ga kajeno le ka moso
0: ke a le bone tota
1: dikgomo mme mamele ke a botlhapeletsong ya mogatlhelo wa pele lwaneo la rona la ditaba la sebopeng re setlhapeleng sello a tlobalela ditaba tsa gore a bo setshelela ka sesotho.

0: mole tona la diphatlalatso di gokaganyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi mohlomphe hintati morosi abile le puisano le batsetedi ba sisiu sa marandrang sa poloko ya ditaba se wa supileng hore ha sisiu se jwalo seka a hwa lesotho se tlo fokoletsa batsetedi ditjeo tsa tshebetso ka ha lesotho le tla batshetsa ka phehlo ya matla a metsi le moya ho sale jwalo moifa wa mohlomphe itona kholo ne o kenyeletsa hara ba bang le tona la dikgokahanyo mohlomphe hintati morosi le tona la dihlodilwe mohlomphe mohlomphe moleko le tona la kgwebo mesebetsi e meholo le kgodiso ya dikgwebo mohlomphe hi motlatsi maqalepo le mookamedi wa koporasi ya ntlafatso ya naha LNDC monghadi thabo ga se ipe ntlo ya senati e kwetswe ho sa bolelwa nako ya ho bula ho fa ditho ho ya phomolong ya Maria le ho ya sebeletsa setjhaba metseng ha phatlalatsa go kwalwa hantlo le tona ofising ya tona kgolo mohlomphe hi mmakatle ho motswa sele o supile hore phomolo ya Maria e fa ditho ho ya mabatoeng ho buisana le setjhaba ho utlwa dingongoro tsa sona le ho sebetsa mmoho le sona ha tshehetsa sisinyo ena morena sempe masopa o boletse hore phomolo ya Maria ha e bolele hore sebetsi wa ditho o fedile empa ke sesupo sa ho tswela pele ka mosebetsi wa tsona setšhabeng ka ho sebetsa mmoho le ho utlwa ditaba tse se amang. Lekala la matla le merafo le tekenne tumellano ya tshebetso le khampani ya Convald Inc. e reretsweng ho qala morero wa matla wa phehlo ya motlakase le gago ya setsi sa marangrang. Letona mohlomphe hile Johnny Mpotjwane o re tumellano ena ke sesupo sa hore khampani ya Convald e tlo etsa boithuto ba dikgweditse le shomele metso e mmedi bo tla eketswa haeba bo sa phethelwa. A re lekala le tlo thusa khampani ka dipitso ho kopanya khampani le ba amehang le sebaka se tla sebediswa ha morero o qala. A re morero ona ha o phethetswe o tla ofana ka motlakase wa megawatts tse 1,200. Mothehi ebile e le mookamedi wa Convald monghadi Harry Acutan o re ba kgethile ho tla tsetela Lesotho ka ha ke naha e nang le metsi le letsatsi tse lekaneng ho fehla motlakase papisong le dinaha tse ding tsa Afrika. Mohlahlobi e moholo wa dibuka lekaleng la matla Dr. Albert Butte o bontshitse hore morero ona o tlo ntlafatsa tsa phehlo ya motlakase o theha mesebetsi le ho hudisa moruo wa naha. Letona la tekano ba challengetso pele ya setjhaba mohlomphe hibitso le sawana o re basotho ba bangata ba tobana le bothata ba ho fumana dithusa tshehetso tsa boleng ka hana ha ire ka disebediswa tse jwalo dina hentse ding a bua ke tekelong ya letsatsi la matjhaba la dithusa tshehetso maserutla sa moho o reng ho ntlafatsa boqapi ba le ha ile botsi bo fihlela dithusa tshehetso tsa nako e telele mohlomphe ile sawana o supile hore ho fumana disebediswa na heng enwe ho buima ka ditheko di fihla morao mme ha di anele ba di hlokang. Melibitsong la banka ya lefatshe, mofumahadi Mafupu Mokwena o boletse hore banka ya lefatshe e tla tswela pele ho tshehetsa lekala ho matlafatsa bophelo ba batho ba phelang le bokoa ka morero wa NISA. Mme e mong wa basebedisi ba dithusa tshehetso monghadi Lehlohonolo Mokgethi o supile hore o sebedisa di-wheelchair tse pedi mme o atleha ho tsamaya a sa hloke thuso ka hoo a leboha lekala ho tsa moruo. Loti halo bapiswa le dollar ya America ke maloti ya 16.6 le disente tse 30 a motso mong. Halo bapiswa le pondo ya Britain ke maloti a 20 a motso mong le disente tse 80 a metso e robong. Mme halo bapiswa le euro ke maloti ya 18 le disente tse 90 a metso e meraro. Mo mamedi ditaba tse qalang letsatsi ge di beha khutlo mona tse latelang tsena ke tsa senyesemane ho reng ya bosupa.
1: Really Express Credit re a tsiba hore ha ona le putsitso ba ditjhelete o kgona ho tswela pele. Ke ka hoo o seng o ka patala kadimo ya rona basebetsi ba mmuso ka nako ya dikgwedi tse 120. Hore na o batla ho matlafatsa thuto, ho reka koloi kapa ho qala kgwebo. Express Credit e teng ho fa tshehetso ka ho fa nako le botsitso. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti o fumane 25% discount kadimong ya hao. Letsetsa 804-4444 kapo etela www.expresscredit.co.ls.
2: Okay Furniture, you tlisetsa big red sale. O tlakela lebenkeleng ka jeno, mme o boloke haholo ho thepa ya ntlo le dihlahiswa tsa motlakase tseo di ratang. Fumana sehatsetsi sa Hisense 223-liter metallic bottom freezer fridge hona jwale ka 5499. O boloke 700. Kapa ikete ka disoufa tsa 3-piece Montego Corner Lounge Suite hona jwale ka 8999. Boloka 3,000 e kgolo. Seke wa fetwa ke ho boloka tjhelete na Bonyana ya OK Furniture's Big Red Sale. Dihlahiswa di fumaneha ho fihlela 14 Phupjane 2026. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.
3: Radio Lesotho on 90.8 to

0: sa kule sadaka mo supileng hore sena se thokotswe hape ke hore chelete yo ba hwebi bana ba tshepisanga o tla etsetela ka re hona ha ya Lesotho engata haholo ka ha feta a dibilione tsa magolo mabedi tsa didolara tsa America ka hona e hloka tshireletso e matla. Mohlomphehi Maqelebo o boetse a re botsetedi ba dikhamphani tsena ka re hona ya Lesotho bo na le qholotso e matla bakeng sa bahwebi ba ntseng ba thuthuha ka hare ho naha ka hona. Mosebetsi wa lekala la habo ke ho boela le batalatsa mabala hore bahwebi ba Basotho ba sebetse mmoho le dikhamphani tse kgolo tsa dinaha tse ding tse tlo tsetela ka hare ho naha ya Lesotho. Ate ya mohlala ka kgaho ya tsitsise shebang boleng ba dihlahiswa e leng di-standards e leng se tlo hlahloba dihlahiswa tsa Basotho o di beha boemong ba hore di qothisane lehlokwa le dihlahiswa tsa dinaha tsa matjhaba. Ke sa le hona mona moo mamedi ke hlalose hore letona la dikgokahanyo mahlale sebediso ya mahlale le boqapi mohlomphehi Nthati Morosi o bile teng kopanong ena moo a ileng a hohela batsetedi ba sesusa marangrang sa poloko ya ditaba e leng data center. So a itseng ha se ka ahwa Lesotho se tlo fokoletsa batsetedi ditjeho tsa ho sebedisa ditsi tseo ka hana Lesotho e na le matla a metsi le moya o phodileng o ka baballa ditsi tse jwalo. Letona la metsi mohlomphehi Mohlomi Moleko yena o hlalosetse hore bahwebi bana ba Dubai ba bonahetse ba kgahlwa ke hore e ka metsi ya Lesotho a ka qetella a fihlile naheng ya habo bona ka ha a hlwekile ebile a mangata mme a bohlokwa hobane a ka nowa, a ka ruwa ditlhapi, a ka sebediswa bakeng sa boithabiso empa hape a boetse a hlokahala bakeng sa ho nwesetsa sebaka se seholo sa temo e leng large irrigation system jalo jalo. O boetse a lokodisa merero e meholo ya metsi e hlokang thuso ya ditjhelete e leng ya Lesotho Botswana Water Transfer Scheme e kenyeletsang Afrika Borwa e tlo isa metsi Botswana, ditsi tsa phehlo ya motlakase tse pedi e leng 2 hydro power stations tse kenyeletsang Makgaleng tsa o tebello e leng hore ha e se e phethetswe ena ya Lesotho e tla fepela Bloemfontein le Mafikeng ka metsi. A re merero ena e meholo haholo mme e hloka dinaha di tshwarane ka matsoho le hore bahwebi bana ba Dubai tebello ke hore ba ka thusetsa ka ditjhelete mererong ena. O boetse a tea mohlala le ka morero wa bobedi wa metsa ditlhaba tsa Lesotho o kenyeletsang kgaho ya letamo la bodihadi o ka hara ona. O boetseng o kenyeletsa kgaho ya disela ditaba tsa phehlo ya motlakase tsa bahahlaudi ka kgaho ya matlo a bodulo e le moo a itseng merero ena kaofela e hloka botsetedi bo matla ba ditjhelete. Hang ka mora kopano ke boetse ke buisane le bahwebi ba Lesotho ba itseng bona ba itlhokela fela go matlafatswa ka ditsebo e leng ntho e re bitsang capacity building le go batlana le dihlahiswa tse ntšha mmarakeng tse tlo ba thusa go godisa dikgwebo tsa bona mmarakeng wa lefatshe. Moifo wa mohlomphehi Tonakgolo o ne o bopilwe ka letona la dikgokahanyo mahlale tsebitso mahlale le boqapi letona la metsi letona la kgwebo mmoho le diofisiri tse kgolo tsa mmuso. Tebello ke hore ka mora kopano ena setswalle sa naha ya Lesotho le mokgatlo wa bahwebi ba Dubai se tla nne se tswele pele ka ho lebelletswe dikopano tse mmalwa ka mora ena. Ha ke tjho tjena moemedi wa seyalemoya sa Lesotho ka lenaneo la rona la ditaba la sebopeng ke a ke phethela ke Dineo Thaba ke tlalehela lenaneo lena ke le ka mona ka Johannesburg Afrika Borwa.
1: Mohlomong pele re phethela puisano ya rona Thaba, mamedi a kakatsa ho tseba rona setswalle se sa bahwebi ba Dubai le naha ya Lesotho ke se qalane se qadileneng?
0: Baitsedi yaka ha o soka sheba ho bile le dimoka kapo nkare maqalong a selemo sona sena sa 2026 o ile ho ba le mmoka naheng ya Dubai, mmoka wa kgwebisano wa dinaha. Ke mona moo naha ya Lesotho e neng emetswe. Mohlomphehi Tonakgolo o ile a ba teng le matona a rona a fapaneng kenyeletsa lona letona la dikgokahanyo, matona a thuto, matona a temo, letona la ditaba tsa matjhabeng jwalo jwalo. Mme ke gona mmokeng ono moo re reng dipuisano dipakeng tsa naha ya Lesotho le bagwebi ba naha.

0: ya Dubai di ile tsa qalella hona mono mme re re mo ka ona na kapa kopano ena e bile mona naheng ena ya Afrika Borwa e rereng e qadile ka letoto la dikopano e qadile mane sebakeng sa Cape Town e ne sa ile fela go tla ntshetsa pele go aga dikamano tsa kgwebo le kgwebisano dipakeng tsa naha Lesotho le bagwebi bana ba Dubai ba ikopantseng a ke e beya ka bokhutshwanyana.
1: Taba ga lebile seabo sa gago ka gore o bege momamedi lwa selema sa Lesotho gagolo ba lenelela la ditaba la sebopeng leseding ka di etsala tse ntseng di etsala ka moka Aforika Borwa.
0: Ga itse di yaka ke a leboga
1: dikgomo. Mamedi, ke puisano ya gona le wamphato Dineo Thaba a ne a o fa gona ke dife tse o di etsagetseng ka moo ka Johannesburg mo e leng gore kopano kapa motlhomphei tonagolo ke ena e leng gore o eteletse moifo wa naga ya Lesotho. Ge metsetsong e lesome le metso e tsheletseng ge faraleletse gora ya botshelela. Wamphato, ga re potele ganyane re tla gotla se re tshwaretse momedi ntlhagolo ya rona ya letsatsi.

0: Lesotho e le hore ka kotloloho ntate ke a ame tabeng tsena tsa borena ke morena mane sebakeng sa Mahalenyane ahe ntate
1: mamedi ke ho fa hole jwalo re na le yena ka kwano ka matlong a kgaso kwano selelekeng re bontshitse kapa releletse ka ho bonahala dikamano di se di sile di sa jese di theohelang pakeng tsa borena le setšhaba ha re bua ka dikamano tsa setšhaba le borena hantle di qala hokae motse wa tsona ke ofe
0: ke a leboha ntate a nnete ke a kgolwa ntate taba e kgolo re tlotlameng hore jwale re tsepamise mahlo a rona tabeng ena ya dikamano tsa setšhaba le borena one ha o kala go bala molao wa borena fela wa 1968 temana a botshelela go yona mono sehloho sa teng se bua ka mosebetsi ya ofisi ya morena kore mesebetsi ya ofisi ya morena dikamano ka kotlologo ke bosebeletsi kore ha re hloka dikamano ha re bua ka dikamano tsa morena le setšhaba re fapana le ha re bua ka dikamano tsa motho ya itseng yanene le yanene ka mekgwa e mona e fapaneng re ka etoloka ka motlhomong ha re kare dikamano re bua ka dikamano tsa lerato le e mong empa mona re bua ka dikamano tsa morena le setšhaba morena le setšhaba amana jwang morena le setšhaba amana moo morena a fa mosebeletsi wa hae ditshebeletso jwale le yane le yena a batla ditshebeletso o monga gae e tswe molao wa bona o ntse o bontshitse gore morena ke mosebeletsi wa setšhaba mme dikamano mona di thomeya moo jwale nna ke tla ba morena go ba le ya kata sa ka e leng mo ga ke batle o mo bitsa lebitso le mona le ke sa lerateng le basotho ba le bitsang mothong ke bafo ga re na bafo rona re na le mosotho ya jang boji ba ditshebeletso tsa morena e le gore ga re qala re bua ka molao wa borena 1968 o tlhalosa ga morena e le mosebeletsi wa setšhaba mme mosebeletsing wa setšhaba mono mosebeletsi wa pele ga o qala o sheba temana eno e qala e bua ka gore morena o tla sireletsa kgosi motlotlegi setulong sa ya sa borena two e bontsha ga morena e tla ba mosebeletsi mane ka gore jale go be le botsitso ba kgosi motlotlegi setulong sa gae ka gore e be morena a jalo fa ba sotho kapo ba tlasa gae ditshebeletso e le gore dikamano tsa rona le setšhaba ke mane mo ntate re tla fitlha re sebeletsa basotho teng ga o nepagetse re tlatlameya re re morena ke mane mo tla bono tlae mantswe ane a re morena ke gomo e tšhitša setlhaba ka magaotlhe morena jale e be ba bangwe ba re ke kgetsi cheke botse gona ya eng empa e motho ga a batla go ngaraba kerena jale bo sonje tsa gona ntho e ne o sengwe e buile yona ke mang ga nna ke le kgetsi yona yona ke mang e le gore wa bona re na le maele a mangata a bolelang gore na morena ke eng mme taba eo e bolela gore yona maele ano a ntse a tlhalosa bosebeletsi ba morena go setšhaba dikamano ke mo nna ke le morena ke tlamehang go fa mosotho kapo mme kapo ntate ditshebeletso ntle le tshekamelo ntle le go sheba kapo go kgetlho wa matlho mona gore o bona gore enwa ke a itseng enwa ke a itseng enwa ke a itseng kore mo e reng ga ba fitlha ka pela ka batshwana ke moo re buang ka dikamano tsa rona le setšhaba mme mona moraong tsena jwale moo ntate o sotolokile taba ya gore go bonala dikamano tsa rona le setšhaba di se di ditleng e di a dikeya ntate gobane jwale le rona re le marena re sireleletse ona mosebetsi ono wa go sireletsa setšhaba sa rona jalo ka ga molao wa borena o tshwa gore o monnya mesebetsi ke go sireletsa setšhaba jalo ga re se sireletse re a se tlhekefetsa o so bontshitse selelekeng sa ga gore karolo e nngwe ya rona ya borena ga se marena kao fela ke gore e ne ne e tle tutobala ga se marena kao fela ke karolo e nngwe ya marena yeo ka kotlologa o tlo bona gore jale ba igapela kapo one pele ba tla igapela ga ba fane ka bosebeletsi bo botle go setšhaba o tlo fumana morena e mongwe a tsewa ka 10 botho o tsewa ka 10 ka 10 motsheare empa go na le basotho ba fotse mono o sa tsebe nna ga a tswe keng a basebeletsa banto o tseba gore basebetsi ba ya gae two o tlo fumana re na le basotho manene metseng ya gabo rona ka go fapabang ba ntseng ba patala ditshebeletso ntate gothe motho ga a sena 20 maloti jalo ka engwe ke utlwile mona masego mona mme mosetse tlamea go jele reng ke dikgato tsa molao ga fela ba ka ba re thusa gore taba ya mofutebolo ba re netefaletse go ke nnete gothe ga a sena lengolo le monang ga sena 20 ranta o tlotlolwa go ngolwa lengolo ka nako yanene mosotho yena yo o thoeng a tlela 20 ranta ke motlhologadi ka nako yane ke kgutsana ka nako yane re ntse re lela ka tlhokagalo ya
1: mesebetsi.

0: jele kana le khetholo ya mmala re fihla teng gore yena maobane ga nne a ke mogoma jele ka ona ke ka mosebeletsi empa molao o tlhologile gore motho ga a nne o mogoma o mo tloseng seng o mohanele ka ditshebeletso ntate taba ka mo e fihlang ema teng ke mo kereng marena ga re utlwisisa mokgwa wa go sireletsa setšhaba ga re ba sireletse ka gore e tla re ga otho motho eno wa thung ebe ke fitlha ke ema godimo gage aa ke mo sireletsa ka gore bo dintho tseo ke mo fang tsona kapo boji ba ditshebeletso tseo ke fanang ka tsone e be ditshebeletso tse ntle tse mofuthu tse lerato tse mosedilang tse moetsa go la ga otlwile botlhoko ebe wa thomela ke moo re dikamano tsa rona le setšhaba di thomegang gona teng moo nna ke tla tseba gore ke mobusi yena ke a tlang e le mosotho kapo yeo ka kotlologo a buswang ke nna mme matla a ka ga ke a sebedise gampe godima gae le yena ka mo go tshwanang ga a tla a shebane le nna ga tle o fumana gore jale o tla ba sankile taba ane ya gore ke kgetsi a fitlhe a nna tsento tse mphe fela godima ka bona bane o tho ke kgetsi ee ke kgetsi mpabele ko gore na le botho le bona ke motho e le gore e mong le e mong mo a sielang e mong sebaka sa mosebetsi wa gae a itseba gore na ke mang taba e ne e etsa gore e ba dikamano tse ntle le setšhaba go morena
1: o buile ka taba e nngwe mona ya botlhokwa kapa ditaba tseo tse dibaphoobataba tseo tse di bomake tsa botlhokwa morena mogalenyana gore go bonagala ba bang ba marena ba lebala go sireletsa setšhaba gantle karolo e nngwe ya marena le batswang e lebalang go sireletsa setšhaba ba le batswa keng
0: ke a lebana one taba e nngwe ya marena a lebalang go etsa mosebetsi wa bona kapa go sireletsa setšhaba ba lebala gobane nnete teng ke ya gore re kekera la ga ke kera itshetlega kalo-kalo godima yone marena ga nako tliso le sotho mo taba ena re la ga e bua ka makgetlo gore marena ga ana kwetliso le sotho mone kore ga ke le ngwana morena ga ke kena setulong sa borena gona motlhang ke tla nkua re lekise kwetlisong e kang ena ya kajekolong a lena ndata re bua mona gore re utlwile gona diphatlhalatso mona gore bana ba setšhaba ba tswakamane ba makolwane le ditswejane umbatho ba phethetse kwetliso ya bone ke ne motlako wa botho ngwana morena o tswa kwetlisong ya borena go tho ne neng a rentsha ngwana morena gobane a phethetse kwetliso ya gae ya gore jalo a nte o etelela pele setšhaba taba eno bo yona ba yona e sentse e baka taba yane e borutu ya gore bele ke tlo busa ka dithaselelo tsaka ga e beng ke tswa ke ne ke le tsotsi ke tlo busa ka botsotsi baka ga e beng ke ne ke le kwana thabeng kwana ke tlo busa ka sona sebopego seno gobane ga ona motlhang ke kwetliseditsweng gore mosotho o tsebe ga o mo atamela jale o se o le ntata la ga o le ngwana o se o le mma o se o le o alama batho bana ke ba gago kao fela e le gore e mongwe le mongwe o tla ka dibopego tse fapaneng tsa gae ntle le taba eo ke gore bona borena ka kotlologo bana ba marena gona jena ntate re na le taba yanene ya pele ngwana morena tla nna e gotla o mamela ga ntata yang tsa sebetsa ditaba go etsa mesebetsi eno ga e sa le ntho tse teng o tlo bona jale rere gona tsena engwe ke lehabea la gona le gona re le marena la go rata go ja basotho kore dillo a dire jale basotho ba bangwe o tlo bona gore ka nete e tla ka gobane ke le morena e be ke ya ba buelela le gona re ntse re na lena lehabea leno ga o qala mona o bontshitse gore re na le dintho tse ngata gagolo tse supang o tlo utlwa ontse otho morena o jile setšha sa bana morena o jile diphoofolo tsa batlholo ga dikapo tsa dikhutsana morena o entse tsene morena o entse tsene mme ga o se o ka batla gona gobane morena masimo a nana e seng a gago o tsebang gantle go a se a gago o keke wa atamela bao masimo a e leng a bo bona wa ba bontsha o tla go bolela fela gore a batho bana ga ba tsotelele ba dutse masegokwane e ba dutse masegong kile karolo e fenya go ba bitsa go tlo ba tlhokomedisa gore ka molao ona le ona le ona ga o sa tle mona taba ena e tla tloa matsogong a gago dikgomo kapo lelapa leno ga o sa etse tsena le tla tloa mone ga re etse jalo re se re bona ga letheletse la ga boshabane jele taba eo e etsa gore mosotho ya ane a nneng a buare o dija o ntse o di siaeng masapo ga ba re a e lebala temana eno gore motho eno o ntse a golala ga e ka ba o gole ga kalo go qetelelong ke yago go na le yaka mo jetsang gore maale ne le eno tshimo eno ke ena mme taba eno ne etsa gore e bei ba le dikgotlhano gobane morena o tlo bona motho eno a motelela ga a sa di batla le eno le ena o tlo bona morena ga e le moji a sa di batla gore hai motho eno na o di kgathatswe empa ga e ne e ka baka ka latela melawana le tsela eo tshobotsi eo basotho ba ka ba tlhomphileng borena ka yone e ne tla etsa gore e mongwe le e mongwe a bone gore ke tlameya gore ga e be go na le melao e re

0: motho eno ga a sa phela mona ke mo atamele ka tsena le tsena le tsena le yane le yena a bontsha gore ga e ka ba motho enona o bonagala e le morena ya ka bonalang a igapela tsaka e re ke mo atamele ka gore ke bue le yena kapo ke ya go ya ka godimo go fitlhela methati e nepaetseng e seng ya gore fela ka nako ngwe wa bona ntate ke sa le mošwa e mo tla ga ke morena mošanyana e bele a sa tsebo gore le ga ke le morena mošanyana kapo ke le morena e kang o monyenyana ga kalo matlamola ona ke apesitsweng a mangata go feta seo a mponang ke le sone taba eno e duka kgotso pakeng tsa batho bana babedi
1: mamedi re metse ke masome a marago re fogaletse go ra ya botshelela re dumelele re potele ganyane re rekise re tabole re tswela pele ka ditaba tsena.

0: le motsheare ho a tsebahala le sotho ho hlhori ditshebeletso di kala ka ho ga bo robedi motsheare ka boseng ho so bona ha empa ho na le maembong o reng ana ona a kotsi ke tlokotsi e tlamehang thusa hore ke etse mosebetsi e be mana mo ke tla tsebang ngolo e le hore tebelwa go re ditshebeletso ntse ding di a kgetha jwale re se re amo re sheba hore na ke bosebeletsi bo feng bo motho a bo fuang kana kwe e ke ke a ba kana kwe na botho ke ngole ba be isi ka nete e se e qala e fana ka pelaelo ya hore na e se ke be be diphoofolo tsena tse ngolwang ke tsa boshudu empa ha ile motsheare mang le mang a di bona taba eno e bontsha hore ke ntho e hlakileng empa ya tsietsi ya motho ya tlang a lelekiswa monna le mosadi ha ba qabane mane teng eno e fana ka tshobotsi ya hore hona keng ke tlokotsi mme o sebetsa bosibu le motsheare
1: o bile ka taba ya gore go na le mo o utlwile taba ya morena a balenang a batla gore go lefelelwe le go lefue malote mašomabedi ditshebeletso tsa bona di a lefelelwa na
0: ditshebeletso tsa marena a di lefelelwe ntate go hoha ke tlolo ya molao taba eno mme ke ebe ke re go marena kapa o basotho beo ditaba tse ntse di e sala go bona ba ke ba re nyenyeletse bana se re tshwarasane ka matswajere le maponosa a lesotho gore re bona gore taba tse jo di a fela ke tlolo ya molao go lefelela ditshebeletso ditshebeletso ga di lefuwe tsa naga ya lesotho mona di fanwa mahala ena a jemang a mo lefisang ga mofa ditshebeletso ntle le tse ikgethileng tseo itlhileng e leng molao wa gore di etse jwang di lefelelwe empa e seng boreneng mafapheng a ikarabelelang a moreneng ga re lefang ga e kaba ga ona buka kapo ga ona stationary gobaneng ke ke ka tsoba go tshwara pitso le setšhaba go ba jetsa gore setšhaba sa eso tsebang gore stationary se fedile ka gona ke kopa gore re rekeng stationary re dumelelane go na le bona gore re o rekang stationary mme ditshebeletso tsa bona ditsebo ya pele e seng jwa lebe se ke ipeetse gore ga o sa tlile 20 ranta ga ko o lefe empebe ka boikgethelo ba gore mosotho ga a batla mpha 20 ranta a mpamphe gobane a nrata e seng gobaneng e le setlamo ebile e se e bonagala e keke ya e fana ke tshebeletso e sentle ntate ya go lefisa ditshebeletso tsa borena borena ga bo lefue ditshebeletso bo sebeletsa setšhaba ga o lano tse tlhokagalang ga o tshwarwe pitso mosebetsi yo mongwe wa morena o mogolo o fue maatla a go tshwara pitso gore a bue le batho ba gage
1: go fitlhela ga jale ge tse tlhoko ditaba tseo re di buileng gore ke mo e le bang marena kapa karolo nngwe ya marena e ntse gata ka lebata setšhaba sona se sebetsa jwang le marena ke go kae mo go bona ga le ba sa sebetse gantle
0: taba e kgolo ya setšhaba ga o ithuta gona jena mo o bonang jang se sa sebetse gantle le marena ke mane mo o tlo o bona gore taba ya nna go se tlhomphe gantle basotho ba ntse ba reitsa metheong ya bona ya go se tlhomphe borena mme e ka nna yaba ke ka dibaka la ditshito kapo ditshitiso tseo re di etsang empa tse dingwe ga se tsona ga re sana kutlwisiso ya rona gana morena keng mosotho e mong ona jolo ka sekile ka toka ga ke morena ke kgome tšhitšha boholo ba rona ga o bona ona jena marena a rona mehleng ena ka nete re batho ba bannyane gagolo mme batho ba re kala ka dilemo e seng ka bosebeletsi be o re fanang ka bona taba eo ke moo go qalang go senyega dikamano tsa rona leng le setšhaba gobane ga e beng o tlampone ka ke ngwana ga o ntšhebile empa jale bosebeletsi kapo tshobotsi e ke e fueng e fapana le ya bo ngwana e se e le ya botho bothong ke modisa wa sona mme taba eno e senya dikamano ke tsela eo ke ne ke re ke bopa tlaleo ya taba ya setšhaba setšhaba se kala marena ka matlho ba ba sheba ka matlho e seng ka gore na boleng ba bo fuang ke bofeng ya bobedi taba e ntseng e bonagala e sa tshwaratshware marena gantle ke taba ya gore setšhaba bosona ba sona ga se sa utlwisisa kapo se bonagala se se sa sebetse gantle kapo go itahla ka mekgwa eo basotho ba neng ba tshwere borena ka yona gore ga fitlha mana ke gore e morena ke re ntate ke motlotsuwa ntle le taba ya botlotsuwa fela molao boneng ba ona naga ya rona e theuwe ka borena ke ne ke etsa motlhala o phelang thata ga ke lebakeng se seng ke shebile morena wa ka wa baka seno ga kena ba mo shebile gore motho ena o tlhophegile ka gona ba rena ba ka ema ka maoto go ema motho wa dikgotlhopo tse tsena ke gore ba mo kala ka seo a leng sona e seng gore ka tshwanelo le tokelo ke gore motho enwa ke modisa wa setšhaba ene ha fitlha nako e kgolo gore na o fitlha ka legotleng lane la gae la bosebeletsi ba boreneng mane o fitlha pitsong o fitlha dibakeng tsotlhe mosotho tokelo ya gae ke gore a eme a ise tlhompho ya gae gobane morena moo mo a emeng teng go tlho o emetse motlotlei ke gona tsena nna ga mpona ke eme mona ke sefatlhego sa motlotlei ke letsogo la motlotlei ke ntho yotlho ya motlotlei mme ga o ka wa

0: wa nsheba ka tshobotsi ya o ga ke mogenanyana ka poke eng ho loko ho ho bosa ke tshobotsi yo ba sotho ba simba sena yona e bile ntle e loba e lwanang le tsho le molao wa bona o tsamaisa mpuso.
1: Mamedi re metse mashima mabedi re a gele bile ho reng ya bo supa re tlotla re re futsa ho reng ya bo supa e le hore o tle o balwe ditaba tse qala ditaba tsa ho ga yo ka senyesima ke mona o sobontsitse ditaba tsena morena mohalenyane hore setšhaba bona la se sa hlomphe marena ka mehlale o sengwe sa tswa eetsa ke hopola hantle re dutse ka hona ka kwano ka matlong a kgaso ono wena le morena mahosi dilemong tsa ho feta re ntse re bua ka tsona ditaba tse ntseng di ama borena kapa ditshebeletso tseo le di fang setšhaba e mongwe wa bamamedi o ne a botse gore na ba tla le hlompha jwang le le marena empa le dula le bona dipotong male.
0: Ke a lebanda taba enono ya ho dula dipotong ka nnete ke taba ya bohlokwa haholo e kgolo eo re ke keng ka iphapanyetsa hore marena a rata dipotong empa ha o bolele hore ho dula sepotong ke hore o tlong ho bosa kapo e be o ntswela tlhompho. One ke hore morena e ntse e le motho mme ke motho ha e benke motho o na le tokelo ya hore moo basotho ba yang teng le yena e je jwang ae empa ka tlhompho yohle eo ho morena ithatang a se ka ya sepotong alela ke wa bona hore ya sepoto e je jwang e re etsa hore re ntheola seriti morena ha nke a tlowe a tsamaye mane ntse tshwana le ha a sa ya sepotong ba tlo ka morena eno wa dikgantsha eng ha a tsamaye le rona gompang o le teng ko kutlwisiso ya mosotho go tlameha o tseba gorena ga namo ga ke bua ka morena ke bua ka eng ga ke bua ka morena ke bua ka letsogo le letona la motlotleng mme a ka ke bua ka letsogo le letona la motlotleng ke bolela gore ga ke mmona ke bona mang jalo ka ga molao wane wa borena o tshwa gore mosebetsi wa morena ke o tshehetsa go baballa setulo sa kgosi motlotlei boreneng ba gae ba lesotho go na o bolela gore ga o mpona o nako ena kao fela ga o bone mohalenyane e ne o mmonang ka pela gae o bona ya tsheeditseng motlotlei o bona letsogo la motlotlei o bona maoto gobane motlotlei ga o nepesente ya mebe o gotlhe empa ga go kgethile kapo ke tshwanelo ya gae ya gore a be le matsogo a ne a bitswang marena mme ga re bona morena wa ka ke bona motlotlei ka sebele.
1: Pejana o bontshitse mona gore kapo o tlhalositse gore marena a lokela gore a fumantshwe dithupelo ntle o mona motlhomong babamedi ya ka tsa o tseba ke dintlha dife kapa methati efe e ka e tswang go maatlafatsa dikamano tsa borena le setšhaba.
0: Methati e ntate ka rata sa kore fela ga re tla tlhakore la ka gotlhe ka gotlhe kore ke ya ba ka tshobotsing ya borena fela marena a na le tuke a tlame go ka fuwe dithupelo gagolo gagolo se ganyane ba rupelwe gore na gana katamelo ya gae o setšhaba kefe maatla a gae a tloa kae a felela kae e se ka ba le ene a ba se ba modimo o dieta jale kore o fumana gore motho eno ga ona ntho engwe le engwe le engwe le engwe o etsa jang o e rula setšhaba o gutla setšhaba ka yone gobane a re ke morena ga a sana tokelo ya gore a tlhomphe setšhaba seno empa ga o ne o nepaetse ga re na le thupelo ke a tseba gore maatla a ka tlo tloa mona a felele mona mme le setšhaba le sona ka mokgwa sona se tseba gore maatla a sona a tloa mona a felela mona kore e mong le e mong thupelo le lerato la naga go nantse na o na le taba ena e kgolo ya go rata naga ya bo rona mme nke ke ka rata naga ya eso ke sa ithate ntho gapele ke ya gore ke ithate ke tle ke tseba go o rata go ne go bolela gore date ga ke raya ke ithata ke tla tseba gore ga ko o bone ke bone mosotho e tla re la ga o le sio o ile america empa jale mo ke tlhokang go ditaba tseno kapo diphoofolo kapo masimo kapo ntho tsotlhe ko o bitsa ke dule le wena ga ke sa o fumane ke tsebise ba gae mo gela motho ena o seile jena mona le mona le mona taba eno e bontsha gore ke a o rata gobane le nna ke etsa jang ke ithata ka gore nkeke ka dinka e re ga o keta o tlong go bosa le wena nkeke ka ofa tsona o sena tokelo ke tla fa eo e leng ya gae ntho kgolo ko o sheba batho matlhong kore ga re le borena ge keke ra tseba gore re bale batho matlhong mono ga eno o na le tšhelete eno o na tšhelete e mo le mong ya ba ke mmona go nna o tshwana taba eno e nolofatsa tshobotsi ya mosebetsi wa gore mosotho e mong le mong e tla re gampona le ene a ntlhomphe a tseba gore ke motho wa nneteno empa jale ga e kare ga ke o fitlha wena e be ke o fetisetsa ka pele obane o kwetse dieta tse benyanyane no bana kwetse kgotlhopo e bena o ya morago taba eno e dia leredi leo ke tlameyang gore e be o ntlhompha ka lona ha re tla ka tsholotsing ya setšhaba, setšhaba se tlameya go pelwa ntate, se tlhe se latlhile bosotho gagolo ko gore ehlile le sene go se bua sesotho sena se gore se ne re se bue ka mona e mo ke moseletsi ga a se tsebe empa ke gona lesotho mona o phela lesotho mona o tlaetse lesotho mona taba eno e bolela gore o ntsa latlha bosotho ba gae gona jena ka metlha ke e shebelele ditabe mona o bone go satsana a ntsa go ntse o ntse a kenya lerato batšha gore ba rate naga ya bo bona ka megibo le tse dingwe mme o etsa mosebetsi yo motlagogo gobane taba eo e bontsha gore o gotlisa sesotho sa bo rona se ntseng se latlhela le go rona re le marena jele re tlameya go ruta setšhaba sa rona gore setšhaba ga re gopoleng gore ke morena mme morena ko gore e be ke molaodi wa lona mme le ba bagolo ba ka kgonang go thusana ba thusane kore mafapha otlhe a amang puso ga a thuse marena gore basotho ba gopole gona ga na ga re bua ka morena re bua ka mang ya sebele a lebeletseng go sebetsa jwang mme taba eno e tla etsa gore botlhe kago fela dikamano tsa setšhaba le borena di etse jwang di kopane e nngwe ntse tla ba yona eno ya gore marena le ona o se ka fumana gore e bana re a fumana re sentse re tseba gore motho a tauwe go ba feta ka motseng ke ena a bitswang morena e re tla bona e lotule tlhola go phama e be sentse le tseba gore ke ena morena mme taba eno ntate e etsa gore taba yane ya go itlhompha ya go ithata jele ke tle ke tseba go rata emong
1: re metseng yo leshome le metse e mene mo mamedi ga ya ge lebile goreng ya botselela motlhomong he puisano ena e e robile le wena le yona morena mogalenyane e tla etsa gore setšhaba e sita le borena botle bo sebe ditaba ka leitlho le le mme re a tshepa gore motlhomong le goja semo ditaba tsa ba di leng teng ka jeno goba re bone ditaba tsa lona lona tsa nako e telele go bona leka di arabetse mojolo ka ga ene go tlelela kapa go ne ntse go tlelela masedinyane stadia le moeng gore na le tla sebetsa gantle jwang empa go bonagala go sena letho se kenang ka dipokothong empa ditaba tseo re bone ka nna ba di arabetse 2231 6429 plus 2665 9933 o ka kena mamedi o botsa kapa ona o tlatsetsa ditabeng tsena e setse lona go tlaisa maikutlo ga na le morena le lekwa mogalenyane ka kwano ka matlong a gase mamedi kgotsa
2: gatsona
1: le thekophelaane six
2: ke phela gantle ke sixes monko maletsenyana
1: ntate
2: akanyetse ke a leboga ka thuto ena ntate ke motho ga kena ka mogala empa ge o sa le ka gare o diphapisi tsa gase ka general lebo ke re ka nnete nna nthwe e nka e buang ke ya gore fela e tlhile ntate ke a goa ke mongwe wa basotho ba kalang marena ke mokala ka tsela yena ya mofuta ona ya gore ke gore na ke gotse le motho enwa ka tsela ya mofuta ofe motlhala ke go tla bontse kore ka go sielwa na setulo go tla kena enwane e neng go tlotla go kena enwane ka mora koo ke ngwana jale motlho mo ntaba ya boitshwaro ba gae gore na motho o ne a ntse a gola ka tsela ya mofuta ofeng o feleletse go ka ditabeng tsona tseo tsa dithuto mme taba eo ya dithuto e etsa gore e be motho yo e leng gore a se motho e nka mo bonang e le motho a na ka retelela pele fela ba le setulo se se mo bega boemong bo jalo e etsa gore e tlhile ke mokale mme taba yone ela ya dithupelo e tlamehile gore di be teng go gobe le academy mo e leng gore motho bana bona bana ba marena ba tlatla ba tlo ba fumana ditulo tse jalo ba be sentse ba ya sekolong se jalo e le gore e tlhile e tle e be motho ya seng a fapane e le go lele tsela eo motho no ntse o mo sheba ka yone jalo ga itse ke mo shebile ka leitlhole la gore na re gotse jwang na o ne a itshwere jwang kwa ka ehlile le nna ke le motho ke ko mokala jalo e nngwe ke ya gore fela ba etse ntho ba etse mosebetsi wa bona marena ga ke re ba etse mosebetsi wa bona marena ke ya gore ka gare ometse ka monna motlho mongwe rona re le batho ba ntseng ba ya godimo le tlase re batla metsintsunyana o tlo fumana ga re na le mathata e ba ka nako nngwe motho ga itlale ga ke re sentse ke na le taba e la gore ke kala morena ga ke utlwe botlhokwa ba morena ke fitlha ke kena malaeneng fela mono ke dula empa ga ke tlhola ke mathata morena o sa gana o ntshebeletsa re na ke kene jwang ka mono ba tlamehile gore ba etse mosebetsi wa bona gore ba kene mono ba bua lebedi di-landlord gore batho ba itlalege mono e se ka ga motho keetse le teng e be jalo o sa tlhagisa di-motion tsa gae mme tabeng yone tlabe re shebile gore a sebeletse setšhaba ka go fela ya go katelela e ntse le yone ene ya gore marena a tlamehile gore a tlhabolwe ka taba ya gore batho ba fapane gona ba letsena ke tlotla ke buelela batho with different sexual orientation go na le taba mo ne o tla bua ka gore community eno e bitsa LGBTQI meta ba yo e ka belo kharatsebe ka yona batho ba ha ba go bosa ba etsa ditaba tse botlhoko mo rena sa kanga ya dithupileng tse jalo o kateletsang tsa etsa bang a etsa go batho ba ba ikutlwa ba ba gesea e be jalo ba tella marena a jalo ba bona ba se botlhokwa maphelong a bona so ne ke re hle thupelo e batla e le matla ditaba tse jalo empa he ka tsela engwe le gona ntse go utlwa go gena le mefoko le mefokolo ha mmoho le bona ba na le mefokolo mme lokela gore e etse jwang e tiise gobane jale re kotelela motlotle e ka nete ke bone ebile ka ka ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga

0: Mohabi hello bantate
1: di khomela ke 6+26 59 32 31 6429 re metse tsing ele shome ga re lebile horeng ya bosupa mo mamedi khotso
2: e ala le teko
1: ntate molalle
2: e ke tholang ke khomolale ka kacha snack ke ga mo
1: ntate
2: ele lo yelo yelo ila masaba ka thane modimo wa ka o ntagetse nna ne ke kopa botsa morena mohalenya rena ile bona dintho magela a se hloho na ha hona mo bang ke banki di tjotjo ba kentsa u fana ka mangope ho di tlodi tsa mona o tse sinyang di taba tsa mabollo ba sa buisana le marena a motseng ka po tsona di komiti ba fitlha ba laele batho bano fela marena anana a metseng monana gore fela ba fane ka lengope ya bobedi kukula a bua ka gore marena ga ise di-training dikwetlisong ga ke re marena ka mono ka senateng ka mono a 22 ha ba fetise molao wa gore ba ise dithupelong tseno tsa borena kapo tsona dikwetlisong tseno tsa borena gore ba tseba go busa setšhaba hantle ya boraro ge tla ba le tshepo jwang go bona e le marena a setlogo e file ba monelana ke bua ke tena ke bua potsapotso enana kenana marenana a na metse mona anana a ditikologo ba ile ba tlola nyewe kgale mane lekgotleng la bosebetsi ya ba bona ka ga senate ka mono ke tlile ga ba thabele taba eno ya gore ba nyollelwe gobane ebile ke bona ba marena e le ona a sebetsang go feta marena a no a setlhogo ebe ke tlakile
1: o tlakile nate molalle
2: alleluia alleluia
1: 2231649+26659933
3: moamedi kgotso ntate sekobo
1: letamo ngakana ntate
3: ndati nekele ndati mhalenyana ndiaba zaidi mna ndi sala kiri ndiaba zaidi mna na hausha wa mla unwa kutuwa libaga wa 97 subsection 5 subsection 2 imu la kari ndiaba so mgana aluke lang kuri esa kusikaba haji kota nyesa ili mga waka mea hore kia aas kabu pesi kaba ase etebu mwe ase bitaka khotole khuto mme ka godimo tsotlhe a moritse ka molao a di isa magotleng empa a tlhoke le ene ko gagaa sela selela mokgwa o lekanang ga ona moo o bontshang gore a se tlhompholle more e go molao one o tlaki ga e lewa magana a ka tselapeo itshwageletsa ka molao setšhaba seane se na bo setalla selela ka boyaaofela bafebelwa mogana o abolee fele ntate taba eo o bona magana bogolo ba ona Pasa tama e kwa di la mula ou nga pi jadja gale poke. Ya ou yon yon da di mali nyan, ti kete a ou shok wajen yon magana, a ou pelo wani wale, a ou shala mwoke na, ou mwoshala kali yiso la mwoto te. Nyo fwa na ou mwo shere mwoka na mwoma bi jan mwine mwo mwa ya kwa na ya kwa na ya kwa na, kaya kwa ni kiti mwoke. So yon pota wana mwoke na ye ou ti al wang. Na ou ke yon ka suki di sa sa mwoto te. Ke re nda de mahalinya tala ye ke ke nda de ikala ikala tala ka pini ha kai ha o le botata wo te nki na na na ma nya nya ne o thata ma le na na ma nya ne a o thata bo tsala de mahalinya la o yo nda de ka le na se de ya re go re tsana e tsala ka pini ha kai go mo nda de
1: that is covered
3: that is you
1: le zwa le fa
3: e di ho ga o
1: ke se bega ga ke tla ka mo ke itulele
3: ha ke ba tsa ka ka ba nda de e ka ba tsa nda de se no na mo
1: le bontate
3: go mo ndai
1: re hle re banje magana mahalenyane ke tla ke na go bona ka

0: selekhutshwane plus 266 599 3 223 1642. Namamedi kgotso.
1: Ntate ke ngwana ka mo tsamaisa gago.
0: Kgotso ntate, ke nete mangwe kae?
1: Ke kuzin bin ntate.
0: Ntate mpheu.
1: Ntate ditaba tsa ntate ke dinamedi ka tlhoko. Ene o bua dinnete. Go na le marene. A manye, se marene ka go fela. A sa hlomphe. E yo tlhoba nyanyana. Ha le mo hlompha le setšhaba. Ena o nka le motshaba. Ha tlhokomele go le hlompha. Puo se le sa se fuweng. A le hlomphe ena ka kata. Le hlompha se tuwe se sa se fuweng. Obane a le tuwe se le kata. Ho lona, ho ra le ho se le yana mbona. Ka fa le le sa jwane. Ha sa se tuwe seo. Le tamaya le mo hlompha, a le hlompha. Bale ba bang ha ba etse ntho, ha ba le hlompe. Ho na le ntho ya president. Se ba le ba tswa tswa ka sona. A ke go kgalema don dia ga di hara ka yona. Ho re tsa go tempe. Ja le ka ba ba ka ona. Ke go panta te ka se go na. Ho na le ba ba sa tsebi na. O tla nna etse jwa. Nna wa ka wa mesik. O na ka re a jela se go mo ha ba mo gena. O tla nse bele. Ke ba tswa ba. Ha ba tsena ka etsa jwa. Benta teka ke se rona. Ke tse joang motho a sa tsile ka tsanga ke nomo go tsaya rona. Mogana a sa nka dile ke tse ke ba go tse joang ba ja u gore se ba nyenye letsi. Ba be ke nale bua.
0: A le bua ntate. Ke me me ya tla go tla ka bokhutshanyane fela plus 266 599 3 223 1642. Metsi tsime ga go ge a gelebile go reng ya bo super. Mamedi kgotso.
2: Kgotso ntate.
0: Ntate ke dite
2: mangwe.
0: Ntate?
2: Hello?
0: Ee ntate, wa tswela pele ntate mangwe.
2: Ke ga le batho mo tsamaya.
0: Ntate ga le batho.
2: Ee ntate, ke ne ke na mogwana wa ka a ka ntlhalosetse monna, ha re le setšhaba. Jale re ikopanya re etsa molao wa gore a ka ha re na office. Re kopa moahi e mong le e mong a ntshe maloti a leshome. Jale re tsebe go haha office ya morena. Na re a fosa bana re le se tshaba ga a gona ga batho ba government me tla nna re ga government jina government jina gona re re tla nna re supetsela gona re batla motho wa gona u bona le o le jwang na re a fosa e mo ye ke kwa mara mara mara nya na ta ka ho le taba ene ke a mogena ke le supatsela so yena a mara a ya ni potong yona go bana go thuke batho a a ga nete yona ga ya tana o itsala ho ha ha ba ke le supatsela ha ska ba etsa jwalo ke mogena tangi
0: ya le bua ntate motsamai mme tsa re fihla pheletswe ya mogahlolona wa bobedi wa yena le ditaba la sepipi ke se tshela pulense la tlo ba la ditaba tsa ga bo sipa ka senye semane tla ga hang ka mogao ga o ba le ditaba tse jwalo mogana mahalenyane o tla kena ditabeng tsena tseo o ditshohlileng ka nomo mamme.

0: Mamedi metsotso ya rona e mehlano re fereletse hora ya bosupa. Re kena jwale mokgahlelong wa boraro ebile wa ho qetela wa lenaneo la ditaba la Sebopeng. Morena Mohalenyane, ditaba ke tsena tsa momamedi ke bontate fela. Kapa kgousa bontate bomme ha ba ntle la ba mametse. Ha re kena ho tsona ntate morena wa.
1: Ka ho hleka le ka ya ho qetela e jena ha ba sotho ba ikopanya na. Ke tlo le molao ka bo ho na le bothata ba letho ba ha ile morena ofisi. Ha ntla o nepaetse ka nnete. E lo go ho mo ke taba ya go hlopa e bile ya tsholetsa wa nna ga ntse re ke mana mo re tla bua ka hore mehleng ya pele ho no itshwa lo zotho ke matsema mana mo tsa re ba go tswa go tlele ya dinye ya matsema ya go ikopanya ya go ba bomwe me taba eno ha e bing e le ntla ka lo ha se tlola mo la ho haela mo rena office e tsa lo ho re mo rena a tloela pemane a o ba sebeletsa e lo ga ma sa sebetse yong bana hantsa la ha e mana na lo re a ga ke zo ya ha e ne le nnete le ha ha tokelo ya mantla ya botho ne ntse le kae ntse le teng jwale ke fetela ho yena ya bobedi ya taba ya hore na morena re hle re buile na ska ya spoto ka le di rentse re re buikarabello ba mosotho e mong le mong ko ho bona hore morena ba bona bo ba botle mme ke re ho morena nna nka eletsa morena ho morena se ka ya spoto ba ne le ha ya spoto wa utlwa go setšhaba sa gago se yalla empa e seke ya eba le teng e be se ba gatelelo ya gore a se ka a ya gobane ga kala re fitlha molaong wa motheo re bua ka ditokelo tsa mantlha tsa botho ntate e le gore ga kala re bua ka ditokelo tsa mantlha tsa botho re ntse re tla nne re bua ka gore o na le tokelo mme jela ga a sa ganela gogang gore na go etsagala jwang ebile bona basotho e tla bentse le bona ba banka marena la ka ofumana nta itlhomphi ya dutse mana kua tsa re morena chief ha re ko re kela jale re ha sa nwele be kwa motsheya gobaneng a ke ke a tisetsa chief he ha e beng chief a itumeletse gore le yena a itšelela chief mola a bona gore taba eno bo yona ba yona e etsa gore ka matlhako gotlhe kore ke ne ke batla gore ga se gore ke re ke a ba kgothaletsa ba ono empabele le teng ke tlameya go sheba dintho ka matlhakore le ya molao fela gobane ga nke ka ya ka ditakatso tsa ka nna ehlile ya ka ditakatso tsa ka keng ke be ke re mosotho e mong le mong e seng morena mosotho e mong le mong a se ka ba nwa jwala because ga ke utlwi na o bonelela eng molemong wa eng empa ka gabele ke tokelo ya ya go phela ke motlhomphela yona empa le ena a etse gore tokelo ya ka ya go phela le yona a se ka ya gatikela maobane re bua engwe ya dikereke kere go na le taba gore o fumana gore go kgethwa kereke di agetholo ke ganano ke le morena ga ke na eo kereke e leng yaka nna kereke tsena ke tsaya ka kao fela e le gore ke qala jele ke khouta molao wang wa tokelo ya go phela ka bolokologing date ke a leboga jale ke tabeng ya gore ka nete tsena tse dintse nang beng ba ka mona ga ke utlwine le dipotso e nempa e le ditheoletso le tshobotsi ya gore ka nete marena e le mane mo ntseng re bua kore ke akaretsa re bua ka taba gore marena a rupelwe ke ratile wa gaisowa ka mmaletsonyana ka kwana motho ke a mo rata ntateno o ne a bua ka taba ya gore ke rata nnete a e buang gore e tlhile ke e mongwe wa batho ba a nnang a gelela marena fatshe kapo kopo a etsa jwang a sa banke ka tsela eno e jalo taba eno e re go wena mme ka jeko ga e utlwisisa gore ga a bona morena a tsebe gore ga e beng o tla tlhompha motlotle gobana mona matlhomatlhong ga a sa tlhomphe morena o tsebe go ntse o tshwanela ga
0: etsaa
1: e bona gantlentle molao bona bona o bontsha ga morena e le letsoo la motlotlege la ga ke sa kwala ke bone basotho ba bangata ba tlhompha e le tokelo ba tlhompha gantle ba tla tlhompha ba go etseng korone ya motlotle e fela gante nna ga ke e rwale gore nna bonna baka ke sentse ke le yona yaane ena o eetswa ko gore ebe o a e rwala ka gore ebe o etsa jwang o sebetsa mosebetsi ono o jalo nna bonna baka ga ke tlhaga ke tlhaga ke sentse ke leng ke fue taba mofuta wa thomo ya gore ga ke tloa ngwana morena ga ke le ngwana morena ke sentse ke tloa mongwana morena mme bonna baka a bonna ga ke eme mono ke eme ke emetse kapo ke repulisanta ntate motlotleng mme ka taba ena mofuta ya ntate ke ne ke le ka go bontsha gore go mosotho kapo go mme kapo go ntate wa morena ya ithatang he marena ga re tlhompheng setšhaba sa basotho marena ga re sebeletseng setšhaba sa basotho marena ga re seke ra ja tse e seng tsa rona taba eno e tla etsa gore o tlhomphe kore e seng dilemo fela dilemo ga di sebetse ntate wanetse go atha bagolo mona bo tla fumana gore ba goletse fela bosawana tse bannete teng ka nnete ga ke beye ka lentswe le thata empa nnete yona e teng e jalo mona gore motho yo o mogolo e seng gobane le morena kore mosotho e mo le motlo bona go na le ya motho ga go etseng fela gore o bona gore ga golela gore ebe o a re ruta gore na tsela ya nnete ke efeng jalo o fapana le gore a re rutetsa nnete ke motho wa boswaswe empa taba tsena ka ofela tse bue mona ke di akaretsa di tla bontsha taba ya hore rata wa haeno jalo ka ha o ithata e ba le lerato la naha ya heno ya bobedi ke hore bohle re fuweng dithupelo tse re lokelang ke a lebanda
0: le ha o le jwalo morena mohalenyane ho na le taba tse dintsi ke bona ka kare di saleletse morao ntate mpheo o rena ba etse jwang boemo bo e bang jwale marena a sa ba a qakile
1: setšhaba ke a lebanda ha morena a qakile setšhaba re na le taba yane ya pele ya hore morena ha e kaba ke morena ga motse re na le morena wa sebaka ka hodima hae ka hodima morena wa sebaka re na le morena wa sehloho kore ka ho latelisana ha bona gobane jale re na le mefuta e mekae yane ya rona e mehlano ka sesotho kapa ka sekgowa ntate jale ka sesotho nka bona ke bone ntse e le morena o tlo fumana hore re na le headman chief 2 chief 1 area chief 1 area chief 2 e ba the principal chief but ha re isa ka sothong e tla ba morena wa moetlo e be morena wa bobedi e be morena wa pele e be morena wa sebaka go fihlela go morena wa sehlogo taba eno e bolela gore ha morena ka tlasa sa etse mosebetsi wa hae morena ka hodima ka etsa mosebetsi go fihlela be go fihla go morena wa eng wa sehlogo mme ebile molao ono o toloka ha morena enono ha e le ntho e nepaetseng ha e le ntho e seng tlolo ya molao ha e beng ha e somana a malenyane ga ke etse mosebetsi o nepaetseng morena ka godimo o ne a reetsa mosebetsi ebile molao ng gore o tla tabaeno e tla nkuwa e ntse ntse ke nna ha e le fela e le e nepaetseng empa ha e le e fosaetseng wa ukore morena ke lo tla ikarabela go mpang go le teng kore marena ha a sa lesebeletse yang go beng ba lona ba ka godimo ba tla ba bitsa ba bue le bona empa e le rona re le mokgatlho le re tla sia dinomoro tsa rona gore le re thusaneng go bona gore qetellong ya letsatsi re batla mosotho e mole monga phela gantle ena yona ya gore ntate o buile tabe kgolo ya gore ga o no go lelekela mona mo go sekotla gore marena kgetlho le na ba fuwe tšhelete mmuso o ba gatlhameditse ka nnete o ekeleditse meputsong ya bona e le go tebelelwa ko o bona marena a sanke taba yane ya gore ba ne ba lela maobane ba re ba di etsa gobane ba sena tšhelete o tlo fumana ngwe tse dikgomo tsa boshodu gore a bontsha ga ke bona ke nte le ene e teng ga o bolele gore re se re re e ngata empa re re o lekile mmuso o ne o sebeditse gagolo gomme o ne teng re tla phatlameya go phapata motlhompe ituna golo lehe e tlang date ka lekala le enono mme ndate ka kotlolo re be re supela ga re sa etse ditaba tse ngata gore ka nnete re bone ga psn china e fitlha motlhompe mpopotshwela o la sesenya gotaba tsa rona tsa nne diemedieme o la etsa gotaba tsa rona di etsagala mme ka nnete re ntse re leboa go botlhe ba ileng ba kenyelo tse o tabeng ya mofuta ono jwang
0: nate sekaboto gore na ke ka pele a ka e thupelo kapa marena a ka rupelwa
1: eno yona taba ya botlhokwa ntate o bile taba nnete ebile ba ama marena a setlhoka mane gore go bonagala taba e nna ebe mane marena a setlhoa sa e fetise e le molao ka nnete ke ntho e re makatsang le ga ka je go ke ntse ke le ya tshwere molepo ofici ya morena wa setlhogo ga ke na tseba morena ka morena kwa bane gorena ebe taba eno ne ka bantlha ga e ka tlhaya ga jwa ke bona ehleng e leng beng ba ditaba ka sebeletete sa bona gore a mabaka e ka ba feng empa ga e le go ja ke tseba gore melao e tsiwa e tloa ntlong yanene e ka tlase e be ya ntlong ye ka godimo e tlhononofatswe empa mo o bele e leng bona ka kotlolo ba seng ba e etsa ga ke tsebena ditsamatsamaisana jwang mme taba eno e bolela gonate e ka ba ka pele ka nnete re ntse re le ka gore re susume metse mmuso re bue le ona go bontsha gore taba tsa mofuta olelo di a yona ga di phethagala
0: ga ke tsena tse tsena temolelana e botlatle go o di agabe na re marena setlhoo na ganke tsotso go fana ka mangope na gobaneng go sa fedise molao wa gore marena so ekene go yone ena le gore na ba tla le tshepa jwang empa le monelana
1: ke a lebonale taba ya go monelana ga e bolele gore ba tla re tshepalwang ga o ntshepala basotho mona e tlile re na le mofuta o mona ntate empa gono ga o bolele gore o ntime tokelo ya ka ya gore o tlame go ntshepe ga yong ke le motho a tshepagalang ga ke sa tshepagalang ke tshepagale ntshepe gobane ke tshepagala ga ke sa tshepagale ga ke tshepagale empa tabeng ya gore marena a setlhogo tabeng ya mangope a lebollo teng ga o nepagetse ga o nepagetse ntate ga o nepagetse kore yona tshobotsiyane ya tlhatlhamano ya borena ke ntse o tlatlamea dikale go mora motse gobane ke ena a tsebang motho eno a tlo bolotsa eke ke a bare ke le morena setlhogo kapo ke le ya tshwereng ke le molepo ke le morena wa setlhogo gona jena e be ke tla kakamela ntho ditaba tse ka tlasaka e be ke tla lese ke nke ga motho a fitlha gona re morena marenyane ke kopontsha ene le lengwalo la gore ke bolotse ke taba eno bo yona ba yona e re bakela go kenya metsi ka moedi ga o nepaetse ke tlameya go nka ditaba go morena a ka tlase ga ganne ke a tseba go ganne gobane a tseba motho eno go phela le ena ke ena a ka njetsa gona motho eno a jwang wanna a ke phele le ena a hendane
0: Mais c'est ça, là, je me l'ai

0: Mr. Mamedi of Halizu Hora Ya Boots Lela plus
1: 266-5993-223-1642-9 Magana mona ga di bakane se ga o tsega mini ya le tsaba ye ye ke fa ga tsa a so se le sa di tsa o na se tsha o wa da mana ba tsega mini le o e se nya bona me ga hona tsaba yo na ba ga ga tsa yo ang yona ke kopa ta se di nomoro tsa ke le bona twa
0: ke le bona di masilo 2231642 9 + 266-5993 le Dati le tebe.
2: Ulapela lwantele. Ibi sa mkwine yi. Mwana maharinyan. Ibi ki ligi medisa magana. Shuka ufela. Mwana ta usimu. Le mama yu shuka ufela. Baisu kapala magana usha. Mwana maharinyan. Gona sike kasekiri ito. Uske asiswa sewa mpaka le hari. Wana gona le matebe. Kiti unwe mkina pere. Yempa le kona kale basu tuta hana ina. Kimu kona yole di mtote yitati. Kasa sivili chile tere. Hakiku sumu kena mahali ya. Yempa kere. Di mtote di. Kane te magena. Are. Are hata di togo. Kabani. Hawka sheba. Tira yoba sivili tanka yon. Eka rente bari. Nunawa tebele. Hakono le sivili. Lika sivili chwa kiko iti. Kira tile mantua muka na mahali ya na uya e matara ye ha no thi no ruti mo aka sebeletsa kapa yena le mogene aka sebeletsa ke ke ile ngwe iti ke gratile mantswana ha ile ke a tsetsa ho le mogana mari nyana ha ho le mogene o mogana se sa sohle ka ofela ile ho re o se ka wa ka sekeletsa le se tu bona nna ke bona magena a runa ina sekeletsa lo sa hloka hala ho ana ha ile ba mogene mo ngetsa tlwa molao o e bona ke tlwa molao ha ya ho yena o bolelo Munna, the table. Kimuhena Muna, Halkumamela Tarasinza. You will come and some Santa, I want a cup, Ankala Muskega, come Halime. Come and some Anga Nit, Achmogamania. Kitavasinata, out for the Pilavanabara suit to Muna. Hakasimi to Sigatuka, Officia Boren, I call him that. I call it a nitio. I call it a Kulamula. Hiva, Kaka, Kiri. Ya ya sebetse ke sebetsa masego ke go haiso wa mang go sei ke tsaisa mo hlolo mong ka bo ga ya bogago ke mathela mogine go se sebeletse go tlo ha ke sebeletse ke ta fika ding ofisi eno ga ba ntse ba sentse ke se yeletse di tshwenye tso tsaka tsa tsan tsa tsa tsan tsa tsa tsa di tsan ka sa bo hlokwa ha go di thola go re ke ka ke sa sebeletse ke fike ka bogago ga ya bona Iyo mokena ka ke se mtsana ka yitana ke ka po ofisi kwetse. Wa bona le tebe. Ero gama ntse ama. Ha ka sebeditswe. Ero go re ba tla ba se sa sa so se se mo hlompa magae. Mokena e tlhile ke tikele a ga sebetse di la botsohle. Ha e ba akare o kwetse. Ene go taba tlhoketse mo sutire tuka. Kama ntswana ke re a se bogara mara nyana ntse le tshoga ntse o sia dino mogo tsa wa ntle a ba ntse ke pinya pinya mona u le wa bulela ntate e tle ke le tsaba tsaba so tlo ya la di ntse ntse nga ke tlhoka thuso ya lona a so ga se re go di e be re tlo le tloela o hlomole le ka tla se di demo e tle ntse le magena gona la ka ba ga hola ntse le magena a go ke hlompa go ni ya botlhisi a so tere
0: ka le bona ntate plus 266-5993
3: 2231-6429 mo mamedi kgotso. le lebe mo rena o ikhatshela motho e leng hore o re mona o tla disa e ba mahlo a ka ba nna mona me ke leng hona teng ha ke na tla hore ke le bone ka ofela ntle le hore

0: setšhaba sona se kenye letsogo motho ya ka gagwang ke bone mogane o na le tokelo e jalo nna taba eo e ntse le taba ya democracy jalo ka ga naga ya rona e le ya democracy moo batho ba tlamehile go kenya letsogo ketapeleng e tentate ga ba ntse ba etsa jalo ke neng e tla thijwa taba ya gore marena e kgethele metswalle ya bona e leng yone a ne ke reng e tlhoka gore barena rupelwe ke a lebona de thepo
1: ke a lebona de six re memewa go qetela plus 266 599 3 22 316 429 ke mamedi kgotsa ntate
2: ntate ke ramapepe mtsela
1: ntate ramapepe
2: kokile go kwa qetela ntate ke ne ke mpa fela ke batla go botsamogana mono go rena morautse pele go selemo sa 2005 pele makhanselara a ba teng na morena le mokhanselara ditshebetsong tse amang setšhaba motlhomong ke bua ka puso ntlheng tsa bopuso mogara utlwe sebetsa ditaba tsae tsa puso go teng la gae mono na mokhanselara o tšhatshola go morena a ka sitwang go tswela pele ebe o emela mokhanselara ya bobedi kena ya gore mmuso o dieisa ditshebeletso tsa stikisinari tshebeletsong tsa borena jale ebe buka e ne e ngolang ditshwanyane e ne a tupilitate e a fela e tlameya go arekwa jale na morena ga re go kolekwe go tlotsiwe go areka buka eo go etsiwe na ke taba gore go se gorekwa ditshebeletso ke qetelela mona ka gore na morena o na le tokelo ya gore ga re kabane re le bagaisane ga e moo ebe jale ga a sa tla ntshebeletsa o sa ntima ditshebeletso empa a na le maatla a go nkosa ga ke gana ditaelo tsa borena na ke a leboa ntate
1: ke a leboa ntate ka mapepe le jwaleletlha nna tsela etse tsamaye
2: e a kgona ko batlago ko batlago go motlhomedi mono ko batho
1: go hang
2: a go hangang go hang a ebile go itsetsitsane tsa metsi ya ditlhaba tlhedi ganela batho ga ba kwana setlhedi a sedikwetse
1: kore gatlhe re itulele kwano le morena mogalenyane ga le bona te ga mapepe morena mogalenyane ga
3: retlhe ke nagane ne a pele ntlha pele ke gore yo data sa bile ka ene mona kata motho ona mapepe o bontshitse gorena ga ba tlwane le morenana mogana tokelo mo anela ka ditshebeletso a ndate morena ga a sebeletse motho ba qabane kapa ba sa qabana ga ebe motho yo ne o qabane le ena ga moise legotleng la molao wane ke yona fela mo molao wa bona o supang gore motho ga o tcabane le yena se ka moganela ka ditshebeletso o mpo o mo tlose e seng a moganela ke tlolo ya molao ganela motho mosotho ka ditshebeletso bane a tcabane le morena ga a mo ise legotleng legotla letleletse na mo pakeng tsa rona le ena ke ya ntlheng ya bobedi a moileng ka yona e leng yane ya taba ya gore na
1: mohlomong ga morena go gorekwe
3: stationaryga morena gore ke stationary ntate ke taba e ke buang tsang gore ga e le pitso e le pitso ga e le pitso morena a buile le setšhaba ga se tlolo ya molao gobane re dumelelane re leng ge le setšhaba gore tala mofuto jona re etsetsa molemong wa bona morena o tla re boetsa gore mmuso ga o so refe ka gona le a bona ba e seng re feleletso e le gore le seke la re ga le fitlha mona ke hoja ke ntse ke ganakang ka ditshebeletso mme e buisano e bona e baka ba nna ba ipela gore na ba ka batla eng ga se tlolo ya molao ntate nte tshwara le ya go gaga ofisi gore na ga re batla ga se tlolo ya molao ga lefela e le ntho e njeng jwang e buisaneng e shebisaneng ke fetela go e nngwe ntate ana e nngwe ne le fenya gae
1: ya ga ke ena ya morena le mokhansela gona morena ka itselela
3: morena ga a buswe ke mokhanselara mokhanselara o buswa ke morena mokhanselara ke montlafatshe ke mobusiwa wa morena jalo ka bana empa fela ena a kgetholedie ka gore o bitswa mokhanselara mme o tla ntlafatsa sebaka sa morena empa ga o nepaetse morena o tsa ditshebeletso mokhanselara a le teng kapo a le sio e seng ga moemela o moemela ga o etsalang ee go na le mo batlameng go sebedisana mmogo e leng tabong ya kabo le kabo yang ya mobu e seng ditabeng tsotlhe kao fela gore a mokhanselara a le sieng ke be ka tswela pele mokhanselara gana ga e le mang mokhanselara o tshwana le bona baneno bana ka rametse ya gona re busi mokhanselara re busia maponisa a masole na tlaga ga re etse mosebetsi bana ga bane
1: gobane masole mapolesa le
3: sen ga e na ba jalo ga o nepaetse kogo morena ke mo bosi maleng bakeng se baleng sone bana ba le teng kapo ba le siwa ntle le moo ba tlhokagalang gore ba bekae ba be teng mme mo tlhokaa ba be teng ntle teng o tla tlame a lejetse gore mafapha a na a tšhaa tshola ke kopa ke a emele e le one a tlatlang thusa o etsang mosebetsi yona go ya pele ke fetelang date go yanene ya
1: na morena le tokelo ya ikgethela modisa
3: modisa ee ke tokelo ya gae a ke re morena jalo ga se polotiki jwa le bona morena ke tlatlhamano ke tsalano morena ba ke sa leng sona go re pele motse o lo hola o nontse o buisa mang morena ya tshwanang mme ha ile ngodi le o bona gore mona

0: se ke go thwekeng ke
1: setšhaba
0: se ga gona ke a mogata ka nako go ba mogata o latela gore bonana ba shebitaselo lefeng gante molao wa bogena ora bonaona e go mogena ke kgetsi mogena keng ke motlhanka wa modimo mogena keng tshobotsieno bo yona ba yona e laolwa ke mogage mono ebe ga o yo mogena o ga o etsa lengwalo le kopang gore o a tlhokala masego ebe o tlatla o ya mantsi buya gobane mogena le ena o na le mesebetsi ya lelapa la gae e re ga o gana o sebeletse be ka o etsa tlolo ya molao a e ka nnete ga re sebeletsa ke mane mogeng dikamano tsa setšhaba leng le morena empa ga o sebetsa mona masego jale o nyolowa bosiu morena o a tseba o raga motho aka ke na lenyeo lenyeo a sebetsa mme o a fitlha bosiu ka ona ga a fitlha o tlatlame a moetseng a mo sebeletse gobane kutlwisiswa ke ya gore o fitlha bosiu e nngwe ke efeae
1: e nngwe ke ya ntate masilo mo morena tseka mmedi teng
0: mona ma morena a tseka mmedi hantle marena a na le medi marena setlhogo rona ba katla sa marena setlhogo re na le ntse o thweng ke maselatsela mme maselatsela ano ga babedi bonala ba sa utlwane motho a nkang boikarabelelo mono ke morena mme ga morena setlhogo o bonala e motlola gotho o etswa team ya letona eo ka kotlolo letona tla a supa team e jalo ebe jale e le ya marena a o shebisana a qetile o e etsa kamofutebolo e tlatla e tiswa kape ya letona e fetise kape lang kgosi motlotlei ebe wa etekena e se le qeto ya ntate motlotlei gore nna medi tsamaya jwang e le gore ga o tlhokagalega gore basotho ba ne ba tseke medi kapa ba bonagale ba bolayana ka baka la medi gompang go le teng gore marena ona ga etse mosebetsi wa ona ka tsela e nepaetseng ga ba ruta setšhaba
1: ka moetsetsane masome a marago date letebele gore na or ebiletšha sepotse go bona go se bampa ka legare mpegela golo jalo o bona le ntse le tshwere gantle le magae
0: ka nete ke a lebotaba ke a mo utlwa tebele leno le gaeng date le ena o batla gore a selwe setsibana sa gabo le ena a tsebo gore a fumana ka nete le nna nka thaba golo ga ka fumana setsibana ga e lebele motho a nnete gobane fele taba ya borena le yona ga se gona bakareng go kgethe o tse setsibana empa go teng kogore taba tsa ditsibana kapa tsa gore le ena a fumane karolwana e itseng ke taba e ntseng go tloa gale empa la gao lelalo aabeng a sa ka ba abelwa oi ao la ga bothebane banna le o thola ga boshebane le ntse lwang le theletse ntate ga o se o ka ga se etsang empa motlhomong o ka nna a gatlha go se motlotlei bane ke ena a ka gatlha a ka bonalang go etsa rata tsa mofuto jalo mme ga o ka ga gatlhwa ke ena ka matsogo ga e le marena a setlhoo le ba bangwe gore matebele le ona ka fumana motlhomong ta mofuto jalo e ka etsagale ga se rona ba kareng e etsagaleng tale
1: oreng go setšhaba le marena ao go bonagalang go ena le dikgotlhano dipakeng
0: ke re bo dule fase ntate go shebišano ditao tsa setšhaba go buisanwe mo go sa buisaneng fa go seketswe ka molao molao ke tharololo ya dintho tsotlhe empa ge kgothaletse basotho gore basotho marena ke bana ba bo lona ke bana ba lona ke banka lona buang le bona ba shebišaneng dulang fatshe marena kore ntho e kgololele ko go se ka ga shejwa motho matlhong le mo tlhokang thupelo basotho ga ba thusane gobane gona jona re ntse re le ka go etsa dikolo tseo bana ba marena ba ka ba gopelwang go tsona molemong wa gore setšhaba se fumantse ditshebetso tse setse ntleng tate e seng taba ya gore fela ke molemong wa rona re le marena mme ke re go dule fatshe molemong wa gore go balwe melao mo tlhokang go balwe empa mo tlhokang go buisano e le gore puso ena e tseba gore e tswele pele ka metlha gantle ka nepo basotho ba boloke kgotso ntate ke seo mošhetlana le sona
1: morena mogalanyane ge le buile seabo sa gago ka go fa mosotho thuto ena o motlisitseng yona ka jeno mme ga tshepa gore tshebetso e tlatlhe e phethagale bosebeletsing babo e tlatlhe e fetoge bosebeletsing ba borena ka morago go lenaneo la ka jeno
0: ahe ntate re le gona re ka thaba gagolo re ra utlwa marena e le batho ba botlhokwa go setšhaba le setšhaba se tseba gore marena a botlhokwa le marena le na tseba gore setšhaba se botlhokwa mme re a tlhokanang botlhe
1: mamedi ke re fitlhela yone pheletsong yana la gona la ditaba la sebopiong go seng ga ka jeno ge buisana jole le yena morena mogalenyane e le ya tshwere molepo e le morena wa setlhoo wa thaba bosiu le gatao mme ga jale ke ga re diela lenaneo la gona le tlhophetso gaso ke mmaletlhoa moteane botlhaising ba moselang tsa pheko mahlakwana kgwele ke yena o laletseng gaso ka metšhini ya sealemoya morena mogalenyane se re tla bona gona motlhomong ke bakwena kapa ke bana reng ba tla fumana gau ka male ka mone ka mane ka ka makwanyane mpae mamedi go fitlhela kwa pale gape nakong e tlang dikgomo.

pele kwana ngwana ha na itshwere hampe e ka ba motseng ka pa sekolong ho no thu ngwana ke se ipone sa lelapa lako. Kae kae kae.

Travel school mbona teacher ha botsare ka sesotho hana o thungwana ke siponisang ha hla mushangane mo mora go kwa back seat ba a re sa koloi a re ke siponisa koloi ha o thuna ngwana ke siponisang. Le mata mata fela vela he hotlo mona ho ya ringe wa shume medi ho ringe a ne a bo robedi ha fitle fela ka mo tsema shume mara go he ba ne ba tapadi ba tla kena la ha le na kwana fela ya metsotso e ka ba mashume mara go fela he ba ne ka ho ga bo bo mfela tla be re lokela ba gala thapo tsena ka mane ka makwanyane ho mphombo sala le ga go jana na re ka mono he ba re fe rona ha le hantle ntse tsa lang ka mono ga bona e hlele hlwentse ka ntle ka mona mamedi empa ka segoa bona masole ba tla o jwetsa ba re there is no rain in the army but there is army in the rain. Ha sesotho o bolela fela gore ka gare o sesole ga gona pula empa o tla fumana lesole ka gare o pula. Sesoleng ga gona pula empa o tla fumana lesole ka gare o pula. Bona ya solo wa pula ke tatinyana ka jeno batla ba lokela ba eme di pasa e fhela mosebetsi u phethetswe. Mabe le tsinsi fela ha di tsing komono ha o etlose. Tsinsi fela ha di tsing komono ha o etlose. Wa fa mthantsa swenya fela ntsa ga batla tsinsi tloe mo di tsing komona e mo bakela sithukuthetsi. Antsa swenya fela motho antsa ga kwa ba lihlwaga. Na go plaas mo sa ke tse pedi le shume le metsi supileng ka mona ka ho ntshwa ditso yane le makolwane a ka mona ka setseng sa tlhabollo ba tshwaruwa ka LCS ka mo fa go sene sene mo hlangko batho ba emidi pasa pareti ne se ba thotletse betse. Ha o se sinyeo ho hang ha o le parading mamedi. Ho hang hang a matishere fela ha o se sinyeo.

Emina fika mtoto sa ribe ba lehorinya ni ya bo na table cheese boy unwa wa kumpelo homo no malabola bu trompis mata fela vela hamatele le makaskete re ke tla tsena fela mona re utlo rona mibileng he se pete pete sentse se phalla ka tsela ya mfuta ofe se pete pete.

0: Mamedi metsotso e mmedi fela re fetse jalo gore ena ya borobedi go tla tsena ga ke se ke tshwere fela jwale he lance gen gwete ka mane ka kofi ya nan go tla bona prosperity bidding tse tsa majwa se gwete
1: mongaka o fetse jwang
0: ha ntlo pela ba mongaka
1: ke ya mongaka o dibe di tse ba setse ba gawane ya bua le lona ke lance gen di gwete ka mona ka kofi ya nan mme ngo mo holo tsa mang batho ba holo ba hlomphe ya mongaka.
0: Hey mngaka fa ba sotho e bantsi ba le malapeng rona kofi ya nani e ntse tsa majwa
1: ya le boa mngaka ke mpe ke go ba sotho ba se ka kofi ya nani ka mona ka nnete ka ga maemo ana a so ba itanga le hodimo se se se ntse se palla hantle ka nnete a go so bidi dikoti se se palla hantle ntse re nka methabo a ke tla ba sotho ba se ba ta utlwa ka nne go bua ka mothamo na go bua ka ba phallisa ka le ntse pedi wa go bo mngaka.
0: Mhm, ha o se be le go tla letho.
1: A kana go tla letho.
0: Se gwedi. He bana se o sa nyametse mona. Se o sa nyametse mpa ona side wo tlile. Se. Ha ke kona sa nyametse se ga mona bana. Se o sa nyametse ga mona. Sa nyametse ga mona se. Fela he na side wo tlile mamedi. Ka mang ka ka Lakeside Icona sele water mohala wa hae ha o kene le se magage ka mona ka temong ha le se magwebenyane yena ka mane ka lekgalaneng mohala wa hae o gabola fela ne ge ba tlile batla ruta ona ha e le mona ho bonagala mokete o le teng ka mane ka makonyane barracks tsela ena ya lekgalaneng na sephethephethe sentse se phalla ka tsela ya mofuta o fena empa mohala wa hae yono o gabola fela metsotso e meraro e kgitla fela go ye mene ge foga etse jwa le gora ena ya borobedi.

Abeja tina mawa ni mani bana koloi busibumba mau ba ile ya kapayo na ambulance koloi na ya etamaisa mbakuli ile ya kwalwa keleswa khogonyane ya moteng le palamisitse mokudi le mogatshane ba tlang sepetlele kwano Masiru ba tlang sepetlele kwano Masiru ke mo he bona hetseng a hlwa le bakwaletse mo ba nna ke tatsina mo ba ne fela motshare ha re bona fela jwalo he bahlankana kapa badisana ba thusana hotola mosadi eno wa moimana koloi mo ba motholela tlase ho ya mane bothabotho go afumane fela jwalo he matlatla afumana koloi ho ba lehlwa ne hlile pakile ka hodimo ka mono ho sena mokgwa wa ho tsamaya ho hang ba tla fela jwalo he ho pholosa mosadi eo ya jwalo a nkile bosiu kaofela mo moteng ka hare ho koloi eo ya e tsamaisang bakudi ambulance bana bahlankana bano kapa badisana bano ba entse mosebetsi o tswileng matsoho wa tsamamedi ba ne ba mo kganna ka yona koloi ena ena ya bakudi ena ba theoha le ena hara lehlwa leno le ntseng le kgetheha ba theoha ya lena tlase mo bothabotho ga a tle jwalo ho fumana koloi. Ha o tsela basha ba disana ke batho ba kgesegese hantle ha batho ba basha ba bona batho ba kgese hantle na fela beo motho a sa bana tseng le ka letho ko modisana ha ka fitla gapone ya ha o tshimong mono

moshebile o mo amanya hona ho ka pa molelekisa le ka dintja o kwatetse fela go o khile poni ya ha putso ke gona modisana ha phela na hing mamedi grebeletse gona he mo a je eng a phele jwang a phela na hing le di portfolio. Le Maria tena fela ha ona motho a bana hanang ho hang hore ampa ba thuse ka eng ka pa eng mohlo mong dikobo le ditopo jwalo jwalo. Ba ke ba no ba pholositse bophelo ba batho ba babedi ba mme le lesea la hae tsatsing la maopane.

ha re fetela ka mane ka Afrika Borwa ka pa botshabela ho bona hetse dipula tsena di bakile tshinyo ena ya ha sale le maemo a batang haholo ka mane ka Kapa Botshabela le ka mane ka Kapa Bophirima ho bona hetse e hlile dipula tsena di bakile fela jwalo mathata ana a ha sale le ditsela di senyehile ka moo ka Qeberha ditsela di senyehile motho ba na letsatsing lang la maobane tlhokometse go ka mane ka Hamakwae tseleng e yang Hamakwae e hefuile tsela e yang Hamakwae ka mane ka Qothing banna ka haeso e hefuile ona wa ha sale he ba na le Qothing le yona e lebaleile mamedi ke a o bolelela Qothing a e lebaleile dintlafatsong.

0: fatshe bana bana ba swahlwaelang bana ba swang dithaba jalo jalo ke eno hlaile antse a phela tsatsina la maobane ka mora hore a tsungwe ka dintsha le ka dikatse re kutlwena ka mona o thinga khotso
1: ai la ke ke ye di thotsi ka o fela ke di le ga
0: le se sa rona se thotsi
1: ka o fela ya le mo thotsi mo
0: o se ba ke se fimo ngaka
1: ke mo pote mo la mo se mo tsena mo khatse
0: ma pote
1: eh mo se mo tsena mo khatse
0: he bana a mngaka ga le ba ka ka patsana yenu bo ga mchili ba tla ilutisa
1: dadi
0: tangi mngaka Hey, mamedi ena ya boemo bona ba lehodimo ehlile e ka nna ba ke bona bontseng bo baka mathata ke bona bontseng bo baka mathata ana yo mongaka ketang ho bua ka ona mona wa o kgaowa hwa sea le moya re ketse tsena fela mona re ketse tsena Mashabile metse medi fela metse tse fatsa hore ena ya borobedi hore ya borobedi a fitse mo tsamaiso mang ao ke tlo se tshela ba ne ba di papa di Zex Bantwini ka sangu
2: you are the descendant of the people of the sun do not doubt yourself do not allow fear to enter your heart remember who you are remember where you come from remember that I'll always be here and I'll always be with you Go well, my son. Your destiny awaits. Godspeed, Osana.
0: Khotso.
1: Ndade mokwatle.
0: Ndade.
1: Ha ke a ukwa hantle ke tswata ntiko ya dikela ha ke a ukwa hantle go pone dintjane ana modisana ha etsa la ha ke a ukwa hantle mo
0: Oh a ba disana ba pulusitse mkhatshane e motsatsi la maobane ana kwa tsoke le hloka mane ka mmoteng
1: Ah ba re ba ntse hantle ne ke batla go ukwa ena wa pone
0: e e ke la ha khile pone ya house tsimu motse pedi a lobisa le aba lelekisa mo ba etsa mosebetsi wa mokana ka
1: a empa ya o ya o gapone e selie nngwe se fapane ha re bua he kgwedi ya bo ya bone ina le matsatsi a 30 ya bohlane na le matsatsi a 31 ya botshelela ke yona ke sa tsebe banna calendar ga e gole ya kaka jala ha re sheba gona tsatsi ke pone tse kae tshimong yona eo
0: tse kae
1: ee ko tsatsi le le leng a gapone tse pedi
0: Na na eta tata tsi le mongaka.
1: O ya na hena sa ja sa o ya na hentsa tsi le le le.
0: Eh. A ke ha ha khile ha o tsi le ho sa ne o kha ho ya mo aisan.
1: Futa o ve. O go gore. Ka go di ka go di ena le matsa. Tsimunya go tla Khodi yena tsala tsala a khile mashume a tsheletse.
0: O tla gale tsa mahaisa. A ke mo mahaisa no ding.
1: Yale hamu. Hamu. Ba ba ya na he. Ba ba ga police pedi tsimunya ka hamu.
0: Eh.
1: Ko ra ba ba ba se tulana e mong a tsimunya ka e mong a tsimunya o e mong a tsimunya ntate ya ntate Miko. E mong a tsimunya ma. Wa utlwa gore ye wa ile tshimonyaka e mo a ile tshimonyaga go sasa yena na ile tshimonyaka o ya go ya e mong ana ile tshimonyaga o tla go yaka ge ba le ka kgwedi yena e fela ya bone o tla bagile pone tse mashome a tsheletseng ya botlhano tlhane na le matsatsi a 31 a kere ya botlhane na le matsatsi a 31 ga agile pone tseno tse pedi ka matsatsi a 31 o tla bagile pone tse 62 ya botshelela ga agile kore e tla keta go kotula mono motho o tla bagile
0: bele baetse ba bona ba ke tlala
1: tshimonyene ya ka e
0: bele ba bona ba ke tlala
1: ga batho ba bankile

0: Jolo wena mamili wa sema salo soto eke ya wamo ya laki ya urume di sa salmo yon salo soto mea oshaba mizetu ya rona ema shume ama bedi anale metu e supile ing pele refika hore nyane ya brobu nya urume di sang kirapshi ni kirapela mwaradie mwani kireki mashlakwa na mwapolo ya di sema wama ila mwatela make sense kire horaki ya dipapari wa tsebo yana msoto wa esu more lebante inka nete kihore nyane ya le shume mpa heke shoko metzi hore kan nete tzeri nza ditaba tzete mkwa ano kitane tza hore retolo kia la gatle rebe le khaso e otlileng ho tswa ka mane ka makwanyane mo bane ka nnete ba LDF makolwane a tlabeng a tswa letsatsing lena la kajeno mme re tlo tla re le ba hona mono mme o tlo ska makala wena mosotho wa Yesu ha re ka etsala ka nnete re gawe se re le ba ho bona empa he ditaba tsa rona gona ka nnete re tlo le ka hore re tle re di be ka hare ho rona kwano ka pelenyana re tle re di be ho re tlo di fumana ka pelenyana dingata mme ke hlokometse ka nnete letsane tsa machaba dintse di bapala wena mosotho wa Yesu dintse di bapala ke tlatla re bua le ka tsona le tsona mme hore re hle re shapele nakong santsa le teng ka nnete ntate Pasuka mane re tle re muke rona ebe o re tshwaretse difeng ka nnete ka sehlopheng sa diodi re utlwile gore ka nnete ditaba dingata ka mono ge tle re utlwe rona o re tshwaretse difeng ntate Pasu
1: a kholesa
0: hurang
1: a bolatola wena bolarwaka
0: o ipatile
1: a bolarwaka ei o tlame go ipate tate taba ga di le tsena ka nako ele tlhe batho ba ipata
0: o ipatela ditaba
1: ee ke ipatela ditaba tate dingata gagolo jale tsedi motho a e kgona goga e kgona banna tsena motho o ko sakasake a nyanenyala dike di bobe ee ya morwana wa ka tse kutlwa ntse o bua mono ga a tšhao keta mona o ya nameng ka
0: baneng
1: ee antate o ntumeisetse bo stika ka mono ntumeisetse bona bashimane bano ntate bano ba
0: dumele
1: heno motlwaeleng o ntumeise botlhompekana ke ka mono morwana wa ka mono
0: ke kgotso fela bonyana ga thabela o ntse o le teng
1: a kgona monwane wa katse ke buelela tlhopha se segolo sa diodi a wena ngwana mme e re tla ke dumedise bokamedi ba seale mo ya radio le selese station for the nation ngwana mmehe ke dumedise basotho kao fela ke la botlhano le batang gagolo lena ke dumedise barati ba nalo wa tsa dipapadi mogolwane wa ka ke atidimeta wa tiatiane ntse ke le atidisina wa gantša bane wena mogolwane wa ka ntse ke buelela setlhopha se segolo sa diodi FC mme ngwana mme ke dumedise president le boanthotanyane ya ntseng a tshwere ka thata le komiti ya gae technical TV ntse e le teng ngwana mme dibapadi le tsona tse di le teng mogolwane wa ka ga di dumele batsheetsi kao fela ga kere Alliance Insurance Company ngwana mme le tsotlhe tse tsheeditseng diodi FC ntse ke ba dumedisa wena mogolwane wa ka e re

0: otle otle molwane bane ke a tsiba he di ile tsa hlahla ditaba jwa le motho go raa khone ge di tlhaile tsena he wena he o tlo di tempisa e o le mora wa phasumane
1: e o hloge fetsona
0: ke tla go fetsona molwane wa ka o bane tle ke buela hlopa tsena sa mma mathe e moholwane ma ka morene mane e duo di FC ha di baje se tsedi baje le molwane wa ka ho be haholo ntate ho tla na ka ba jo di fahlego molwane wa ka ke tla qala pele hle ka ka dibapadi tse e leng gore botsamaisi ba duodi bo ile ba rwana le bona molwane wa ka bao e leng gore bona ona le tokomane e ne ya tshebetso e leng konteraka mme go la bonala e fitlha pheletsong mme ya ra e fitlha pheletsong ya bantate botsamaisi ba duodi bo gatlhwa ke go ntšhafatsa tse ding tsa dikonteraka tsa dibapadi empa tse ding tsa raya banna ga re ntšhafatse dikonteraka tsa lona mme le ka tsamaya la lo bona gore na le ka lehlohonolo kae ditlhopheng tse ding ka re o naga le ka ntle go naga mme ngwana mme dilo di lokolotse diapadi tsena tse e latelang ke re tshepile Gubetswana ke ditshepe Marabe ke Tshwanelo Kwetle ke Nkoto Maswabi ke Sihle Maso e be ba setšhaba Mohapi ke tsona dibapadi tseo setlhopha sa diodi ntate sileng ya ba sentšhafatse dikonteraka kapa tokomane ya tshebetso bane ka re tlhopha sa duo di tlile ka ofela ntate ka ofela go tloa godimo maano ya tlase go na le taba eno re bitsang fela tokomane ya tshebetso e leng konteraka mme e tla bontsha gore ka ga yona gorena re tlotla re sebetsa nako e kae le setlhopha mohiri le mohiriwa e leng botsamaisi ba duodi ga ke re mohiriwa ke bua ka sebapadi mme ngwana mme ya bahe duodi FC e ntšhafatsa dikonteraka tsa dibapadi tse latelang molwane wa ka ke bua ka Mokotedi Mohapi ya ba e ba Thejane ba re fela ke TNT ya ba molwane wa ka e ba Tebo Lituka ya ba e ba Moshimane le ba re ke Motlale Ntwa Mongadi Rasta ya ba e ba re tshidisitswe mo epi ya ba e ba Moshimane a ntshela ke Mokgethi Raputswe ke bona ba ntla ba ntshafaditseng dikontraka molwane wa ka ho fihlela ha jwale mme ntate ditaba ha ba di tshentsha ke tlanne ke hlae mola ke nne ke hlalose molwane wa ka fela he ho ntsona le ba bang ntate ba e leng gore ba ntse ba so ntšhafatshe ho hanga ke bua le wena tjena ka baka la mabaka a bona ntate ntate motho a ya o bua le yena le neng o tshintshile o fetuile wa ya o bua le yena le neng o fetuile banna e banna mosumotho o bosiwo banna e be banna ke ba feng banna ba ile ba mokgokgobela ntate
1: ho hanang ka ho fereya ntate
0: hela ngwana mme ho thata ona jwale ona jala tjena ho buima wena molwane wa ka ke a o tiisetsa ho buima haholo wena molwane wa ka empa ntse re le ka ngwana mme re tla utlwa fela he qetellong re se re taba tsa rona mohlomong di tla loka
1: jwale ke a gola taba engwe ya bohlokwa ke hore na ba batjha ke
0: ba batjha ngwana mme ba batjha o ke tshwara hanyalenyana molwane wa ka ba batjha fela he ho ba rwa batjha ngwana mme dirali tonde mahlo molwane wa ka
1: ole di submarine le ba otlela ka tlasa metsi
0: ha ke go tsela ntate le yeno a se patuelo gore le ka go rona ka mona ntate ba hlangana ba gahlwang go tla go tsamaya ba tla tsamaya ba hlangana ntate ntse o di bellane le yena hantle di tla pota ha be di fela utlo sa ga e khona e tlile ke a tsamaya ha tlile a se patuo gore le ka go di odi ntate hona le ba tanne ba gahlwe ke gore ba tsamaye ho latela gona ba ferewa jwang jwalo ka le gona ntate re ntse re batla go ntšhafatsa setlhopha kapa re se tlafatsa setlhopha ka dibapadi tse ding ngwana mme ga ke buile jalo ke re taba e nngwe e tafoleng e ke boneng gore jwale he ya duma haholo ke gore fela duodi e ntse e letsholong la go batla head coach duodi letsholong la go batla head coach molwane wa ka gobane mokatisi e re ntse re na le yena e leng the chemist e motsho moratuwa ntate ha le maka le mahla kontraka ya hae le yena ile ya fitlha pheletsong
1: jwale ke a gola go tlhoga utswetse rona sealemoeng sa lesotho mona gore o bona e ka sedile le ka la tutsa kae
0: ngwana mme e re ke itiisa ka gore gona jale tsena go ntse o etswa mangolo ngwana mme a kopo ya mosebetsi go ntse o etswa mangolo a kopo ya mosebetsi ka ntle go naga le ka gare go naga ya lesotho molwane wa ka ka ntle go naga le ka gare go naga ya lesotho
1: fela ga ona ba sa ile ba ka ba itlisa motlho mongwe ba fitlhe ba ge ela nna ke mangmang ke kopa teshonyana
0: a bona me di applications tsona di ntse di kena le nyane nyane ntse di kena le nyane me di tla kwalwa ka la 8 June
1: ka
0: la 8 di tla be di kwalwa di application wena moholwane wa ka me he ke tle ke bua ya pele fela hore batho ba jwalo ke mo ke batho ba na le CAF A license e ya ngwana me ba no ba hloka halangwe ebe bakwetlisi ba stopa sa diwe le yena e motho moratu ya ngwana me o ntse a dumelletse go lahlele ka mali ya high cop ha se go jwale yena ka go bana motho a contract ka e fitlile pheletsong ebe o sa beelelwa ka thoka a le yena ngwana me o ntse a dumelletse gore a lahlele ena ba re moletsane o batla go nkisa bo ke sa eng ke le ka e
1: go batla o ye mo ga ke go batla
0: tao o lo re tsoma na batla o a she ba o ka ba batla tao moletsane ke le nne nne ke ba mo tsiba o batla go nkenya ka ha ke
1: le go batla tao eno
0: o tla go re sa ke bua tsa ke dile ka tsona e ba na moletsane e mo na moletsane o tla e bua ba ga tsiba yena nna ke ka e bua kwa desa bjalo mwana me he ka nnete ke re fela di application ka ba mangolo ona ngwana mme motho ngwana ba tse CVI e bontsha mangolo a hai a ba etse le lengolo le leng hore ka nnete ke le kopang mosebetsi ke le kopang mosebetsi ntate ho di ODFC se ke boletse application ya dikwalo ka la 8 June mme ka mogao mone he hola le moifo jwa le he o tla dula fatshe mo lona wa ka o tla kgetha hore na ke o feng he mokwetlise eno hore ha ba bala ka ba sheba taba tsae ba bona ile hore di dumela le stopa sa di go di FC wena mo lwana waka mme ke shilo tsena ha ke re di kopo tsa mo sebetsi ntate di ka iswa no mo go nya 5451624451 ka pa ho 67094387 ka pa email nya di go di FC@gmail.com go fsinya di go di he tla kena hand di application wena he di hlahlubwe jwale hebe he molwana wa ka ke a jwetsa wa thati di meta monna phatlalatsa gore re nkile sebane bane le sebane bane
1: oh
0: molwana wa ka tsa ke shilo wa lota ba tsaka ihle di fella mo
1: e re qetele ka ina he
0: ha ka mpa ba khone sa utompotsa ututo ke a gabe potso eno gore ke tle ke buileng ka tsona mo
1: e ha re qetele ina re utlile gore ditaba ke re dintse ditswela pele ka mola ka PLMC
0: ntate
1: ditaba di ntse di tswela pele ka PLMC ka
0: motsa potso ena potsa yona ke yona ntse ke kgalemelela moletsano le jena ka molao o ntsang sebela jwale go hetsana jwa molano
1: e ditaba go ukile go ntse di tswela pele na le ne le emetswe lona ka moo ha tulo ene e le teng
0: ditaba tsa ngwana mme
1: ha cha ke ditsebe ona itswe fela dihlopha ka ofela tsa Premier League di teng ka mana
0: o le ke nana wa dihlopha ka ofela tsa Premier League di teng ka mana o ka ka mo ka tulonye jwalo
1: eh na di ori ne metswe
0: e ne metswe molwa
1: okay o ka re qotse qotsetsa
0: ah simolwane ba tsaka o ba ntse o ka ntle tafuleng ya ka next atla ka tsona
1: oh
0: e ne ke satla ka tsona molwane wa ka tsene se ke tleng ka tsona ke tsena mme ke a gora mmanta he ngwana mme ke tlatla he ke tlotla ke buya seno
1: tsene o go bona o tlatla letsoa
0: e go bona ke tlatla letsoa ngwana mme ha ke go bona e kompela ka ke e mo holtuwa ka ha hona tse o tse o le wa e shebe ke yena kompela ka e bona ke e ha hona tse no tsa tulo yeno yo buang ka yona molwana wa ka
1: okay
0: le tsading hapetse longwa di ba tla ha di yo molwana wa ka ke tla o fetsa ha tla ntse ya fela he re ke tsama ke a Jesu ti a tiyaneng ha bo di o di ngwana mme ke lo di medisa di odi tseno ke re fela ha di baje molwana wa ka ha di baje sentse di bajile di odi tsena ala ngwana mme fela he ke re batho ba robale mamating a batho ba bangwa nkutlwana ke re
1: eh
0: batho ba robale mamating a batho ba bang e ga ke fitla mo ke fumane moletsane ya re o batla mo batla mo a utla bolola a ke ta motho a di mo ke ka ha ke motho ke mmatla ka ha re
1: oh ha ona taba le
0: ha ke na taba le ra go be tsika ntle motho ke mmatla go ka ha re ke tatso sa motho a ga ke re monne tlo re bua monna taba ke tsena ke tsena ke tsena
1: oh
0: a o lukile wena mo lwana wa ka
1: a ke tsona ke tsona
0: ke hante ntate wa utla
1: ntate
0: ciao
1: Mme a sheba yona mamedi wa semaya sa Lesotho metse tsa rona e leshome le nang le metso e mene fela re re lebile ho renyane ya borobong Basdan le yena o santsa le teng kwano re hle re utlwe ka nnete a re fe hore na direng Basdan
2: ah kakapa dikakapa
1: urang
2: nnete ya bodimo go tswa ntse le siyo le motho le mme ke o ntse botsala botsuo difomolo le komo ntse le letlwaeleileng gathe ka ga ka more bethe ntse le nngwe fela to Come on.
1: Ntse le khotso fela.
2: Nnete ya modimo ba ga ke khotso fela, khotso. Jwale ni ke nana go thwa eso ba se. He ka nna go tlo duka mollo jwale ke. Ke a
1: bona. Wa ana o fufu.
2: Ya wa mola mo tantsa tshisha. Wa ipotsa wa nana e bentse le mo shimano wa bijombo ka mpasi mwane wa. Ka po ese le go bisiu. La ho le jwale ke le fela hallo mahala hallo. No ga ga pe go lo ka wena ntate ge hle ke dumedise. Bohle ba lokelwang ke tumediso mpa yane ne re theohile ka tlase ka mane ka bolefa ge re Dr. Dijane Nthunya jwale re kena ka go Premier League Management Committee ge re botsa maisi ba yona ka hola ke shilo yone ke beile ka motolwa empa ya ka ba posa ka lebala Vodacom ka Vodacom Premier League ba ne ke bona bemba monyanya go utlwile ho finyane ho tla ho tla Vodacom Premier League Awards. Mesin jere gola ka tiba ga ga tlompo keo la elo ga wa tseba ntse re ga ka ba ka tshela tshela mpa he a se mo go le ntse re kela ka la penda ta ke re solkesta our provider that is pomashunugo aka sima ga ga ntate ntse re le motlotlo ka wena ka tshebetso yohle yo ntse o yetsa a ga ka pe golo gona ga ho finyana ha holo lo re ke tle re boela ke qalelle botlhopho sa leo selemo sena se go tlo se qala sa 2026-2027 ha e le hantle ne re tlameye betsatsing la mmanta ona o ne re tlang go o lebile taba di tla etsagala jalo e be re tla qala empa he ka mabaka a itseng la itseng kaka re tla boela motlhomong re chachachache ka nnaba re tla ya bobekeng tsane tsa bo di-15 empa he ntša mme motlhankana a tebetebe nna ke tla nne ke o koba o bitsa godesa mona nna ke tsebeleno na le tswakae se ba hantle go mfana ka wa hantle makwana le baleng hana go passe o sibitswa ma momon
1: Pambele FC
2: ba Pambele FC eh go tsiba o lona mono ke mabala ha o kila ka ka fihla o bona ntate ntse go otla ona mosebetsi ona o ntlisitseng tsatsi la ka jeno e leng operation le tloa a ile ga ipulela ka ha jwa le tsena ka ba tsena tsa bo kimpasu tsabo ka down bezeke ina di anders ina di top na di yona jwale taba golo ka ho nna ka monana ntse le operation le tloa mo ntse re tswa le tsholo nnete ge le ka ho bokelletsa hobane ha ba re di ja batho ka jeno tse kampione ho tshoga le ka ntle e tla me ya tama le tlhopa tsena tse o di bitswang the so big go big guns mme re tla bona ka letshwele fela ke ka hona re tsileng letsholo ntate re potapota le lesotho lena go leka go bokeletsa botsheetsi ke yona taba egoloete a nnete sebele gore le gona jwale ka tse ding di-teami ga re a ema fela o ntse o lokiswa ka technicaleng o ntse o lokiswa ka go dibapadi empa ya kila nna ka tlhalose ka re nna ke tlatla le tsona e se e le lefupu leo basotho ba ka gorang ga ke bangwathela mpa ya taba boholo tse ntseng di ntlisa matsatsing ana ga ona jwale ke taba ya operation le tloa manta mola ntate ne ke tshwara le pepere taba ke di imetse ke a tseba tsatsi ya ona ke a batla go na le kae kaya mama mathanteng down besese ntate ga ile a bala bone ga a tseba go
1: ratae
2: ke tla ke le shoga go tlo fumana mfanaka a le mong yena a ntse a le sio mme ntse ke na le taba tsae ga di na lebaka re tla nne re di bue ka nako nngwe ga maemo a dumela ne ntse ke tshwa ke re beke ftileng moqebelo ne ke le sepetenyana mane ruri mosebetsi o motle ntse ke re tanki ya nngwe tanki ya bedi tanki ya gago go tšhaba sa sempetenyana monono ka mosebetsi o ba o entseng gobane ga o sheba setlhopha sa dija batho nnete ke setlhopha se re kareng ke setlhopha sa morija jale ga ba ka gago o sethimasego monana ntse re qotsaqotsa le rona re le dija batho re qotsaqotsa go tshwagwe ke mosebetsi o mogolo ke bua tsena e le go bane tsatsing la osane re tlabe re le gothe mane tsela operation le tloa mono ntate khulo boela ke bula branch bo bong ka palo e tlabe le ba botshelela empa he a butsing ke nna nka amane gobane bo le bongile ka fumana sentse bo le teng ke nnete bo bong bo butse sentse ke le teng fela le sentse le branch bo teng tswale ka kakaretswa ke bula bono ba osane e tlabe le branch ba botshelela fela a butsing ke nna e tlabe le ba bone ka ona ke mema ma branch o tloga a ka nnete ga re lebeng ka mono ka gothe go loema le banna le basadi bano ba bo rona ge etse mosebetsi re bone gore matjeka dusi ya tlala gobane ga o finyana ditogo di tlaitsiwang tate ga nga World Cup e fela ka utlwa tlhore tsebe na re tla ya kae tswele ke a tseba o he bohle ba tle ba batla go ba tsamaelo gona dintho di nno dilwetsa empega ke tshilo jwa ka kape e kgolo ke re ba sele ba leng tatore re a be re le ka mane ka gothe ka operation le tloa mme ke mema bohle le ba seng dija batho ba bae mono ba lo ithuta ba bone le ba ntseng ba lakatsa gore e kaka ba ka bula mabranch le bona ba tle ntate re tloetsa mosebetsi onono ka wena ntate ke ga ke tshilo tsena ntumelele ke re fela halo mahala halo matsatsing ana ba se ba mpitsa mashapa kampione ntle ke le tlape re motlana sedu ba motho yo moolo a bokebe botshewe ka botshea o ka tsheo a buile pekane gobane ke nne ke tshekegele gona mona ntate ho ntse ho le jwalo le station for the nation basadi ba teng ba ntse ba rata banna ba ntse ba tshwale ba mmadifatšana ba bo phasumane goba le bona e ntse le ba malome re ke jamele ntate ke lebe a esomagwagane
1: mme a shebo yona mmamedi wa samaya sa sotho e robedi fela metsotso ya rona re ya re lebile horeng yane ya borobong ge re tle re gutle jwalo re se re nkile ntate mmikia a tla to re fatsane tsa letsatsi le ya maobane tsa dikwena

0: ho jalo ena mamiri wa sema sa lesotho e re khutla jalo se re motshwere ntate mmikia e re na le ena e monana e re hle go kwete ba tsa rona pele re ya ho renyane ya borobonya dita ntate mmikia khotso
1: khotso khotso mogolo
0: ho ruang wa tate
1: ha ona dimpe ntse di ya go mata ka nete wa itukela ke
0: ho zofela molo. Ha ya go hlodumedisa mamedi wa seama sa lesotho ka nnete e o hlomofe mohlomong ba bangata ka hlokometse rona e be sehlopha se bapetse jwang letsatsing la lama obane ka nnete o hlodumedisa mamedi wa seama sa lesotho hlomofe rona ka nnete be letsatsing la lama obane le sebeditse ka tsela e jwang.
1: Ke le wa molo lo aka go dumedisa ba sotho ba ga diba ba pa di abola ma otundate. Ba tla go pola go letsatsing la lama obane ke mo hlopha sa rona se se golo sa dikwena. Ke ne se kopane le naga yane ya Kenya e le karolo ya boitukiso ba dipapadi tsa ntse tla thagoa kgweding yane ya September di-qualifier ka tsona tsa AFCON ntate o ntse gopola gore Kenya ke ya dinaga tse dintse tla tla ditshwaga dipapadi tseo mme ka bobedi ka nnete bakotlisi ba buile gore ke papadi ebileng botlhokwa go bona e le karolo ya boitukiso ntate ga re kena papading ile a thagoa ka nnete re na ka tlhokomelwa gore mokotlisi ntate bo mafoso

0: ona bile a ntse le diphetuo mo dipalong motlhala re ka bua ka leduma mofoka e re bone lekgetlho la pele mogatlhelong ona wa ditlhopha tse golo nthate ya bapala papadi ya gae e golo ya matšhabo ka reng ke papadi tlheng engwe di isitsweng semmuso mokapteni Segwane Moyo ka nna le bentšheng male ntate le morena Moloi re la ka bona le ena o ne a tlala tlhio ka re e ne batla e le fa nka le dikwatara tsa rona mane Tumelong Faleni le ntho ka letsong le le tshea dikamane ke batho ba sa tlwaelang kapa bo ka reng ba ntse ba na le cappo tse ka tlase go tse waya tse tharo ka bodidi so e tlile ka nnete mokwetlisi o na bapa bapetse ka diphetogo mo na le mane ntate ra tlhokomela go ka nnete le Kenya ile a tlhaba ntlha ya pele ba e sireletsa he mpa dikwene ya qeteletse e gotlile karolong ya bobedi ya papadi o ile a fela ka 1-1 mme ke a dumela gore le basotho ba bangata ka nnete ba ikutlwetse go tswa go monghadibeny McCarthy e le mokwetlisi wa tlhopha sene se bapala le dikwena go ka nnete o la theoletsa tlhopha seo sa rona ka tsela boneng e le batho ba bapalang e le ka boikokobetso e le batho ba sebetsang ka thata ke ya ditaba tse dintsi a ileng a dikolola mo go ka nnete ditaba tse dintsi a di tlhokometseng ke go team ena dikwena ke batho ba sebetsang mmogo mme ga makale gobane o itse o la nna e bona nakong ya go feta ga ntse bapala le bo Nigeria le naga tsena tse dintse golo seo ka golo ka reng dikwena e la fumana di-result tse batho ba sa lebelelang tate ka kakaretso ka nnete motho o ka re ebile papadi e thusang dikwena gagolo tabeng tseo itlhe ke mantswe ya mokwetlisi ntate bo Mafoso mokeng re ile ga ba le ona ka mora papading tate le baphatlhalatsi beno ba le teng bona o bontshitse go ka nnete go yena e le mokwetlisi wa dikwena o thabile gagolo mme o dumela gore dipapadi tse tshwanang le tsena e tlhe di ka thusa naga gagolo di ka thusa dikwena gagolo gobane o ne a bontsha gore ga o nka mohlala dibolo tsotlhe tse ne di le moyeng Kenyan bontshitse gore ke papadi e le gore gagolo a bua ka karolo ya pele ya papading tate tlhopha sa gae tsela sa batla se lelekisa papadi mpa ge karolong ya bobedi ya papadi bala ba ipumana ka golo ya dintho tse dintse ba di boneng kore Tumelo Maga ka mora nako e telele wa gopola go sa baetapele ba bangwe ba rona mo nate ba re lokise ba re lentswe setlha ga se lentswe le nepagetseng la Sesotho lentswe le nepagetseng la Sesotho ke selemo sa dipapadi jole nne ke le ka go bontsha ntate gore mokwetlisi Bob Mafoso o la bontsha gore sontaa ntate gobane ke mo ditlhopha tsena di tla bola di itulana gape ka gora ya borago le baleng le tshwana lona lena la Lucas Moripe
1: mme wa shaba yana mmamedi wa seama sa Lesotho gora ke ya borobong ka nnete re fetele maneneng lenaneng ntho ditabeng re fetele ditabeng
2: sa Lesotho di balwa ke Puleng Sello mo mamedi kgotso Mohlomphe itona kgolo Ntsokwane Matekane o re o tsetela merafong ya ditaemane le so ya ditaba seo a supileng gore ga se ka agwa ka gara naga se tlo fokoletsa batsetedi ditjeo tsa tshebetso ka ga Lesotho le tlabe le tshegetsa ka ga Lesotho le tla ba tshegetsa ka phetlho ya matla a metsi le moya go sa le jalo moifo wa Mohlomphe itona kgolo o ne o kenyeletsa gara ba bang letona la dikgokaganyo Mohlomphe Hinthati Morosi letona la ditlhodile Mohlomphe Mohlomi Moleko letona la kgwebo mesebetsi e megolo le kgodiso ya dikgwebo Mohlomphe Motlatsi Maqalepo ga mmogo le mookamedi wa koporasi ya ntlafatso ya naga LNDC Monghadithabo Gasibe. Ntlo ya senate e kwetse go sa bolelwa nako ya go bulwa go dumelela ditho go ya phomolong ya Maria le go ya sebeletsa setšhaba metseng ga a phatlhalatsa go kwalwa ga ntlo le tona ofising ya tonagolo Mohlomphegi Mmakatlego Motswasele o supile gore phomolo ya Maria e fa ditho go ya mabatoeng go buisana le setšhaba go utlwa dingongorego tsa sona le go sebetsa mmogo le sona ga a tshegetsa tshisinyo ena Morena Simpe Masopha o boletse gore phomolo ya Inc e reretsweng go qala morero wa maatla wa phetlho ya motlakase le gago ya tsisa marandrang le tona Mohlomphe ile jone mpotjana re tumelana

0: jwalo ditabeng tsa rona metsotso e supile fela ka morao hora ya borobong ya ditaba tsane tsa kamane ka makwanyane empa he ha ntse ba so fihli re re tswele pele re bue jwalo le bane ba karete ba sentse ba le teng mohaleng kwano. Ntate Kgotso
1: wa leso huba
0: jwalo ka ho lwa ngwana nne
1: ai hanya nanyana ngwana e shumane e ho be
0: ke di game ntate.
1: Ai, tse ke le so thuma le tso se tla etse le hlandela ke kwala la ntse re vetse tse re tla reng. Okay, phala ya le so thuthe bo ka sports. Ke sa ha monana la bo manta la bo ga go la bohlano ga re fana ka ditaba tsa gona. Me ba rutine ke killers. Eh, interesting game this one. Ba go tinyisa le ntse wina ka nete se se betsa hantle. Yan killers e jo game ya hola de thabo ka ofela tsela tlana. Ba e bo bona le lokong ya gona o di mo mane fela ka nete ke tetse wina. Ka le nawo le jwalo. Ya ba bala ngwana se bana ha ile maimo nga matle lokong ya gona ma. Se pa sa kana ne ka pa ke ntse di molo mane CST se tla bala le marketing. Di pone tla ya bala le pika ngwana so e pika ena mpina ngwana mme impipipi pika ena ya ne ka di buka mane ne ne 50 ding o di etse di go ta ngwana mme a o tla black jack ile fish wa ne ka le tsatsi le leng hey se la itiwa ka mana pikela. Mina re tla ba pala le sepa sa se no fo ke ngwa di nitse monate ha o le na wa tshwana ne swina na ya mina ga le se mona ho lo o bi gift di mona ngwa ne swimo ya nnete. Wa ne swi ri ke tetele ke utlile ntse e metse ga swa ka tamane ka tsa dilomo. Hona le tournament ke bone ya ntse o tla o tla ka magadi ka ba mono TV le so thula e bona ya LPCS Dr. Ramafikeng winter tournament. Ngwaneso o tla ba monate wa tseba mo ke tuso teng o monate hape ngwaneso. Ka di 27 tsa kgwedi yone ne re leng ho yona ka mane ka hapi ya ka mane ne sehlopha sa Jan Killers se tla ba le tournament eo ya Maria e tsheditsweng ka nnete ka manyane le mehope ke Dr. Ramafikeng. Ntse ka mono ne tla fitlha mono ka gabo go bong fika le mpone ka mono re tshwarana ka letso ko o bontshe monana go o kenetse ditlhopha tsa rona fela tse bapalang leaking ya rona e kgolo ge e be dintho tse o thweng ke di-mini tournament ge e keng e keng ene sena tsentse di le ka thoko fela e nana eo strictly ke ditlhopha tsema mono ge o tle ka sahao yo o fitlha o nka mogopele tšhelete ya rona
0: monale
1: nke ngwe le yo nngwe ngwaneso. Eso ke lebile gore nako e sale teng tse tla nne re bue ka yona ga nako e ntse ya ngwanan
0: Pomsala e be ba se ba le ha kae mane re se tiga tloa ga re kena ho tseding gathe ba se ba le ha ofinyane

0: Meo sheba ka nete e le shumelena le metso imine fela metsotso ka morao ho hora ena ya borobong me ka nete re hle go ukwe re ntse re mametse wana mamedi o tlo tshwaele ho tsena tsa dikwena re hlokometse ka nete e bapetse o buile nate miki yore sehlopha sa rona sa naha sa dikwena ka nete kgatlhanong le sane sa Kenya se bapetse hantle haholo ka draw ya ntlha ka ho lekana 1-1 one Kenya, one stop sa rona sa dikwena. Mme o tlo go tshwa wena mamedi wa sa masala sotho rona. Wena performance yenu o iutlwa ka tsela e jwang? O hlokometse hore di ntse di bapala di-friendly tseno ka ofela lefatshe ka bophara e hlile dingata le tsa ntseng di itlhophela gore ka nnete di tle di bone gore na di tla itukisa jwang molemong wa mogope wane wa lefatshe re tle re utlwe gore na ka nnete di tla bapala jwang. Nomoro ya rona ke 22316429 le plus 266 599 33 mme re tle re utlwe wena mamedi gore na ebe o bona e ka sena sa rona se bapetse ka tsela e jwang. Mme ke hlokometse ka nnete gore letsatsi lang la maobane Northern Ireland e hlotse jwalo Guinea ka ntlha ho hao letho letsatsing lang la maobane. Ya ba Afghanistan e bapala ka noto-noto le Bangladesh ya ba Iran e hlola jwalo Mali ka ntlha tse pedi ho hao letho. O tla hlokomela o tla hopola wena mamedi gore Iran le yona ke ya tse ding tse e leng gore e lokela e be karolo nahenyane ya Mexico, America le yona jwalo Canada re tle re utlwe rona e be ka nnete le bona ba tla iphumana ba le jwang. Mamedi kgotso.
1: Rapshen.
0: Ndado.
1: Dire mhlomphe iwaka.
0: Ah khona wa itukela.
1: Ah botsotsi ba rona tse baya.
0: Ah ona tse baya.
1: Matei ke le ditshola ka ka kwali ga mana.
0: Ka Mcwaza.
1: Eh ya bo matswalane.
0: E tharasu.
1: Ah mhlomphe iwaka re ke ne so pensa dikwena mana.
0: Ee.
1: A khona mhlomphe iwaka zwane ye ba tere ne ri buing wo ino ngona. La ino di kwena ba tete hantle. Na kwena go ile ha ke ta o tlotla o teng ho ntse ha uwa. Ah mhlomphe iwaka. La yo na sa ba pala hantle. Nna ga nna ke ba di kwena e hlole.
0: Kona mo ba pala ga o le ka.
1: Eya. La kwena go fela ha itoile. Di kwena ba tete hantle, di kwena ba tete hantle. O se wini a rone, rone ha e mona. Ke pro. Re ka di, kana go ene tsopa tedi tsona di collector di 3 points. O ne re tabela point e le nngwe. A le tena ka khone mane ka ga re toya le tsine nngwe na e nngwe itse. E le go tla ka thaba. E di kwene tlile le na e nngwe itse.
0: E be se re le le metse di ndi juwe jwa le gore re tle re tswe o tshasa.
1: Ke tawa.
0: Ke re be se re tlo lebella go tse di ndi juwe gore re tle re tswe o tshasa. Ke
1: re tsa tla go rune. Re le re tlo lebella go tse di ndi juwe. Fela go ne go tsikile
0: ntse. Ke tlo tsebeletsa 3. Na
1: ke ra ke ntwa go ile ke tla yeng re tabela 3. Nna ke rate mhlompi wa ka re ke siene ba bang
0: waloka
1: nnete ya modi
0: ola kelpei ka nnete ora ka nnete yena ha bone ho sebeditswe hantle radio kgotso
2: sori nna ke Phako ngwana mme o bua le sentle wa Phako
0: empa ke ga ke re bua le re itse lona a le sa le yore ka nna ga o kenya ka mona.
2: Ka go kopanya le dibuwe.
0: A ke re ga o kenya oba ha le sale.
2: A o se go rena ha re yo ka poroteng.
0: O hana o itse ditaba di sale teng.
2: Ngwana mmena ke batla go kwana demiki ya gore fa ditaba ha re fe se tshwantsho sa skill. Ha ke re lwane re se tsoe shebella ke nyo re ka ba teng. Yela ha sa re fe se skill o na dimini ene le le wang. Lwena o sa re botsetse yena ka mong.
0: Empa wa tsa taba ya skimi gala ge e bua yona e ne le teng mo le gantse e fanwa ka yona.
2: Atšhe nna ke anka ka e utlwa ngwana mme o tlo o tlo go phetele yona nna le ba bangwe ba sa e utlwang.
0: Okay.
2: Atšhe le nna ke tshwana le ntate enwa ka kwading. Ga ona mohlanga re tla re bapetse gantle bo ntate ntse re toroya. Ke nnete ona yena ntate bo opontsa lokisa empa. So nna ke lakatsang go se bona ko gore re wine le rona re dule re thabile. Bonyane ga o thwe re togoile re tla thaba. Nka re re toye le bo Morocco bo Ghana tsena tse ileng World Cup-ong ke tsona tse nna nka thabang ka re bonyane point eno e bohlokwa ya bontsha gore kgolo e teng e seng re toge le naga tse lekanang le rona e bentse re re ebene neng ra thaba ka nnete. Ga ona mo re tla ya fela re thabela ntho tse kantseng go fela re lokise nna ke hano ntsa ha ha nne ke ya bona go tsopana e ka re se ya kae e se ka re ka motsietsa le gone go se go passe se pio feta mona fumela tshetso ya go
0: e
2: re se ga tsaba go bua go ile nnete ya bantse re go o bapetse hantle le mo a sa palang hantle re mo bjetse go ile nnete go ga tse bo lokisa mo leng go le yena o a bona gore ke bapetse fela wa le ha e ba batsietsi ba bontsha ba tsa go tsofala go go dilokisa gore ke bone gore ke ya o
0: Sala yo le qetelong ya letsatsi o bone ka yena ile motho coach ha se togo ya hae hore e be o lokela hore o tla hlotse
2: ke togo ya hae ke togo ya hae so di empa ke mo gona ke reng re motsietse re mo ntsetsietse le gone moebang re bona bofokodi ka moebang re na le re sogotsa fale re bue se ka ga thola o baneneng ha re thotse ntse re thimi ba petse handle e ba re tla tshwelo ka ofela e tota e qeteletse etsa go ebene le yena a
0: gile ka sa
2: a utlwe ka re ya mohantsa a toa ya toa ya bateng ha ya ba bang a ba gotsofala ha re bue ngwa go tsofala le togotse ke taba tsa ka tsene so di ya lebo
0: ha ke ya lebo wa phakwe
2: ha ya la le ntate
0: o hlomamela go fe sona first 11 eno hang hang
2: ke ya lebo wa ntate
0: me a sheba ma shuma ma be di fela metsotso ya rona ka morao hora ya borobong le thathamo la rona le ne le eme ka tsela e tsena wena mmamedi e ne e le leduma le magele e le makwakwane e le falene e le kwayane e le moloi e le rapuleng e le fothwane e le letsema e le maga e le motebansera ga tla boela re tlo fa gape rona disabo e ne e le bomang re bua le mmamedi mmamedi kgotso
3: e rapile
0: e tharaso
3: e sa bukuja
0: a monate
3: e bua le mo hauga le tlama
0: le tlama e
3: ke nawe ina dikwene ke ne ke shebeletse ka mokgamagang gang bura ka batsetse badwelee ish ba tseba ntate ya ge kabe re winne game ena maobaneng
0: e menyetla yona re ne re na le yona
3: a re kabe re winne ntate wa tseba kore mokwetlisi wa rona o ja boile a phula sega ka nako plus dintsha nako ena e keneng 10 minutes 15 minutes eno la bona le dirane tsa dinkang ko gatshe
0: e performance ene se babetere
3: e ne se batla e ba
0: beterenyana
3: ka modimo
0: empa ya ko o tshepa gore sontaga mohlomong o tla ba le boemong ba e boneng coach gona e jwang
3: eya o latela le go mogana moloi ne ke shebeletse ka magangagang wa tsaya le mogana moloi o phutswe ka pelenyana golo so kenyakela ga fumana sabo ya sega ka nako
0: ithink
3: re ka bentse re ile Kenya because such nnete nne re le ba phutswe empa he a phere tla bona ka sonta buda
0: ha ke tsona letlama
3: sharp sharp mokameng
0: shoto me o sheba ho ya ka hore na ka nnete ke rata ndi letlama a tshonga nnete hore tinga nnete performance ya gona ene le ene paitseng e hle e re hlotse papadi eno re nntse re ka e winna ke hlokometse hore ha ene ba re winne yona ka nnete e hle re ka begele boemong bona paitseng hobane le mokwetlisi fela wa na ha ene ya Kenya mongadi beni makhafi u bontsitse ka nnete hore taba ya sehlopha sa

a dikwena e motshositse. E motshositse ka hore ka nnete o bone ba hlankana ba le matla haholo, o bone ba hlankana ba dikwena ba le matla haholo. Ka tseleng wa mohlomong o ne a ntse a sa etlwaela, ka tseleng wa mohlomong o ne a ntse a sa etlwaela. Mme rona taba eno ya bontsha hore e ka nnete performance e nepahetseng yona re ntse re bile le yona, re ntse re bile le yona empa re ka nnete menyetla e bang e teng e mengata ha re sobe boemong bo e leng gore ka e sebedisa ge le naga. Ehlile menyetla e mengata ga re sobe boemong bo e leng gore ka nnete re ka e sebedisa re le naga, empa ke ditaba tse e leng gore ge tla nne re di utlwa, ge tla nne re bona gore na e be di re beya boemong bo feng. Mme ga o sheba ge le ra fumana re le monyetleng wa disabo tse kang ne re na le mohlankanane mo Iran, re na le Makgetha, re na le Matlabe, re na le Dintsha, re boetse re na le Mofokeng, le Mafatle, le Makuru, le Kgetšhane, le Mapola, le Tolwane, le Mogatšhane, le Ntobane. Mme taba eno ka nnete e re ka lenane leno le jalo fela mohlomong o le motho ntse o tshwa gore ka nnete ge ne ntse re utlwa gore re eme hantle, ehlile re le naga rona re ne re utlwa e ka re eme hantle, ehlile taba eno ntse le ya gore ka nnete ehlile teng ba bua bamamedi ga batho ba re ge lokela re re mo go etsaetseng phoso ge tshwa gore ka nnete ke phoso taba ena, ehlile ge ne re itlhokela win, ga re sa tlhoka di-draw tse ntseng re ka nnete di ntse di itlela fela e be re re dithabetse. Mme ga o sheba ke shebile ntse re bua ka taba ene ya di-friendly tsena tse re bileng le tsona mo nneng ke bontsha ka nnete gore le setlhopha sane sa Iran se kgonne go tlhola jwalo setlhopha sa Mali ka ntlha tse pedi go gago letho. Mme le yona Iran o tla gopola gore e boemong bo e leng e lokela e le go ba karolo ka ra mogope ono wa lefatshe, le ga ditaba tsa yona di ntse di tlhaa di sokodisa ka lebaka la ntwa ena e dipakeng tsa Iran le Iseraele le naga yane ya America. Empa boemo ba yona ba ditaba ge ya tshepa gore ka nnete bo tla ba hantle. Ga o sheba naga yane ya Andorra le Leicestershire di bapetse le tsona letsatsing la maobane mo e leng gore Andorra e tlotse jalo ka ntlha tse pedi go gao letho. Ya ba setlhopha sane sa Sweden le Greece di bapala ka ntlha tse pedi go lekana. Mme Spain e fitlhile ya bapala ka ntlha e le nngwe go lekana le naga yane ya Iran. Mme ke ke taba e nngwe e o ipotsang ka nnete goba bo Spain ke tsa tse dintse ditlhopha tse o le motho o reng o lebeleletse gore ka nnete be tsona re monyetlong wa gore ga e ba otho di tlotswe bo di-semifinaleng bo di-quarterfinaleng di lokela tsa be di ile tsa fihla ka nnete wena mmamedi wa sema sa Lesotho. Mme ke tlhokometse gore le setlhopha sa France letsatsi di lala maobane ka nnete e tlotswe jalo ke Ivory Coast ka ntlha tse pedi go e le nngwe, ka ntlha tse pedi go e le nngwe. Mme ke ya tse dintsi tsa ditaba tse e leng gore go le motho e makaleletse gore na banna e be go tla ba jwang. Mme ntle le ga e ba rona re le Aforika kwano Ivory Coast e se itlhophile e le boemong bo e leng gore ka nnete e matleng a gore e ka tlhaa bontsha gore le yona e tlile e lokela e be ke karolo ya mogope ono wa lefatshe. E re re nne re etse tsena wena mamedi wa sama Sesotho, re tle re gutle.

0: studio. Studio.
1: Musala.
0: Studio.
1: Ke a utlwa ngwana mme.
0: Mokwatle.
1: Nna ke a utlwa, wena wa nkutlwa. Mamedi e ka re utlwane le mpho Musala ka mane, ka re utlwane le mpho Musala ka mane.
0: Mokwatle.
1: Ke a utlwa, ke a utlwa.
0: Ho nepahetse he hona tjena ngwana, so ne re sa utlwa. Eya ntate, ke nepahetsa ke re ka tswela pele ngwaneso.
1: Tswela pele ngwana mme.
0: Ke a leboha, ke tle ke amohele mamedi wa Selma sa Lesotho le ho dumedisa letsatsing lena la kajeno la lahlano kgweding ena. Ya Phupjane ke selemo sa 2026. Tumediso ena e hlaha ho nna ke le ka mona ka Makwanyane mo he e leng mokete wa ho tjhesa mophato hwa bahlankana le barwetsana, mme re o fa kgaso ena e otlolohileng jwalo ya ho tjheswa ha mophato ona he ka labohlano lena la lahlano kgweding ena ya Phupjane selemong sena sa 2026. Nna ka lebitso ke Mpho Musala, ke tlo sebetsa le Nare ka kotlolo he ga Kgojane, ke yena e re tlotla go fa kgaso ena e otlolohileng ka mona ya mokete ona wa 41 wa selemo sa 2025, e leng serial 41 of 2025. Ke hona ka mogeleng ka teng hantle mosebetsi so ntse o tla qalwa jwale ka kotlolo he Mosotho e motle. Hobane ho ile hle ha ba le menyakwe ya bahlankana le barwetsana. Bona bana ba tlotla ba tlhosetswa boemong ba ho ba diofisiri e se diofisiri, empa ka kotlolo he ho ba masole ba tlomane kwetlisong jwale Sotho jwale e se le masole ka molao, mme a tlotla etsa tshebetso ena ka kotlolo he ke letona la tshireletso e le mohlomphehi tonakgolo. Ka mora hore he ditaba tlena di tla hlaloswa ka kotlolo gona di tlotla di tsamaya jwang he Mosotho e motle, mme ke tle ke supe ka kotlolo hore re hokahana le wena je ditaba tsena di supa jwale he hore sesole sa Lesotho e le sona se tshepetsweng mosebetsi wa tshireletso ka hare ho naha ena ya Lesotho se lokela se tle se kwetliswe mafapheng a fapakaneng, jwalo ka ha re tseba hore tshireletso ha se ya naha fela le ya meedi. Sesole ka kotloloo se se qetelle se ba le seabo ditabeng tsa poloko ya kgotso ka ntle ho naha ena ya Lesotho, e ka ba ke boemong ba tikoloho e leng SADC, e ka ba ke boemong ba hlwahlwa ena ya Afrika AU, ba ba le seabo ditabeng tsa ho boloka kgotso le ho tlisa botsitso dinaheng tse bang botsitso ha boo he Mosotho e motle. Mme ka kotlolo re tla fumana ditaba tsa kwetliso ena ho bao re ba hlophisitseng re tlotla re qoqa le bona letsatsing lena la kajeno le hoja he ne re lokela be re qadile pejana moo he re ka be re fumane ditaba tsena tsa nalane gona ha na re tloa kae ka sesole sa Lesotho. Empa he re tla fetela ho nare mane ra Kgojane haeba o sa le malala a laotse, re tle ke re utlwe ditaba ka botebo tsa kwetliso ena ya bahlankana le barwetsana bana ba tlotla ba bana ba tjhesa mophato ka jeno ba hlwetsetswa boemong ba ho ba masole ka ho phetheha ka mora ho feta kwetliso. Mme ke ne ke re ke tle ke utlwe mane mo leng hona teng hore na re tla tseba ho utlwana. Ke batla ke le thokwana ka lebaka la ditaba tsa kgaso, re thokwana jwale hore ditaba tsa rona tsa neheletsano di tle di tsamaya hantle. Mme o tla bua jwalo le Major Tshehlo, ke yena ya tlahle a hokahane le yena ka bokgutshwanyane fela pele re tla o fetisetsa mane mo o tla utlwa ditaba tsena ka botebo. Ha ke tsebe na re ngwaneso moo mo o leng hona teng na ditaba tsa gaona di jwa ngwana mme di nepahetse molemong wa hore he re tle re utlwane, re tle re utlwe gona o tshwere mo o leng hona teng. Re tla bela re buisana le ya lebitsong la batswadi mona la bahlankana le barwetsana bana ba tjhesa mophato ka jeno ke morena Segonyana Bereng Makwanyane Seiso, re motse ba dipapadi mona ba leng mona tabeng tsa ba letsa phala, ke yena he ya emetseng batswadi ba go tlotla ge qoqa le yena ha ditaba tsena di ntse di tswela pele. Ho ile a ba le menyakwe ka hona ka lebaleng ka mona mo tshwerweng mosebetsi ona teng menyakwe ena le yona e tla nne e hlaloso ya gore na e tla tsamaya ka sebopeo sa mofuta ofeng. Nna re wa nkutlwa ngwaneso
2: Musala, ke a utlwa hantle wa mphato
0: ke lebile ngwana mme.

0: re ke tle ke fetela ho wena mo getle go utlwa di ntlhatse bang o di hlopisitse ga tla nne re neletsana jwa ngwaneso
1: a a wan phato re le nna ke tle ke dumedise mo mamedi wa selmo ya salosotho ka ha ga swena e o tlululeng re tlo tsa malo wena wan phato ge ka monana ka sesoleng salosotho ka setsing sa makonyane mo teng e leng mokete wa o phethela kotliso ya mathomo ya sesole wan phato ke tle ke bontse gore kotliso enana ile yang ka dikgweditse supileng me ile ya qala ka kgwedi ya pudungwana ngwahola me e fitlha pheletsong ka jeno e leng la 5 phupjane tle ke bontshe mmamedi wa sealmo ya salosotho gore thupelo ena e kenetswe ke bahlankana le ba goetsana ba mashome a mahlano magolo a mane a metso e supileng e leng 549 47 e le bahlankana e leng bahlankana ba magolo a mararo mashome a tsheletseng a metso e meraro 363 le baroetsana ba lekgolo mashome a gobedi a metso e mene 184 mme ga jwale ke tlo kena puisanong le Major Tshetlo go tla bua ka ditaba tsa kotliso le menyako e tlang e etsagala letsatsi lenana ka mona ka setsing sa sesole sa makonyane mme gaufinyane sentse ke na le ena Major Tshetlo go tlatla go bua ka ditaba tsena tsa kotliso Major Tshetlo ke a o dumedisa ebile ke a o amogela sealemoeng sa Lesotho
2: ke a leboga tlhe mogolwane wa ka le nna ke a itebela ke dumedise bamamedi ba Radio Lesotho gotlhe ka naga go pharalela le naga ya Lesotho mo bateng ke a leboga
1: Major Tshetlo ka tsing la ka jeno go etsagala ditaba tse ngata golo ka gare go jarete enana ya setsi sa sesole ya makonyane mme re tlotla re bua gagolo taba ya rona e godima kwetliso ya bahlankana le bagoetsana banana ba chesa mophato ka jeno ga ko re fe ganyenyana ka taba ya kwetliso ya bona le sekolo o ko go fena lane enana ya kwetliso ya banna le bahlankana banana ba sesole sa lesotho
2: ke a leboga tlhe mogolwane wa ka ba hlankana le barwetsana bana ba fihlile monana letsatsing la di 1 tsa November ntate ine le selemo sa 2025 ine le ha ba fihla ba tle kotlisong kwano mme kotliso ya bona inkile dikgweditse tsheletseng re se re ke ne kgweding ena ya bosupa bele mo re ne se re lokisetsa moketona ha ke bua ka kotliso ya sesole ntate ke kotliso eo ka nnete e seng kwetliso e bonolo go gago ke kwetliso e maatla gagolo mme ga ba eme tsenana ntate o tsebe gore ka gare go dipelo tsa bona go tletse thabo dikgapa ga o ka di bona ba ntsha dikgapa o tsebe ke dikgapa tsa thabo ba gopola nako eo ba e fetileng ka gare go kwetliso ya bona eo e ne se nako e bonolo go gago ke tlempe ke bue fela mona ke re go tlosa motho bophelong bo tlwaeleileng jale re motlisa bophelong ba bosole go na le dintho tse ngata tseo re lokelang gore re di etse mme re di entse ka bahlankana le barwetsana bana ke moo re reng rona re entse wa rona re kgotsofetse mme ga re kata o etsa jena ge ba nehela go molaodi wa sesole eo yena a tla ba nehela go motlhomphei tonagolo ebile e le letona la tshireletso gore ke banana rona re entse wa rona mosebetsi jale nka supa fela ntate ga ke bua ka taba ya kotliso ya banna banana gore ye nngwe ya dintho tseo ba ithutang tsona ke mahlale ya ntwa rona re le masole nakong enana ya kgotso ke nako eo re ikwetlisetsang ntwa jale ga ba le tsenana ba ikwetliseditse ntwa jale ba etsa ye nngwe yape ya e bitswang motsamao wa sesole motsamo ona wa sesole o bitswa trilly ka lentswe la segoo fela he ke ye nngwe eo e leng dithuto tseo di tlisang taba ya boitshwaro discipline ebile e tlisa taba ya teamwork go sebetsa ga mmogo mme ditaba tseo ba tla tla ba di bontsha letsatsi ne la kajeno ba tla tla ba bontsha discipline ba bontsha discipline ka mokgwa wa go etsa dintho go mamela ditaelo jale ba bontsha teamwork e le gore dintho tse ba di etsang ba di etsa ga mmogo dintho tsane tse sa le ba di kwetlisetswa ba tlabe ba di etsa jwale letsatsing lena la kajeno mme ke batla gore ke tle ke bue taba ena ntate bamamedi ba e mamele gantle basotho ba e mamele gantle tsela eo sesole se etsang mekete enana ya mofuta ona e leng di-parade ke tsela eo se lwanang ka teng mme letsatsing la kajeno banna banono le basadi bano ba tlhankana le barwetsana bano ba keneng ka monono ke ba laetse gore ba tla ntweng

0: ba tseba hore ba tlantweng me ke se kere re tla ba bona ntate ha ngwale gi ba re tla ba bona
1: me ja tsheso motho a ka botsa hore taba tsa kwetliso di hlaga le haholo ka go sole sa lesotho me ka dilemo ke kale dilemo tsa bo 90s ke fetele ho tsena tsa bo 2010 ke fetele bo 2015 ke bana na ka jeno ka selemo sa 2026 kotliso e batla e fapana le ya le ya gale e go nhla go hlalosetse mosotho go tloa gale go fitlhelela ga ka jenona kotliso ye e ba bona le mo se fapane
0: e ya ntate se kolo sa kotliso sentse se ipapisa le dipetoho tse teng tse tsa halang dipetoho e ka ba dipetoho tsa se tekhiniki e ka ba diphetogo tsa ntho dithuto tseo re di bitsang environment. Environment ya tshentsha ntate, mme environment ha e tshentsha e re tlama gore le rona re fetole eo re kwetlang ka yona. E nngwe e tlang kwa ka yona re ga gona le tshireledi fela ga le tsebe ka naga ya lona, ga le tsebe ka dipolotiki ya lona gore na di eme jwang di-structure-a tsa dipolotiki tsa sesole e seng dipolotiki tsa party ntate empa dipolotiki tsa mmuso gore na o tlameya gore e be o gaile jwang. So re kentse dithuto tsenono ntate gore ba tsebe ditaba tsa gore na paramente ya utlwang e be taba tse ba di tsebang. So ke ditaba tse dingwe tseo re ntseng re di etse empa ga ke kena go tsa mahlale ya ntwa ntwa ntate e dula e ntse e ntlafala letsatsi le letsatsi ga dinaga tsane tse tlwaetseng gore di entwe di tswang tweng go ba le dithuto tseo di leng ntšha mme tsena tse ntšha o tla fumana gore di ntsha tsa gage empa go na le tseo tsona re tsebang gore tsona ga di se di kene dithuto tsenono ga se dithuto tseo di lokelang gore re di tlogele mme re ntse re na le di-basic tseo rona tsona re sa di tlogeleng empa go na le tse dingwe tseo jwale re seng re di ntšhafatsa go latela gore na go tlhokomeleng ga go ntse go lwana pana le ga re ntse re lwana ntate re a tseba gore masole a rona a le a ya Mozambique go na le tseo re ithutileng tsona gore ena ga e tlile ya sebetsa ena ya sebetsa empa e seng ga kalokalo jale re fetola kwetliso e fetola jalo ntate e fetola e ipapisitse le gore na re ithutileng mo re tswang teng twe mo re tswang teng
1: me ja tshetso taba e nngwe e ka ba gore ka go sole sa lesotho go na le mafapha a batlang a le mangatanyana e be ba nna le batlhankana ba ditsebo o se le tlhoile ditsebo gore na ba bangwe ba ka ya mafapheng a feng ba bangwe ba ya mafapheng a feng
0: e ya ntate ehlile ha ba fitlha tsena ka yona ka sekolong ka ke gona mo re sentse ge bašwa ba ntse ba kwetlisa e be re eletsa ba lefapha la giro gore ba tle ba tsebe gore go na le ya tsena ya nang le ditsebo tse tsena go na le ya tsena ya nang le ditsebo tse tsena empa e ke batlang go e otlolola ke ena ntate kwetliso ya bona kwetliso ya bona kwetliso e tshwanang e ya tshwana kaofela mme ye nngwe ya ditaba tseo re di etsang ke gore ga ba qeta ba lokela gore jale ba kene mabothong mane ba tseba go a utlwa sesole se ne gantle gore na ke eng jale e be he ka morago gore ba kene sesoleng ba utlwa sesole gore na ke eng e be ka morago go mono he ba tla nne ba tswe ba ye mafapheng a ditsebo tsa bona fela ba ile ba utlwa gore na sesole ke eng ba se ba se kwetlisong jale ba se ba kene ka gara tshebe
1: mme ja tshelo ga ke leboe puisano ya rona mme o ntse le teng go tlata go tlhalosetsa ka taba ya menyako ena e tlo etsagala ka go lebala lena ka jeno ga ke gotlele go wena mphomosala dithapo di mphomosala
2: ke le bangwane so nna re ka mo ditaba tsena di leng ka teng re tla nne re utlwege ga mosebetsing tse o itsala ke tlhokomela mona mo kelengwana teng ke bona molaodi wa sesole sa lesotho mona lieutenant general mojalefa letswela a tsamaya ka koloi ena e gogomolotsweng ena he e re bone ka mehla motlhomong ka mekete e meholo ya naga mo motlotleletsie la ba gagwe motlhomong a ketekang letsatsi le ga e la tswalo kapo le mekete e meng e ka ba ke yona ya sesole e re bone ka mane ka setsoto stadium jale ebe o tla e palama ebe o ntse a dumedisa a setšhaba ke tlhokometse go molaodi wa sesole sa lesotho a feta mona mo re leng gona teng e ka motlhomong o tla

0: batla ka monaka ka kalabaling a tsamaya ka yona ke a tseba go mohlomphe ituna kgolo ile letona la tshireletso le yena ho tla ba la parade e tla mo amohela o tla fumana ngwana eso ditaba tseo ha di etsala ka mono ke batla ke re thokwana mona mo okeleng hona teng nna ho fa dinthlatse mo mamedi dinthlatse feletseng mamedi wa sanma sala soto o tla hopola hore ke ga fumana ditaba tsa hore boemo ba lehodimo ho kgetheha ha lehlwa bo kginne metsamaho ho tloha ka looting kapa ditirekeng tsane tse ka looting ho tla ditirekeng tsena tse mabalane bo masego mme sena se re ba neng ba lakaditse ho tloha ditirekeng bo thabatseka mogotlong le bo leribe yane e ka looting le qatsha snack ba sitwa ho fihla ka mona ka masego ho tla ba le bana ba tshisa mophato ka jeno mme sena se re ba itshetlaile hodima rona re le sealemoya sa Lesotho le dialemoya tse ding le television ya Lesotho ho bona dietsahala tsena ka ha bona ba sitwa kapa ba sitile ho tla ka kwano ka keletso ya bane ba bolipi le ba dithibelo le taolo ya dikoduwa hore ba seke ba tsamaya ka ha lehlwa le tla ba qabella mme taba ena re lokela re be mahlo re be ditsebe tsa ba mamedi ka yona tshobotsi yona he we he Mosotho e motle ke tla ke supe fela he Mosotho e motle hore mona mogileng hona teng mokete ona o gileng hona ka jeno o hlahlama o bileng ka selmo sa na sa dikidi tse pedi le leshome le metso e robong ene le pele ho COVID he Mosotho e motle ene le onong bitswa jwalo wa serial 40 of 2019 eleng wa mashome a mane wa selmo sa dikitsepedi le shume le metso e robong ba ne ba kene jwalo ka selmo sa ne sa dikitsepedi le shume le metso e robedi ho ba ne jwale ho balwa sena tseo ba tswang ka tsona ha e ba ke hlokomela ditaba tsa kamoda mme palo ya ba hlankana le ba goetsana ba ileng ba titimela ka sona selemo seo kwetlisong ya mantlha ya sesole eleng basic military training program ebile bahlankana ba magolo a mane le mashome a mararo bagwetsana bona ba ne ba le mashome a supileng mme ke tle ke supe he re ntse re latela tsona ditaba tseno e le gore ga go fa ona o etsagalang ka jeno re be re gopotsamaa gana wa pele ho ona na go ne go ile ga e tsagala jwang ke puong ya gae ya molaodi wa sesole sa Lesotho ha ne a amohela bona bahlankana bao le bagwetsana bao jwalo ka ga go etsagala ka jeno mo a neng a dintlha tseo a neng a ditoboketse ha bua le bona bahlankana bao le bagwetsana bao a neng a bontshe dintlha tse batlang di le mmalwa mo a neng a tetele a supa he gore tshebeletso sesoleng sa Lesotho e hloka magabane a ikgethang a kelello le mmele ga mmogo le tsebo boiphitlhelo le maikutlo a tshorileng a tswalo gore motho a tle a phele ga ga sesole mme motlhomong ga re tlotsa mantswe a gae ka kotlholo o ne a re ke ntho ya botlhokwa gagolo go le amogela le sa le banyenyane e le gore re netefatse gore le tla gola ka kwetliso e e nepagetseng le go gola tshebeletsong ya sesole katlego ya Lesotho Defence Force e tla itshetlega bogolong bo le tla kwetliswa le go godiswa kapa le godiswe le go sebediswa ka bona nakong e e tlang bolaodi bo tla etsa sotlhe se e matleng a bona go tshegetsa merero le matsapa a lona a lebisang kapa go phagamiseng dithahasello tsa LDF le lokela go ithuta go etsa go gongata hanyane le be ditsebi tsa maano tsa sesole tse nang le boiqapelo tse ikamahanyang le maemo a teng mme ke a mang a mantswe kapa dintlha tseo he Mosotho e motle ga re motlotsolola tseo a neng a di supi motlha monene mme he re lebeleletse ka tshepe e kgolo re tla utlwa gore na jwale ditaba tsena tsa kwetliso ya monongwaga gore na e be di tsamaile jwang ke dintlha tseo re tlatla re di sheba he Mosotho e motle ga re ntse re e tswela pele tebelene le gore ka gora ya leshome tee go bo go tswela pele jwale ditaba tsane tseo re ka rarang ke dipuo le menyakwe di sentse di tswela pele ke ne ke tla re fela ke tle kofisetse mo re tle re fetele gona teng re nne re utlwise ditaba tsena gore na di tsamaya jwang
1: 586 officers and recruits on parade.

0: re ntse re tswela pele re ntse re hlahloba pareiti eo ya rona o se a ikotla a etswa mokgahlolo ona e tloba wa o qetela wa o hlahlobang.
1: Short step.

ha ngo bona nge ka ga o bone bone hantle o ka shebella ona mo le Soto television ntse ha sa life le bana ba gona ba phia ge yo le ba bang ba bangata ho ntse ha swa life taba tsena dintse di tswa di jwa le radio ntse di ha sa ho re ntwe ngwe le ngwe ntse nyetsala mona dintse di hladi le jwa e le ngore wena ha e mo taba tsentse di etsa hala mona ke tla leka ka tsela tsohle ho re le wena o tlonno o tseba hore na ho ntse ho etsa hala jwa ke tla nne ke leke ho le ya le sedin le lona ba teng kwano le ha ntse le bona molemong wa go tlele sekala ferekano ke tla leka ka tsela tsohle hore le nne le bona hore na ho ntse ho etsa hala jwa ha ha jwale mohlomphe itona kgolo o tla khutlela ka hodimo ka mo wa tla fuwa setulo jwele re tsebe hore ge qale tshebetso ya rona ka kwana.

batwana ba ntseng ba mena mmete ono le bona ke kagolo ya bakwetlisi ba bana ba lona. Ke se ke buile ka batho ba bangata gagolo jwang, ene ga ba so felele ba bangata. E tlile ne re ba homela. Bona bao ba ntshang podiamo bao le bona ke bona be ntseng ke bua ka bona go ke kagolo ya bakwetlisi bao.

0: parce que tu as un peu la dame, City, ça doit avoir les tuyaux de la dame.
1: Bimbaga ke batla hore mona na mo ke teng mona sebaka ke sena se hage sena seo ho sa bewan letho ho sona mona ha hona ditente le batho ba moo ba fokola ke batla hore ha o beneng o na le taba ya hore o tla tshelela ka hlakoreng lane le ka nqane kapa ka o lena le ka kwano o tlo tshele hona jwane e le hore re tle re khathe movement o na na o ntseng o tshelela ka nqane o tshelela ka kwano ha re tle re tsheleng hona empa ha e beneng ha re tshele nako o batlang go feta o tlo ikwe feta hodimodimodimo mo o seka ba wa feta mane moo o tla hapa matlho a bona.
2: Mamedi, ha ditaba di ntse di le tjena he di ntse di tswela pele re ntse re le ka mona ka makwanyane jwalo ka ha ho hlahlojwa ha pareiti ke mohlomphehi tonakgolo le molaodi wa sesole sa Lesotho e fitlhile pheletsong taba yeo he Mosotho e motle mme ke tle ke supe fela mokgwa wa kaparo wa mohlomphehi tonakgolo o ne apere yona uniform ena kaparo ena ya sesole sena sa Lesotho empa he se ne se kgetheile ke tlhokometse gore o na rwetse barete e ntsho ha molaodi wa sesole sa Lesotho a rwetse berete ene ore reng e thokwa ke ka mo he ke mone gotlhe o apere sesole mohlomphehi tonakgolo go batla ba thatanyana go mo tlhaloganya koloi ena enong a ntse a potologa ka yona a tlhatlhoba bona bahlankana le ba go itsana bana ka gara lebala mona ba shatamane ka gara lebala lena la makwanyane ke ka ona ka mo baleng teng jalo ba nentse ba potologa jalo mme koloi ena e ne nkile jalo kapa e ne e jere difolaga tse pedi ke folaga ya naga le folaga ya sesole yena e ne mohlomphehi tonakgolo le molaodi wa sesole sa Lesotho ba ne ba kene ka gara yona ga ntse a tlhatlhoba bahlankana le ba go itsana bana ke ne ke re ke nne ko fehe dintlha tsena ka kotlolo he Mosotho e motla jalo ka ke di ka supa kare re di tsebe.

0: tsa hao re mahlo a hao gore mo o leng hona teng ge o fe se tshwantsho ho rena ho ntse ho itse hala jwa
1: ba ntse ba re ka tile kwa ile ngore ge se ka ba ga ba le letswalo la letho o thabe ka mogotla a thaba ka teng tsa tsinena ka lokolotsi o ge ka thabela ka mo le ho hle mona na le tla nne le bone masole antsa le ding ba temmo ho re ba thuse rona ka tsela tso hletse ba ndi ka khona ha mapolesa lo ona ke ya wa dinga se sole ke yo mo hlompe tuna kholo o tla kena o tla fuya studio sa hae re tla qala.

0: ntse re lebelletse he ka tebelo e kgolo he mosotho e motle ha ditaba tsena di ntse di tsamaya tjena segame sona nnete ke se hlile se kenelelang masapong ho podile ha bohloko fela le maru a hlile a se thabetse jalo ka ba bodipe ba di ba supa ao empa he ba tlileng ka kwano bona ke bone gore ke batswadi ba bangata bona bo ha e sale jalo ka tlhophiso e ne e ntse gore mane sekolong Makwanyane mo kgelogelang ka mona ka Makwanyane ba ne se ntse ba eme ba nkuwa ka dibese ka ga re di tlhega fitlha goseng ba sentse ba eme mono gore batswadi ba bona kapa bagodisi ba bona ba tlileng ba tlotla ba boga ditaba tsena ka ga motho ka mongwe o ne a fue gore a tle a meme ba babedi fela ba tlatla ba boga mokituna kapa tshebeletso ene yaka jeno mme ditaba tseo kao fela he ba ne ba tlile ba tlhophetswe gore ba tle ba nkuwe ka moo ka koloi e tlatla ba tlisa ka mona ka moketeng.
1: Attention! Right, we'll remove that dress. Remove! Headdress!

le rato ka botsepei ka boitelo le seriti ruri ke a leboa ke gona leeto la bona ba naga le ya ba bonolo fapaneng empa ga ka ba ba tela ba ile ba mamela ba inehela ba sebetsa ka thata mme ka jeno re bona ditholwana tsa boitelo boo sena se re ruta gore katlego ga e bonolo e tlhoka mamelelo boitelo le pelo e tsamaye re tshwanetse go ba tshetsa ka tsotlhe tseo ba di tlhokang re ba fe rato re ba fe kgothatso gape re ba rapelele ka metlha a rona re le malapa le setšhaba ka kakaretso re tshwanetse go utlwisisa gore sesole ke lelapa le legolo le bopilweng ka malapa ao bana bana ba tswang go ona ke boikarabelelo ba rona go ananela go tlhompha le go tshetsa ka gotlhegotlhe ka mo re ka kgonang gore ke a rona botlhe re le malapa le setšhaba ka moka re tshwanetse go ema mmogo go sireletsa kgotso botsitso bokamoso bana ba rona tshegetso le go sebedisa motlhomong go bona.

0: le ba haile hore e be batho ba tshepelwang ho sireletsa seriti sa naha. Seo le se entseng se tla dula se bonahala bophelong ba bona. Hona ke betsang ka botshepehi le seriti. Le hlomphe bolaodi ba lona le setjhaba seo le se sebeletsang. Le sireletse naha ena ka boitelo, lerato, mamello le ka pelo yohle. Kajeno re motlotlo ka lona. Mme hosane naha ena e tla itse ka lona. Le se le tseba hore mosebetsi wa bohlokwa wa sesole ke ho sireletsa naha kgahlanong le diketsahalo tse tswang ka ntle le ka hare, ho thusa hore batho bohle ba phele ka kgotso le ka polokeho. Ke ema mona ka phatla e phahameng, ke pakatsa taba. Sebaka sa heso sa matedile, nakong ya ho feta se ile sa aparelwa ke dipolayano bosiu le motsheare. Sesole sa heso se ile sa tlola matjato ho ya fihla sebakeng seo e le ho tlisa maemo tlasa taolo. Mmuso wa rona o kgabane, re etsa boipiletso bo matla hore sesole sena se fuwe ditshehetso e feletseng ya ditjhelete le disebediswa tsohle tse hlokahalang tshebetsong ya letsatsi le letsatsi ya sesole. Taba ena ya tshehetso ha se feela ditjhelete, empa ke tshireletso ya naha. Bokamoso bo tjhabileng, sesole sena sa habo rona se na le ditsebo tse ngata tse kgethehileng tse ka isang naha ena pele. Mme ka hona ke re Modimo a hlononofatse sesole sa Lesotho, Modimo a hlononofatse mmuso wa Lesotho, Modimo a hlononofatse setjhaba sa Lesotho. Re a leboha re le batswadi.
1: Ke a leboha batswadi ka gale a thaba. Ha ke utlwe modidietsane ho thabe, ho bonahale hore le thabetse bana bana ba lona. Ha re atla re tshiamong monana, ha re bonahaleng hore re thabetse bana bana. Ke nna nka mpang ka lasa ke re ho le bonahale hore le thabile. Ke kopa hore tle ke fetise beng ba dikoloi tsena tse latelang, E846BW le MS85RHGP. Ke dikoloi tseo tse pedi tseo di pakile hampe mo diding hona teng, ha ba ke ba di ande ba ke ba di bone. Re a leboha ntate Seiso ka mantswe a watao. Re tle re fetele pele re kene ho the Commandant Military Training Institute, a tla re fe hore na tshebetsong ya hae na bana bana na ba ile ba etsa jwang. The Commandant sir. Batswadi ka re le kgathetse, e ka re ha le kwatetse bana bana ba lona bana. Bonahalang hore le thabetse bana bana ba lona.
2: Ke a leboha motsamaisi wa tshebeletso ena. Wena motlatsi wa ka kwetlisong. Ke kopa ho ikamahanya le protocol jwalo ka ha o fane ka yona. Empa ke tle ke re ke hlomphe mohlomphehi tonakgolo ya teng ka ho rona le bahlomphehi bohle.

ke tlhompe molaodi wa sole batlatsi ba gae le bogenerale masole otlhe ka kakaretso ke le dumedise batswadi ba gabane dihaelong tsena tsa sesole tsa makonyang ke kgatlhwa gagolo ga ke bona masole a eme ka tsela e naike nka besile e le nna go tsampagaite yone motlhompe itonakgolo le obile o le letona la tshireletso ka pele go rona ke na le masole a a neng a le kwetlisong ao kwetliso ya rona ileng ya fela kgweding yona ena lebitso la ka ke brigadier generale motena la pimogolodi ke mokwetlise pharaphara wa sekolo se segolo sa masole ka letsong le na le letona gona mone ke mo releng gona teng ke bitso ya commandante ga ke se ke le sebakeng seo ka senye semang ka seboko ke monage ke golotse kgobeng mane ga matekane mo go nang le lebala le dutseng bobeng ka go fetisisa aforika ena yotlhe la sefofane ke a pheta ga ke re la sefofane ga o dule difofane fela moo mosebetsi ona wa mofuta ona ke mosebetsi o e tsagalang gangata ka go sesole ga re fitlhile mokgatlhelong wa kwetliso o phethelang kwetliso ya bakwetlisiwa mme botlhokwa ba pareiti ena ka jeno ko gobane ga go se o phethetswe tjena ba itlo fuwa thomo mme ke tla ba karolo ya ba tla ba fa thomo letsatsing la ka jeno ke mpa kere ke tle ke kgeloe ganyanyana ditabeng tsa ka tseo bogolo ba tsona e le tabeng tsa go leboa fela ke tle ke fane ka thuto e khutshwanyana ya gore masole a na a tla fitlhe boemong bona bao ba leng go bona ka jeno go ne o ile wa ba le dikgeo tse phatlhalatswang tsa gore lekala la tshireletso le tlhoka batlhankana le bagwetsana ba kwenneng ga lefapa la tshireletso le phatlhaladitse jalo e ba go tla bo bewe le dipegelo tsa gore na motho o re a tlabe a tle a fitlhe sebakeng seo go tlhwauwang go sona o tlame a ba fitlhetse ditlha difeng pele pegelo tseo di botlhokwa ge di gopole ga ba se ba le mono ba ngola e be ba pasa ga ba pasitse go latela policy ya enlistment policy ye e reng setriki se seng le se seng go tlang kwa percentage e itseng e etsa gore go tlhauwe ba paseditseng godimo feta ba bangwe setrikeng mono ka palo eno e kalo go sa tsotele na go ngotse ba baka ga ba tloa mono go tla ba le mekgatlhelo e menye mengata e ntse e sebetsa gore e etse bonnete ba go qetelong ya letsatsi re ba le masole a nepagetseng a tla ba le redi gore ba tswele pele ka kwetliso eno e kenyeletsa ditlhatlhobo tse tibileng tsa bophelo mona ke mpa ke bontsha fela gore motho ga a sa batlo o ba le sone ga ona mokgwa wa gore a ka tsamaya methati eno kago fela a ka ipheidisa go yona kago fela e leng gore ba ileng ba kgethwa koo bane ba ne ba batla go ba masole mekgatlhelo e mmedi ya go ketela e leng ona ona o kebileng ka ona wa bophelo le ona o o seng o shewa lesole ngwana ka bomongwe gona bophelo ba gae morago kwana bo tlile bo tsamayiwang ke yona eo gangata ba bonagetseng bana ba ka pele go rona ba e fetile ka thata bona ba gae sata ke mpa kere tlhokomelong ya rona ke ya gore ge tlo ba le bothata bakeng sa kgopo e tlatlhamang ena gobane ka baka la ena re bone gore motlhompe itonakgolo naga ya rona ya lesotho e na le bothata bo bogolo

ba o fumana masole a quality ka mabaka a mabedi. La pele ke ho hahlamelwa ke dithetefatsi. Ba feditsweng ke taba dithetefatsi ha ke na le palo ya bona fela ba bangata ka mokgwa o makatsang. Ho feta mono, tsela eo re phelang ka yona haholo dibakeng tsena tse ka mabalane di etsa bana ba kgwehlang haholo, physically unfit. Nakong eo ba kalang ba ema tjena ba etsa mela ya pele ba fihla soleng mona fela wa pele o sa wile. Nako ena kaofela e ntse e ka bala pele. Ha o mo fa motoho, o mo fa mabele, o mo fa lebese, dilo tseno ha di dule mmelong wa hae hobane ha se le ntho tse ba di tlwaetseng tseo. Ke ka lebaka lena nakong eo kgiro e ne lokela e be kadile kgweding ya leshome e beile a qala kgweding ya leshome le motso o mong. E ne le hobane ho no ho batla ho nyolosetsa ho fumana the quality that we wanted. Motsamaisi ya sa tswa thathamisa dithuto tsa bona tseo ba di entseng. Ba entse dithuto tse bohlokwa haholo tse ba entseng hore be bashanyana le banana ba tiileng ba o sesolo se ka tsebang ho ba sebedisa mesebetsing e fapakaneng. Nka re ke batjha ba ka ba 26 ba sa atlehang ho fihlela mokgahlelo ona, empa ba ne se ntse ba kene ka ho kwetliso ba ileng ba tlameha ho lokollwa ka mabaka a mafu a neng a ba tshwere le tsona ditaba tse ntse ke bua ka tsona tsa dithethefatsi. Ntle ho mono, kwetliso ka bo yona ha e hlohloka motho. Boemo bo wa tlileng ka bona ha e kwana ho hlaha le mafu a mang a beng ba ona ne ntse ba sa tsebe a ba sitisang hore ba tswele pele ka kwetliso. Mafu a mang ke a phekoleyang, a mang ke ao ba ileng hae hore ba nne ba oke ka mora hore sepetlele se seholo se kgothaletse jwalo sa sesolo. Ho hlokomeleileng hana mono hape ke hore ba bang mafu a ne a patilwe ana a neng a thathamisitswe ha o no etswa di-medical fitness tsa bona. Jwale ha ba utlwa ditlamatlama tsena tsa makonyane le matswapo ana a teng a hlahella ka pelenyana. Ha re se re bua le batswadi re ba hlokomedisa hore ngwana ke eo wa kula hoba ke tsela eo re neng re sebetsa ka yona, ha a sa kula ka tsela e re bonang hore e ka re o tla lokela ho kgutla re sebetsa le batswadi. Re tla utlwa ka yena motswadi hore mme ne ke nahana hore e fodile taba eno, empa ke ha e ba e tswile ha hona hona re ka re. Mohlompe molaodi wa sesole le baeti ba kgabane ba hlompehang le batswadi ba rateyang, e boetsetse ka pele yo boima ke etsang kopo e ikgethang ya hore re tle ke re eme re kgutse motsotswana e le ho hlompa marekruti a ka a mabedi a ileng a felela tseleng yona e ne e ka moka bona ena. E le a re ntse re qala kwetliso ya rona, bona ke rekruti Mohapi le rekruti Semakadi. Ke kopa re eme re kgutse motsotswana ho ba hlompa.

ke a leboga e se ka mea ya bona e rateyang e ka phomola ka kgotso mogaung wa modimo re ka dula fatshe ke a leboga. Ke kopa go fetela ditebong tsa ka ka gore ke lebowe motlhompe itonagolo ka lekala la tshireletso gore be re ile ra fumana monyetla ona selemong sena.

ka senepe sena o so tsofetse o ntse o se sheba. Ke lebohile haholo beng ba ka ka taba eo e leng ketseditseng yona e le thabisitseng bana bao moo.

0: kgutshwane hore di bo siridi nje di posti ba etsa hore ba hlekele marekrutia hantle mosebetsi kwa marekruti re tlame a re shebella marekruti e le ngo re di bo siridi tsena na di a ba swaela le di seri faele tsa bona batho ba ne ba emeng ka moga bona ba nkile melangwana ba bitswa seri faele e lengwe ke di guard commanders and seri files ke bona bana ba tswelang ka thoko ha re sheba letsone lena le letsiadi ke ba alpha company mogaumane ke ba bravo company and charlie company ka le hla go re lena le letona ho rona ke ba delta company folaga ke eo e ya ba joena le yona ba itlosala ba le bandwe le ba getsetse taba tsena tsa bona tsene ge ke re ba bona gore na ba rutwe tabeng tsona tsena tsa drill e leng motsamao wa bosoo
1: will march first in columns of companies with guard number one leading into slow and quick time. Bright! Bars and turn! Slow march!
0: Mokhabane wo bokale. Ke batla ditlatse. Ha ke ba sheba jwalo ba lobokana jwalo ba ntse ba ya mo ba yang teng ba etsa ntwe re reng ke rifle exercises ba ngola ha ba ntse ba etsa tjena kgetlatla ge di bona gore na ba ngola eng ba ntse ba ngola ha ba ntse ba etsa tjena kgetlatla ge le fa gore na ba ngotse eng ya ntse nga bona e ka nna ba sa ntse bona gona ba ntse ba ngola
1: eng
0: ha re sheba ha re mane re sentse re bona LDF ke eo e se e le teng e se e le teng e se e hlakile LDF e bona le MTI keo le yona e hlakile ke tsona tsengwe tsweng mogaumane ka pele ka mona ke intake 41 of 2025.

ke bao ba ntse ba di bitse LDF MTI intake 41 of 2025.

motho a ipotsa gore na o tla hopola gore na o tloa go kae. Ee, o tla ba ile go fitlha moo mo a neng a tloa teng kalong. Ga re sheba le diofisiritsane tsa bona, di-guard commanders and serifiles di a ba joena kgetlong lene. Ke bao ba kena e mong le mong le ena o gotlela ka tinyane ya gae le khamphaneng ya gae. Ntwentle hakalo.

hore na o tloa kae o tlameha o kgutlela ho eo ya gago. Motsamao ona o ba ntseng ba o etsa go tloa ona tjena e ntse le wa slow march.

ke ba o ba etswa ba le ba dibakeng tse fapaneng ha o sheba Alpha Company e sentse etswa ba ikofeta ka o fela bona ka pela gona ka mo folaga mo ha e feta ka pele o lona ge e meng ka maoto ge hlompheng folaga e tla tla ipotulwa di feta ka o fela jwa bravo company ke eo le yona ya joena itla ke na le tsona ditlatla di feta pela go mona mona di dumedise ba ba holokwa God commander ga engwe le engwe sentse hweletsa ka tya yona.

e hweletsa e fa ditaelo gore na e batla e etseng e leng gore ke gona mo re qalang gore re bone gore na ditaelo na ehlile na o a dimamela gona mo ga o sa etse seo se etswang mona ke o bontsha gore ehlile ga o laolen jele re tla tlameya go tlisa taolong ka 3.

karolo nyane e ke itseng ha ke batho batho ba nne ba beteng ge fokotseng ge ska ba ga bang bangata holo e leng bohageng mono bohageng mona na mona le khamera e le ntseng ya o di mo le tlase ge fokotse he mo ge be mahla ko ge mane mahla.

0: Mamedi wasal masal soto kanete tikabata ka kamuna
1: hebat tiko patshwagalo mamedi wasal masal soto ki hlokomela hore dira gauha mona gentse go fa menyako ina e tsa halam mona hore utlwe hore na hontse ho etsa halajwang ke menyako e ntse etswa ke bana ba tshisa mophato ka jeno ba hlankana bana le ba go etsana ge o file tsona jwa le hore o no utlwe ha dintse di hlaloswa na re ile a ge ha re qala mona aba supa hore ye wa nanga buisana le na o tla nna hlalosa empa he ho a utlwa hala hore dintse di hlaloswa ka botebo ditaba tsena mme ge hona mona he mo re hlalosang ditaba tse e re tle re gutlele mane mo re ntseng go fa menyako re tle re gutlwe gona o ntse o watla ho fumana ditaba tsena. A tshile di ala tola e tshile di ala tola hore re fetela mane mo ho ntseng ho itse halateng ha lo jwalo mona mo kileng hona teng ga go jana ngwane so mo o leng teng ha ke tsebe na hona le setsa halang se o ka re be han le seding ka sona ge bone hore na ho ntse ho itse halajwang mona mo ge fa mo mamedi wa serme ya salsoto ditaba tsena ka botebo ge le ditsebe ge le mahlo ho mofa se etsahalang dintlha tseo re di beletseng mothating ona o rileng ho ona ke moo re tla go utlwa ka morao ho marekruti a etsa monyako ona re tla fumana jwale lehlaso ke hlokomela hore ke dikgibi le dihoba tsa sesole sa Lesotho le bona ba tla etsa menyako mme ho tloha moo he re tlabe se re fumana jwalo puo ya molaodi wa sesole sa Lesotho ebe jwale re fumana puo ya mohlomphei tonagolo wa tseba go tloga moo e tla be e segase go phethetswe jwale e se e le gore go phethetswe ka kwano go a bonagare ge gore ge se re batla re le gaufi le gore go tle go fegwe mosebetsi o na o re o tletseng mona ka jeno ge nne re leke go utlwa gorena ge tla tseba gore re o busitse mane
2: hemoeeletse ba tla tla ba e le pedi e leng letlhakoreng la ka go Charlie le ka letlhakoreng la Delta ke ba dikala disaekele tseo tsa gona tsana morago mane ba ntse ba tswela ka rifle exercise seane ya gona yane ge nne ge shebe o entswe saekele ya pele ge tlo tla re kena saekeleng ya bobedi.
3: One, two.
2: Itotsi. Ba ke ba ba kena ba etsa sekile ya bobedi.
4: A fetisa.
2: Bona mo mo bantse mba pot.
4: Tsala wanga. Ke na ya tula ina.
2: Ba entse sekile tse. Ke tse o di tsama. Ntwena yang nyetsa batho ba modimo le sirile signal ya ka mono batho ba signal mono yeo ka hare e le ba hlakogele leng ye ka ntle le ba hlakogele leng hona le ba bangi bana ba le bona ka hare ka moo ba ntse ba bi taba yeo ye mo le mongotla me a qetelong ya letsatsi a gutlele mo wa nengantsa le hona teng.

ke ba ba fetuwa ba le ba hlakogeng le fapaneng e leng gore ba etsa kelello tsa bona di fege ka nofete. Re ntse re dikopanya ka ofela le mosemane mo ba ntseng ba tswela pele ka rifle exercises, ba na le bona ba ntse ba bidika ka mona ba re ferekane ba khutla jwaleng.

ke bao ba bolaya se ke le ane ka gare yana. Ba di bolaya disaekele tseo tsa gona ba gutlela mane mo ba neng ba le teng kalong. A ntse a le teng.

0: ke nang pele le tla re fa le tla sola pina tse pedi mohobelo wa rona o moholo o hlahlame ka mogaga botso ke tabese ka moga o yena hang hang ke mohobelo
1: o ga
0: ke nne re hopole ho yema ha kuna ga e feta ho go
2: tshe
0: tshona fa amba na balona dikatsi fa amba na balona dikatsi ho tle bontate le thabela bana ba lona ke bao beng ba ka ba sentse ba amohela tumediso eo ya mabotho re hlompha lefolaga ke eo o ga botso le semanyane le be sentse le itukisa hang hang ha re tsua mona kana lona ka pina kuna le batho ba sirile ntwana ka mang mohobelo le lona le be sentse le itukisa le kena ka mora go bona hang hang drill display it a latela

0: Ure na esa bi.
1: Ke jere. Ke re hang hang. Hantse re amohela ditumediso tseo. Ga botsho le semanyane ba be se ba kena ka ga le ba le ha mogetho ona o tswa hang hang ka pina tse pedi mohobelo hang hang ka mo ga ho ona o kene ka pina e nngwe drilly display ka ma re rutiana na e tle e kene le yona ka mo ga ho ntse bua tje male hlonolo mphou a ta kena ka moga drill e tla tse ke ga eta ho tloa mo go na ga nne bo itukisa ba feng ba itu ka pele nyana ha ba etsa tjena ke ha ba etswa ba ke ba ilo gefutsa jwale ho tlokene dipapadi tse ding cruel ha re tlan le le tona lane di sentse di kopana di company tsena ne di ya gwane maya gati ka gati hona jwale ane ile ngore se khutletse taolong ya the company commander gabotso gabotso le semanyane nako ena na ha batswa ke itinye talamane ko bolela gore ke lona ba ting ka mona ka lebaleng ba tlabeng ba gotla ka lehlaso la pina tse pedi hang ka mogao bona.

0: mohobelo wa go mogolo mohobelo wa gona o mogolo kena le mosakeng ke wena ka moga bona ka moga ga botsho ke ha ba etswa ka ha go le bala ha ba etsa jina ba ke ba ilo gefutsa hanyenyana ga botso ke ga botso ka le bale ga botso ke ana ka le bale
1: o joga thaka di ba ho mo thaka di ya ba du thaka di ya thoba ja thoba thaka di jo jo bile busima yene yene ata gwa khongwana o hale ba jana ba akala magene gena fitile mona mo zibudi nale ka ma tlo ke a ba ja bona ke gure le kidi kidi di vete ka ma kan don se so ka tso ka pela ma dike samu ke samu yesa mo gana wi tse ri thama bi tso a go na bu si ta wa mo mpa maga mana mo omkato ke ha batswa ka go le bala ha ba etsa jenana le motho a tsa ke singwa a thothola sa ga botsho le semanyane mme bona ba tla fana ka mahlatso a mabedi pele ho motho o moholo ho mo ho re ho ba tsa re tsa mmwa mme ga botsho le semanyane ha etsa jenana o santsa le malala o la o tsa o ho le bala le yena ho tlo ho kene mo hobelo
2: hallo makwanyane hallo hallo
3: selma sa le soto le kgokaano e batla batla ka baka la maemo a le godimo kgokaano e batla batla e re sokodisa ka monana ka setseng sa makonyane mpa re ntse re sebetsa ka thelelo e kgolo ke la ka bontsha gore setšhaba sa basotho se batla batla se bokane ka bongata ka gare go setse sena sa makonyane mme ga jale ga botsho le semanyanebano ba tla re fa go natefisa ona mokete onana wa banna le baoetsana bana ba sesole sa lesoto.

Tamela Kalevali.

maikono tlas mono wa re ha re u kwipine.

timi ya ona e tshwanang yena e sa tswa ya velgo mo kwana ya tla le Gauteng ka ona mo hobelong.

Ke batla mass choir. Ba tubana na ba maiki atametsa nthle wa twa maiki ona sound tieno ya hloka hala. Go kwe pine eno ya lona. Ge a e hloka pine eno. Atametsa lona ma re kuruti mo hobelo wa lona ha uno ba teng. E le ngo go hona jwa le tjena ke lebelletse hore ho kena ma le hlono lo mpho ka mora mo hobelo. Ebe ho kena trili ebe ma le hlono lo mpho ebe mas khwaya ebe ketu. E tlo ba mokgibo ka team e kgolo ya LDF e be JEP e be Gabotsho e be Mmaletlhohonolo e be re pheta mohobelo ona gape pareiti e be se e kena. E le ngwe ga e be ke ba fa tsenana ba etsang makona tsenana fela ga ke ba pheta ba tla tla ka leribe.

0: khanna khanna khanna
1: ma ke lebele tso go mobelo ona ga o tswa go kene grill display
0: khanna khanna
1: go kene maskwaya
0: khanna khanna
1: Mobelo Mobelo ga le bua Mobelo Mobelo ga le bua Ga le bua Mobelo Pina lona ile nngwe le wotlile ga le bua Drill again Drill Drill again Batwana ba ke nang bana ke magekuti ba tgidiswa ke instructor ga bona ele kana nle bo halaka la ba sheba ka haiti ke ka go lwenenye le khutshwane ka o fitisisa ka ga khose ka mo ke bona bana ba gethu engwe ba ikotla ba letsetsa this display hang ka mo ga batwana ba tgili bana ke lebelletse mass choir e be re kena ho ketu ka mo ga keto gheto ba le mogibo ka team e golo ya LDF e be re ba le jepe ka mo ga moo

Mas Choir, hang hang kamora mona kuena kena. Mas Choir.

mo mamedi o sa me sal soto re hlalela jwalo ka mo ga go re ba le ditaba tsena tsa hora ya pele mo he munyako ntse tswela pele ka kwano ke ba hlankana le ba go itsana bana sena se o ba se itsang jwale ke mogabo mogabo ona o re reng he ke ba ba bontsha bogoni ba bona ka hore jwale ba ba ntse ba nkana ba bina ko mona mo re reng he jwale ke ba bontsha matla a bona ba ga ke fisiki ka mo he ho bontshwang ka teng mane bona ba ba uetsa e le motsamao wa no o ntse ba uetsa nenne nya ba he batla ka pineng jwale mona he ba bontsha horna e kwetliso ya bona hantle na ba kwenne ha kae ditabeng tsena tsa tseo re ka reng ke boikwetliso ka mo ke hlokomelang ka teng ke se etsa halang ha jwale he mmamedi wa ka ha jwale ke a tseba re keneletse tse ha re tatabalo ke batsena tsa hora ya pele jwale o so utlwa modimo o na fela ne lehetsano ena e sa mohlomong e sa tsamaya ka thello le ha o le jwale he mosotho e motle e re ne re fetele ho bona mono.

ga ikwalla ka tlhongwe tsa ntsho tse ke o jwetsa nnete.

0: opening up.
1: Yes.
0: Matt. Ah.

몸만 가고 니기라.

0: wena o ka dire wa
1: go re a ke bona go eme mo go container ga e kene le ga mo ya tshedi nka container ga o kene ga mona ba ba holo ba ga ba tla mfana ga tshedi
2: nya go ena ntse ba o yetsa mona ka mo go tloela ile ne re tla re ke di kidi a go bitsi tse ba di tsang ga teng jwale ke hlomolwa ke ne ba itsang ha jwale ke ntwe ntle bona bo ha isale e ntlomola fela ka hore jwale ba paqame ke mo bona ba le dimo go ile ba ba teng pula ho siretse ka lebaleng ka mona bo bate fela jo re ba paqame hona siretse mona hona bo eme mbona bo tsena e ha ba parla ka thata ho lo ho bana ba hlaitse diphaka
1: nga teina ga ga pelenyana tshirieme ska ba ga fita ka mona
2: ba pere e di veste me ba ntse ba etsa tsona ditaba tsena ba dutse hona fatshe mona sebakeng sena se ho le metsi e ho le siretse empa wa bona hore bona e ka re bana difetse ke yona ntuna jole ka ga ile ga utswa gore ko
1: le lona ba tswa di ntse le dimeletse tafle mono le nele se ye teng
2: ka boemo bo gering a dumela ba emo ofi
1: e go pore a ga ke e mo ka ne di dilo go tsaka di go kopa le ntle tshele tshedi ka mo le mba ka ka mo se tala ka mo ga bona ka mona ba tla sentse o di jwa ka
2: mo ya go bona ba o itsa ona ke ka ona ka mo re hlokopelana
1: ke kopa le sentse le tshela go yana mo
2: ha ke tsebe ka mo ka
1: mo ka le ona ya
2: ke a hlokomela hore ke nako ya bona ditaba tsa seng isimane nya ne tle re fetela ka mo le tledi nena na bele he ba kinsa hore ho tle ho bala ditaba tsa seng isimane tsa metsotso e mashume a mararo ka mora ho hora ina ya pei studio ka mo ka matlong a gaso
1: kwa polo tsholao nno feta nno lebekwa ka mo ga ba baholo ka monana

Marekuti ha potlake, marekuti ha potlake kamo. Marekuti ha potlake, pareti ezeri formu. Malikonolo ha kena kapilinyan. Marekuti kapilinyan, kapilinyan. Instructor se bonang kapilinyan ako marekuti ano akope. Parade commander ratlo hunna kapilinyan. Parade commander utle hunna. Instructors, bonango ka marekuti apota gama. Parade form up, malikono la kena kapilinyan. Kena kapilin malikono la kaskara sinyan na kwa kakalaba. Parade form up.

0: momedi wa sa masal soto khantse re ka mona ka makwanyane ke nako ya mohobelo me botata ke go fela pula ka papina khantse re sa yutlwe dwale wa tseba batho ba mohobelo nenne ba tla tsama ba furalla ba sheba kwana ho batla ho ba buima ho ba lelekisa ka maeke ho re dwale modumo o tlotse ho hukwa hala re tsebe ho fa tsona dinthatsena ka botebo le ona monatona wa pina ena re hlaloseditswe rona ke mofuta ofe ona wa mohobelo jwalo ka ulio ha thwe he ke utlwile empa ke bone ka go tshwana le ona wana wa pele ka mokgwa o ileng wa hlaloswa ka teng jwale go batla go ba boima he gore go fe bona o ba utlwe empa re tla leka ke a bona ba ntse ba leka go ba lelekisa ka maeke gore modumo o tlotse bo go ba teng jwale go tsebo utlwagala pina ena le manoni a yona le molaetsa wa yona ba e re ethannete sebele le gona ga o ba shebile mona ba tlile ba apere jalo ka batho ba mohobelo gantle dieta tsena di phatswa bo phele phatswa jale le dihempe tsena tsa bona tsena tse na re di bitsa dihempe ga di le tee ke tlaga ke di-veste ga ke tsebe na veste ke puo ya sesotho empa he tse ona tse phakwa di gutshwane le ga se kenelela masapong tsena serame sena empa wa bona gore ba ntse ba tlaisitse nete sebele tsona diphaka tsena bona ba natefetswe ba e retha jalo ka ga e le banna ba mohobelo jale ba ba binelang le bona ka morago go bona mona ba ntse ba ba lutile ka pina ena jale ba tse ba tsamaya le ona mo rethethona ke se etsagalang ka mona ka makwanyane ge ga ba jale gore re tle re ye dipuong tsa mantlha kere re tle re utlwe melaetsa mo go laoiwang batlhankana bana ke bolaodi
1: keo
0: ba lebogela ga ba sebeditse gantle nete sebele ba phethetse mosebetsi ona le motlhompheile letona la tshireletso ka kotlolo he mosotho e motle ya tla etsa puo ya mapomelo ke taba tsona ditaba tseo re di lebeletseng go tloga ga jale yena ka boemo ba gae e le letona la tshireletso motlhomphe e tonagolo jale o tla ba afega mokete ona ka je
1: 809 BDM Kiel Grant 809 BDM ya El Grant ke kopa go ya koloing ya gago o hohlwe mono mo teng
2: re ke go botsa tshaba sa basotho gore le ha re qala mona re ile ga bontsha gore bahlankana le ba go tsana bana ba phethelang kotliso ena ya bona ya mathomo ya sesolo sa losotho ba ka odimo go magolo a mahlano mme ka go fetisisa tlhe ke bontsha gore bahlankana bona ba magolo a mararo masome a tsheletseng a metso ene gago e leng 363 ha ba go tsana bona ba le legolo masome a robedi le metso e mene e leng 184 mme ba phethela kotliso ena ya bona e ileng ya qala ka la nngwe pudungwana ngwagola mme e fitlha pheletsong letsatsing lena la kajeno ga o etsa jena mohobelo ke ga o tswa ka gago lebala mme pharaiti ke yane le yone ya kena ka gago go lebala mme e tlabe se re fetela mane mo e tlabe re fana ka puo ya molaodi wa sesole sa lesotho motlhomong ka moka ga e tla ba puo ya motlhompe itonagolo diphala ke tsane sentse di lla di bontsha gore pharaiti ke enana e kena ka gago lebala
3: marekrutiana a ba laya ge e lebeleletse puo go tla go tlhaga go our guest of honor e leng motlhomphe itonagolo a le ena a fana ka ditao tsa gae motlhomong ga a ka kgatlhwa a ba ba nyollele boemong ba bo poraefete ke tsona ntho tse kgolo tseo ge di lebeleletseng gona jwalo
2: sotho legata leno sentse le go ruta gore ga ba etsa jenana e sentse e le ga ba kena ka lebaleng mme ba tsebe go ema gantle ba tsebe gore motlhompe molaodi wa sesole sa lesotho a tsebe go ba fa tao ya mapomelo gobane nnete sebele gore tsatsi lena ka jeno ke ga ba phethela kotliso ya bona e be ba qetile ka go dihaelo tsena tsa sesole ba tla ya mane mabothong ho ya kotlutswa hantle go feta yena na e se ba tswa ho yona mme e tla ba sele masole a se sole sa lesotho ha ba etsa jena ke bana ba kena ka hare ho le ba
3: a ke le bona le ngwe le thabile le skala thabela ka pilong.

ba ba lapetse ba bile ba re dikolo iketsena pala mamanna ka tsamaeng ha re mo sebetsi ile ngore ke ka gwanwe ya gona gele sekolo le bona tsa tsindena se re tla kopana dikhoseng tse dintse hlahlamang ha ile ho ya bo ke kuruti e ka nna ba ke ha re ketelana tsa tsindena fela ke ha e ba fela mohlompe ituna kgolo a ka ba promote ha ka ba siyentse le go diretswela pele hape ke a hopotsana qalong mona na ha re sheba tlase mona mo koloi ntseng di feta re na le parade commander ga hare ka lefting ho yena ke parade second in command ka righting ho yena ke the adjutant bana ba ba setseng morao ba bitswa pilots bana ba extreme left ba nkileng dintho tse kang di a tse bitswang di-paystick ke ba bitswang sweepers

are being commissioned. Ke tabaena ke libisa gore ke ba pisa le meme a gone go etse ditseng yana mohlompe itlwa go lola ba etiba gona bohle mona le tshaba sele sa modimo. Jamba ke se bile ke libisa go bona marekuti ana a tswang ka jino ha be ba utlwa mono boikarabelo le maatla ao ba tla fuwa mohlomong ntate ao gatlhiwe ko wena go tloa mona ke yona taba ya mokete wa ka jino lena wa letsatsi lena beng ba ka se le ubile dipuo tse ngata tse entsweng ya bokgabane e entsweng ke mokomandant tsela a e tsamaileng o tla fitlha monana mosebetsing ona wa mogolo a la o fuwa ke bolaodi ba sesole gore a etse mosebetsi ona wa go kwetlisa mokgatlhele ona wa masole. Mokgatlhele ona ke wa botlhokwa haholo gobane re kwetlisa ka mogalemo tse supileng ka go fela kgatlhano le ga re tlameya go kwetlisa mohlomong ka kgwedi tse tsheletseng ka mora kgwedi tse tsheletseng kapo ka seleng re leboa go bagolo ba gona ba ile ba tsamaya ba mohlomong ba se ba le phomolong gagolo the former prime minister Dr. Thabane gobane ke ka 2019 ga ana fana ka authority ya gore re nke mokgatlhelo o la ba godimo gagolo ka palo le ona nako eno gobane ne le makgolo a mane mohlomong le mashome a supileng a metsoemeng mme bana ba makgolo a mahlano go a utlwagala ba ka godimo go bana ke ka gona bana re nkanye le mokgatlhelo o kgethilweileng gagolo empa mohlompe itonagolo gampe ke re fela tseba gore mokgatlhelo ona le gae o balwa ka bongata a kalo ka o gole gagolo le dipalo tse re di tlhokang gobane re tlhoka dipalo tse e sang sekete magolo a gobong mashome a supileng a metso e mene go tlatsa ditlheo ka gara mabotho ka mo ke lebotho le le leng fela batho ba naga ba le bakana mme ba ka laolwa ke motho wa boemo ba Lieutenant Colonel mme a ka ba laola gantle mesebetsing yotlhe a ka e fuwang bjalo ka ga o se o bona etlhile re ba tankeditse ka dikoloi tsenana ke thepa eo e ka fuang motho wa boemo ba Lieutenant Colonel gore re mo rome gotlhe ka gara naga maemong otlhe a kgotso le tsitsipang ka gona re mpage re fela gona gore o ile a o etsang tate go kena mona a o fitlha o ndumelela gore ke nke mokgatlhele ona ke a o leboa ke gona gobane re ne se re le babe gagolo ka dikgeo mosebetsi wa rona jalo ka gantate ge le batlanka go wena le mmuso wa gago kore re kotsa gagolo gona go na go bolelang ka gore ebile re tla ba le masole a kwetlisitsweng gantle ka ga sesole re na le mabotho a makago a tsitsitseng ke mabotho a fatshe ke mabotho a moeng ke mabotho a bophelo mme ka gare go bona ka mono ba na le ditlatsetso tse ngata jalo ka ga re tla bontsha gore ke quote from one written title ya Sir John Hackett from the UK Armed Forces when he said close quote the provision of arms requires not only courage in battle

batseba hore diketekete tsa banna le basadi ba basotho ditshepetse ho bona molemo wa tshireletso le seriti sa naha ditsebo matla boitshwaro bo kgahlisang poulelo ya naha sebete le boitelo ba ho sireletsa lesotho le basotho ka kakaretso katleho ya banna le basadi bana e re bokantseng motebong ona wa makwanyane kajeno ke ho tla ananela le ho leboha leeto lena la bohlokwahadi boitshwaro sebete boitelo botsebi le boithukgubetso wa bahlankana bana ba lona di ahilwe le ho hlahlojwa ka mekgwa e mengata e tibileng ka nako ya dikgwedi tse tsheletseng kaofela mme borupedi bo ikgodisitse hore ba se ba loketse mosebetsi ona o moholo oo ba itlametseng ona ka hona ho lona banna le basadi ba heso ba fetang 500 ba emeng ka pela ka motlotlo ka pele ho rona kajeno sehlopha sa lona se ipabotse ka boholo le sebopeho mafapheng a fapakaneng ao le tlang ho kena ho ona ka hoo ke motlotlo ke kgatelopele ena ikgethang dilemong tsena tsa morao sesoleng sena sa motlotleng se fela se tiisa hore LDF e ikemiseditse ho sebetsa ditaba tsa kabo le kanetso ya mesebetsi ka ho hlompha le ho sireletsa taba ya tekano e sa le sethatong tjena ke rata ho le hopotsa hore setjhaba se na le ditebello tse kgolo haholo ho lona tsa bosebeletsi bo botle seriti sehlahlo boitebalo le tshebedisano mmoho le lona ka hona le hopole ka mehla hore le sebeletsa mekgahlelo e fapaneng ya setjhaba mme le lokela ho etsa seo ka ntle ho leeme ka hlompho mofuthu le lerato ka mehla le sebeletse ho sireletsa botsitso bonngwe kutlwano le kgotso ya setjhaba sa basotho ka diqola tsohle tsa naha ena ya ra basotho kano ya botshepehi eo le ketang ho e nka kajeno ke kamohelo e hlakileng ya tlotla le monyetla wa ho sebeletsa naha ya habo lona le setjhaba sa habo lona ka boemo bo phahameng haholo ho feta maemo a mangata ao motho a ka nahanang boemo bona bo le tlama ho apara dihlomo tsa lerato la naha bosebeletsi bo hlomphehang botshepehi seriti le boitebalo e le maikarabelo a mantlha a e mong le e mong ya ipitsang ka fane le seboko sa Lesotho Defence Force molemong wa setjhaba sa Basotho lebitsong la mmuso wa Lesotho le lekala la tshireletso ke rata ho le hopotsa hore boiketlo katleho le tshireletseho ya naha ena le setjhaba sa yona di matsohong le mahetleng a lona ka tsela e tshwanang bosebeletsi ba lona bo tswileng matsoho ke bona bo tlang ho tswela pele ho aha sesole seo bohle re se labalabelang ho feta mona le elellwe hore Lesotho Defence Force ke lebotho le sebetsang ka matla ho aha le ho boloka poulelo polokeho boikemelo e ka sitana le ho wakofisa mananeo a matlafatsang polokeho ya setjhaba

Ke rata o sebedisa monyetla ona ho thoholetsa bolaodi ba sesole ka lenaneo la matlafatso ya setjhaba la kgaho ya batjha Youth Development Program le simolotsweng ka selemo sa 2021. Jwalo ka ha le tseba, letsholo lena ke motheo wa leano la naha la ho otla batjha ka ho ba kenya lerato la naha, ho ba rupela ka mekgwa ya phedisano e amohelehang, le ho ba hlomella ka malebela ho sireletsa tikoloho ya habo bona le ho ntlafatsa bophelo ba bona. Ke boele ke sebedise monyetla ona ho phaphatha LDF le hetla ka mosebetsi o matla wa ho thusetsa dikoduweng tse fapaneng, ho kenyeletsa ho kgetheha ha lehlwa, dipula tse matla tse siyang maphelo a setjhaba tlokotsing dikarolong tse ngata ka hare ho naha ya habo rona. Ha jwale mmuso le diofisiri tsa sesole di ntse di etsa mawala a ho bokella disebediswa ka mekgahlelo ya yona, ho thusetsa le ho araba diqholotso le ditlhoko tse fapaneng tse kenyeletsang thepa. Kajeno ke boetse ke etsa boitlamo ba hore mmuso o tla tswela pele ho le tshehetsa tshebetsong le ntlafalong ya bophelo ba lona, ho netefatsa hore le atleha ho thula diqholotso tse teng ka phatla, ka boitshepo le matla ohle. Mothating ona, ntumelleng ke thoholetse setsi sa kwetliso ya sesole ka boitelo le mamello kgahong ya sehlopha sena sa rona, le ho se hlomella ka ditsebo le malebela a bohlokwa ruri. O se otla ka botebo ba bophelo ba sesole le maneri a hlokahalang mabaleng a fapaneng a tshebetso a qosang hore ditsebo tseo di sebediswe. Boitelo le boitebalo ba lona di re ahetse setli sa kwetliso sa boleng boo re ikotlang sefuba ka bona re sa hanane, mme se ntse se tswela pele ho re tswalla diofisiri tsa banna le basadi ba boiphihlelo bo hodimo haholo boemong ba naha, ba tikoloho le lefatsheng ka kakaretso. Ke le hlooho ya mmuso le letona la sesole, ke motlotlo ka lona. Motsamaisi wa tshebeletso, bontate le bomme, ke lakatsa ho bua le batswadi mmoho le bahlokomedi bao tshehetso ya bona ebile molemo haholo ho lokisetsa banna le basadi bana ho kena mosebetsing ona wa naha o hlokang maikemisetso, boitelo, sebete, boitshwaro le botshepehi. Batswadi, ke a le leboha ka hore ahela motheo wa setjhaba se nang le lerato la naha. Seabo sa lona, boitelo ba lona, tshehetso ya lona di dula e le mokokotlo le matla a sesole sena sa motlotleng, mme re tla dula re diela hloko ka mehla. Ho lona masole a rona a matjha, ke le kgothaletsa ho jara boikarabello bona ka sebete, boitshepo, boitlhompho le tlotla yohle. Aparang dihlomo tsa lona ka boikarabello le kutlwisiso e hlomphehang e le hore sesole sa naha ya Lesotho se tswele pele ho hlompheha hara mabotho a dinaha tsa lefatshe. Ha fela le ikokotlela le ho itataisa ka molao wa motheo, setjhaba sa Basotho se tla dula se lokolohile, se futhumaletswe ke bosebeletsi ba lona bo thehilweng le ho ahwa ka bokgabane ke ba tlileng pele ho lona.
ke fera ka hore ke na le bonnete ba hore le bone nakong ya kwetliso gore na go hlokala boitelo ba mofuta ofe bo kenyeletsang go tela bophelo ha go hlokagala e leng se tlosa mmuso le setšhaba go le tshehetsa ga le se lekene bosebetsing bona ba bohlokwagadi bomme le bontate ke batla go bua le lona tšhaba sa heso ka gore ntate commander ga o bontshitse mona go itlhile go na le bothata ba batho makulwana a tletseng go tla go senyetsa bana mo ka go ba fa di-drugs ntate commander le botlhe ba o tlatsitseng ba o sebetsang le bona ke etsa boitlamo mona ka pela gao ntate le bona ke tla go fa makgolo a mahlano gape selemong sena se re tlang sona fela ke fana ka taelo ya gore go tloa tsatsing lona lena go fa kgwedi batho bana ba ntseng ba etsa bana ba gona tjena go bo fedile ka bona ba le magotleng gobane o koko wa ba le sesole se o tla seng ka lemong se e tlang ga fela bana bana ba gona ba ntse ba etswa je o tla wanka kae ba tla be ba baketitle batho ba na ntate ga ba emo ba tlameng go ba teng ba ke ba tuela ona ga gona motswadi ya ka nka ngwana a mo isa sekolong o mo isa gobane a mo lakaletsa bokamoso jale motho e monyena ga ngwana eno a fitlha dikolong mane e be yena o ikgethela gore a mo fe seo a sa se elang moo ga go a nepagala bagolo baka ga go a nepagala ga go a nepagala ntho ena ga e fele batho bana ga ba e mo ba tlameng go ba teng ba tloe ka gara setšhaba gobane ga se batho ba ikemiseditseng go phela setšhaba jalo ka ga kile nne ka itlama ntate go wena maopa ga re ne re fana ka thepa ka tipo ka mane ke re lemo se seng le se seng ke le mmuso re tla bona go fumana thepa e tlatla e thusa bona batho bana ba batšha bana masole a na a gona a matšha gore ba tsebe go phetha mosebetsi wa bona letsatsing le ena ke ntse ke tshwa watso ke re ntate thepa lemo se seng le se seng e tla kena e le gore mosebetsi wa o tshireletsa naga ena le tšhaba sena o tsebe gore o phethagale ga re qaleng le tleta go nka kano mona ya gore le tla tshireletsa naga ena go sega ka ntle le ka gara naga mme le tla bona gore setšhaba sa naga ena se phela ka kgotso le boiketlo ga re tle re boneng gore batho bana ba re tlo re senyetsa bana ba rona bokamoso ba bana ba rona gona tsena re utlwile ga ntate commandantante mona ntse a re o kgethile ka thata o ntse o njetsa ntate mono gore mašome a magago a bana a tlotse go kena tshebetso mmona ko gobane a fuwe di-drugs bana ba sete ka go fela ba senyetse ke mosebetsi gona jale ka baka la batho ba ikemiseditseng go tla senya maphelo a bana ba batho mo ntho ena ga re sa emise ntate go sane le mong se e tlang re tlabe re sena masole a ore kankang ona ga ke buile ga kana ka nnete ba heso ga ke na le ditaba ke re ke phethela ka go phatlalatsa gore ditswejane le makolwane otlhe a mophato wa 40 a motso o mong wa 26 recruit course intake serial 41 of 25-26 a phahamiseditswe

0: Buyemumba private. Ke rata ho le lebohela le ho le lakaletsa katleho ha le qala leeto la bosebetsi la bosebeletsi le se le le ditho tse phetahetseng tsa sesola sa Lesotho, mme ke le lakaletsa kgolo le katleho. Ke a leboha Modimo o boloke Lesotho le Basotho. Kgotso Pula Nala.
1: Medidietsane setjhaba medidietsane thabelang bana bana ke a ba lebohela ke kopa ho etsa ditsebiso tse fokolang pele ntate tona kgolo a tla thibela pharetima ke kopa hore ke hlakise hore molaodi wa sesole o memme the guest of honor
2: Momemedi wa San Masal Soto ke ne ke re ha ntse ho etswa ditsebiso tse na re le yena a ntse a itukisetsa hore a tle a re homo homo le e mong wa boemedi ba batswadi ho utlwa ditaba tsa hore na ba ikutlwa jwang boemong bona bo mohlomphehi tonakgolo a seng a phahamiseditse jwale bahlankana bana le barwetsana bana boemong ba ho ba masole ba boemo ba poraefete, mme ke ka hona he ka jeno re thabile le bona le rona re a utlwa hore ditaba di molemo. Puo ya mohlomphehi tonakgolo a entseng le hoja he o ile a kenelela jwalo tlhe Mosotho yo motle re ile ra kgaowa nakong eo molaodi wa sesole sa Lesotho a ntseng a etsa puo mona, ke puo eo molaodi wa sesole sa Lesotho o na le dintlha tse mmalwa tseo a ileng a di bua ka tsona, le hoja a ile a supa he hore ha a tlotla a etsa puo ka lebaka la nako e seng e tsamaile haholo, mme seno sabe se re he o tla o tla dintlha tse pedi tse tharo. Mosotho yo motle o ile re ile ra arohana ka kgaso le sealemoya sa Lesotho ka mane ka matlong a kgaso le gona ka kwano moo a neng a supa dintlha. Ntlha e nngwe eo a ileng a bua ka yona ke ntlha ya gore go tlhokagala meago kapa boleng ba meago bo ka qetelelang bo thusa gore motlhomong le masole ana a phelang ka ntle e ka ba ke mane malaeneng ba be le mokgwa wa bodulo ka gare go meago ena ya sesole. Meago ena ya sesole le yona e tletsebe go ba boemong bo e tla ba amogela le thepa yeo ba e sebedisang disebediswa tse tla ba dumelela gore ba phethe mosebetsi ona wa sesole ka ntle le ka gare go naga ena ya Lesotho e tlebe o tswileng matsogo. Go feta mo he Mosotho e motle re tla fetela dintlheng tseo mohlomphehi tonakgolo a ileng a bua ka tsona. O ile a ba lebohela go na le modimo o kutlwang yeka o kenelela ga bohlokonyana tsena ga ke tsebe gona etlhilena se tlhileng se etsala nna ke se fe nna se tlhaelela jwang go wena momamedi wa ka
3: ya baneng re a dinka ebe re a dijong ka tsona ga o ya dikoloing o enke o tsamaya gieng dijong pele gi ya dikoloing.

0: Mamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motsedisi tshakela makaja motlatsi wa tona kholo justice and to me majara ore motho ya retlileng le ho bola ya bana ba babedi ba tsa kholo se terekeng sa mafeteng o lokelwa ho hlahlojwa maemo a kelello ka ha ketso yo e bontsha motho ya sa tsitsang ka kelellong sena justice majara o se boletse na go nyewa neng a fana ka matsediso ho lelapa la ma ine mo a hlalositseng ha mmuso o tla thusa ho lefella ditjeo tsa ho boloka bafu ra tse ding. Setsebi ditabeng tsa tlhekefetso ya ka malapeng a lekaleng la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba Dr. Mosiwa Ramakwele o re lekala le thakgotse morero wa dilemo tse supileng wa temo ya meroho wa ntlafatso ya moshwele la molemong wa tlhekefetso ya ka malapeng mo ditsebi di neng di tshohla maano a ho kwala dikgeo tse teng ka hara ditaba tsa tlhekefetso. Ha re phetela ofisiri ya thibelo le taolo ya mafu a sa tshwaetsaneng lekaleng la bophelo monghadi Malebonyane Mahase o re COVID-19 e ntse e le teng ka hara naha la e se ka sekgahla sa nako yeo lefu lena le phatlaladitsweng e le koduwa. Sena o se boletse ka mora hore lekala la kgwebo le mesebetsi e meholo Afrika Borwa le ntshe polelo mabapi le letona la lona Mohlomphe Parks Tau ya tlalehilweng a ena le COVID-19 mme a ntse a le maemong a tsitsitseng. Ditaba di fella mona mamela tse latelang ha hora e le ya bohlano.
1: One station, all the hits. One station, all the hits.

0: Mwen lwese alman sal sutu, gen zekle kamona na ka setin sa sosole kama konyani. Hake za jina na ge, rapetela mwen. Sangana leba weta na bana rapetela mwen kutikso kamona ka setin sal sutu ka jeno. Mwen ena ki mwen gana se konyana se iso. Ka kato ge fama ikutuwa hae kata la ta kutikso yena wana. Ebe, bona eleba twadi, taba ye ya kutikso ebe. Iba tsoko jwang kapo bona ba ikutuwa jwang taba ina ya kutikso ya. Bahlankana le ba gwetsana bana ba bona ke a boamogela mogana wa ka o ko kefe ganyane gore na e be taba ye ya kotliso ya gore bahlankana le ba gwetsana bana ba lona ka jeno ba phethetse kotliso enana ya nkile nako e telele nnete sebele gore enkile dikgwedi tse tsheletseng ya ba fetela go ya bosupa taba ye go lona le le batswadi mogana wa ka lona le nka e le taba ya mofuta ore
1: ke a leboa ntate wa ka ke le boele le gore ebe ke fumane monyetla ona go bua sealemoeng sa Lesotho mme ke itlhalosa ka gore ke magana segonyana makwanyane berenseiso ga mabitso ana a feletse kao fela mme ela kore ke la ka utlwa ke le motlotlo gore ebe motlhomong ke fue monyetla wa gore ke buelele batswadi ga ya ba leeto le bonolo go bana-bana ba bona gore ebe a phetetse kotliso ena mme ke boitelo bo bogolo le gore e be ba mona ka jeno re tlile mona go tla ba tholetsa le go ba lakaletsa ke mogana modimo a e ntseng tjena gobane seo ba fetileng ga ga sone ba fetile ga dikgolotso tse boima gagolo tseo o le motho o bonang gore ba fetile tlasa boemo ba lefu le bophelo gobane ga e ba re ile ga ba le ba ileng ba wa moleng wa ntwa nakong ya kwetliso e ba bana ba phethetse ke letlhonono le legolo mme ka gona gere

0: lebuela modimo tsela la phamisa letso ka ding go ba boloka lo ba tsetsa ndate go ribe re mona ka je
1: taba ena na ya tahlelo e bona hala e ibile bohlokwa go lo go lona le batswadi mpa he ba bang ba bantse ba ba ba ba le temantse ba le bangata ba gobane kotliso ena e nkile ba godima ba magolo a mahlano e be molaetsa wa gago go bona e le bana ba phethela kotliso molaetsa wa gago go bona mongaka ekebe ka bofe
0: molaetsa e ba gore go ba lesole ke go itlama go sebeletsa naga ka botshepei mme batšha bana ba kene ka mona e le bana fela empa gona jale tsena ba fuwe ditsebo ba fuwe boikarabelelo naga e se tshepetse go bona go tla itshireletsa ka ditsela tsotlhe tsa molao le ka tsela eo diqholotso tse ka tlhagang motlhomong di tlhaga ka ntle o naga e le dira tsa naga ena le tse ka gare o naga ena ba tlamehile o tla sebetsa ka thata go bona go ba tshireletsa naga ena setšhaba sena le mmuso o teng wa naga ena ka o kgetholoa go tshireletsa molao wa motheo e leng ona le bofe la rona mme a ba tshireleditse molao wa motheo ba tshireleditse naga mme a setaba e bobebe ke ka goo le gane ke ba laya kapo ke fuwa monyetla go ke buele le batswadi ke la ka bontsha sesole ke lelapa le legolo gagolo mme re le lelapa le legolo gagolo le se re le lelapa ka batswadi ka bana bana le sesole mme re tlameya re sebetse mmogo go tlo tsamaya mmogo le bana bana ba rona le sesole ba sesole ka e le kelapa le legolo mme sesole sena se theuwe ka bana bao e leng ba rona ba tswang malapeng a rona mme ka gona ga re na monyetla wa go se sebetse mmogo le sesole ka go tshireletsa mmogo le sesole sena se re reng sesole sena ke sesole ka bana ba rona mme re tsebe go tsamaya mmogo molemong wa naga ena molemong wa tšhaba sena le molemong wa mmuso ona le molemong wa motlotlo ikao fela
1: mogana saiso ga re le boe seabo sa gago kgasong ena ya rona ya letsatsi la kajeno
0: le nna ke a itebuela beng baka gore bele ke la ka fumana monyetla o tla bua kwa
1: mamedi wa sealemaya sa lesotho nna lebitso la ka ke ra gojane nare ke sebeditse gasong ena e otlolileng le mpho mosala ne ka metšhining ka mane ka sebetsa le mahlomola tronko le bokang maganya ga re etsa tena re kgotlisetsa dithapo go studio.

Yes.

0: γκάλα.
1: Σε χάμπα μάντς! Τι αεστρατεί!

0: leshimela metsi medi metsi u do re ya re libile ho reng ya bona ga mathelo jolo heka o kwaze on the ones and two ru tlo gona ka mane e ka se ka dikoeng ya sa di papa di ebe o re tshwaretse letsatsi la ka jone re ketse tshe kwaze
1: ura
0: shapuzet
1: a ke popa no ga tsedi a
0: Moje, ha re utlo he gatse da motho gona on a Friday o go tshwaratse di finger tsa tsinla ka tsheno ka moka seed card going sa di papadi.
1: Ke tlile ya ka re ke mathaka pele ka potlako le DJ le tsa ke tshepe mo chale yena male gona teng mo mate fela he. La ile mo nene sa mi sima se mmatla tsena. Se o ka nete ke ntse re le tso wena itu ho re ge tsebo gona re tsama ba ke di shinga na go efeng empa he o bona ba sotho ba ntse ba tawa ka pele ba ba le botshata mo hlenkwana fela go ntse nwa dikeletso tse di wala empa he ga le ba le ba le fa pele dipapadi sentse re ba nna ka re keletso tse di ka hlatsang kua ga se ka ba le botshata ga itse di ya ka dipapadi mona ho ho ngata haholo mme ga tsebo re tshinyeletse tsa ne tsa bolo continue league mo go tswa mo dilatsa felela ka nnete se re tle re shebile tlhopha sa rona sa naga empa gape le re fetela go sona re shebe fela ka mana ka corporate champions league re shebile tsatsi la lena sonta ehla sena sa ba re ke team kapo nka tlhaka re setlhopha sa modimo le batho e leng team friends
2: kasi
1: a ke ngwana monna ha ehle ke a bona se le hlasitse wena dijeletse empa ke tlhopha tse segolo seno sa bo DOC
2: Bunda de
1: e re tsena he tse mphathantse le sete fela di keta o feta o tla bona o ha ikona motho ena kwa motho wa se tlhopa sa modimo le batho a itse lo ka tabini kwa na monna ene ska ba wa di le tse di tsirisheleng ha go le ngwane so ka mola ka bodo company ya league ka mora hore e she e fitle pheletso ngwane so ke bone hlopha ding malo ha go le mpe se ne re tle re ka se se bile ha go re ke breaking news ba re di ja batho title at risk amid match fixing

strobe wona di jeletse ba tsholwalo he bana ba nguri bo le balwa he ba ga a so pesane sa di ya batho se kutsinya o amuwa mohope o moholo wa World Cup Premier League o ba o hapileng ka moga gore le sona sekenelle go tsane tsegetse ba ngwe di ntse di fuputso wona di jeletse ka manyofonyofo di papading tse o ba di bapetseng ha go le shebile tsena tse tlokwala se hla ha holo bane tla tlo hopola gore ne le tsona tsene di shilwe ka mahlwa ntshotsho mo re boneng ditaba di etsa hala ka tsela eo di medisa tloele ya tsena tse kgolo di ja tsenyane tsenyane di ja tse kgolo empa ba re ke papadi ya bolo ya maoto empa ke bone bane ba Premier League ehle ba kene fatshe ngwaneso ba batlisisa ba sheba gona ebe go etse etsiwang ha e le mona ona le tlhopha tse ila tsa lla gore ka nna ba obile manyofonyofo mme dijeletse ka nnete ba ka nkelwa mogope ono wa bompudi ba leke kgolo ya Vodacom Premier League yeo ba o hapileng selemong seno sa 2025-2026 ga re matha ka pele ka potla kona dijeletse re fete re shebile ka manene ka mehala ditwe le yona ka nnete ntse itukisa ngwaneso tsatsi la losane ba tla tle ba bapale ngwana mme ke bone le bona ba ntse ba itukisa ka matla na se bone gore ba bapale dipapadi tsa bona gantle ngwana mme ba le bona ba tswile ka ga rona ha yo ka tlhopha sa dikwena ba Zambia man mo ba bapalang Four Nations ke Zimbabwe, Lesotho, Zambia le Kenya mme tsatsi la losane ba tla tle.

2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 7 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0: sama sa lesotho tlhe e robong metsotso re furaletse hora ya botlhano mogatlhelo kwa go qetela he wa modikong wa batšha letsatsing la ka jeno ke matsatsi mane ka o tsane tsa boemo ba sephetephete mme santse ke tshwere jalo la sergeant paulos e go tlhokana be ka male ka pedroad e be dieme jwang mantsibong a letsatsi la ka jeno se a dumela o phela hantle sir
1: ka mogao
0: mogao ntse o re bolokile a sa supile gae manaka se ga go utlwa gona bedi
1: ba tla tswa kapo ba tla kene ka go tlopa masego go tlola ge ba tlakisa ge sepoo sasotho ka go tlopa ya masego ele mosetlhaiso gona dia tsa gona di eme ka tsebe e jwang ona mosetlhaiso o obe ona mosetlhaiso re bua ke nana moya ona wa tla diphoro magetleng e tlile maria e tlile a sa kene le o tsoma ko itsela go disheba wa di bona gore sa itlogetse manemane ona mosetlhaiso sa itlogetse manemane metsotso e gogong e tlile wena se buise moyeng gore ya botlhano re file sekotlo o tlile go mo lenaka ka gore jalo ka maetsela e buleile ga o nka ena e lebang ka gometswana e buleile le yona ga o nka ena e lebang under the tholo mane karageng le yona e buleile yona mosetswaiso e tlile re ntse re eme ona mosetswaiso ka mona ka yona ka airport road go bona gore etsela e tsamaela ga ole ona mosetswaiso maorapa la sebedibita a sebetse mono ona mosetswaiso mono tsela karageng le tholo mono o tloele tlhoko o tlo thole lebela go ya o lebile sebakeng se yona mosetaiso maponesa teng mo o tlong ke taba o tlwa go ona wena mosetaiso a e buleile na mosetaiso ga e ba o sanke ana main of one tloo ka mona ka airport road ya mosetaiso o lebe gae fikela gae yane kanete wena se buise moeng le mosetaiso a kanete ga o sele kotsi e re e fumanang ka mona ka airport road
0: ke ditaba tse monate tlhe se mafelo a beke e be a monate
1: a le wena ka o tshwana se buise moeng ka o tshwana le wena mosotho wa eso a mametseng sa le moya sena se segolo sa lesotho
0: ke lebole gagolo
1: motseo
0: manemane a tsona ya mamero sema sa lesotho tlhe e leshomeleng motseo mo metsotso re furaletse gore ya botlhano re ketse jena

0: Mamedi ha re sebella ka thoko jwa lo he selela kela re hlere kena gabong ka nthla yo re tshwaretseng yona ireng. Kgwedi ya Phuptane ke kgwedi yeo ba bolotsi le dingaka tsa moetlo ba tswang ka magalo ka o fapana go kopana le marena a setlhogo ka sepheo sa go kopa mangope. Re boetse re tlhokometse sepolesa sa Lesotho LMPS ka metebo ka go fapana e ntse tshwara dipitso tsa banna ba moetlo dibakeng tse fapakaneng ka sepheo sa go ba tlhomelela sa go ba tlhokomedisa diphephetso tseo ba lokelang go di ela tlhoko e sere ba iphumana ba wetse marabeng a ditlolo tsa molao. Ka jeno re kgatlhilwe ke gona go buisana le monggadi Mosalla Makolometsa e le motlatsi wa modulasetulo komiting ya lebollo boemong ba naga. Monggadi Makolometsa o tla re bega leseding ka ditebelelo tsa komiti go motho ya batlang go phatsa le methati eo motho ya jalo a lokelang go e latela. Re tla boela re buisane le Advocate Maphake Ramotsokwane e le setsibi sa ditabo tsa lebollo. Ena Advocate Ramotsokwane o tla re gwaolela gore na e be setshwantsho sa molao wa lebollo se selega kae ka lekgotleng la setšhaba. O tla boela a re tlhaba malotsana ka diphepetso tse tliswang ke tlhokagalo ya molao wa lebollo ka gara naga. Mme mamedi metsweke na lesome le metse meraro re sentse go kane ka katlego le monggadi Makolometsa. Ntate Makolometsa, ke lebohe nako ya gago ntate, ke o amogela lenaneo la go tlwatela go emisetsang thapeng ya ka jeno.
1: Ntate,
0: e ka o buela thokonyana ntate Makolometsa, ga ke tsebe na ebe wena o nkutlwa gantle ka moo.
1: Ke na go utlwa gantle, ga ke tsebe ebe wena o bua ngala kwa re ke.
0: Ntate, o tlhakile gore ntate. Ntate Makolometsa, ke nako yane he yo re tsebang he gore le le bontate ba moetlo le sentseng le tshwere ka natla go bona gore na ditaba tsa ne tsa go tlhophela ditaba tsa lebollo nakong ena kgweding ena ya Phuptjane na di tsamaya jwang. A ko re efe ntate gore na jwalo ka e mong a teng komiting ya naga na ditaba kapa boitlhopho ke bofeng selemong sena.
1: Ntate ke a leboa jalo ka a sontolojile ke Mosalla ke Makolometsa karolo ya komiti ya naga ke le motlatsi wa modulasetulo ka gara komiti e jalo. Ntate go ya potsong ya gago ke be ke hlomphele bookamedi wa selemo sena se ba mamedi botlhe. Go ya potsong ya gago ntate, ke ne ke re boitlhopho ke ba lemong tsotlhe bo a tshwana, ke a gola ebile boitlhopho bo tshwana le dilemo tsotlhe bokampa ba fetolwa ke maemo. Maemo ke bolela boitlhopho ba go sheba gona ga na le bone se fetileng go sekeditse jwang jwale sena o tla seketswa jwang. Ka bokhutshwanyana ka nete ehlile ke nagana gore ka tiriki tsena tsa bo rona tse lesome re itlhophile re eme maemo ntate jwalo ka ga taba e se ntšha e le ya go
0: o bua taba ya botlhokwa ntate gore boitlhopho bo a tshwana le dilemo tse e fetileng. Mme e re gabareng re bone kapa re utlwe gore go na le moo ditaba tsa moetlo di sa tshwarweng hantle. Ga o re boitlhopho bo a tshwana je leke le lefatshe ka morago le ditlhatlhoe motlhomo le hetle morago le bonna ke diphoso dife tse etsaetseng mme go ya pele di tlhaolo jwang.
1: Ga re nepe mona mo rereng re bone ditaba tsa moetlo di sa tshwarwe hantle.
0: Ke a ipheta ntate mo re re utlwe go thwe kapa mo bana ba tlase dilemo ba bolotswang ke re ga nka teya mohlala ka yona yo.
1: Ke a leboa ne tlile ke batla ge e bege re etsa mohlala ka ntho tshwara ya.
0: Ke a leboa ntate.
1: Hantle le ga o ka ba re go ngwana re ka ba difetsa ka nkane go noka pula ga e tla noka e tla tlala o tla le metsi ka baka la botutu ba ngwana o tla tshela noka o difetsa ka nkane. Ke batla go ke re go wena ga se takatso ya rona kapa tlhaselo ya rona ya gola le dikomiti tsa marena a setlogo go a fitlha go tsona gore ebe go ka bolotswa bana ba tlase dilemong. Ke yona nto nngwe yo o tla fumana jale e etsa tlhakantshusutshuselelano ebe ke tla re kabanya le beng ba bana e leng batswadi. Gantle ehlile ka nnete ga se toka le tshwanelo gore ebe go ka bolotswa bana ba tlase dilemong ebile ga se kgothaletso ya rona re le komiti ya naga go a tswa dikomiting tsa marena a setlogo ditlamorago tsa ngwana tlase dilemong ga se go baneng fela re tsireletsa ngwana le o tloa go motswadi fela e sentse tlhekefetsa motswadi ka kelellong wa fitlhelela ngwaneng go latela dituelo tsa mantlha tsa tshireletso ya bana ke yona ntho eo ke reng ka nako nngwe re be ntse re tisitse ka thata ebe taba eno e batla e sa emogetise ke be ke sapepere ke mathele pele ke re go wena ntena e qetelletse e re ge le komiti ya naga le ba bangwe go utlwe e ka go lelekisa taba ya setshwantsho sane se ntseng se tshwareile mabopong a tsela ya mmuso ke sa tsebe na ke tla tlhalosa jwang e ne e le gobane re ge batla go tlaa lelekisa go thiwa kotsi e kanyanae goba ke a gola e botlhokwa ke ya gore dintho tse dingwe dintle ga dikhoutu a di bontshwa ka molao o ngotsweng fa a tsho hela ba eso le a tseba le ga e le mo re ntse re etsae fela wa le molao so le teng ge ntse re bua ka molomo ge re ketlola molao fela wa le kankane go molaong wa tshireletso ya bana wa naga ena ga o dumele jale re bile re tlo o ntlafatsa ka ono mohla o tswang e tlile ka nnete teng ntlheng ya bana ba banyane ngwaneso ga se thaselelo le kgothaletso ya rona go gane e batla e thuntshuntse tsa seribi sa rona sa moeta
0: re boetse re bone ha sepolesa ntse se tshwara dipitso ntate Makolometsa ba tshwarane ka maheta ba thetsana ka maheta le lona bontate ba babolotsi e be taba e e tlo le thusa jwang gore motlhomong mo nentse le ntaba nentse di sa sebetsa le hantle jale kgetlong le dinepa gale go feta
1: ae ka nnete one sa se ke se ratang sa motlotlei ka mokabedi wa sona a re tlhomphela ntokelo tsa rona tsa moetlo wa tseba gore ke re go tlhomphela tsona gotlhe metebong yana ya sepolesa o tlo fumana gore mo go tšhang go tshola go bua kapa go etsiwa ditaba tsa moetlo o ema ka maatla le go bona gore o ntsha mapolesa a bolotseng bana ba naga ena ka letonono ba mapolesa ba bangwe ba ya ba se ba bolotse mono sepoleseng ba bangwe ba ya ba sentse ba le sepoleseng mme taba ena e re ga se motlholo ge be go tshwarwa dipitso ka megatlhelo yotlhe ya babolele le maponesa ke go thakelana le gore go lokisiwa tshimo pele go jalwa peo ka gara yone ka mantswe a mangwe ge sa phethola ke gona bale go lo jala go ke ba fitlhe wa jala one tshimong o sa ka wa phethola le kwete la sheba odimo ya bakenya plantege ntlhile ka nnete ke taba tse ntle tsentsentseng di etsala ko thakelana malebela e ya gana mane mo kereng re sheba diphoso se e tsaetseng lemong sane bele re shebana lemong sena ge ta di lokisa jwang ga ebile a se le diphoso tse re kareng di tlhekifetsa moetlo kapo batswadi kapo babolele kapo babolotsi ae ntho e nngwe le nngwe le metseng mo na kere dipitsong tse di ba teng a se metlholo ko obane fela mokane a tla etsa pitso le setšhaba sa gae ba bontshane le mapolesa a sebetsa le gona re tla nne re bontshane seng jwale ebe motlha monene ko gona o tla qoqa ntho tse sa tshwanelang ebe di a etsiwa kapa be bale go thiwa gore mosebetsi o tswela pele ko gona go qoqwa
0: ae mohlomongwe nako tse fetileng mamamedi bare taba e nngwe e bang tlhopha boroko ke taba ena ya basuwe o fumane gore re ntse re tseba gore tlaba ke motho a tswenana motseng monana fela jale o tshepela gore a lo sala le bana o thola gore taba eo le yona ke nngwe e tsang gore taba di be ka molekeng wa tshimo mo ntse le kopana le bontate ba komiti ya naga taba e le tlo e feta jwang kgetlong leng
1: ena e bobebe ga gore ebile jale buka yaka ga se taba e yaga jwang le mo yo mona goba ge tle re tlhokomele gore mosuwe ga a tshwane le tisege e tla apply-a mono ka mangolo ebe e fitlha e ba principal
0: ntate
1: ee e tlhomphela boemo bono goba jale ga ke utlwe ka nka tlameya go toloka le gore na mosuwe o kgetlha jwang ke bo mang ka nako efe
0: ae e ne se gore o toloke ntate Makolometsa e ne le gore ke motho e re mo tsebang na re phela le ena fela to fumana gore ga se motho yo a ka tshepela mabaka a thata
1: ga re etse gore mosotho a tla ukwisisa a se ka ukwa ka ramolotha ha ke rata ka bewa molato di mabaso di ma ho di mabavul motho yo mong le mong a isa ngwana ha e mono mo isa ka legato ha khojello ha ke mme bale ka mona ka rona ka moetlong go bule heile gore o fitlhela o ka ba le maikutlo le tshwantsho seno sa gona ntse ge go bolotse o sa bolola o tlameya ba le maikutlo a ngata o tla utlwa ka segege a mo isitseng tse ba mo tseba gore o jalo ke bo mang ba mo isitseng ga wena o ne o le kae goba bogolo ba bana bo tla fumana ba bolotse mono batswadi ba bona ba bolotse ke a le mong kapo ba babedi bo tla fumanang gore ba ile batswadi ba sa bolola jale ga ke

0: rata ha o futuwa o zo be wa molato ba bolli pa mokana e ka bale ba bolli ba se ba ntse bo itlabelo ba beng ka bana ba le te
1: mhm
0: motho la ka ba a ya moetlo nga bolla tsala dikelo tsa motswadi ntse di diteng o ntana le lentse e ne yana ya ba suye re se dira e bua ha o lo mora ho ba bale ina le sotho sa yo e tsai tsare ke nya ka ha ha na jang ka ga mo si o khatwa ke nna o gwa ba mama di batlo o ma kolobe tsa ke na ba ntsa ixite ba si ba ba ha ba ke ba ke ba ka la go ngumo si eno o ka sha kwa na ke tsa mosala ka pa mo khotlong kwa na ga le jilo ka tsa ga ba taba tsa motho a ka sha ke le re ke jilo ka tsa ga taba tsa motho a mo khotlo tse tse tsone tse tlo ke batho a mo khotlo ke mo ke reng ena yona ba se ke ga e buela mona e tlo ka ba nya le ba sotho ba ba le re tlo loka ha mme
1: ke ya u kwanta empa jwale Oscar ba reng ka hampe le rona re fuya mona go motlatsi wa modula studio o e mong banaga e le gore taba tsena ka fela le go lebetsa ke wena a tla di a ga bela ntate Oscar
0: gale ke bile ke ntse ke dumela le gore beng ba ka ba hlompe ma police dipitsong tsa bona ke nne ba hlompe le yona taba eno ha go ke engwe ya dintho tse ba mo hlomong ba ntse ba di tshwara
1: mhm
0: e se ke a ka bela re se re matha ka pele ho bona go etsa dipitso hona ya khola tse ding tsa dintlhatse ka tsona tsena di a channel di mo kereng tse ding tsa ditaba di na le sotho sa tsona seo ge ke keng ga di bua gore mona kgebese ge diphatlhalelo ga mosi o ga tlabe mosi o tlaetsiwa kena mona go boetse ja ka nnete yona e na le sotho sa yona se ke be ga e kenelela gago
1: ntate
0: yata
1: ibe he ntate makolometsa ha o bua le bontate ba moetlo he ga bolelwa mona gore lebollo e se le ona fela le o basotho ba se metlo o re monfere o basotho ba se seng ka ona ntate ha o bua le bona bontate ba moetlo gore ba o ba balle ntate ba o mametsi a go bua le bona
0: wa dira go ka je rata mona mo re se re setse ka yona thari ena fela ya bana ba gantsho ga le tshaba sa motlotlei le bua le mona mo gonje ke bua le bona bontate le bomme go ba bale ntse na tlame ya go itse ka botone le ka botshadi taba ena le bollo ga se ya gona ke ya motlotlei mme bale thepa ya gegeng ke ya motlotlei e sireletswa go feta le thepa ya gago ka tlofu goba ga ke no tsiwa go sane ke se ke re lebollo ke laka o tloa go motlotlei le ya go magena a setlogo go tloa go magena a setlogo le ya go magena a ka tlasa magena a setlogo wa fitlha go boga motse kwa goba ga ona mo o ka tlosang lento teng o bua ka lebollo jale o sa buile mogee e tswe ebile moetlo wa nagae ga se lebollo fela ko go tloa ka kgwetsa ya ngwana mosotho e kenyeletsang lebollo qetelelong ga motho a sa le dile moo mme ga re ka ga baballa gore lebollo ke thepa ya motlotlei ga se thepa ya dithaselelo tsa gona ka nnete ge tla nepa ebile jale e le yona ntho se ntse lesotho gebe le na le seriti ga o bone lenaga tsa bogaelane le sekopitsa le gore ke di a bolotsa oo ba bale lesotho le na le seriti ka lebaka la moetlo o na gona gore reng kwa lebollo gore le motho ya a sa yang fela ge tlameya re sebeletseng gore a rate moetlo o na wa lebollo ga fela e le ngwana mosotho kapa a rate lebollo gagolo go ba bale ge ntse re lebeletse le gore le bona dintho ntse matlhong a bona ba ntse ba sa bolla ba ditholetse ba re sa emetlhage moo dintho di etsalang tse re di tlisitseng matlhong a bona go na le tse tlisiwang matlhong a bona tsa moetlo go na ditse tse tswang ka nkane go thaba kapa ka lengopeng kapa ka sootswaneng kapo ee jalo go bomme o le bontate jale ka nnete ke ne ke re ga o sampile moetla ona gore ke ba kope ga ke ba laele ke tle ke re kgotsa bulana la tšhaba sa moshweshwe kapa sa motlotlei
1: ntate nate wa kolometsa re kopa o ke o mmamele sealemoya mo o leng teng e tle re nakong eo re bulele mmamedi e bang a tobise dipotso go wena ntate o bo se ntse o di mmamela here ga re gokana le wena o bo kena go tsona
0: ke reka ga ke ile ka ja kgoma kgona ka itsetsa ka lefika ke mathemathele mabaleng ke o mmamela sealemoya ke tsamaya ka thegekege jale ga ena sealemoya
1: e le e le mokae
0: ntate
1: mamedi ke ena ntate mosalla makolometsa eo ena ke motlatsi wa modula studio committeeng ya lebollo boemong ba naga mme o beile ditaba tsa gae ka tsela e jalo he

0: mme he ha ntate ngona na tla fetela ho moiti wa rona e mong ena ke advocate Maphaki ga Motsokwane ena ke setsebi sa ditaba tsa lebollo advocate ga Motsokwane mme he ena taba ya hae ke o tla fela gore a tlo re kgaolela na ebe setshwantsho sa molao wa lebollo se le ha kae ka mane ka lekgotleng la setšhaba a boele a re tlhabe malotsana ka diphepetso tse tliswang ke tlhokalo ya taba enana ya molao wa lebollo mme he tsengene mashome a mabedi a metso e supileng ka re fokaletse gora ya botshelela re sentse re gokane le ena advocate ga Motsokwane advocate ke o dumedise ke o lebone nako ya hundrede seremoni sa Lesotho lenaneo la go tlwatele go ya metšhetšhane e thapeng ya ka jone ndate
1: ndate ke a lebone ndate tlaba ga ke o dumedise ke dumedise bamamedi ba sealemoya sa Lesotho gotlhe moo ba mametseng ba le gona teng ndate ke re dikgomo
0: advocate ga ke re kale mona pele a ko re fena wena o le advocate ga Motsokwane o amana jwang le setshwantsho sa molao wa lebollo wa le o ka lekgotleng la setšhaba na go na le mo laka wa kopana le ona teng a ko re ise morago ke re tseba go utlwana gobaneng o lokela gore o tlwa ge batho ba tsena
1: ke a lebone ndate ka potso eo ya gao entle ke a gola sena ke selemo sa bone jale ke ntse ke ba dikopanong tse ntseng di lokisa setshwantsho seno re na le dithala mo re kopanang le batho ka maemo a a fapaneng re ile ra kopana le marena a ditlhogo marena a setlhogo ntshwarelentate ke e lokise re ile ra kopana le batšhotšhisi ke a gola ke lekgetlong la go qetela mo re neng re kopana le batšhotšhisi ka gara naga ya Lesotho re ile ra kopana le batsa bophelo re ile ra kopana le dingaka tsa Sesotho re ile ra kopana le matitšhere a bana dikolong moo re ntseng re leka gore re tlise ditaba tsena kutlwisisong e le nngwe e tshwanang date ya gore na gana moetlo ona o ama mafaphano ao ke seng ke a boletse ka tsela ya mofuta ofeng mme ka nnete se batla e le nako ndate re ntse re suasuana le ona gobane ga e ba o ka gopola ke a gola ke sona setshwantsho sa nako e telele o feta ditshwantsho tse e teng tsa molao ka mono ka paramenteng gobane se qadile ka selemo sa ne sa 2009 sentse se tšhintšha le mebuso e nana mme ne re gopotse go kgetlhong lena e tla ba jale e tla ba e se le molao empa ge go ntse o bonala gore re santsane re le gole
0: ha re bua gana jwale he advocate setshwantsho seo sa molao wa lebollo se ga kae ka le go dina setšhaba
1: wa tsela ndate setshwantsho senono kapo setshwantsho seo ga ke nepa Sesotho ge ne re se re le ka ntlong ya senate yane ya ketsa molao ke ile ga ba ka ga ntlo ya senate ya ketsa molao ka selemo sa 2022 kapo 2023 mme ka nnete ge ne se setshwantsho seno se fedile ile mpa ya ba fela gore go ile gwa ba le nyewe mona ileng ya tlhatlhelwa e neng e emisa dintho tseo thweng ke tlhophobotlha ya ba goso go swabithelelwa le setshwantsho sena sa rona se e seng karolo ya tlhophobotlha goga empa go aga ba potso ya haundate ge ne re se re lokisitse ditemana tse tharo fela tseo re ile ra fua malebela ke bona batšhotšhisi ga ne re kopane le bona kgweding ya bobedi selemong sona sena ka nnete re saletswe ke kgwele e nyane empa e le gore gona jale ka ga jale le tona le qeta go fitlha le letšha la dipapadi le botšhaba ke gona ena a tla go ithuta sona empa ge le tona le qetang go tloga mo onong tate Maqalepo ka nnete re ne se re le pele gagolo jwale ka ga ke itshwang date ke re tebelelo
0: advocate

0: go ha hona ditumana tse ntsha tse ka gareng jwa letsena ke tse ntsha tse intlo isuang ka botse fihlang ine se le go fela mogwa wa botologi bona ke
1: advocate
0: ala
1: itse hona le montu
0: ha hona ditumana tse ntsha tse kenellang gentse go lukisa fela mogwa wa go bea ditaba tseno ka pomogwa wa o lukisa gore ditumana tseno go tlo go be bobebe gore di tle ditolokege ha o ka ditaba tsa rona le ditlo ba ga go tle
1: Vale advocate ha re ukwena e yana ha re ukwena dipepetso tse bang tebotsana tsa lebollo di tobana le tsona ka lebaka la tlhokagalo eo ya molao wa lebollo ka gana ke difeng
0: pepetso ya pele ke gore ka boteng ba molao ono bo ne bo tloetsa go lebollo le tshwane tabeng ya tsamaiso e be ha gona mo re ntse re lena ke la kae lena ke la kae lena ke la kae boteng ba molao ono fela bo ne bo tloetsa ntho e le nngwe e tshwanang boteng ba lona bo ne bo tlo nolofalela batšhotšhisi gore ga ditaba di ya makgotleng a molao go tlo go be bobebe go batšhotšhisi gore ba tsebe gona ke bopaki bofeng bo ka ba bonagala jale bopepesa lekuntu la gona la lebollo le gona ba tle ba tshware ditaba tseno jwang ya boraro ntate ke taba ya gorena taba enana ga e se e tlhaile ka pela motlhomphei ya sa bollang ke ditsebe difeng tse ka e mamelang ke ditsebe difeng tseo kekeng tsa e mamela ya bone jwale ka ga ke bontshitse gore ntho ena ne tlo etsa go tshobotsi ena e tshwane ko o bolela gore tšhelete ya lena
1: advocate
0: ngadi
1: tšhelete ya lenaka wa nyamela
0: tšhelete ya lenaka e ne e tla tshwana go tloa tele go ya tswa metšhetšhane ga molao onana o ne o se o le teng se e le molao yona komiti e ntate makolometsang tsa bua ka yona gare ke ya naga e ne tla ba le tshutshumetso dikomiting tsena tsa marenana a setlhoo a teng e le gona ka letsenana truly speaking ga re na komiti o thweng ke ya naga gobane ga e fitlhelele bathong bane be o rereng ba ka ka ba theoa ba fitlhe ba re lona matshega mo nanantse le fosa o ntse o bona fela mo marena a setlhoo ka bomong a reng nna ke kwala ga ka mo e le gobaneng ga gona lebofe le o ne o tla re komiti ya naga ke lona leo jwale go tla botswa lona ke letona ga ditaba di sa tsamaya gantle kapo ke mokamedi wa sponisa ga ditlolo tsa molao jwale di bonagalang tse di tlhwamekwalaba sekolong sena sa rona ee andate e leng gore mona moo molao ono o so fete ka nnete o tshwere tsona ditaba tsona tsenono tsa gore molao ona gore go be le komiti ya naga e tlabe e le gasetete e le teng ka gaga molao e tlabe e tsebagala e ka tsebang gore e ka bitsa batho ya ba ire lona komiti ya kae kae tlo o mona le tlo itlhalosa lona komiti ya kae kae go bona la re sa tshwara ditaba tsena tlong le batho ba lona be ne le ba file mangope jwalo jwalo jwalo jwalo mme bosio ba molao ona bo etsa gore bo ntate makolometse ba nne ba gege komiti ya naga komiti ya naga e sa itseng letho e kekeng ya ba le diqeto e ne tla fiwa matlano ke boteng ba molao onana
1: go kekitlela go nana advocate ga motsokwane na le bona e ka go na le mo motlhomong go tla be go fitlhe mo gore go tlageng a setshwantsho senana se fetile jwale se le molao
0: wa tsena ntate ne re tshwanetse go kopana
1: advocate ne re tshwanetse wa kopana le bo mang advocate
0: ke ne re tshwanetse e be re ile kopana le
1: mamele metso e mashome a mabedi a metso e meraro ge a re lebile goreng ya bosupa mme keo advocate ke latlha ka moutlwa a retlhe marangrang a ntse ya motsokotsa ke ya o a re mong ya tladitse mme ere re gotlele go ena re utlwe na ge a mo fumana ke o latlha bontsha gore a o ntse a le tseleng mme e ka nna ba ke le leng la mabaka ao a etsang gore tlhe marangrang a ne nne a mo sokodise tenana advocate ga re kalemane mono bontsha bona ne le lo kopana le omang
0: ke ne re lokela ntate re ile

0: kana le letona letona le teng le letsha le nang ke gola le dibeke tse thago le fihlile jwale ge kopane le yena ge kopane le director ga le kala ge kopane le botle ba ame hang be ntseng ge tsama le bona o hlopheng molao ona o motjha jwale ge tsebe go bona gore ka nnete ge gotlisetsa ditaba mo ne se re le teng ne re feletse ntlong ya smart go komiti ya ketsamelao ile ona wele jena ntate go se o saletse fela gore komiti eno ya ketsamelao e ne re fetisitse e re pasise jwale senate setle-setle se dutse le ntlo e feletseng se amoele setshwantsho sena motlotlei a setekene ntate go setse dintlha tseno tse pedi fela fela ke bomadimabe mpo ntumelele ena ke tle ke e bolele gore go bonagala jwale ga ditla moetlo mmona kapa go setshwantsho sena se fete ka nnete ba bogiki bo o tshabeang ga ke tsebe gobaneng ke gobane le ditsela tsee tsa moetlo wa lebollo jwale motlhomong ba bogolong pusong ba sena legato le tšantlelo e kalo o katho molao wano wa bojalefa o na o batho ba ile ba etsa kgang ka ona o ne o dule batho ba ba ba bukelwa mono dihoteleng go ba o fetisa o fete ka pele oo gobaneng o sa fetisi ga golo o bonagala go jwale o ama maphelo a bana go na le bana ba batho ba tlhokagalelang mephatong ka botlhaswa ba ba suwe e leng yona ntho e re kwatisang eo ka nnete o sa utlweng date gona gobaneng e meng melao yona e thaselelwa golo gore batho ba ka ba bangwe ko atho a dula mane hoteleng le be le o kete ka bosiu bona bo le bo setshwantsho sena sa molaong date o le ka a kitso se tloa 2009 sheba fela na ke dilemo tse kae eya mohlhomongdate waka
1: mohlhomong he advocate ga o phethela pele re bulele mamedi ebe o ka phethela ka mataba tsereng he
0: ke ne ke re ntate ke ntse ke mametse ntate makolometsa re tle re bue nnete fela se ka nna rapota ka tlhoko ke mosebetsi wa babolli go bona gore basuwe e ba batho ba nang le seriti batho ba itlompang batho bao go nang le ntho eo ngwana ka ikotulang maphelong a bona
1: ntate
0: ee ga ke a rata polelo ena e reng ga re na bua ka basuwe moeng monana moetlo wa lebollo ga se le wa rona re le babolli ko a basotho ka kakaretso ga e ba nako ena yotlhe kago fela a re theoa ka togong ge tla ke agente ke sebetsa le batho nako ena yotlhe kago fela go na le mosuo a tshwereng selemo se seng le se seng o ka tšhankaneng ka manene ngwana o lemetse ngwana o holofetse ngwana o tlhokagetse ga se boitshwaro bo botle dikomiti tseno ga e ba diteng ke dikomiti e baballang di tla tseba gore moshangana wa lekolo yangane a ketang golola le mong se fetileng le se ka pele o se fetileng e ke ke ya ba mosuwe
1: ntate
0: mme go lokelwa ntate gore ge bone gorena le go fana ka mangope fela ga re na gore re dumela go tlo iphelelwa motho fela mo ne a ntse a phela bophelo bo sa mo eleng setšhabeng lebollo ntate ke botlhabane o nka megala wa motho eno ya reng jwale ke ya o bolotsa ngwana a bone gore ke batla go tshwana le motho yane motho a se goba moo a tlholwang le o lema poloto go thwe be ena e tloba mobolotsi o tshwanetse ebe ke ena ya tlo go ruta bana gona dijo di tlhagisa jwang lelapa le tshwarwa jwang melemo ya go kena sekolo ke e feng jwalo mo mo fuwa mashodu teng go tlo a tla etsang ona ntate gothwe ke eng ngwana ka ikotulang mo
1: ntate
0: eya ntate e le gore ga ke kgotsofalele karabo eno e reng monana ge se ke be ga bua ka basuwe ke sona sethala seo ka sona re lokelang gore ga e ba lebollo ke la basotho seya le moeng sa lesotho basotho jwale ba bue ga golo ba ngongoree ka moetlo ona wa bona
1: ntate makolometsaumntate e re motshokane advocate e kopa le wena ka o tshwana go mamele sealemo sa lesotho ntate mamedi ga tobisa potso go wena o tlo maarabe jwale ga ke sa batla go tshwara lenaneo lena motlhomong lemo se tlang gobane lemo se fedi ne tse ke bua le wena naneo le tshwanang ka taba tsa lebollo ne se bile ke nagana motlhophisitlhe go na le taba tse a shebileng ka nna ntate ka leboa ntate mamedi metso e lesome le metso e robedi re ya re lebile goreng ya bosupa mme ga jwale re tla fetisa dipapatso mme ka marateng re tla o bulela ge mamedi gore le wena o tle o kene o tlatsetse kapa gona go

0: kwa
1: ba dem la le Fortnite ke inhle batho ndi
0: o ha ke tsebe nka le bitsa ba tshubana ba yang beke ndate
1: okay nat ya le go tsala pele go tsena
0: eh go bana o sa kwalo le bollo mehlenya gale ke go no kwalwa
1: ndate
0: ya o katela go bana
1: o
0: wentse
1: kwebo o go swela ba nthena go ha e sa le ngata ndate mla le ke ke reng ke tse o tswa tso di botsie fela ka le bondate
0: tang
1: mame di lwena kena he nomoga mahala +26659933 mame dumela
2: rombe
1: waka
2: eh le ka mo rombe waka
1: amo ha uda dina do pelajwa
2: de nginda tele visa mona marwa maswa ga mpai
1: ndale le visa
2: eh kita benye na ba su hanze o zo mo i buzu zo ne ke ta me si bu sel mo i mona hanze hanze ha be mo si o kwa ba tabote mona o ya le ribe o tsane a ko ya pa ku ya dikomiti ya motho wa ko ngona le fitla ba sati o ritlebe ke mosuya ane paetseng jwale ha ntate a sola go waga ba boemone ka ga waga ba hantle gobane jwale ha e le e le wa motseng mo o bolokitseng mosuya o tsamaya fake ka makgabane go itebeke e se ntho ena ya hae ya gore ga e tshwane le ya sekolo mo e tla uwa ka mangolo ke fakile mosompeng
1: ka le kwantate e lefisa
2: ke lepile ngaka
1: mamedi ke ena he le wena o tshwaele kapa gona go tlatsetsa ditabeng tsa bontate ba moetlo mamedi dumela
0: ndale
1: hozo ndate
0: ke ga mapepe ka mogotso
1: ndate ga mapepe
0: ee ndate a ndate ke ne ke mpake ba tsakoe ke tsholetse ndate wa gente mono ka nnete o hlakile ehlile o hlakile o saka ga gona dipotso tse nka ka kadisang go yena ga kalokaka empa he ne ke rata thusane le motlatsi wa modulasetulo gore gone ka mona ka tokoi ga ke tsena ebe setshwantsho seno sa molao tshwereng re na le bagalagadi re na le batlokwa ka mona tokoeng mona ge tlile re ba le basuwi ba bangata ke mosuwi wa mogolo ya a ka kgethwa ke ba bolli jalo o tla bo sontse go latela bana ba bangwe go latelela bana gona ba ka mofutang ofeng ka mane ka galare ge go kwe ka go tho ba bane jale ne ke rena setshwantsho se sa molao ga o so e le molao ge tata re sebetsa ka sebopao sengwe re le batlokwa jalo ka ga basotho ba fapane ka meetlo ya bona ka tsela ya gore ke batlokwa ke bagaladi matebele jalo jang jale setshwantsho se sa molao se tla re kopanya gore ge ke re sebetseng jang ya go ketela ntate wa ka kena gore ge ba le dingaka dingaka tsena ga di fitlha di re moriana wa tsona o re tena e re ga go wa sheba o fumana gore di fetola moetlo wa rona gantlante bua ke tshabetse setshwantsho sa sa molao gore se fete gobane jale go so go sa sejetswe gantle go so tlhe go baparwa ka moetlo ka lebaka la gore jale ga gona molao o tlheng o re emetseng gantle ga re fitlha ka magotleng ke ya le boa ntate ntla
1: ya le boa ntate ga mapepe wampato ga ke re go kane le ntate makolometsa mosalela makolometsa re ke re a ke a kene ditabeng tseo e bang nnete ga ona potso eo e mo tobileng empa he go na le mo taba tse a di buileng dibueng ka tsona a kene a tshwaele mamedi metsotso e ye gobong re ya ge lebile goreng ya bo supa mme re sentse re go kane le ntatekampepe ntate makolometsa ntate makolometsa madume ga fele ntate ke a tshepa o mametse na mamedi o reng ntate a ko tlo o kene go tsona
3: ntate eeata e re ke tlile pela sona ntate ke meme ka thoko
1: ntate
3: aa ka nnete ke mametse maikutlo a bamamedi ka mokgwa o satileng ke fitlha ditene gagolo go yona e na e kutlwanye ka e sisintse dikelelo tsa kapo maikutlo a bamamedi a basube ga re ke re e leng tlhoko beng ba ka gore mosuwe mo le mong ga a kgethwa jalo ka ga e ka taba eo basuwe ga ona mosuwe a ka ba kgethwa a sa kgethwe ke batho ba motse kapa komiti e teng ya tikolo ya sebaka seno ga ona mosuwe a ka ba amoelwa fela a sa ga kaša kapa a ta le ribe kapa ya kae ka ntle le ditokomane tse fitlhang di mo tlhagisa gore motho ona ke nnyeonyeo o tla bakeng se itseng magabane a ga ya go binela keana keana kea ke mone ke re taba ya basuwe yona ka ga e sentse e itlhakisitse ga ke utlwe gona.

0: tsa ba mo siemo lo o tla ba amela hona le bontate ba khale ba bolotsim ba le mo se fetantsa ka le komiti le ba siwe ba le magena motho a fitse fela ba sa je tema yo lo ka ngwala a ditimela ba mo siwe o feta tla sa ditelo tsena tao o re tla ndade ga motsukana bua ne tare ine ya ba siwe ba tla saka pela magotla ba tla saka ba ntse ba saka ditlo tsa molao ga e motshwage gantle mme go na le yena ge dibe ga fitlha mona gage ge re se lata ba kgetho ya basuwe gobane le ditsi tsa molao jena le jena ga ona mosuwe a ka babewa a sa feta ka pele go komiti ya sebaka seno e dumeletseng mobolotsi eno ga bolole ga ona kakeke ba fitlha a kena ka gagataba tseno tsa moeto ya bolotsa e sa dumelelwa ke bontate ba tikolo ya sebaka seno ba komiti le babolli motho yo mole le mongwe a fitlhang a kena ka ga bana ba setšhaba ha sitse fela sa ditimela jwalo ka ngwana o feta tla sa dipehelo tsa batho ba behetsong ho tshepahalla ho tsamaisa taba tseno ke a e feta di tena ho ya ntate a ketang ho tswa wa ka kgalagane a ka nete setshwantsho sena sa molao wa lebollo ka ga tsona le tsona taba tse tsa basuwe di keneletse ho tloha le hore na mosuwe e le mosuwe a mogolo wa lemotse kae motho a phatsang a fuwang tumelo ya bolotsa e be wa lemotse kae le ka mahlakoreng ana a go sa tshwane ka go bolotsa ka dibaka taba tseno di teng kao fela ka kgalagadi go tsena kgebile ile a bagela tlhoko ore ge na le ka kwana ka mogegeng ke ka baphuthing kapo go a phama go a tswa bo mtsanyane kwana ga re tshwaneng ka ditaba tsa go bolotsa ga se tlo fetola ditlwaelo le ditsamaiso tsa rona fela se tlo fetola go tshwana gwa ditaba tsa ditefiso le ditaba tsa dikotlo ja gola tse dintse ka amanang le ditlolo tsa molao tse ka tlhagang ka gaga taba tsa moeto moono ga re ya teng ditaba tseno di tlo tshwana ka nnete taba ena ya lebollo ga se taba ya babolli ke taba ya basotho mosotho e mong le mong ladetšhagano kene ke motho e re sebetsa ditaba tse ngataolo le ene ga ke mo bee pake taba eno ya basuwe ka nnete beng baka ga re no e thiba ga ne o kwa kege ke ba buelwa mona letlhe ke tisitseoba a se taba e ipatileng le motho ga a tswa e leng tate a ke ba sia mosadi le bana le mogena a sa tsebena motho a ya kae le bana basa e tswe le batho ba motse fela ga a tswa modu motho eno o tswa ka bopaki gore mosadi la mapolonetsa o kgethelwa gore a tlo tsamaya le bana bana ga ke fitlha ke tlo tsebiswa banna ba teng sebakeng seno komiti babolli kao fela ba be ba tsebiswe le makgabane aka ga ke fitlhe fela ke se ke tsena ke tsamaya le bana a ka nnete ehle e ntse tla kgolola go tswa o ditikolo tsa rona ka go fapana ke bone ke ga ke qetelele ga ke no tseba wa ka bataba tsa qatšha tsa mosuwe a keneng gore na o kene a pakwa ka makgabane a feng bontate ba mono ba tlhotse o paka taba eno le komiti ga ona sebaka se fitlhang se bolotsa se sena komiti le babolli nto ngwe le nngwe matsong a babolli e matsong a komiti
1: anate ka lebaka la nako ntate ge le boe seabo sa gago ntate naneo la go
0: tlwatelege
1: le bontate ampato ga kere go kane jwale le advocate ga bontshokwane le ena a kene ditabeng tsenana tseo mamedi a di tekileng gagologolo ntate molale leo la tlhatoba ena go tloa mona ntate ga mapepe hantle di setaba bogolo ebile taba ena ya basuwe re mamedi metsotso e mene re a ge lebile goreng ya bosupage mme advocate o tla ka bogotswakene fela re se ebile re ntse re phethela mane goreng ya bosupage tla suthela lefapha la ditaba motshedi setšhakela re ba letaba advocate a ko tlhokena go tswana ntate nako e se re bele merebe
2: ke a leboa ntate ke ha ke na o kena ditholetsong tseo re seng re tholeditse ka tsona ke se buisa pele ntate yaanong wa semonkong ke a mo le bana ke ne ke re ntate mona mo o na le ngongoro ya gore na gobaneng re sa qaleng go nga ba ra qetelelang go nna wa tseba ntate re ka etsa gobane sesantse o sena sa molao se re ngwana ya bolotswang tshwanetse ba di dilemo tse lesome le metso e robedi a ke re mme ga o ka sheba go latela go kala go a bona sekolong primary nako ya etsang foromo ya botlhano o dilemo tse eno tse lesome le metso e gobedi e ka re batho bana ga ba tleta go ngola jale ya ba ba phatswa ba ka nka tsona dikgwedi tsetse tsheletseng tsetse tlhang ka ga tshwantse se sa molao go sena mo bakenakenana taba tsa sekolo gobane go etseditse gore kana go eno ba re ba qetile ngwala foromo yena ya grade 11 ba di le ba tsa itukisetsa go ya dikolong tsa ne tsa thuto e phahameng mme ha o ka di sheba le tsona ntate wa ka o tla bona go di tsala ka kgwedi ya thato e le gore ga gona mo sekolo se tlo kenakenana mo onono ga e ne e ba re ka ga dula fatshe ga ithukisa gantle ge le ba bolole basue ba kgathwa ka magabane ba lebeletse ba tlhe le mangolo go tswa o marena a bona etlhile bo ntate ba bolela nna ke bile ke re ke tlatseletse ntate ka gore basue ba nono ge re getsebena ga ba so kgaputse ka gaga ditlolo tsa molao na ga ba na dinyebe tse ntse di tswela pele ka magotlheng tse ka setisang gore jale e be go tletlole tlo itlale ya gotla jale ba tlameye gore ba sie bana ba sentse ba le ka thabeng ke tetelele ntate ka o thogoletsa ke bone go komiti ya morena wa setlhogo wa taba bosiu e kgethile komiti e ntšha le komiti ya morena wa setlhogo ya masopa ke komiti e ntšha le komiti ya morena wa setlhogo ya maama ke komiti e ntšha ga o kene batho ba batšha go kene barutei go kene ba sa ruteyang go kene dingaka go kene boma ke se ka ba etsa komiti e ne ntse re lebollo ke lalela batho ba bagolo e be o bona e le batho ba bagolo jale ge tlo kopana le bothata go tlo loke melao ke tlo kopana le bothata gore batho ba utlwisise gore ga e sa le nako e motho ya kageng lebollo ke la dingaka lebollo ke la botlhe kaosa go kene le bona batho ba batšha ba kenyeletse le karolo ya dikomiti tsa marena a setlhogo ntate ba tle ba tsebe go tla thusa
1: advocate ore basue ba ye mapodise malebalo gatisa menwana ba batle police clearance
2: ee gobane ge la ga ba le bothata ka mane ka legibe ya re ga mosu a sa batlwa ke lekgotla le e phaameng la dinyewe mono a re ga tle ngaka ya itse a se ka sia bana ba le bangwe oa bonana re na le bothata bofeng gobaneng re nka mosue e a santse a tsamayang digimante koo re nkela mosue a santse a tobane le nyewe eo re sa tsebeng gorena ga e ka ya wela ka tsele ka letlhakogo le itseng go bo go e tsalang ka bana
1: advocate ka lebaka la nakong date re le boasebo sa o lenaneong la go tlwa telego ya metšhatšhane thapo meka jeno le ka moso date
2: ka nnete a lebuileng gagolo ke nna mongaka tsatsi le monate mafelo a beke ya monate bamamedi ba sea lemoya sa lesotho ga re itlhokomeleng ke a lebowa
1: date ele lemoge mamedi re bega lenaneo la go tlwa telego ya metšhatšhane go tlo mo nage lona le tlhagisiwe ke mathomba mabaleha la tlhophela gaso ke meko photledi ka metšhining ya selemoya gore e bega sone fitlhile go wena ntle le setso lato ke sebeditse le gauta bopa nna yo kobetseng ona moeng la ka lebitso ke tla ba tedi tlaba ke tla kopana gape he wa mamedi nano le tshwanang mantaga mme he o fitlha ka nako eo kgotso ke amoe

ditsebiso tse akaretsang. Re kopa bomme bohle ba nentse ba thuswa legal aid ka maintenance. Mme ba sentse ba fumana tjhelete e jwalo e ileng ya emisa ho kena di-accounteng ho tloha September 2024. Ba itlalehe legal aid ba tsebe ho thuswa ho ba tjhelete e ntse e hulwa. Le kopuwa ho itlaleha ofising ya legal aid hang ha le fumana lengolo lena. Mona ho tsebiswa ba hwebi kapa baemedi ba bona ba ngodisitseng dikgwebo setrekeng sa Maseru ho tla ntjhafatsa ditokelo tsa ho kena marangrang lock-in rights hore ba tle ba atlehe ho sebedisa marangrang a rona a dikgwebo. Ngodiso ena e tla etsahala ka marangrang ho https://businessregistrations.gov.ls kapa mona lekaleng la kgwebo. Bona ba lebeletswe ho tla le tse latelang bakeng sa boitsebiso. Boitsebiso bo nakong ba naha e leng ID original kapa bukana ya ho eta e leng passport e nakong. Ngodiso ena ke mahala, e etswa ha nngwe fela. Ela hloko hore ditriki tse ding di tla latela. Bakeng sa ditlhakisetso letsetsa ofisi ya OBFC nomorong ya 22326647. Ho bulwa hwa dihlaba tsa mabalane. Ho tsebiswa marena le boramehlape hore dihlaba tsa mabalane di buletswe phodiso ho tloha ka la pele kgweding ya Phupjane 2026. Tsona ke dihlaba tse latelang. Eme, Thabatshweu, Masite, Thabatelle le matswapo a yona. Fika le Bodila le matswapo a yona. Korokoro le Hamalefane le Phaka, Mathebe. Boramehlape ba lemoswa ho qoba tshenyo le ho baballa dijo masimong a setjhaba. E leng tsebiso ena e etswa ke morena wa sehlooho ka mane ka Matsieng. Ofisi ya morena wa sehlooho Matsieng e tsebisa marena le boramehlape le badisana bohle hore dihlaba tsa Matsieng tse ka setrekeng sa Maseru le Mafeteng tse ka maloting di tla kwallwa phodiso e sale e le letobo ho tloha ka la pele kgweding ya bosupa 2026. Ka hona ofisi e le mosamarena le boramehlape hore ha ho diphoofolo tse lebeletsweng ho bonwa ka dihlabeng tsa Matsieng ho tloha ka letsatsi leo dihlaba di kwetsweng ka lona. Mehlape e tla fumanwa dihlabeng ho tloha mohla di kwetsweng e tshwarwe e kwallwe sekete sa marena a haufi. Mme pele qeto e etswa, ofisi ya morena wa sehlooho e tle e tsebiswe. Batho bohle bao e sa le maintenance wa bona wa mining o emisa ho tloha September 2025 le kopuwa ho itlaleha ofising ya legal aid ha le fumana molaetsa ona. Mona Matumane Ntsuane wa Mazinot ha le kgobanyane o kopuwa ho itlaleha ofising ya legal aid hang ha fumana molaetsa ona. Lekala la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba le tsebisa batho bohle ba thuswang ke Social Development MCC le batho ba phelang le bokwa hore ba tla kgodiswa ho tloha ka la pele ho isa la 9 June 2026. Mme manane a kgodiso a eme tjena. Ka la pele June ho kgola batho ba difane tsa AME. 2 June ho kgola MONP. 3 June ho kgola R le SZ. 5 June bohle ba satlang. Sebaka sa ho kgodisa ke dibakeng tsa Standard Lesotho Bank, ebe

empa batho bohle ba qale di officing tsa rona pela memorial ho ngodisa tsebiso ka ofisi ya diphatlalatso bakeng sa ditlhakisetso. O ka letsetsa ofisi ya diphatlalatso nomorong tse latelang 27 32 62 39. Lekala la puso ya dibaka le borena le tsebisa bakgetha bohle ba puso ya dibaka ho tla tsebana le bookamedi bo botjha ba lekala le ho tla kopana le mohlomphehi tonakgolo Ntsokwane Samuel Matekane. Mohlomphehi tonakgolo Ntsokwane Samuel Matekane o tla etsa puo ka puo ya sehlooho ka lona letsatsi lona le kopano e tla ba ka la 10 Phupjane selemo se hodimo ka hora ya 10 hoseng, mme sebaka e tla ba mane Mantabiseng Convention Center. Metsotso ya rona e 20 a metso e robong hantle ka mora hora ena ya bosupa. Hopola hle wena mamelo ya Samasala Soto a re fitla mane metsotsong e 30 ka mora hora ena ya bosupa. Re tla hle re tlotla re fumana pale eo re tla e ballwa ha monate ke ena Magauhelo Nkopele. Re ballwa jalo ke ena Magauhelo Nkopele. Mme he wena mamelo ya Samasala Soto hle re tle skebe ra ya hole. A ka nnete e seng ka metsotso e 30 ka mora hora ena ya bosupa. Yona pale e tla ba mane metsotsong e 15 ga re lebile ho renyane ya borobedi. E le hore metsotsong e 30 ka mora hora ena ya bosupa e ne lokela hore e be pale e ba teng. Ne lokela hore e be pale e ba teng. Mme he ho tla ba le palo ya buka. Ho tla ba le palo ya buka wena mogatua wa ka e motle. Jwale e be ho renyane ya borobedi ge ne re lebeletse hore ho be le tlalo ya lekgotla. Tjhe ka nnete re tla be se ntse re sheba hore na e be re tlo tsamaya jwang ha ditaba tsena di sa etsahale ka tsela eo re tlwaetseng hore di tsamaye ka yona. O no tseba mamelo ya Samasala Soto hore ditaba tsona ha di na ho fela. Ke be wa utlwa ho Sotho sealemoya se thotse jwale hobane ditaba di le siko. Ha hona taba e jwalo. Wena mamedi wa Samasala Soto, ntumelle hle ke bone hore na ke o fa pina ka mokgwa letsela efe. E tswe ke la bohlano hle letsatsi lena. Ke la bohlano letsatsing lena. Ho na le ba bang wena mamedi wa Samasala Soto ba ile go bala mahabatho tsatsing lena. Ho na le ba ileng ba ile go bala mahabatho he letsatsing lena e be ho sane re se re tswa re halala re maketse re ipotsa gona mmanyeo wa tloa ha eno mazino te kwa wa fihlana sa reta mo o batlang. O ntso mathaka mogabotieo a nang le bana ha mo o batlang. E be jwale ka nnete ba hlabelwa nku ba amoelwa ho ba monate. Ba bang bona ba tle ba re yes I do ka pela moruti le ka pela phutheo le ka pela setšhaba. Ko ho tla bo le monate wena mamelo ya Samasala Soto. Ba bang bona nnete e sale ba ntse ba besa patsi e metsi ha ho monate wena mogatua wa ka e motle hobane he ho na le mokete o mona o bohloko o sa rerweng ke mang kapa mang. Ho na le mokete o bohloko o sa rerweng ke mang kapa mang. Ke tsho ka mehla ke re e ka nnete letsatsi la rona la tswalo lona re a letseba ba bohle. Ke ka gona re leketekang. Ke ka gona re leketekang. Motho wa tseba hore ha e qala e ba di-3 kapa di-2 tsa December e sentse e le birthday ya ka. Jwale re lo keteka re lo etsang re lo etsang re lo etsang re lo etsang. Empa ho na le bohloko ke yane ya hore letsatsi la rona la go tloa lefatsheng lena ha re le tsebe. Ha re le tsebe nnete e sale. Mme wena moratuwa wa ka ho ja wa sebetsa o sa phela hobane ka nqane ho lebitla ha ho sana mosebetsi ka nqane.

re sotho ba o ka nete metse mono le a tseba e bile re a tsebana motse mono ga tseba nang hore ho tla ba le emong o tla ukwa o thwe ha le jwalo molekane wa hae o mopukela hona hona hona hona hona hona ho ibe re lo nwa le ba ithatela nama ibe re lo itjella le ba tsubang dinifi ibe re lo tsuwa tsuwa mono ho bane ho itse molekane wa mme malagato o mopuketse hona hona hona ho wa mmotsa gona ha ka mo ha o laitwe ke o fumana batho ba tloa mozanzi kwana mamelo ya samasa le sotho ba tla ha e mona ba re hela ntate semenye o itse na ha ke laeteke fa ke go ke ipotsa kere ebe bomme bona na ba ke batswe le bontate o gore nke re bone bontate ba se ba fihla ka ntshwedisa fohlwa mona mamelo ya samasa le sotho ba se ba tsho ba re hele a mosadi ano wa ka ehlile o kotse o ntotetse a batle letho o ntsa rena hantle ho etsahala jwang kana go ngo sore o iphumanetse le kgarebe mona e re ha go tla o bone ho hla mofumadiwa ha wa re fela ntate Thabo hantle o ntswetsa taba tsetse re reng ka tsona wena mamelo ya samasa so twempa he ke ditaba di tshwanela tseding re tla tla re qokang jwale re tlotla re buang he ditaba di ngata ke tsho ka mehla kere ha ho sena ditaba tseding tse bang diteng a e ka nete re tla feta rona re ne re qoke go qokele tsona go vuetse tsona go bana ha di fele mosebetsi wa rona mo ko go qokela wena mamelo ya samasa so tlo re ha e mono stress tsona se theuwe go bana ke a tseba ehlile ba bang bana le gatello e phamileng haholo ya maikutlo jwale re batle gore nna ke re nne re le thuse se nne se fokofokotse he re tsheheng re nne re feteng bophelo bona botswele pele ka tsatsi le leng morena Jesu re tla mmona ke ena tshepo gerentšhane wena mamedi wa salema sa lesotho ntumelele ke monke ke fete.

fela dintho a di e be di tima tse dintlontlolla gona tse go bo go etsala jwa masego e mamedi ha di e be di itholela fela jwalo ha di a tlameha go thola tsena ha di a tlameha go thola tsena wena moratuwa wa ka e motla ha di a tlameha go thola tsena ho hang ho hang ha di a lokela go thola tsena ke le teng ka mona ka studiong hobane ausiano tla nletsetsa gona tsena ebe ka nnete wa nkomanya tla nletsetsa gona tsena ebe wa mphoqa mame arvida mane metso tsong e le shume le metso e mehlano a re ya gile bile ho renyane e ya borobedi ke mo tentle o tshega tla kena ka palong ya buka wena mamedi wa selama sa le sothotle ke o nketse jwalo ena gahliso mphepoka a re fela e ka ba o hokae Jehova ha ha dikeledi tsa ka dikeleketla marameng ka ba o hokae pinena eng khopotsa ditaba.

0: radio dumela.
1: Oh, ho wena wa bo le teng ka tla go somola ile bosing. Ke ne ke bo tsena tse re somolang ba di ya ga laola.
0: Pe pile ga tla.
1: Ka bona.
0: Eh, ya hle.
1: We. Nna mo ke re sentse ke lla.
0: Ah, a ska balla magadi wa ka re tlo tloka ka ditaba tse qabolang hampe tsa tsing lena.
1: Se ka ba go kae mesia e ka ba go kae.
0: Ke enwa. A tshika kwata vhali. A tsaka kwata vhali. Mamedi utse ba ke a kwata ha o le tsheni.

kwata ke a kwata hobane ka nako tse ding dipina ha di lla ha o di tsotelle hobane o se ka hara boemo bo sengodi sa pina se le ka ho hlalosa taba empa ha o ka ba ka hara boemo bo o tla utlwa hore geleke pina ena e hlile nnete sale e bua le nna o tla utlwa hore pina ena e hlile e bua le nna e hlile ho na le nako eo o tla utlwa o botsa moya o halalelang gore na ha e le hantle ntate modimo wena o hokae o ntse o teng o ntse o a phela mona fela jwale e kare lelapa la ka ga o le shebe e kare ga o mpone e kare ga o ntshebe e kare meokgo ya ka ga e o thetse le go thetsa a the modimo o re ngwanaka ke modimo wa nako yotlhe ke modimo ya teng ka dinako tsotlhe empa ke sebetsa ka nako ya ka ke le modimo ha e ba ha e so ka e ba nako ya gore ke fihle ka gara lelapa la gago ngwanaka ga ke tlo kena empa motlha ke fitlhang ke tla fitlha e tla be e le nako ya ka ya gore ke fitlhe ga le ka la tseba gorena ntho tse re di rapelelang dingata ga kae ga le ka la tseba gorena re complaine ga kae go modimo ga le ka la tse dingwe tsa dintho re berere he modimo kapa o batla gore tshaisa ka dirana re bere mmotse gore atšhe o itse o tla teka tafole pontsheng empa re bona ka jelo o teka rona ge mo omanya modimo empa lentsweng la gae modimo o tshulo a re ga nako e nepaetse nna ke leng tatao ya magodimong ke tla o etsetsa jale mada modimo o tla o etsetsa ka nako ya gae o teng lapho ka ntse a re ntho kgatlhiswa ntse a re na o gokae o sa botsa fela gobane re ka ra botsa empa ga e le nnete ke gore modimo ena o teng tumelele ke ye ka mane ka palong ya buka gobane metsotso ya rona e lesomele metso metlhano gantle re ya ge lebile goreng yane ya borobedi

Basotho ke boetse ke o dumedisa hape palong ya buka ka jeno ya o dumedisang ke Mmakgauhelo Nkopele. Buka eo re ntseng re e bala ke Bana ba kgomotsa batho, re ngolletswe ka bokgabane bo boholo ke Mme Mmabasia Mahalefele. Ntumelle fela ke tle ke o balle moo re ileng ra arohana le wena nako e fetileng, mme re arohane moo kgarebe le ntatae Kgongwana ba ntseng ba bua e le hobane Mmamahau a tsamaya a ya lefung la monna wa hae Molotolotsi. Mme ke o balla moo re qetelletseng teng kgarebe. Ho tla ba bodutu lapeng mona Kgongwana. Re tla dula le bona le Tebele ha re boele dikubong. Re ile ra arohana mona mme re kena ponong ya bone leqepheng la 60. Ke ha Molotolotsi kgwedi e fedile ho rolwa thapo ho bokanwe ka ntle ke ba leloko. Mahlabe wa ema wa bua, Mahlabe a lekeleng kadime ditsebe bana ba Mosolodi le ba Mosolotswana. Re sa le mmoho le kokong. Ema Mahau, Mahau wa ema. Le ya mmona mohlankanyana enwa ke Mahau, mora moholwane mofu Molotolotsi. Ema Kgomo, Kgomo wa ema. Yeo ke Kgomo moena wa hae, dulang fatshe. Jwale bana ba ntate mohlankana Mahau o fihlile mona mahlalefu la ntatae. A sa tla lefung hobane o ne a sa letsebe. O ne a itletse ka ditaba tsa hae tseo ke itseng o tla di pheta ka magalapato. Jwale ke a le kopa Makgolokwe hore le amohele bana bana ba moholwane ka hara lona. Ka ha Mmabona ausi Mmamahau a tloile mona tlasa mathata ao le a tsebang. Le ka pakelwa ke ntlo ha e se e le se

0: tjenana. Eka motho o ne a sa phele ka hara yona. Ausi o tlohile mona ana le mahau le mojabeng. Athe kgomo o hlahetse koo. Mamolotolotsi. Mamolotolotsi.
1: Ngwana enwa wa ka ha se kgomo ke mosolodi.
0: Lelapa le dumme. Ke monna moholo mosolodi. Mamahau wa lla. Mahlabe. Makgolokwe. Poho ya ka ke eo lepatlelong. Ka yona ke re e hlajwe e tlose bana bana kgutsana. Re be re ba amohele. Re amohele le lebitso la moshanyana mosolodi. Lelapa. Re a leboha. Ba moeleile. Badimo ha ba ba roballe. Mahlabe. Ha re mamelaneng. Tsielala. Ke a leboha ruri ha le ba amohetse. Jwale, ha ke qala puo ya ka ke itse, mahau o ne a tlile ka ditaba tsa hae ho ntatae eo e leng mofu ha jwale. Ke tla mo kopa hore a eme, a di behe ho lona le sa bokane le kokong. Ema monna mahau, baheno ke bana, beha taba ya hao. Ka pele ho bona, mahau, ke a leboha rangwane. Bomme le bontate, batswadi ba ka. Mahau ha tjho jwalo o walla. E mong di sa pelo monna. Ngwane motona ke nku ha lle. Mahau, ke a itebohela. Ha ke iphumana ke le ka hara lona. Ke leboha le kamohelo e mofuthu eo le re fang yona. Se ne se ntlisitse mona heso ho ntate se seng fela. Ke tlilo kopa motlhatlehi ho lona batswadi ba ka. Mama hau wa bokolla. Mamolotolotsi.
1: Mama hau ngwanaka le sa hwella o re bolelle hore na taba tsena wa di tseba kapa ke lehwetla na.
0: Mama hau o ntse a lla.
1: Ke a di tseba mme.
0: Mamolotolotsi, o re o kgahlilwe hamang. Mama hao o ntse a lla.
1: Ha ke a mmotsa hobane ke ne ke sa kgolwe hore o tiile.
0: Mahlabe, mahau, o kgahlilwe hamang. Mahau, hona ha ntate kgongwana moo re dulang teng, ke moradi wa hae a bitswang Kgarebe. Mama hao a bokolla.
1: Wona wee. Wena we, jo. Ka le bona nna ngwana motho jo ngwana a nkgolwa we, jo we. E ka ba ke tla etsa jwang wena ntate kgo ngwana we, jo.
0: Mama hau a e di bana. E mong. Mokotlo banye. Mamolotolotsi. Mama hau molato ke. E mong. Moiseng moriting. Ba mothathasa. E mong. O ne a sotlehile haholo e mong mono se metsi mahlabe ha re boele ntabeng mahau ana o itse lebitso la mosetsana eo ke mang mahau ke itse ke Kgarebe ga ngwana mahlabe o se o buile le yena mahau re qetile o se a emetse nna hore ke ntshetse pele morero o wa rona mahlabe ke a utlwa monna. Me ke a tshepa le utlwile kaofela. Mamolotolotsi, re utlwile ho se o salane le wena hore o phethahatse kopo e ntle ya ngwana. O re hlomphile haholo mahau. Re a o leboha ngwana ngwanake. Ke ne ke se ke lahlile tshepo ya hore ke sa tla le bona. Ka ha ke se ke ntse ke okametse lebitla. Mahau, kopo ya ka. Ya ho qetela tabeng ena ke hore pele mme a ya ha habo ho ya hlobola mosetsana eo a be a le lapeng mona re tlo tsosa motse wa ntate. Mahlabe ke a utlwa monna fela bothatanyana bo sa le teng. Ha motho ha uwe ho itsubukilwe matsoho ho tshepilwe ho ya kolokisa majwe hodima lesaka ho ntse ho thetswa.

batho ho thwe dikgomo di lefisa ebe bohadi bwa hoba bo boholwa ke dintja. Mahau, ga ngwane, jwalo ka ngwana e motona, ke ne ke disa ha ntate eo mme o ne a ntshwaela. Ha ke bua le lona tjena, ke na le dikgomo tse 10 le manamane a 6 a marole. Lelapa, moshanyana enwa o ikemetse senna. Ha nyadiswe, kgidi, ke monna ruri. Mahlabe, ke a leboha ngwana moholwane. Le ha ho le jwalo, ha ke o tshabelle. Ke tla ntsha dikgomo tse 5 le pere ya moqhoba kapa modisa. Mamolotolotsi, e ka ba ke holetse bohata. Ngwana enwa wa ka o ntlhompile. Ke tlameha ho monyadisa. Mahlabe, le tshwao la ntatao o kgethe marole a 10 le dinku tse 10 tsa setsiba. Ke batla lesaka letlale dikgomonaka, bohadi bowe hang ha le fihla. Le be le hlabisetswe, mohlomong morwinyana eno o tloa a shata ka dikgomo tseno tsa ngwanaka. Ke batla ho theohe tsaka. A ka nahana hore re mehofe, re ngwana a inyadise. Hape, Mahlabe, ha o qetile ho nyadisa ngwana enwa, o mo fe diphoofolo tsohle tsa letshwao la ntatae moholo. Lelapa e mong wa ha Mosolodi, re tlameha ho tshedisa ngwana enwa. Mofu ntatae e ne e le lehlaswa. Mohlankanyana enwa re tlameha ho mo tshehetsa. Le rona ba ha Mosolodi re re ha le isa dikgomo le re jwetse. Re sa ilo iphenya mahafi, re tlameha ho bontsha monna eno hore ha re mo haung wa hae. Mamolotolotsi, Mahlabe, o se lebale ho bolella lefilwe morero ona wa motshanae. Mahlabe, ba tla tsebiswa mme, kgomo haiwe makgolokwe, re iphetse meokgo, kajeno le nna ke lla semothamo. Mosolotswana o tswile bafung. Hlooho ya ntate e tsohile. Kgomo ha itumele leme. Banna re qate ka lehlwele. Momamedi, pono ya bone e fella hona mona. Hopola hore buke re ntseng re bala ke bana ba kgomo tsa batho ka mme Mabasia Mahalefele. Na le bitso la ka ke Mmakgauhelong Kopele. Ere re tle re boele re kopane hape re tlo tswela pele ka ditaba tsena. Fihlela ka ena nako ene o haebe e tshweu.

0: Mamedi wa Salama sala so tohle metsotso e ya rona ke metsotso e robong fela hantle hora ena ya borobedi re file mokokoto ba re fela thato ke tla phetha ya hawo ya ha ba etsa tsena mamedi wa Salama sala so tohle a ba ngkhopotsa fada ne ke na le fada wena mamedi wa Salama sala so tho a aneng a sebeletsa mishoni ngwane wa Nasareta fada di thebetso ko sela di lemotseno tsa rona wena mamedi wa Salama sala sotho ha o no ba monate a jwale ho nya ka letswe ka mono ka Nasareta ho tsamaisa fada bana beso ke mogwele le yena ka nqeno mamedi wa Salama sala sotho hle ntumelle a e ka nete re ba le bohe sehlopha sena sa ntate moholo wa ka sena sehlopha ke sa ntate moholo wa ka ntate moholo mo Mofokeng Qosa ha ka bina pinena ka nnete e hlile o tla utlwa hore ka nnete yona ke yona mamere sa masalo sotho ke itse ge tlo qoka nna le wena ha le hantle ke na le taba tse pedi mpa vela ha ke tsebe gona bana beso ach ke qala ka efeng ha ke tsebe ge di dumela
1: Kaldula
0: ntate
1: ke radio mang hana
0: se ale moya sena ke sa lesotho
1: tsala sotho le di tsamba le sotho FM le go lesotho
0: radio lesotho tla sa boeteli pele ba me mo le bohentsa o le ntate kabelo mo sothwane
1: oh ke we tona ke
0: se etsa jang
1: ke ka boke sa radio ba le di tsa pi
0: o no etsa jang
1: ke re ka ba ke hlaile radio mane ke fitisa pina
0: fitisa pina ge ba be di fela nna le wena mona
1: ha ke re pina ke re pi
0: pi
1: e
0: pi e tswa ka mongolo hao
1: idi
0: wena o batla o etsa pi
1: ke di balla
0: Ka nnete se ba bana go ka nnete le re ba tiko ka nnete ke kopa ho tsaya se fapana o tla ntshwarela ke tla tsaya helang o ntse le ya le moyeng ona ji e fela vele ke nkile mohala wa hawa ke re o entse go ke se ke ka bua le ba mamedi vele ke shebane le wena ka ntlo pi o ye ke batla moyeng ke ntse ke bua le wena okay ai ke kopa wa ke fetise pi ka
1: No more with that.
0: Sebaka ke go ka he.
1: Sebaka ke atetsang.
0: Danki le gato ka atetsane ka mo.
1: E wa re da di mo na te o te wela mo na.
0: Ke a le bohantate le wena o be le bosiu bo hlonolofetseng hle.
1: Danki mme wa.
0: Danki.

0: Atshe ke ne ke re ke a lezama o simole bueng le tikabelo le lona basebetsi mo ne ke re ke a lezama bana beso gore ka nnete marieng a nang ko ihlajwe rejeng a jwele la ikutlwela bana ba mme o ganne o fana ka lebitso a ga tshe ntho e ntlhaelang e batla e le kotsi ya golo ge di o dumela ratue
1: oranna ngwaneso
0: kutlwa ka go monate go jwang ka nteo
1: go monate fela he ga o monate mpa wena o ntshwere gantle
0: ao batho ganya lebisong tate modimo
1: thato ke tla tshepa gao ke ratile o feta tekang
0: eya
1: majasijasi
0: ratue
1: a ke le bitse tsatsing lena ke le bitsa ka sontaneng
0: ke nnete ke bitswa la dukente tse golo leno
1: me se tlatela ka nako
0: emme
1: ke tshwenyeile tsela gobane jale hei tsela ya rona e ntle e kwa tsela ka makwae ka mona ka kuthing kore hei Debra
0: a ngwana mme tsela tsena tsona o thola gore tuka tsona
1: Yee ke tla ka bana le bana ba na bana ba fana ba re si ya ke tla bolokwa ke bo mang ya le majosi dozi
0: a ku betse go kudu bohloko
1: we ba thong ke ya tedi senhle sala ma kwa e tenoke
0: a e mona teng ke tshoka mehla ke re modimo a ska be wa tekong ha re le gapedisi ba ikarabellang ba lokela go baetse mosebetsi
1: empa ya le ha o fihle mosebetsi o nana ka mona ka ka kutlwa ma kwa e Kore ke mathata a tsela majosi josi re etse jwang
0: ha ba late ha ba latwe
1: ha re tsebe mekga ya kore mekga kore ka o kwadile ke tsela hobane ha ke tsena metlha ya gore re ba late go tsiwa jwang
0: ao batho
1: ka nnete bana besong ha ba latwe
0: ha ba latwe ka nnete
1: o bua le nne makeketso ka mona ka kuthing ya makwa e phulane
0: mekeke wa tseba ke a o rata
1: Majasiko o rata kore ke a tlhabolo wa kile ka bua le wena
0: ke thabile o tsebe
1: ga re thale modimo go boloke ge tswere ntse re bolokeile o seng ga le tsatsi
0: tanki lerato laka
1: tanki mami
0: a e ka nnete mamero sa masalosotho e leshome le metso mehlano la metsoso gantle gora ena ya borobedi re furaletse tsosa mahamonate le nanqosa ao bana beso re tloa gwana ho renyane ya borobong taba tsena tse ke nang le tsona dingana mehala ena e re ke nne ke nke he ge di o dumela
2: asios fina we
0: ga duwe
2: re tshwarele wena ngwaneso re thabisitse
0: ebo
2: thato ke tla phetha ya hao morena ntaele
0: alala
2: Jale ke ratile ha go o na le ausie Anastasia tsa kukule ke thabile ha go holo di buhuding ha gana le mabi le bo bitso ba rona
0: ke nnete bo bitso ba teng ka mona
2: tsara mo no no bua le nama Josephine mari ba ga thaba phatswa ha tente thato ke tla phetha ya mogeng
0: a me majwasa jwasa ke a o rata ere ke hatelle hona mona hle
2: oh la Josephine dubura
0: a ke a o rata bogatu A ena e ratwa ke nna bagatuwa batho.

0: haholo moratuwa waka.
1: Thank you, goodness.
0: Thank you, mama. Thank you, mama. Thank you, mama. Thank you, mama. Radio dumela.
2: Dumela, mme.
0: Kgotso moratuwa.
2: Ah, mme na go ya sna skodi ya tswe.
0: Agatwe.
2: A tsene tshe.
0: Hana o tuka e malapeng le metseng le sechabeng sohle.
2: Una le ne tsama sisi le ne mo ne mantsi. Tswe. Bona ba no tsene mile. He. Ba di ba bua ka me ana.
0: Eh.
2: Ko wana me wa.
0: Eh.
2: Mo phelo bo tsene dive.
0: A o ba thogele buile ha holo mogatuwa.
2: Tsene ge boloka men tsa bo sisi le ya mona heng ka po makwa. E wa ka tsha mona. Empa ha ha ke mono. Ayo ke khabile go nne wa ka
0: go thabile nna mme
2: ha
0: a ba tho eh ya tle go bo le monate dilunya ka bona mamelo sa masala sotho ha ke bona le thabile ke re ruri ganya matla poko le thoriso di lebiswa ho ya re bopile ke batla o potela ka ntlena ge di dumela
3: mela tle mwana wa nkosa
0: ga tola ka dumela
3: mkhulu mali mo mphakise ga tola ha
0: Eh, ke nnete.
3: Ke o re se o re se sala mme wa ke ke mo khele.
0: O
3: mma ga se se wa se wa.
0: Ke a tse.
3: Ke tshabile ke le ku ma metsi go na. Ha o etsa tshele jo mwana tuwe.
0: Eh.
3: Ha se le ntshola pele wa na wa.
0: Ai
3: ai ai ai. A ka se tikinte ku ma metsi ne ke kena fela go. Ke bolele ke ntse ku ma metsi mwana e.
0: Ke le buile ha ho long.
3: Ke re. Ke re wa nkalo sa hontika
0: tshonya ka tshela ka mosale ka bohala
3: ka mosale ka bohala ni tanki mwana se wa tswa ke ri ka ka ke se thele bana be se ba banga banga ka ga tla o kena mo yini
0: tanki mogatuwa ya nkalo sa hontika ne tshonya ha ke ya phela ka mosale ka bogabane mo gena Jesu ntsa ntlokomela ke nnete Mamedi wa samasalo sotho pe metsotso ya rona mashoma mabedi ya metso medi hantle ga fogaletse hora ena ya borobedi mamedi di khotso
4: Dumela mme.
0: Dumela mogatuwa.
4: O phela jwa.
0: Mahau mpa baletse ka ba wena.
4: Ke a phela mme, o bua le mme Mathapelo Snaimane ka tsa snake ha mofuto.
0: Mme Mathapelo.
4: Ke re kenya Maria Fatima. Jo, wa ngaula jwa la ha o bina se sela sa mme ya nna. O se gaolelang jwa le, wa o setetelle keng?
0: A impossible. Se fedile a ke la bua, a ke la mpuisa.
4: Solo wa nkhadisa mo ke reng ke a tleka ka tlung ka mona ka hopola ntate jo khime mona ka sikwe ke sa motsebeng bana beso
0: no ke
4: eh nkhono male mo anga dumele ke eno tata o feta pela hao
0: emme Thank you.

0: Amen.
1: Wait. Asa ke thabile ke le jwetse. A thele rata ke rekeje. Pinena ya ena ya ena e reng a he anna. Ka nnete ke le jwetse yona ke rata hona ho. Pinena ha hanka e bina ke uku ke kgotsofetse. Jwale ke rata ka tsela eo bonggono ba tla be ba mpinela ka yona. Ha ke rate ka tsela e ne e rona batjha re tla be re bina ka yona. A he anna ya gabane kgosatsana ya tafita meamo sa meamo hao mma Maria mofere kwa nkgono wa Jesu nkgono wa rona nkgono wa Jesu monga rona. Tsatsing lena la kajeno ka ona ona motsotso. Pela ha wa le tare re tlile ho nehela ke re wa utlwa dipelo tsa rona tsohle. Jwale re tlile hape o tla kopa lesedi la rona tseleng ena e boima wena moratuwa wa ka e motle. Gobane ha re ka ra ba inotsi teng re tla o tlwa ke letswalo. Mamedi o tlameha o tsebe difela. O ska ba nna wa mphoqa mona ka ukwa ke sa tsebe taba tsa hao ho rona ha e le hantle ho etsahala eng ka wena. Ha e le hantle mamedi wa sa masa Lesotho taba tseo ke neng ke batla re bue ka tsona di ngata jwale ha ke batle re qetelle re lobokane re ile kwana. Ke batla ho tseba kore ke batla ho tseba mona motho ya ka hlahang kwa. Ya ka hlahang kwano motho a mpolella hore a tsa ko uetse a tsona dipina tsa lona ntse ke tloleletsetsa hle ba mamedike ntse ke bona mehala ntse panyapanya mono ke tloleletsetsa tsona. Empa ke ne ke batla hore re ke re qokeng he hore na ha e le hantle taba ye ya hore batho ba ya poka kore kapo ho thwe motho enwa ha a nthoballe ha a robale. E hlile e teng. Koro e teng ke taba e teng. Haeba e teng ke taba o e logang. Kapa e hlile motho ya jwalo o a itlhahisa. Hobane nnete e sale ho na le batho ba dumelang hore taba ena e teng e a phela. Ho na le Basotho ba reng taba ena e teng e a phela. Empa ho na le ba bang ba reng batho ba seng ba hlokahetse ba seng ba sa phele lefatsheng la ba utlwang ha gona le ka mohla ba ka tlang ho rona empa rona re se re tla ya ho bona kore e jwalo jwale ebe le lentswe la modimo le re ka nqane ho lebitla ha ho sana mosebetsi akere ke se kreste se tshwaralo jwale le rona re se ke ra iphapanyetsa taba hore re boetse re Basotho re Basotho ba dumelang metlong empa ha eba o Mosotho a dumelang moetlong hlalosa rona taba ye e hlile e teng ha eba mohlomong ntate moholo wa ka o tenye ke moratang haholo ntate moholo Gideone moya wa hae o phomole ka kgotso. Ntate moholo Gideone ke ne ke mo rata haholo bophelong ba hae. Ke enwa o se a le siko. Jwale ke dumela hore ka nqane ho lebitla ha o sana mosebetsi. Jwale ebe ntate moholo Gideone wa fihla mona. Na taba ya hore o tla o sotla a nna o sokodisa o fihlela o etsa seo a reng o se etse e teng. Kore ke batla go tseba ntho eno fela mo mamedi gore na ha e le hantle batho ba ba botla go thwe ba apoka ba tsoela batho na ke ntho e teng na le gore na batho ba kopanang le yona le kopana le yona ka toro kapa batho ba ba itlisa ha o sa etse ntho tseo tse ba reng o di etse ho etsahala jwang ha o di etsa teng a na go na le phetoo e ba nteng ha re tlo qokang ntumelle ke nke pina ena vele ke tsebotlang ka mo mamedi.

0: Radio Duel.
1: Radio Duel.
0: Mamedi, emme.
1: O bua le mema thata re sine imane, ka tsha smeke ha mofupho.
0: Emme mathato.
1: Mema thapelo.
0: Mema thapelo.
1: Hao, ga ke le motsheedi e mokalo ka lo agedi e Lesotho.
0: Pepi wena la gatolaka.
1: Thank you moratuwa. Atshe. Na moratuwa wa ka ha ke dumele.
0: Emme.
1: Go bane ke be ke bone motho eno batho ba ile mo pata ke batho ba be ba fetsa legolo ke bongata go tshelwa mo bua mongata ha kalo kalo jwale ha sa gutla o na sa le ka dinama o a ba tswile o kupulutswe ke mang ka mo
0: nna ke le
1: ke nka ile moya o mo di
0: emme.
1: Hi bae ka nnete ke mmona atla ka tsela yo ke tlameya go ke re o patuwe go botse
0: emme
1: wa tsa jwang go tlo tla kena mo o no tlo tla nthusa jwale ile o tla go nna ke go betse ke tlameya o tshojwalo ko mane ke mo jwetse ha ba o tswile ha a tswela ba o tsusitseng ha ile nna ska nna tla mpatlang ke maikutlo a ka mogatu
0: emme.
1: Ee, a mme mpotse he.
0: A e ka nnete ke go

0: dumela.
1: Ekannete. 2231642 na le plus 2665993. Tsheba ka mane ka Facebook u sheba jwalo Debra wa mogwele nqosa. Jale o mpolelle hore na ha ile hantle wena o di bona ka mogwaletse lifeeng ditaba tsena tsa batho ba tsohang ka po ba pokang. Khido dumela.
2: Dumela mme.
1: Khotso ntate.
2: A ke se o ke me ke ona phone ya dai fax.
1: Ntate. Ntate. Ao batho. O tsebe o ntso le teng mo haleng kwano wena mogatuwa wa ka ene o no hlakile. Haholo a ke le nqokeleng he ba ratuwa ba ka gore na batho ba pokang ihlile ba tenna ka po ho abo ho etsa hala jwang utlwa motho a sa tloa be ke stala kwana ka ntshwedisa fohlo a tla ha ikwana a re he ke le vetse ntata le rato e sale a sa batlilitho na ha ha imono ho laita mang a ke le siko ka mono e mongwe tlahla a re ntate moholong tsa re fela o hatsetse hloka ho apeswa e ba jwale ho tlahlajwa he e ba jwale ho tho wa apeswa ha o le jwalo jwale e be ho na le taba hape ka nqena.

0: ha lentswe la modimo bukeng ya molomo mo fubedi e reng ka nqa ne ho le bitla bana be so ha o sana mosebetsi ebe ho thwe ha ho ka mo re ka kopana le bafuka teng ha e se hore rona re e kwana jwale ho etsa hala bang ga di dumela
1: kwala neela mme
0: entate
1: ntate maruje
0: ntate maruje e ntate waka
1: e ya mme batho ga tsala ga itumela ke mme
0: e ke nnete ho jwalo
1: inga ga se tsala mgwene motho ho setse mo hong batho ga se tsala mme fela mo motho ele ka bona ba ha ba ta dijo wa etsala ho re nne buye
0: ke batla o ntjwetse ka gore wena e hlile ke ntho eo etsa halang kapa motho a pele ha o kila etsa lwa ke ntho e jwalo
1: ke re nna
0: I'm not going to be able to get it.
1: Nina gona o ita wa le dikura ne se tsena go go dikura wa tsela ya go go kgetsa go tswa le fela ya bene go phelo ba ka
0: ya ba o fodile
1: ya ba ke fodile mo go ne mo tle yona ke ba tlhwa tsana
0: ke la mbatho
1: go se tsene ne ba le batho ga tswane ka ditumelo motswadi wa ka
0: a tsona nnete ko ha re sa tla tshwana ke mpa fela ke batla go hlakelwa gona taba e jwalo e tenna
1: yona e ke mo go ne mo tle ka nnete
0: entate jwale ka mora go mongwa thele ya ba ke o thotse jwale siki le tsona di fedile
1: ke re abele go ke pitse nne ke go ne ke tsa tsena ka pela wa mo ke mo ne ke sala
0: e lo go hlokala no mongwa thele hangata le hangata
1: banna e bile ke na o tlwela mo ne motho
0: halala ntate nna ke mo kwena ke mo gwele fela o mongwa
1: thele a re le we mo gwele
0: thank you ntate ntate ke enwa ore a e ka nnete o nna ba kulela lefu ya ba jwale ntate wa hla gore he monna ke lapile jwale itsa keta o mo fa e sengwathana ya ba ka nnete wa fola e le gona motshwere ka siki a re o tlo kula o sa ngwathele wena itsa keta gore ke a ja ke a o ngwathela a siki a fela bana betsi Mamelo sa masalo so thwa ga shebana ko metso tswa rona ke metso tswa le shumele metso robedi antle mo re anteng ke ho renyane ya borobong tso mametse sa le masalo so thwa se ha sanga maqhubu a 93.3 MHz sa 106.1 Radio dumela
2: ha tsam
0: ho tsontate
2: ntate le go thaha ka mona ka pela tsheng
0: ntate le go thadumela
2: e ya
0: ntate
2: taba ena na ya makatso ba le nna kirikina na ila ka ya ntsaela ke la ka fetelwa ke ngwana mona
0: e mona
2: ha sa sitile ka mogana konyana a vetsa ge a sa ha ke mmona gore ke enwa gantle ke enwa fela ke mmona togo a hlaga ka seboko a go gatsetse ka mmotsa gona ga gatsetse ke etsejwang a bamketsa go kgomo yena e tsena e tsena ke kgomo ya ka ee ga o sa e tlhape bolokile ga kete a ba potela a ke ra ka e tlhaba kgomo enono a kitse ka morago ke e tlhabe le hona ke na ha so hlae
0: kgomo eo na e ne le ya hae ne hlile le ya hae
2: ke a ka kgomo ena yona o na e bona e
0: o bela kgetha go na o batla efe
2: eh ya
0: oho e ntate
2: ka moga o mono a potela ka moga go a potela a tla hape hape a se ke hlabile a ba go le bile ke tla bona atšhe le jalo gona ke re sa lengwanelwa ka jalo ntho tsa ka di tsamela ga bobebe fela le mo lentse go thata fetse atšhe ka ba ke ka lla modimodišako
0: kgele ka nnete ke le buile gagolo.

0: ntate ka ditaba tsena.
1: Thank
0: you mongaka. Le a utlwa ngwana ke eo. Wa utlwa wena mo mamedi ngwana ke eo mogatuwa wa ka. Age hela gomo eo ke yaka. Gore ebile ke timme le pina gore o nkutlwe. Wa mutlwa ngwana age hey gomo eo ke yaka. Age ke yaka gomo eo. Tleskebela e hlaba fela. Age tleskebela e hlaba fela. Le tla bona. E? Ya ba ntate o hlaba gomo ya hae. Ha sa e hlabile ngwane nwa o sa hla hape o sa re ke a leboa. O go sa tshovalo sa re ke a leboa. La mukwa ngwane o. Ntate ena gore ka nnete ngwana o fihlile ka togo. La mukwa mo mamedi. Nke itholene nna na nkosi, nke itholele. Re ke etse jeng. Ke di dumela.
1: Mo kgwele.
0: Mo ratuwa.
1: O ya jwang?
0: A e ka nnete ha hona tse mpe ka ba wena o ya jwang?
1: A ka nnete. Mabe hayo.
0: E ntate.
1: Ka ba le la la sonte ngale bitsa.
0: A le no lona wa tseba ha le bitswa ke a bobothea.
1: Kani o na tlo go na kila ne. O go ya ha o le moeng tsena. Ke be ke fa tsala ka ke le.
0: A ke go auka.
1: O la tlo. Ya ba tena. E tle batho ba nna ba tee. Ha so bane le dipoko. Ba tee.
0: Hey bo.
1: O ntse mo go le.
0: Ke o mametse.
1: Ba teng ba. Ke la ka ba le ngwana wa mosetsana. Ya ba ka nnete ga masedi wa mogopola. Le nna ka tsela e tshwanang jalo ka bontate ba qetang go potela ba se ba tshumo. Yale nna motho jalo ka o ikapa o itlwela o gopole ya ha e le sonta. Gore ka nnete Josepha ya halalelang. Ka nnete a ba. Ka baka tsa nna gore ke fane ka gomino le nna. Empa o fitletse ha jwale ka nnete ha e sale.
0: E sale a itholela.
1: Ka nnete.
0: E ntate.
1: Ka nnete go bua le ngwana mme ha se obane ehlile e le ntho tsosa. Empa tse ding tsona ka nnete ehlile o tla fumana gore ha se ka nnete. Ok hey! Itwanele! Phoofolo.
0: Aha, ntse le re itwanele phoofolo, ntse le tshwara ba Basotho.
1: Ka nnete ha ke lebohe ngwana mme.
0: Ke lebohile ntate. Le a utlwa, le a di utlwa, le di mametse. Amero sa masalo so tuele shumele mezo meraro la mezo so ya ke libile hore nyane ya borobo mo nna le wena re tlang ho arohana hona teng ku sia jolo matsonga mofuthu adol doleza do pa jack and love le rato la

0: oruhile ore sihile tase sotho motho ha hwe wa urua no ruela ho ba holo ba hahabo ne tabena e fumana hape bujeng ya genese mo ho teng atama botsofari bo boholo ba hae a shwa a oruhela ho ba hahabo jale taba eo e betse e tla go hape ke motswalla jobo e monyanyane bukeng ya jobo 33 mareng modimo bua ka ditogo go itlhaisa go batho ba ba robetse ba galeile bosimo e be o ba gopotsa ditayo tseo a kileng a ba fa tsona e leng gore ditogo he ga ke ka gao obala go tloa bophelong ba nama go tshelela bophelong ba moya ke ka lebaka lena o tla kopana le batho ba a seng ba se lefatsheng lena gobane go tloa boemong ba nama go ya boemong ba moya e le gore a ka ka balela bebele go ikutlwisisa a sia ga e balela fela go tshosa batho go tloelelwa gore basotho ta ba lefu ba ile ba tseba hantle gore motho ga a shwe a o rua o ya bitswa ke ka lebaka lena ba tla kore sehile kobane motho ke moya gompang go sala e tla ba nama ena eo modimo a ileng a be o dulela phefumolo ya gae ka gare go nama go ka motho e moya go phelang mme go tla ngwaya ono o tla tloa e be o ntse o ile go phela ka nkgane go le bitla mme ke ka go o tla bona motho eno o kopane le yena ga o kgaleile gobane o tlile bophelong ba nama o tsheletse bophelong ba moya ke a gola ke nthe ne ke re nna ke tlhalose ga go tshwanyane a kalo fela ga ke dia
1: ke a lebogang tate. A kere le a utlwa. Mamedi wa Samasala Soto, metsotso e re saletseng ka kwano ke e robong fela. Hantle re ya re lebile horeng yane.

0: ntate molwane o mo ratang haholo o tshwana le ga fela e le o raya semo ya o gala letlang o fa orena o se o bina fela sefeng ka Jesu Kreste morena wa rona ayana ya kgabane ke a leboa mofokeng
1: tanki ntate
0: ntate Francis ka Fatima ka mana mafio wa
1: mongaka a la tseba ga le ipitsitse kano ke a thaba ga le ipitsitse kano ke a thaba amedi wa sa masalesotho metso tswa rona tsheletse fela re ya re lebile gore nyane ya borobobo a ka nnete re ne re bua ka taba mona ya gore na ga e le gantle batho ba seng ba tlhokagetse na ke nnete ba ya tsoa ba tla go lona moo e be ba tlo lebetsa gore le ngwathele le etseng le etseng ga le sadi etse go etsagala jwang mamedi ke a o dumedisa e ntate
2: sefaofao ke a se utlwa mme
1: ee mongaka
2: e buang ka gore na go etsagalang ka motho
1: e ntate
2: fasele
1: e ntate
2: e be le tlhile ya se utlwa gore motho wa swa
1: ke nnete
2: ebile ga nke bale mona mme o kgene se ke kgaolo ya bogago kgene se kgaolo ke ya bogago ke tsabala temana yona yana 19 temana yona yana 19 yona e bale gatsena e re o tla ja bogobe sa mofufuso wa phatlha ya gago o ye o gotele bobung o ntsitseng gona ke lele mona mme mo ke barileng teng ga ona mo e re motho o tla gotlela legodimong e re o tla gotlela legweleng e le mane mabitleng o motho a lebang gona teng ntho nngwe e ke ipotse yona mme ke ya gore motho wa moya o fetla oswa isu ya mmošareng mane ne mo a ka dulang ka nako go motho a ba dule kgodi tse pedi segameng seno se maatla potswaka ke ya gore na motho o a gatsele mo segameng sa mmošara ga a fitlha gae moo beetse wa gatsela fela a ile a gatsela mona segameng ga a fitlha gae o boetse o batla kopo wa gatsela ke yona ntho e ke ratang gore bontate ba tabanthise ka yona yona e dologo
1: nnamaisutlo
2: a ka go ya ka bebele e ne e le file ya supa mme gore motho wa swa e ya supa gore ka mora gore modimo a bope motho ka legole la lefatshe a kenye porulela dinkong tsa a ebe motho e ba moya o phelang moya a o se o tswile motho yone e sele setoto ga e sa le motho bane yone moya o se o tswile e sele setoto kapo mofuwana ke a leboga se mme waka
1: ke a leboga moratua

phethela kwetliso ya Sesolema Seruka jeno mo a etseng pele ho ipiletsa ho bona ho sebeletsa setjhaba ka hlompho le boitelo ba boele ba tsitsilele kgotso botsitso le polokeho ya setjhaba. Molaodi wa Sesole Lieutenant General Mojalefa Letswela o itse ba lokela ho hopola kano yeo ba e entseng ka dinako tsohle e leng ya ho sireletsa setjhaba, a re masole ana a matjha a kenyeletsang mekgahlelo ya maboto a fatshe a moyeng le ya bophelo mme a toboketsa bohlokwa ba bona ka ha ba hirilwe ka mora dilemo tse supileng. Mookamedi lefapheng la kwetliso ya Sesole Brigadier General Motena Lapi Moholodi o re kgiro ya masole ana e etsahetse naha ka bophara, a re masole a mabedi a ile a hlokahala nakong ya kwetliso, ha ba 26 ba hlolehile ho phethela ka mabaka a kenyeletsang bokodi le tshebediso ya dithethefatsi. A re le ha ho le jwalo, kwetliso ena e etsahetse ka thello. Lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le tekenetse ho bula ha tekiso ya boya ba farelane le seiboko ho tloha Lesotho ho ya China tlasa dipehelo tse ntjha ka lebaka la ho qhoma ha lefu la tlhako le molomo tshebeletsong e bileng Maseru ka jeno. Letona Mohlomphehi Sidibe Motjhobarwane o re ho emiswa ha nakwana ha tekiso ho amme moruo wa dinaha le dihwai, mme tumellano ena e tlo tlisa menyetla e tsamaelanang le boikarabelo le boitlamo hore Lesotho le tsapahale dipehelo tsa thekisetsano. A re hona ho fa dihwai tsa Basotho menyetla ya kgwebo e bulehileng ya maemo a matjhaba ka ha bophelo ba bona bo itshetlehile thekisong ya boya. Moemedi wa China Lesotho Mohlomphehi Yang Changkung o re tekenelo ena ke e ikgethileng ka ha e tlo tsitsisa thekiso ya boha ya ba farelane le seiboko le boitlamo ba dinaha, ebile e ntse e le ho fihlela tumellano ya FOSEC e tekenetsweng ka 2024 ke China, ke dinaha tsa Afrika. A supa ha hona ho tlisa menyetla ya tshebedisano le bokamoso bo tjhabileng pakeng tsa dinaha tsena tse pedi ho hodisa moruo le ho theha mosebetsi. Lesotho le kgakotse kopano ya boraro ya ntlafatso ya marangrang Maseru ka jeno tlasa mohuo o reng tshebediso ya mahlale molemong wa kgolo ya naha e reretsweng ho kgotheletsa phetolelo ya marangrang, boqapi le tshebediso e ntle ya bohlale ba maiketsetso. Letona la dihlodilweng Mohlomphehi Mohlomi Moleko o tiisitse hore tshebediso ya mahlale e ka sehlohong ntlafatsong ya naha, a re morero ona o reretswe ho tshehetsa tlhokahalo ya metsi, ho setlela phetoho ya boemo ba lehodimo, kgodiso ya moruo le ntlafatso ya marangrang le ya ditshebeletso. Ka lehlakoreng le leng, mongodi e moholo lekaleng la diphatlalatso dikgokahanyo, mahlale le tshebediso ya mahlale le boqapi Monghadi Kanono Ramashamole o re naha e se e filetse mokgahlelo wa ho tsetela ditabeng tsa marangrang ho kenyeletsa kgwebo ka marangrang. A boela a bontsha bohlokwa ba moraro wa marangrang a metsi a tlang ho tshehetsa poloko ya metsi mmoho le ho ntlafatsa ditshebeletso. Moka ona wa bohlahisi ba ditaba tsa marangrang o ntse o fana ka sethala sa dipuisano tse tlang ho tshehetsa naha ho ya pele. Mokgatlo o sebetsanang le ho ntjhafatsa le ho hlwekisa tikoloho a Sailery o ketekile letsatsi la matjhaba la tikoloho ka ho hlwekisa tikoloho ya ha Tshiu Maseru ka jeno. Modulasetulo wa mokgatlo wa Mofumatsana Kananelo Manyedi o re tikoloho e hlwekileng e ntlafatsa bophelo le ho fokotsa botlokotsebe, a re ho fihlela sena baahi ba lokela ho ntjhafatsa tikoloho. Motei wa sehlopha sa tshehetso ya Ibuto le Africa Mofumatsana Nompumelelo Masinga o re mokgatlo ona o sebedisa boqapi, dipapadi, marangrang, bahahlaudi, etemo, bohlale ba maikemisetso, bohlale ba maiketsetso le kgwebo ho ntlafatsa ditsebo tsa ngwana moshanyana, ho sireletsa tikoloho le ho tshehetsa setjhaba. A re tikoloho e phetseng hantle e matlafatsa moruo, e kgothaletsa boqapi le ho aha Afrika e le nngwe. Ho sa le jolo, Monghadi Thabang Makgele, moahi wa ha Tshiu, o hlalositse hore mohato ona o bohlokwa ho setjhaba kaofela e seng batjha fela. A re ka ho tsosolosa toti yo ba tlo e hlwekisa, ba tla kgona ho itlhahisetsa mosebetsi. Ho phethela ditaba tsena, ke tla pheta tse ka sehlohong.
Masole a hopotswa kano ya bona ba ahi ba keteka letsatsi la tikoloho ditabadi fella mona mamela tse dintse tlang ho tsala letsatsi ya hora ile ya botshelela.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hot.

Yeah, it's your face.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hot.

Dilatwa.

0: Ska tsoma khotsa sentetsu sang o sotla bona bekeng e tlang ha ba pala diketwane tsa
1: ba le tata ba kurubu go bote ngapula ha ma ma ma lo di mo le

0: diye.
1: Kisa ko batari ne ne zaba ne ya fetula ma.
0: Mutan yana ga tawa ga mara da hauje ma bani. Ke ba
1: kai. Kai wadai yayi. Kar he ta za.
0: Fula ka jana ha bo. Da baki mutari bi tola hai. Ba ka tola ma ta.
1: Kai kire tori na bre.
0: Ba tori bi tola yi kona. Da mara la di kwai ne.
1: Mo ya fu mo ne ka ho zo ta ba.
0: Fai ma mara hai di ber certificate.
1: Tele mo na tele bu kapi mo na. Ka bi to mo ntse so.
0: Balle mo la ga.
1: Tan ko matri.
0: Mo le tanya le susi.
1: A dwene le khaleke.
0: Ba nete. Nanto da mo
1: ka se pa sa no ka o maka ba khida se khita ka le ngwana mpi
0: ni dia tupa
1: ha da da re sa tshilo go le fela se ke fetse mo wa ke tsaka tsana futona ke re go le go tloe le tsama ya ke.

0: ba feta disobana ba feta disobana ka mo ga ba feta magolo.
1: A ke tsene kung ka thoga matse tsume le tsume tsana metso tso fretse orre shume le tsumu a ke tsene ke tsatsela thuta.

Sayanan, ¿qué guardamos ahí?

0: space a ta fitla ka kwano ba ne jole wa bonana gore e bile le mathata re tle keng ke ya re bula mosebetsi wa kajeno ka thapelo ntle le tshenyo ya nako ntle le tshenyo ya nako keng ke ya re bula mosebetsi wa kajeno ka thapelo a le
1: a dole ka magaka mngaka
0: ga o fela
1: ke tsabana sa go bo ga le go be yo a o se ke tloga fa tsupa yo go le wa nya na go go
0: ke jwa ngwana ga le
1: ga le
0: ke jwa ngwana ga le
1: ah kwe na o khile ga o di bue ke ka se go pa go mo di lona ntse
0: ke ke ke ya
1: o ke ya o nne di santa ke
0: go go tsaka tola ka mo phetsiwa
1: ka mo ha o ja ke se ka mo ha o sa le a khetsiya
0: le ntle
1: le kgetse ya ke ja mo ga ke ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka
0: le ka le ka le
1: ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka le ka wa halalela modimo wa makgotla ntate tlhokopa gore yo nono fa le se tshebeletso ena ga o leboa morena modimo ga e le mona o dumeletse mokganni wa rona a bile a sisile mosebetsing wa go tla re gannela koloi ena ya rona ya maletato yane modimo wa mosa ga o leboa gore yo nono fate botlhe ba ntseng ba shebile ka setsana le ba ileng ga ga ngwane modimo ntate ka wena le botlhe kgetsa ba mogaung wa gago modimo wa mosa mogau ge kopa tsena tsotlhe ka lebitso la ntate le la moga le la moya o halalelang amen
0: amen
1: amen ntate
0: ke a kokobetsa ntate ke a lebogo tanki tate re rete ke fete ka kwana tekeng ke ba lebogang thapelo ke tekeng ke ba lebogang thapelo

0: ring fela ba le bontse pero ntse ke se bitse tba tsaka ka mona ke batla go bona rena ka nnete mpesi o tla fitla jwang ka kwano mpe he ja botlo komelo ga o sala mo ga o nyana ha re nka ba le bontse pero re tletse bo fitla mo khatla mo bedi wa le na rena la malta tujane aletwe aletwe
1: ka ga ga tele ka na khate
0: ka o fela
1: e tshwana se go
0: ntate mo
1: Tumela lo kholo kwe.
0: Khotso ga tolaka.
1: Wa thila.
0: Ta sama ho munta teng le ka bana ofitswa.
1: Ke a ipetse mo ntat.
0: Ademo.
1: Ke ntate mo twa mona ana ka tsho ka botabu te ke kopole wa thape.
0: Na dema.
1: Kopole wa thape le ntseng ntate mo lo seng khana seng thula mogwalo. Ka matedidi.
0: Ntate.
1: Yale walo kholo kwe ntate mo twa mona ana ka tseo. Ka pantate mathata ra pala motho a tsiwa ke mongalona.
0: Ke go kwetsa ka taka ke le bile ho.
1: A di ho.
0: Tsaki da. A le twe.
2: Ka ra to le sa magetse.
0: Ka o fela.
2: Re tsela na sa so.
0: Ne wa.
2: O fela hantle ntate se nna bona ke pula.
0: Ta sa mo mo gato la ka ba nontso petiwa.
2: A tlenda ke.
0: Go go bitse.
2: Ka le bitso ke me ke khosha ke la pakamo ne ka matibi le ha se.
0: Me wa.
2: Ke kopa ho le bohanda ke moholo seng khanang seng tla mogalo. E re bile seng se ke tshepe. Da te mo tshwa mo ne hana ka tlo. Ka kena a ile buha. Ne na ke ile buha ke me ke khosha ke la pa. Ke mo ne ka matibi le ha se tshwa ka ke ile buha.
0: Ke go tsaka tla ka ke le bile ha holo.
2: Thank you.

0: nnete ke gore ba re lehodimo le dumetse gore le nna ke tswelele pele ee ke gore amazolo a vomile o thee diphomelele dula jalo ke metsotso e meka e ba nna e robong fela ka nqane e kapa ge lebile o rennyane ya pele ke ditaba di tshwana le tse dingwe ke a ke fitlhe ache ke bone ngwa morato le sa bana thotse a sa fokotse a le mosesane e ka ke thupa wa bone ga yanongyane e besiwe ka lebokosa nga koko bana ga banna e se ke tsa double engine matrosa ntsema tshepe e hulwang tse di mothateng ke ga a monna eso ntho ena ke mmofo wa thokwa ka nako e nngwe e bofa jalo empa ka nako e nngwe e bofa e seka mesisi ke di ya banne se le ditaba di hlaile e ba re tsietsi tlhaya mabaka a fokola e tswe tsietsi e hlaela motho tsamao lalo jalo ake ulan boetsa ona sa a gagaga gathile go gapetse o le buene se e le bana ba ipitikang le ditsebiso ga ba diteng he a le ka kena ra fana ka tsona ga ba diteng empa ga ba di le siko a onna ke re a ke tla tsamaya ka moo ntho tse le tsona di etsa uang gaeka di batla go nketsetsa moreyare ka re di batla go kenya maoto ke etanne se ntse di ya ke ntse empe ge re ke di fase ke tshepe tsa magoa geke tsa ntlholo mme he ga e ba o jalo e re ke bona ke e ka ga ke bone motho ka mona e re ke enwa
1: aelete alogatolo ka mogae
0: ka o fela
1: sebana sa gone
0: ntate
1: o kopa o ikika thuto bolong ya ka o qatela bua le ntate kabelo mapula setaba tsebe mavoka qatsha tse di ke ga mojane
0: o qata o ipitika thuto bolong ya gago ya o qatela
1: ke kopa o ipitika thuto bolong ya ka ya o qala
0: o ya o qala
1: ke ya ntate
0: ntate ya qala o ipitika manna o ipitika ho le ho be le ena le hlwa le kgethile o ipitika hampe le hlwa le kgethile re ke bone ka mona Haile
2: ka le rata re ka magetse ntate
0: ka ho fela
2: e sabana sa kgomo ntate
0: em
2: ke kopa ho kokota
0: oho
2: le bitsa la ka ke nne ma se tsena sedilo ka mona ka ha mofuto ka sha snack
0: nne ma se tsena sedilo ka ha mofuto ka sha snack
2: eh ntate
0: ke a le bo mme
2: eh ke wela ka ditswa kotleng
0: om ke ka mo ka ditswa kotleng ba re mampudi go aolla ditswa mokotleng re le ba lo ke mzuzu e ha ba mo hi a hle silitse re lebile o rennyane ya pe ka o tsina e gakitse ekho o go tla tina ya mema pa a ka kaso go du philile ka ba ha so tshu modimo o go philile ka wena la batho ba ka ba ba go philile ha so tshu ha so ga ba bangata bua haileto
1: ka ba tlo ka na khate
0: ka u fela
1: e tshwana sa khong
0: nda
1: ke go tanta te kabelo a go kokota ska wa ipiti ga so be wi thutubulu
0: o ha so be wi thutubulu
1: e
0: o nda
1: ha go tata kokota a ke ta kokota khona go dumo ga thutubulu ne a tlantira ha o ke nnema setsena tsididi o kapa ke nnemang
0: lebitso leo se leng paletse fela ke ena eno o ntsamag metsi wa utlwa le
1: ena e nnema setsena tsididi a qala go ipitika thotolong ya ya pele mesong e tlang
0: oho
1: ntate kabelo ga ate a tlo kokota seka go thotolong ya ya ya go qala
0: a ko go ke bona na se ena ke bona go bona se ene ina ntate kabelo haileto
2: ka le ka tlo ka magetse ntate
0: ka o fela
2: ke shabana sa kgomo
0: ee
2: ke mme ba tsena sedilo
0: oh o tlo ya go tlo ka la ho ipitika thotobolong ya hao ya pele meso ho sa
2: ee ya ntate
0: Oh.
2: Ya lebo wandate.
0: Ya lebo. Yeah, kakasho.
1: I'm going to go to the house.

0: nete sale ke sa le monyane ba nna go hona ke sa tla sukula go gala ke go hlabela go tsiso empa he a ntate go hona ke sa tla sukula ba go tsi ba bona diphimpitsene go ba tsama ba go go tsiame hatla e di nna ka ba dulai ba o tswagletse le go mo ka go bo ke bo phe e o tswana la tsi o ga o gwalo di ba re bo phelo ke ntlola na ntlola tswana le kwekwe tsetsong wa masimo Ailet
1: kala wa tola kana khet
0: ka o fela
1: re tshwana sa go
0: nda
1: Motoko na rinasi.
0: Kani te mudi.
1: Iya mana mtati. Kao soka moya gali. Kisuki yogi. Tio malta tuja nija. Kisio tio tila. Wana batata magwan. Hama tamo kosa ni muna hona. Loko ni mutoko.
0: Iya ndak.
1: E ala fika ka tropong ka mo fela ka mo mo ala tiwa stupumu ka tropong ba se ba itobela ka banke tsira fela ke e le bancha chofisi ma polisi
0: ni central cha chofisi
1: ni ma polisi ni aba ma polisi mo una le skulu sa bana ba banyenyana sa khulisetsu

0: na ba fita tasa kuru siu. Na ba nka nka eka odimu ka peka tasinti ya nka ele ungo. Ba ba lo fita skulo sa, sa BBC ka, ka pela ba sa nyo masake nga rukumu. Anta sinti ba bona jitente musema ni.
1: Ha ba towa dikolo iba tare ba towa huka.
0: Bati wa wana mwri kule jibili teula mbatu stupu ante.
1: Ibe hawa tuwa ba, cha hawa bo, hajiri mba tuwa ba sa zibu, watabu za mtu hati, bari wa ya huka.
0: Kapun kapo maruti ili.
1: Oho.
0: I maruti ili njere siba kasa kapun.
1: Onda.
0: I, fela abale pila, abala masaki ngana tofolo za malase. Tasa pela skuru se nisa kuli se tute se babona li tente mounu, monsenya na mou.
1: Oh.
0: Ukatla kama se, ukatla kama na kabo tabuti.
1: Watswa.
0: Watswa na wanisu.
1: Mm-hmm.
0: Haibe khoto wanisu, kinta temu tamu na hana kate wakabo tabuti.
1: Kinta temu tamu na hana kate wakabo tabuti.
0: Thank you wanisu.
1: Yeah. Lula kwa alo mizu zingile fumele mizu mga hako kufitilo reina yapi Haile
2: yapi Haile
1: Haile
3: Kalo fatele kama feke
1: Kao fela
3: Kalo fatele kama feke
1: Kao fela
3: Se chaba nasa kuma hako utuwa nintete
1: Ana ja uko Ya uko ngo.
3: Ha kunta no go ga.
1: A o bana bi. Fela nna ke a uka. Nna ne ke mo uka hantle. E tshempa he ka nna ba ke taba tsa maranra. Taba tsena tsa dikgokano. E tse seng tse ka o di mo go matla bona. Ma ha ile. Ba
4: tlo ka matsat.
1: Ka o fela.
4: Ka tsena sa go.
1: Mho. Gapo wata wata le nna ke o mphono ka sotlo.
4: Na ke ma be le ka sotlo. O ana ke ma be le ka sotlo.
1: Ka sotlo. Ba nwa ba ga ba ba ga ta ba. Kotla.
4: Yo wanda te muti mo kam hawa hayo te le motso sungona ka ntwa ya te
1: ka need
4: o kelo ka ntse ka mana se o busula le le se fuwa sane se ke sa tlo se tsa ona ke tsa se mo se se bona la so ka
1: he jile sa mo tlo le ne ke bona
4: mm se se te ba thumba eso se te kakaiti mawala uusia hoke kubwana wakai. Kaikete laha hulu hulu kena za wogu na za wasutu wa nele. Kana kama mdipidisiti naiku.
1: Hei. Kaniti mtu watepele khizinya haa boywe.
4: Tuku utepele khizinya haa ino. Haya utepele khizinya za wogu na kale. Iwa wanitani za wogu na winyo haa jinti. Patianga ka zalo
1: bulingana zalo
4: bulingana bo pifo ka go dira pifo a ke lo ni ba tshetu ka se ha go bona re tsi
1: ka nne
4: ke mo tsana ke ntate mo tsamana ke tsa ha hantle ka mo ni so a ne re ga di tla fitla ba hi le solene le la ke tsa pretty pretty go ka ke ka sa ka sa e ma hantle go sa di ja
1: ei
4: ba ke mo di ma se di le mo hle ba go se tsa ma se lunga na be ke
1: ei
4: ke rata go tla le o ha ke na ne o na le motho ka tla ke na le o he ke rata o le bo ntate o khuluka tamo nka le sokana le nawe yena
1: never really came to Bagalina.
0: Ke ntse ke le teng ha ha bo rona la sala dula mo tlhaiso ha re dumele ore o na o mo putsa

0: o ska itshela maoto ga holo eh ka mana ka fa essence ya wele ke bona ke ga sutitana ka bangata ka bona go tsela sutitana ka fa essence ka bona yona ya ke noa hey e le maelo ka TCD o itse ba ntle
1: eh ha e lumela le
0: go tsemola
1: ha e feel go ena mo le se go di
0: e se tini go ka bona se se doubt ama
1: ai ndulo
0: a le se ke re bana ba sekolo ba ke ba isa ka mane ka ka botshabelo ka spetere sa ni sa bana ba go gona bana le lefula hlo ba ke ba lo go tla di ka ke ka mo re ya tsabe hey
1: hey
0: hey ba le ke se lona ba ke ke ba bona le tla khona le khona le khona le ba le empa di ka tsona tla bentse di tsamela ntle a tsatso kana ha ka ne ke re ha di le tsa di la thiki mo la thitaneng ine di ne di sa tshe ha e tso tse se di mahwefe ha e se di mahwefe ho e fele la le ho le tsa
1: o le di ngata ho fete
0: ekho
1: ya re le teng ho tsone la ho eng ka uletse o go uletse tela ho hla batheng hanyane o go na o tate na ife
0: a tsara tswa ho le ka bophelo ke sa re teng go thoma ke e
1: hai
0: go ke re pa di e e ka di
1: botwa nga ba tsena o bua ka tsona o bua
0: ha ha e ya ha o tene hempetsu o bona e tsa mabuke e ke di ata yo le a ho ine le ntsho o fumane e di ata molato
1: ai di mbale isa me ntse ai
0: ai ai
1: ai ana le bupi e ga nna ba ke tsona tsene di ruta batho bophelo tsona tse wa gone ka batho tsena le tsona di anela tsena tsa tse sa tlhile di ntse
0: mm mm
1: ke le wa go ya mashuma ma be di ala le metsi mka e metsi e mine ka nqane le ho raina ya pele ha ile
2: ho raina ya pele
3: ha ile tsala ga tlo ka no gete
1: ka o fela
3: Jana zafu
1: nda
3: yo nga ibata
1: nda chi
3: yo mfuna ibata ye azifuba
1: hey
3: kitsa mono mutwa kwa mono lingana rimbabeti khoya tenta ti kwaka kopanya fera libopo tsheleni wa kuma wa tuba wa kuma wa tuba wa kwa tati mura tati ngale na ke nwa le na la se goa
1: le gabe
3: le ngana
1: o le ngana
3: ee
1: oho
3: ha re ba di ga re na go na la se sutwa ke wa tsa na lo no ka no ka ka tsike ka ga tie tie le mna tinya ga re le la se goa le tsela ho nwe mwana mme se a tsamaya
1: oh
3: ya jamae roko la ka u ka tsheng go tsena di printer la ka no hona go ya tshisa go lo ka ti a u sa ni jamae di hono
1: u tsho go ke mphephe
3: a u jamae u tsana lo go ya ka ke ma thetsi fela hono le tsho ke se fuba
1: e ba tlo ba buela le ka lona le ka bo hana keng ka bongwe ke ngwe ga ke tsebena e be bitswang
3: kwena
1: kwena ke kwena ke re ke re kwena
3: e a jeng ya le ina le ya le tinye ya se sutu i gari na ya so kwa le yona e ma tla le hore
1: he ga nnete
3: e ya mtlo kwa ke ntate motho a mona hana ka tseo ke re go go bona le ntai ba nya fika le khwele mmu
1: he ntate u
3: a i gwele gwele
1: e tsa maolo
3: go wa bo ngere go go sija tshwere ni
1: O
3: di ga ka ofe. O si ga ka ofe la khantu se tsima ho se mo. O tla si ga si yo o e ga tel tlhere le ho se tla tla tla se la o wa tsa ho kwish. Ke go ga tale le ne tlhe.
1: Ai ai ai.
3: Ke a le wa mo tloka ke ntate mo thamona hana ka te. Ke
1: le bua ntate mo thamona hana ka te.
3: Thank you mara nkhono.
1: Ndi utaba. Ndi lebelo mtsuzu imashuma mabedi mtsuzu tsilo itsika nqane. Eh,

netesala go dira jwa lo metsotsunye ka bang mashume ya mabedi metso e siletse ka nqane go rapile mona le mafufa di fele taba di felele fubuyeng sa motho feta mona ulare bana baka ba batloko banna sekala go balla nahe bana ba bang ba sekabale palama godimo ba ntse ba gabo bona o phekuwe bogogo uwar

Masome a mabedi hantle re lebile gore nyane ya bobedi banna e bana ba re seta sa duma ke motsamai le tšhakela tšhaba sa matedile empa he ke kgomo ya lefisa ba ga ya tla e le matshwao pelisa empa badisa ba e tshwaile tseleng ya ba ba e fetola matshwao ke ka gona e leng tjena ka mokgo e leng ka teng.

a re sa ile o batla bophelo e dikhutsana a di sia di shebile mahlong manna bophelo le bophelo bona bo bjalo ka tloa mona pelo ya gago e le botlhoko moya wa gago o setse morago fela empa nama e ntse ya pele o tseye monna ga ka tloa go le botlhoko go le bjalo ashe la o ka batho o thata mosebetsing o mamelela fela o petlelela fela jalo ka ga gopola gore na o seileng gare.

0: Eilid.
1: Έλα γάτο δε καμάσαι.
0: Κάου φέλα.
1: Έχει σαβανό σάχου.
0: Ντά.
1: Λόγου να λέγει το δε τάγχου να φοβέ. Προφύγει σε βίλιο μαουτού μου πάντα εγώ στα ίσα το μαουτού.
0: Άκο. Io ora ke tlo dumela o ha ha ona motho a lantsa hlang. Lwana o ke na hona ke no ba o ke ra se. Na ke ba di. Na ona le ka mo tsang ga ba ka ipe mo latu ke sena o. Ha ba di tshe bile ka dumela, ha ba di tshe bile ka dumela. Ga i fe ne ke ning sentse ke ntse mo.
1: Ha e tare ke di ke sa mo no ho to ha o ka tao le tsa tsina eo. Ha ya o siro antsa ga bana ba la tsala mali.
0: A ekho. Ndo tsena dipanya ka pela ka bona ke a di bona ka mahala.
1: Ha di club le. Ndi tsola ka ke nda tegele ke la hola mo hanga mo ga ya ka di plata ka tsala ya matsa.
0: Nda.
1: Eh la. Ba sena to ndo bua ka sona. Na ke la ka se tsola ka.
0: Kang?
1: Ba go gelo.
0: Oho.
1: Eh anta ke ne ke ntse mo le ko mo ka nka. Ha ena iteng e sa e modimo e phagallang ya a tsona ya nama. E nama yo lo kalma nama. Ha ba ke popanya le mo se se re. Ha ba le.
0: O wa se ba ke ra mo fe fe.
1: Ah eh me ke tsitse da fuwa mo fe. E
0: ke re no se ba ke ra mo fe fe go se fere ka ne se.
1: Ah, ba ba ba ha ke ja. Re se po sa ga o bebe. Ka ga la dino re a ditheya.
0: Mhm. Ho le
1: tu pele si kwana a di le a le mang.
0: Mhm.
1: O kwa tsela ka mona ka go tsona, tsona di ntse di le jwalo o sa ditheya.
0: O ho ya ha di kala di kubela go go mongona a tsona a pele. E be le ona o tlileng o tla ngwe.
1: O be le ona o tla ngwe na ntate. Wala ha di tse mane o tsela kwa.
0: Heaven. Wa tsiba o
1: motlopa ke ne kuka le nna ka a e sena ke sa mo fitse wa sona. O ka sona le ke ke e ka tla mo ye ka go ke ke ke tele tse fela.
0: Hm.
1: A go go so kwa hoho e la bana. Wa tsiki tsiki.
0: Hm.
1: Eh. Heaven. Jale motlokwa
0: o no bona go lena o no ka nna o wa futhola ke ipe o no sentse wa tla o itsumu
1: o go mo ga nda go go tlile ha buya he ke a o tetela
0: ya le bulu lu ke di zeo a
1: ke di da ke o ya bua se re se se se se ra buye
0: he wan
1: ara he ala ga di le leng go no ula re hela ha go se di seng ho tsana tsa o kwala molomo re se ke ga ditloela wa tseba taba eo ke ya nnete haholo ha o tsalame ntho e ka ntere jale o ga moya mo
0: mm.
1: Ba tla o bokwe.

0: ha o sa para mapelo wa tsa la ntso tsa ma ka ntle ka mo le nna ke bona ga tshe tshempa he se tlan kena ka subalana lana
1: tatwanyetso e ya nda
0: a ba tuba bana ba u itu mena go ena ka ba fela ke
1: a go ena ka o fe la ithi ga ha o ka sa ho hatamela moya ona wa tsena ka dipong fela au thata
0: o dala sa mmukosa
1: ha mo di tsana ntate he ho ho sala motlokwa e o ke o a se tsama na ba nna
0: o mmukwan ke
1: tla e o di bitsa wa nna
0: e di bina ke motho a ile a tloa ka pele e bohloko wa se o ukwa wa se ba ho qapa maele ko sokolo a se o re ditaba tsena batho e maele a na batho ba qapa ba no ho le monate e ba mantshe ke ke ha o le monate kana go ho tlo hlona me pele e sisa wa ukwa ha fihla tsile ukwa o ga bana ba ma ga khona monna wa ba botsa le ga ka le no bana ba ga ga ha yone kona monna o tlo yone kona mo ga na ding ha fihla o hlabela thoto
1: pele o ba jeng tsa yena o ga ha le bona ke tsile tsena ke tswa teng ei ei ona le nngwe ke ra moareng o tshwana le phakwe o ntela hole
0: ei
1: ei banna e khona motshino a se tla ba ile ba tsetela ba itse e a hana professor ke eng ka se tsela
0: a ina se sutu
1: e a se tla ba ile ba tsetela ba itse ke professor a dina tala ga
0: mona ma ga ngingela ho
1: e ja la ho ma ga ngi tsana le phako jingela hole hey ai ai ai ai
0: fela le ntse mo no lo hona temono ho pula fela se seng ga khona ke sa pheta ke la le tsa thabi hona ntse ke tso hore mo no ga di tsumi
1: e o le dilo mo tsa ga di di tle thoyale ha tsa bang khono o sa ga le buitse hle a nete lentse ke le teng le nna ga ntate tshwanelo ya gona ke tlhoa a e tsa ditaba tseno a bile a bolela ga motlokwa yanong tsa ka fela o sa lethamanyana palangwang jangjane a nete o sebedise o entse tola monna ke mmokolola e motlhangono ntate ntaa ke fisa ke itsela thabatsela kwana ka fumana sealemoya seo ka ga gao bana o e tsala jalo a sotha ka sotha a fumana mo ntseng di lla ka se ke itselana monoaaaeso a go bona a latlala e teng ka jeno ka mona go a jua ka lese ke itsela a
0: ee ga o tsamaile o go lapile e ga o tlhola mo juang o dule o tswa obane le ena o batlile a fetoa sepe matosa ntseng a tosa o ya gobane o ne o sena maatla
1: ee a ka nne o gobane jale ja o kese
0: a ona golo ya ona letu welo ona sone ona tla dula ka nkane
1: e ne ke yona e ne tla a o le ntse ba to sa ntse ma ba to sa tse di tri tse pa na tlume
0: e ze le ntle me go bona chafu a ke
1: ela ela ela motoko
0: ba di ha o bugi Brulo go hala mo tsuwe mine fela ke le bile o reng ena ya bobedi. Tshupola ke ntse ke bua tjena gore ke na le mogolwane wa ka kwana. O ke ha e bua le. Ke ne ntse bile ke bua le yena. Ha o fanya ntse. Bua le kwa tsama o bone go tsama. Ga bona ha ke go tsama. Ha ke re ke go bona etswe hotela sofa sa di bono ka tele motho gale o tlola dithuta di emere. Di emere mahata a batho. Ba se ba utswa diphoofolo. Yuhu mo tsena go le gonyo sa ga ba no sa no ka ina sun go go thoba di mo re thoba ka go bedi ga ke tla bona go hetla le ka kenya motho le haledi go re ne se re la pile ho no no e le gore la ne re tsa ma motsing ba le se re go hla mangole a tetem mo nja ine re ho bola fela ne re ya di go lo kopadi go go ga ke tla bona motho e hlile mpapa papa papa papa ihle o ka ya motseng lo e kopa e le o ba e le nnedi ke ka gona le ga motho e mongwe ee a ka go fitlha a kopa metsi ke a tseboga motho eno ga batle metsi re gwetlha ko gore gwetlha ka ke tla ukwa gore aico ko gole ga e se e le mopotswane fela wa jwala wa sotho ga o ka fitlha wa di fela ka mpeng mabele a motlhomo motho o tla pele ka bona ga bophelo bonako bothata ale mogolwane wa ka ena ke a bona le ena ka go tsama e a tsamaya itse ga re matlotlo a bona gore himane ke mokete ma a pota jale o thola banna ba ntse ba ja mono ka sekotlolo sa bona jale ga ke tsebele go na ne le moketewa ga a fika fela le ena matlho a sa a le maso a ke ba go kgomotsa ya marumo matlho a maso a fitlha a sa a latlhela le ga e le tso ka sekotolong jale batho ba motse ke a bona ba motse eo ke mangwale eo bona mona oma se ba batla go mo isa letso mo a ba sa lata wa go tsantsa lapile a bona go batho bana ba bangata bana ba tla ntlolo a itatela le mo fela a fitla mo dula metso mo ba ka ka ga ba a ya ba udutse ho ya le mo mo o fikela yana ba batla go phethola mahlo wa mo hela motho le o tla bola motho ba motlwe itse ba motlwela eta a ba motlwe ha go gela mane di go ba hono ga e kwali e re tloela motho tsela la pileng ka yana o tla re bolai e re ke tsedi ka go hano e botlhoko.